0: Dan sa mong Hive, Hive America, Big Hit Music, kag pila ka mga co-writers sa track, lakip na sa Derek Milano, kag iban pa. Base sa reklamo, nagsugod sa pag-develop sa ilang version sa Swim, at tatlo kayo as songwriters sa 2025, kag nakompleto ang demo sa Marso sa amuman niya tuig. Ginsiling nila nga naglapta sa nagkalain-lain ng music industry contracts ang recording, lakip na sa executive sa artist publishing group, pagi sa music sharing platform na Disco. Ginaligar sa maining nga nakalabot ang demo songwriters sa Swim, sa version sang BTS.
1: Ikon may pamatuod ka mo, ti may kinamatarong ka mong i-claim na. Pero ti, why man agali marilis ang inyo? Ako, kung kuwaon yung ako, ano'y ka man marilis?
0: Kaon binilang kandilaib eh.
1: Why kaso?
0: Okay lang.
1: Okay lang. Kay nga ah. Why ka man marilis mo? Sala ko na iya kay why man na marilis ang ako na. Wala, hindi ko naman naguro marilis. Kung kuwaon nilang candidate, ano? Kuwaon nila dahi. Amo man na natani ang gusto ko tani. Pugik sabi kay ni marilis yun. So nga ta pala mati naton sa mga aga Radzuman Mag sa mga suki naton. Tamiyawa na ito mga kasimanwa.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya ang Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil. Myos Arthritis. Rheuma. Varicose. Palamoypoy. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka-dengue. Magpahid sa Nans Liniment Oil kay may sangkap ining anim tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Mga suki, kung kaping ginapangita ninyo diri kita sa kaping nga may vitamin D3, ang kaping nga may rishi mushroom extract, ang kaping nga may mangosteen fruit extract, ang kaping nga affordable pero manamit, ang kaping nga healthy. Gani mga karadyuman, diri na kita, hindi ning kape yang nagapanerbiyo sa inyo. Hula kulas pa lang ka ilaga matsaga nyo kuna kung ano na nanggalaga sa inyo. Dari sa mga tapalamati na ito, magkaradyuman, inom kita sa ang paborito nyong kape, Vita D Plus Coffee Mix, available na sa aton nga mga butika.
2: Tatak RMN.
1: Sino nga aton nga mga talamyawon sa mga aga, Radyuman Mags?
0: Good morning, boss idol, sa mga suki. Happy birthday kay Ma'am Edna Mohal. Good morning man sa kay Mel Gargaran. Rosel Gayapa Gomilia Alan Dicen para Iko. Good morning sa kay Ma'am Nurses Fortuno dira sa San Miguel. Sir Stephen Panega, ginatamyaw nato ng iya anak kag iya apo. Happy birthday to Pamela Aris Domingo and Katrina Maxine Martinez, and welcome to Iloilo kay Edlyn Paolo and Grace Martinez. Happy happy birthday kag para sa aton mga kauturan, boss idol, hindi magkalipat ang heart disease o kung sakit sa korason, nagakatabo kung ang kaugatan puno na sang tambok nga kabangdanan sang pagpugong sang hapos nga pag-ilig sang dugo. Amo ini ang ginasugudan sang strokes kag heart attacks. Hindi pagkalimta ng pag-inom sang Dr. Pinoy's Kuring Kapsul. Ang Dr. Pinoy may ara nga natural nga ingrediente pareho sa vitamin A, vitamin D3 kag vitamin E nga nagamaintenar sang healthy red blood cells. May ari man ini sang omega-3 fatty acids kag nagaamlig sa korason batok sa masakit kag nagabud panubo sa blood pressure kag nagapabakod sa immune system para makabato ang lawas sa masakit, bacteria kag viruses. Gani magmentenar na sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Prevention is better than cure.
1: Magaradyuman sa mga tabalamati nato subong aga kung gamit pangumagkanto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Subong nga nagaulan, bukinanglan nyo ginmabiyan sang kuliglig kapoy-kapoy gidya magarado. Sa mga tapalamati naton, ano pang ginahulat ninyo? Kanto na kamo maabian sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera, ang himuon nyo muni. Kung nakabakakal kamo worth 3,000 pesos, sa gamit panguma, labi na gid kun kubuta, may coupon ka. Ang coupon mo nga ina, ihulog ta sa Tambiolo sa December 5. Bunuto nato ni na, kag! May chance ka nga magdaog sa kubuta traktor, 1,000,000 ang bilisin na. Dani mga karadyuman, sa mata pala mati naton, kanto na sa Iloilo New Agri, gamit panguma, binhi kay iban pa nga mga balaklon ara na sa Iloilo New Agri, Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Maiseres Terminal. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad subong aaga. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Maggie Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-ang aplema, afford pa.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm Fabcon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
20: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
21: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, tunay, natural at original.
25: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ilong Ranger?
29: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
28: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
29: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
28: Sip-on ganyan dayon?
29: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
26: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. EQ Continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, EQ Continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Bakit RitePoint ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
33: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
34: Oras alas 8:15 sang aga.
35: Sumasaludo.
36: May I have your attention please?
35: Buong buo.
36: May I have your attention please?
35: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
36: May I have your attention please?
35: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
34: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
37: Ari kita sa adlaw ng Lunes, July 13, 2026.
34: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
37: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
35: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
34: Ang klase sa sudad sang Iloilo, balik na sa face-to-face. Da medyo di nagiman kusog ang ulan.
37: Wala na, wala nagiman na.
34: So kabay pa nga dulo diretso na ini. Kag ining palabuto na naman nga low pressure area, hindi lang ini magdako ka mag-develop na naman sa isa ka makusog nga bagyo. Kag ma-enhance na naman ang hangin na bagat, kag magtingob sila sang puwersa, kag magpaulan na naman sa naglain-lain nga bayan sang pungsod, ilabi na ang habagat prone area, ang Western Visayas. Sa probinsya, damo kita mga banwa nga wala sang klase. Mm-hmm. And I believe na communicate na inimayad sa mga eskwelahan, pagi sa mga teachers, pakadto yes. Sa mga ginikanan, pakadto sa mga kabataan. Kag-posted na sa mga pages ng ilang mga LGU.
37: May mga banwa man niya, Radyo Manuvi, nga why man gidya mag-cancelar sang klase nila. Mm. Kay para sa ila dito, why man gidya sang ulan or bagyo or why nila mabatsagan ang habagat. Like diri sa aton sa first district, second district, daw mo gining lugar nga daw tinamaan gid, no? Pero diri naman niya paubos. 4th District and Kapinpang Quinto Distrito, wala gid man niya maigo gid. Although ati dito sa Quinto Distrito mamurumadlos gid man ang huyob sang hangin, duro dalag ko ang balod ra Jumanovi, pero kagapon pagbalik ko medyo kanay-kanay na. So ang ining mga nag-cancel sang klase iya diri sa aton nga mga banwa, bangod ina nga affected sila sang baha sa natabo kagapon.
34: Yes, so kinanglan pa nga manghimos.
37: Himos anay.
34: Oh, kaga ngiba na landslide.
37: Kag delikado abira Jumanovi nga paubugon ta. Ang aton mga estudyante sa baha. Tika paano na bikaron kumaigo na sa mga Leptospirosis?
34: So ang official report sa Provincial Disaster Risk Reaction Management Office, angot sa mga damage no nga gindala sang bagyo sa mga banwa, pila napatay nga tawo, missing nga tawo, napatay nga kasapatan, na damage nga mga panano, naguba nga mga pamalay, anong nagigo, baha o kung landslide, mga infrastructure nga nagkalaguba, proto sa May Leon,
37: yes,
34: ang hanging bridge nila. So ibalo nato ni Natugidugay sa aton nga pagpangalagad.
35: Tatak RMN.
34: Ang sumariman diri sa aton sa syudad sa Giliwilo, pagi sa CDRRMO, ibaloon man aton sa report ni Radyoman Joel Franco.
35: Tatak RMN.
34: At siyempre, no, ang mga flood control projects sa syudad ta.
37: Yeah.
34: I-revisit ta, kumusta na? Naubra na ni liwat? Kung wala pa, ano na naman ang ginhimo niya nga damage sa mga pamalay sa palibot sining areas? Sa report ni Gidugay sa RMN News Team o pod kay Radyoman Flo Navarrete.
35: Tatak RMN.
34: Si Engineer Charlie Depra nagikan sa pag-asa Iliwilo ari subong sa aton nga linya. Mga musta kitanay sa dalagan sa aton nga panahon? Aftermath ni Bagyo Inday, pero at the same time ginabantayan na naman nga low pressure area. Engineer Charlie Depra, mayong aga sir.
6: Yes sir, maying aga sa tanong natag pala matiis ang RMN. Kaya pinakauling lakas ng panahon karon nga adlaw, Polyo 13 decimal 26. Southwest monsoon na nag-apekto sa bayan sang Luzon, samtang diri sa aton sa may Western Visayas, magapang ibabaw ang pagkisa magalumantob to magalumang nga kalangitan, may mga chances lang sa mga isolated ng mga pagulan, pagpangilat pa nag-uob dala sang localized thunderstorms. May natubtong makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, panabagat na, magadalas ang makanaitubtong makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang talsa ato temperatura na sa 23, top 31 degrees centigrado. Ang adlaw nag-butlak alas 6 sa 17 kayo nasa, alas 5.34 kayo sa aga, magatunod alas 6.17 karon sa hapon. Ika mo yung pinakauling ang lakas ng panahon, ikandari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
34: Sir Charlie.
6: Yes sir.
34: Sir, may palabuton di man kita ng low pressure area.
6: Come again sir?
34: May palabuton kita ng LPA.
6: So now meron kita man may na monitor ng LPA na nasa Guasang Power, nasa 1430 kilometer east of northeastern na Mindanao sir.
34: Okay, anong direksyon niya sir? Kung makasulod siya sa power direksyon niya Mindanao?
6: Yes, as of now sir, wala pa ini sang ano no, sang tracking ang ini nga LPA. Bagong isa pa lang ini ka LPA as of now.
34: Okay.
6: Para nato ini sa pagmonitor ang masamit LPA.
34: So bulo bantay lang kita sir no, kung makasulod sa kaga magkusog-kusog sa te bantayan ta naman, bisan malayo pa sa actually sa aton sa Western Visayas ang southwest monsoon ang habagat amo ning nagainan si Ila Firme no.
6: Yes sir, ano, lalo na kung ang mga bagyo nga nagkasulod sa far, mabaskog man ang paghatak sining habagat. That's why expect nato na, no, mga pag-ulan, mga intense diri sa ton sa western part of the country.
34: Alright, sige, engineer, salamat gid, mayong aga.
6: Welcome sir, mayong aga sa luwan.
35: Tatak RMN.
34: Ka-feedback ang Pag-asa kada mag-report sila sa aton. Sa pagkamatuod ang Pag-asa, yes, RMN ay pamati, no? So, muna nga si Busaydol, ni mo bindihan, duro giman viewers ni Busaydol.
37: Isa aton Radyo Manuvi, may pag-asa mo.
34: Oy.
37: Ang igham ko, ya. Ang igham ko, balita na mo.
34: Gani man. No?
37: Ang akon palang pagtikab palang sa mbaba ko, ya, ginabantayan na kataw mo.
34: Sakto na.
37: Kaya muna nga,
34: post
37: gapisan kita.
34: Post mo lang gani, nasunod-sunod.
37: Amo tanong sagit sunod-sunod nila na sang post ko ah.
34: Ang hidwaan nyo gurong nga duwala ni Sona.
37: Yang balas ang pabalas eh.
34: Lugay ka na.
6: Dokter Atawan.
34: Ika-trigger gid siya sa imo na. Sinapa ka mo inyo yung kay Musa Idol? Ika-trigger gid siya sa imo na. Pero hindi man siya kasabat sa imo, direkta.
37: Di ba man siya kasabat?
34: Ah, kahit kung sa imo, kulang numero niya.
37: Di ko kulang numero, kulang numero niya.
34: Sige, so, Ario, ginabantayan tani ang low pressure area. Sagwa pa man sa Sampar.
37: Yeah.
34: Pero ti, kung magsulod siya, kagbasi, bila magbagyo naman, o bisan LPA lang siya, bangod sang habagat, ti, magtingob sila, ulan naman. Press na bala sang kuan bala sang baso. Ti bilog ang baso.
37: Mm.
34: Kung may pundo na nga daan nga tubig, halimbawa ito nga, ti kung may pundo na nga daan ka mag-ulan, dasig sa mag-awas. Press mo na sang kadutaan ta. Subukan duta ta after ginbayo kita tatlo kadlaw nga tubig. Busa idol, medyo gamay ang threshold, no? Meaning, ang kapasidad niya to absorb, medyo hindi na masyado. Kita nyo, may mga duta kamusang unang gamay-gamay nga ulan, kapin pang nagbalangag, nagbalagtik, sobrang init, pagtupas ang tubig, dawala lang.
37: Salubso niya na mo.
34: Pero subong nagsaka ng tubig sa babaw, meaning damo na tubig sa dalom.
37: Tinakuha niya na mo, Radjumanovi,
34: saturate
37: niya na ang dalom, pagtupas ang tubig, sanguna salubso niya, subong niya pagtupas ang tubig, hindi niya na masalubso, suma.
34: Eh, buta na sa
37: buta
34: dalom.
37: Buta na sa dalom.
34: So, muna, subong balantayan ta, kung paloapo naman sa dugang, ti ang pag nubo sa tubig, pag subside niya, mahinay. Kaya muna nga kisa, kadasig magbaha. Ti kay gaunay tayo ng tubig, natural ang mga bukid ta, mga pilas ta, gahumok man ng duta. Kaya mo na siyang dasig matipag na nagatugas ang landslide. So, amoning epekto. So, mamatamat kita pamuka, dugi-dugay, sa extent of damage sa probinsya sa Iloilo, Abibu, sa Idol.
37: Yeah.
34: Kay so far na pang-highlight diri, amo maning na-report sa media, ngayon report sa mga netizens ta. Pero ti, ang official nga reporting ya, halin sa barangay, kadto sa Banwa, halin sa Banwa, kadto sa probinsya. Halin sa probinsya, kadto sa region, halin sa region, kadto sa nasyonal. Ti, lang taon tang official nga report sa PDRR mo, sang mga nagkala-damage diri sa aton sa probinsya sang Iloilo.
37: May gin-forward diri, Radjumanovi, ang aton siningahepe sa PDRR mo, si Colonel Cornelio Salinas. Malawig-lawig ini nga siguro assessment nila, reports nila, basahon natin in a while, bago lagi natin ini mabaton para mabalaan natin pila katulay ang naguba, pila katawo ang affected, pila kapamilya ang apektado, may mga nagkala damage ba na kita, may missing, kumplito ini, reports ini from the town and then dala diri sa provincial government. So subong, ginatingwa nato nga malabot mismo si Colonel Salinas o kung si Dr. Fonsa Baldonado ang in charge sa Radjumanovi sa PDRRMO.
33: Tatak RMN.
34: Sa piyak nga bahin, sanbay si Radjuman Flo Navarrete. Mga musta kita, abi, kay i-revisit na naman ang mga flood mitigation projects ta. Dari sa aton sa syudad sang Iloilo. Antes ang overall assessment karon sang damage sa syudad pagi sa CDRR mo. Unaon ta ang ipang-highlight ta, may init nga ginaistoryahan pirmi. National man o kung lokal nga balita, ining parte sa flood mitigation projects. Ang Iloilo City nagligad, naging too controversial. Luwas nga gaaway ang mayor tadi kay kongresuman. Ang problema tadi kay kadamo-damo sa mga proyekto sa flood control nga wala matapos-tapos. No? Bangod kay wala matapos-tapos, natural kada baha, kada ulan, nagabaha, gakapiktuhan na pumuluyo, nagareklamo ang tawo. Tend to think na ulaan na ina sang pundo. Tiko na ulaan na sang pundo, nga ang nagkakadamage pagyapon ang dapat niya tani proteksyonan sina
37: dapat gin butangin na Radjumanovi para maproteksyonan kita. Ang gakatabo galing ginbutang ina nga way matun-an nga indi man gali ka proteksyon sa aton.
34: Yo te, anong pulo sa tong kwarta nga inula da?
37: Di ang kwarta nga ginula dira milyon-milyon mo.
34: Kabahin lang ini siya sa kabilugan nga billions of pesos sa mainit nga isyo ni sa flood control nga may nagakapriso subong.
37: Yeah.
34: Nga mga senador sang Pilipinas or anay senador sang Pilipinas. Pero igo ang mga senador. Do wala gidyabati ang mga kongresista, no?
37: Basi kung dali na lang. hindi man madali-dali radyo manuvi kay ti antanan ginapaagi man kuno sa maid-id nga pag-imbestigar ginakuha ang mga ebidensya para nga ma-file ang kaso ti base kun dira naman padulong.
34: Yes. Sabi, check naton subong ko diin ang area ni Radyo Man Flo Navarrete.
37: Ang ako nang ya Radyo Manuvi para sa mga pumuloy naton nga nanugon kita ya sang kwarta nga ginbutang dira sa proyekto nga ina. Dayon wala man bala iya nag-responde ang inang project nga na nga why sa bala hindi sa bala

0: nakalaros. Duck. Mm. Ang kilid dyan na, bala?
1: Dahil sa local tadi, gin counterpart sa LGU, gin pang tamnan, mga bakawan, mga bakawan, mangroves.
0: Mangroves.
1: Kaga gin pa nami. Ang native trees. Ang naga-tulo trending kay Sabla.
0: Native trees, bala, Antonio? Oo.
1: Ti nagbakod na gid.
0: Bumakod siya. Bumakod siya in fairness na.
1: Ti kay husto ang pag-ubra. Ti ang halaor dam ta, why man may nagbalita sa aton di nga narumpag?
0: Why man?
1: Nga pila nagbagyo na gagi.
0: Yeah.
1: Ti butang balon, husto ang pag-ubra.
0: Sakto ang pag-ubra.
1: Oo.
0: Sakto ang pag-ubra, why
1: ti hindi ang mga materialis. Ang pag-ubra kay Kuika ang nag-supervise sa Laor.
0: Sa Laor, din sa aton Japanese na, di ba?
1: Ang aton ni Jaika.
0: Jaika? No?
1: So, kay Mayo ang pag-ubra. Te, pero kay Gintugyan ta kay Roy Pakanan. No? Ang mga proyekto ni Congresswoman Jamjam Barunda. Si Roy Pakanan, na kung maka-studies ang nagligad, ni mo daw, Kwanza?
0: Do Congressman.
1: Do Congressman man? Sadok isog, imbis nga
0: kanila
1: kung engineer ka, batunon mo na nang kung nakigan ka sang mayor. No? Kigan ka sang gobernador, kigan ka sang congressman, batunon mo.
0: Yeah.
1: Kay, amo giman na mo sa food chain?
0: Ginasugo man ang kamo mo.
1: Silugoon ka mo ah.
0: No? Di ka mo yabos ah, ginasugo ka mo.
1: Oo. Ang direct mo tani nga boss, imo nga sekretary eh.
0: Yeah.
1: Pero tiyakuon talang, ang kapalagan sang LGU, ang chief executive, mayor. Kung sa province, governor. Ti kung may say man ang congressman, bentra ha.
0: Yeah.
1: Kung iya distrito. Pero si Roy Pakanan, yan di ko kainsindi kung presidente ato siya o kung director general sang UN o secretary general sang UN.
0: Hindi mo kakita na nga hindi kagbaliya competent. Mm. Ang papilis mo kulang.
1: Tiwai kikita actually, may nabaton nga official nga explanation.
0: Waya!
1: Sa status sa mga projects gani?
0: Waya, kuway kita ka baton kung ano ina, saan na matapos?
1: Oo, pertigid ka ila sa ilada sa city engineering office. District engineering office ang DPWH. Si Radyo Manflo ara subong sa BB isang flood control.
0: Do sa bilya na mo.
1: Do
0: sa
1: tuparay sila sa nagatuwas nga kabilya. No? Kaga pulot nga tubi.
0: Pero Radyo Manuvi, ang kabilya niya, doon ka gagmay, mas na?
1: Hindi
0: kabilya. Kuya, oh, kiti, siyempre, kilid ka sang suba
1: mo. Ang kabilya mo. Daw, lantaw ko daw, jis.
0: Dako na, okay na.
1: So,
0: hindi mo kuya engineer.
1: Basidro dingding malang,
0: pwede ko. Basi.
1: Ang lain na kung namuman ang kabilya sa dalom na. I-check tabi, no? Kung ano ang kaintangan, no? Kay ubuson, tanisbo ang mga flood control projects. Nga nagligad na pabayaan ini kay way man matandog. Kagti nadala ni sila sa ginpahold sa DPWH sa nasyonal pending sa
0: yeah.
1: Nationwide ng investigation. Pero ti amula na samtang pending ini tanan.
0: Ti pending man dai.
1: Ti pending ang proyekto pero ang risgo nga dala sa panimalay kag sa kabuhi sa tao. Sige. Amo na yung mga panyimpo. Ya. Kualos, blama parosaryo ini si Congresswoman Barunda.
0: Ay, hindi lang magkulan.
1: Ay, hindi lang tani maglala ka magreklamo naman ang mga tao kay madumduman na naman kag malawagan ako.
0: Kita mo na sa likod ni Toto Flo, nag-aalag, gakalal ang na Radyo Manuvi ang salog.
1: Oh, ti-check tabla, no? Si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man Report.
3: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, diri kita sa may flood control project, no? Diri sa may San Nicolas Oton kag porsyon sang Mohon Arevalo, no? Natindugan na ton diri ang ining wala matapos-tapos na proyekto. Siguro kay engineer Pakanan na di kag makita naton ang ining mga kabilya, no, nga nagaralabaw. Ang kabilya na ini ang size niya mga 10 mm. Then ang 10 mm gro diri sa no sa may diablo no. Iyab lang ako, ando, ano nga tawag niya? Ang...
1: Ano nga? Beam?
0: Beam na?
3: Sa beam, Radyo Manovi, no? Dahil ba yun, daw sa salog niya, mas dako-dako niya sa 10 mm, no?
1: Mm-hmm.
3: Ang iya, sinin niya mga kabilya.
1: Mm-hmm.
3: Pero, ang nakita natin din, ining pisa, nibla? Mm-hmm. Ari, hukas na ganyo.
1: Mm-hmm.
3: O? Gakala hukas na din sa may... San Nicolas and
0: Nicolas Oton
3: and Mohon Arevalo, no?
0: Oh, kuha niya lang, bricks niya.
1: Bang, ang bricks,
0: bricks niya.
1: Nag-usmod ng lupa ang ginatungtungan niya.
0: Usmod yes, na? No?

0: Ginabab na san tubi.
1: Tikon mag-ausmod na kasi giabab, mausmod mo na Radyo Man Flo ang ginatapakan mo gid.
2: Yes, correct na Radyo Man Novi, Radyo Man Regan. Na istorya ko tong isa ka pumuluyo while hindi sa magpakilala kay balang ng isyo sini. Kahapon or kahalin sa nagbubong ulan tugtog kahapon medyo nagtaas ng tubig no? Pero why na labot ang ilang balay ugaling ang ining proyekto ngayon nagkalab ang mga ang ano bricks ang sining proyekto because ang pagtaas ng tubig kay balang mo ang ining suba mag-aangot ini sa Arevalo and Uton, no? Arevalo and Uton. Inibot ko ka mo, Radyo Man Regan, Radyo Man Novi, na para nga makita ninyo ang pila sinika mga sitwasyon sa sining proyekto. Ari, makita naton, may guba naman ang ining gatukod sa beam, no? Makita dire sa video naton sa live, na guba na ang ining beam, no? So, I think though, gamay pag niya sa 10mm pag ang ginsulod nga ang kung ginagamit
1: kuwan mala na inang daw maybe. Daw kuwan na siya baluster design naman ang baluster pero Radyo Man Flo ang inang lugar nga ina inang ginatindugan mo subong sino nagpatindog sa project ina amo nang iya kasi city engineer's office yung patindog
2: ang information ko din nabato niya ni San City no
1: okay.
2: Labi na kay project ni Engineer Pakanan so makita naton ang ining proyekto ang bricks na tungtungan ko subong hindi tupong meaning hindi tupong nagabawd bahod si Radyo Man Novi Radyo Man Regan no so hindi lang makita guro sa aton Facebook live hindi mabalanon hindi balanon
1: medyo makita namon nga hindi siya tapan why pa na why nan agyan gawas ng tao ha? Laka lang na nagagi. Why man na yung nagamit gina, pero nagbawod na siya. Meaning, ang kwansi na Radyo Man Flo, hindi na siya maayo ang pagdasok niya sa dalom. Kita ko Radyo Man Flo sa kilid niya, nagalilitik, daw nagakalalang bala, ti ang iya sina nga foundation sa dalom Radyo Man Novi.
0: Gausmod,
1: gahulag na. Tagaan mo na pila pa ka tuig, or hindi gani, maburbas kog nga baha, disgrasya na.
2: Gaano na sa ganin Radyo Man Novi? Radyo Man Regan, gaangkat na sabla sa brick. So meaning, ang sa dalong niya itong pundasyon,
0: gaos mod
2: na.
0: Kung hindi ang pundasyon, ang luta.
1: Ang luta na. Ang luta na.
2: Posibleng luta, guro. Kasi
0: tinigla mo ning ginbalita mo nagligad, Flo, no? Si Alain pa ito nagligad kag ikaw. Nga nagkipo na ang ano gani gibungan
1: nagkipo ang suba do nagamay ang suba
0: ang guwan sang suba pakadto sa dagat bla amo na ginbalik niya sa Uton no mo to nga 16 ka barangay sa Uton ang ginabaha kada kusog ang ulan
2: yes amo ni Radyo Man Regan Radyo Man Novi ari kani oh ang ginatindugan tadri ari la Radyo Man Mike pakita ni Blau ari oh kay ang ining do center island yan eh do halos tanan nagkuangid angkat na siya nagayo na siya gawa sa iya nga mga bricks Radyo Man Novi Radyo Man Regan so dako ni nga problema kon na hindi ini nga matapos-tapos ang ining proyekto Radyo Man Novi Radyo Man Regan ang ining proyekto nga ini
1: pero kagapon Radyo Man Flo why da maglapaw ang tubig sa mga pamaray kagapon so,
2: wala kay balan mo nagakuan man ang LGU to naga paninghwa man nga ma madrigging ang
1: nagdress na to ba, nagligad no? Eh dunduman ko to nagligad tuig sa pagbinaha nagdress na tong uton eh
2: oo pero sige ni ang
0: pero in fairness nagambal to ang taga uton hindi rarim o si Sir Engineer Nadla San Miguel to ang bulyada gid san tubi nga nagsulod sa ila
1: bulyada
0: sa mga areas nga naapektuhan ng uton dalago ni gurong inyo tuplo no pero nagligad samtang ka dredging da, may isa kita ka engineer nga nag-message git sina. Sinya balantayan inang dredging ina.
1: Kay ti
0: sobra mo nga kali da. Base ang structural integrity naman sang haligi
1: mabandog.
0: Sa taytay. Base amo naman ang maghuyang bla.
2: Posible na.
0: Diway tapan no. Way tapan na mabalan kay ang bagyo kasi sige na i-upload mo.
2: Oo, di makita ninyo sa area naman, di pakita kong suba.
1: Ginapag nila.
2: Inagyan na sang dredging, no?
1: Amo na sang no? Nagligad na Radyo Man Novi. Kita ko ng picture na ni Alain kasi Alain nagad to da. Puno-puno na da sa ano nang do mga layon pa bala.
0: So naglapad-lapad sa na. Nagdalom-dalom.
1: Gidalom-dalom
0: na. Tinagbulig sa gang eh. Angin pang tambak nila tos kilid.
2: Kailangan ko nindi magpagwa untong kwan ang nagabarabla sa tunga sa yung ano, Regiman Regan. Ang mga basura, so ikaw niya na, isupto niya na, so hindi na ma, hindi makapenetrate ang katubig, no?
0: Muna nga namin mga tanong yung konsepto sa project na nimo, nga mga areas nga na, magnayanaya man bla, nga ti do nami manlagawa, nami agyan, pero tani ginubra lang sa insakto, no?
1: Kaya ang suba nga na, kita mo naglapad kita jumanubi, kay patunga pa iya ang structure mo. Nga dapat kung tani, agyan pa ina sa tubig, pero kay gin kaon sa structure, kay gusto nga maglapad,
0: gintambakan.
1: Tinambakan nila. Tema so nagamay ang suba.
0: Tubi, tanay, nada.
1: Tubi, nada, tanay, Radyoman Flo.
2: Oh, correct na, Radyoman.
0: Kung gusto mo tambakan, tanay, gindalo mo.
1: Kita ko sa video, why, kadawa lagba-lagba na sa mga tigbaw, why na gani? Why maintenance, why nasapak ang lugar, why sa may gaagida, puro ga usmod.
0: So meaning daw, hindi man kinanglan, gingabutangan mo da.
1: No? Amo na. Radyo Manuvi.
0: Hindi necessidad.
1: Kung ako, abi.
0: Hindi nila yung mga lanada nga suba.
1: Kung ang ginbutang nyo, dira, tinamnan nyo lanada sa mga mangroves.
0: Or bisan kuha na lang, mga ano ganing, daik lang ba?
1: Daik lang, pwede
0: daik man. Lang. Hindi mo nang kinanglan nga butang-butang, ang gitsa mo niya.
1: Mga muna, way man purpose, way man tawda.
0: So wala matunan ang pros and cons, gingastuhan, kag unnecessary.
1: Radyoman Flo, sa video ni mo, nagakalang na ang sa kilid mismo. Mahulog na, Radyoman
0: Flo. Nagusmod na, oh. Gausmod, oh.
1: Radyoman Flo.
0: Hindi lang nang kayo nagkatalya, nagusmod gito, oh. Taas yung
1: sa kilid, oh. Ulo, kadakudako, oh.
2: Oh,
1: delikado na yara Juman view. Oh, nakalaan na ginayara Juman Flow, wain na yaga tapik yati.
0: Nagligad, why pa na mo?
1: Duway pa na?
0: Why pa na nagligad? Pag-report nyo da.
2: Oh, why pa na
1: eh. Gadako na ho.
2: Pipila ka bulan ko, magsigisiging ulan, kapil pa, kwan pa lang subong bulan.
1: Lawig yung guru na, isa katuig,
0: tiliris na. Nalakat-lakat si engineer pa kanan to, oh.
2: Binsa.
0: Duway na, duway gado, punderaw.
1: Punderaw,
0: duway. Nalakat-lakat si engineer pa kanan, oh.
2: Pungko!
0: Oh. Ti, kwan man siya subong? Office of the Regional Director.
1: Ara man na siya. Pero, picturean mo na, Radyoman Flo, ina mga kalang. Ngayon, sino sa subong ganing bago nga district engineer? Lipat ko kung sino. Dumayo-mayo-gawa ng bago nga district engineer. Daway na siya interest sa politika ya. Ipalabutan na sa ila. Kahit kung hindi nila na ma-repair Radyoman UV, kanugun sa kwarta ta, madagdag na lang to yung kwarta ta sa suba, oh.
2: Radyoman Regan, Radyoman UV, ang ining proyekto, naging gagawa sa suba.
0: Oh, so, oh, nasa litik ng kumadala, no?
1: No?
2: Oh, naglitik na. Naglitik na.
1: Liingin ulo sila nila.
2: Ano ba ito? Pakita mo na, Mike, ang video. Litik, no? Ang...
1: Tunga na iya sa dalan?
2: Tunga na. Tunga.
0: Oh, ari. Design pang dalan. Ari, oh. Hindi dulo-dritso, ah. May design pa. Daw plasa, ah.
1: Inami man tani yung
2: design.
0: Ari. Iwi mo na mo lang lagyan. Dritso mo lang.
1: Aging nabuka ka dyan sa tunga sandalan, no?
2: Naglitik na siya.
1: Radyo Manuvi, nagluyo na sa dalong.
0: No.
1: Sure ko na. Bisa nang ako nga pagka-engineer, ginsugiran man lang ko sa mga engineer man. Pero ang pagluyon sina, bisa sa balay mo lang, lumitik ganing sa lug mo, hindi na prestado ang foundation sa dalom, ang iyang
0: buta to. Politik lang ni nga daw hairline.
1: Okay lang na.
0: Hindi na structural.
1: Yeah.
0: Sa rafting,
1: sa rafting na. Lang na.
0: Pero area balanon, gid nga kung may katal.
1: Katal na?
0: Hindi ko sure kung... ano ka dalom na.
1: Radyo Manuvi, nagkakalabuka na iyang...
0: Kag mataas ang babaw.
1: Oo.
0: Kung litik lang na, okay pa na, pero mataas ang piyak, minimi gausmod.
1: Gausmod siya.
0: Halong kadaplo, base karon dugi-dugay, pangitao na ko ni Michael, das dalom lang.
2: Gausmod yung manis dalom niya, humok bro. Ari, may isa pa ko din natita. Ang bricks ang sining proyekto, ari, may ano na, nang nagusmod na gidya.
0: Nahulog na gidya. No?
1: Ang muna yung gusto ko nga mga investigasyon.
0: Blood gidya. Control tourist ang dating mo subong, ha? May buray mo na topic sa STP3, no?
1: Lang, oh, kay kita ko nagkanto ka na Radyoman UV for inspection. Kita mo sa mata mo. Oh, lang tawaran. Ang pakita ni Radyoman Flo, titapos gid.
0: Ara pa gid, oh?
1: Luyo na.
0: Luyo na gid, oh?
1: Luyo na.
0: Ti, oh. Ara na expose na ganing kabilyaw.
1: Bow. Tipi lang pala, isa pala nakatuig.
0: Kagway pa gani magamit.
1: Way pa gani maturnover ni, way pa ni matapos.
0: Hindi gani heavy ang foot traffic. Da, foot traffic na lang gani, istoryanta kay way madagalagi
1: ang
0: tagong aslakyan.
1: Radyoman Flo, damo da galabay, sa nagkanto ka na gina, may nagajaging-jaging, why?
2: Are picture ito may pang-picture tanan. Are may interview ta diblaw. Ano ni ta dugay na nadinga naga diferensya. Si Alpe ani mas kini dugay na dugay na.
3: Oh dugay na.
2: Oh. Ah atakong linya ko blara man way gan ra man obi si Alpe.
0: Are.
1: Hello sir, good morning.
4: Morning, morning.
1: Oh, morning. Kita nyo na nada, mga sangsan una da, nagkita nyo nagkalatal na kado nagaka gaulos mood na nada ang kuan, ang condition.
4: Saligad pa ni. Saligad pa ni, sa mula pa ni nagbaha, naglusod na di.
1: Why pa ka baha, lusod na?
4: Oo.
1: Oo. Anong nakita nyo nga nalusod na? O daw pigaw ang pagdasok sa luta?
4: Oo, yung kulang ro sa pag ganun eh.
0: Kumpak.
1: Kumpak. Ti ang ibanda, ang ibanda daw ang mga haligi niya sina matsag mo do pagun pa man.
4: Ah, medyo pagun pa pero la pa rin ba lang kaya sa punta to do nagano na to ganyo do dako na tong ano.
1: Ang yakatal.
0: Naligad nga mga bagyo do nagbaha-baha da sa residential areas. Subong way nakabaha.
4: Ah, saka sa gapon din tubig.
0: May mga balay nga nasaka.
4: Oh, sa piyak mo lang nilaban pagkaya
0: sa punta. Sa punta, may ato gito yan na sa load.
4: Oo. Pari pa rin may barangayol dyan.
0: Pero sang una, sang wala ni ginbutangan, daw ay naging tambakan ka ginbutangan sini sang project nga ni gabaha na lang area nyo.
4: May gabaha, pero hindi ginanaw gita. Pero subungugan, no?
0: Nagalala siya.
1: Ah, nagsunod sa barangayol ang tubi?
4: Oo.
1: Okay. Ang kagabi naglapaw na sa inyong tubig kagabi, sulod sa barangay hall ang kagapon?
4: Oo, sa kagapon doon nagdula naman ng ulan.
1: So nag-awas sa suba ang tubig?
4: Oo, nag-awas gini.
1: Oh, tida.
0: Ang barangay hall ka pa nilig to sila sa sulod o? Sa minig? Nag-kwan pa?
4: Sa mga WordPress, ara, nag-kwan pa nilig.
1: Okay.
0: Sige, anyway, check mo lang kami. Check mo lang kami. Okay, pero may langit matamaan ang lugar, no? Asog na. Okay. Sige, Plo.
2: Si Alpi Adimas, ang higot na nito. Sige, Ben. Ano niya? Ang sitwasyon dito sa buong Radyo Manovi sa flood control project dito nga naging pauntat, no?
1: Atong kagina, pinakakatapusan mo itong naging ginatindugan, Gibla, sa pag-report mo dito kagina. Anong punta sa to? Labda mo pang ulubraho nila tani ito?
2: Masugpon na siya sa taytay, sang uton.
1: Ah, masugpon to siya?
2: Oo. Astala na to, guro, no? Kay, ano na eh, Arivalo na nata mo. Si, gira lang sa guro, asta.
1: So, Radyo Manflo, kalapad gigali iya sang gin, ano nila, no? Ginubra nga, daw ano, no? Daw esplanade type, no?
2: Lapad na siya.
1: Lapad siya?
2: Asta ko spunta.
1: Sang una, nakakadto ka na samtang wala pa na maubra. Nakaagi kakadto na nga, why pa na daw flood control na? Why?
2: Wala pa.
1: Why kaya kakanto na?
2: Saan ka drive ko to kay Alain, nagpabilin ko sa patrol, kay bala mo ay gawa parkingan mo. So si Alain na to nanahog.
1: Okay.
2: Oo.
1: Mga pila na ni ka tuig, Radyo Manoving Project, may isa ka tuig or...
0: Sobra na guro.
1: Mga 1 year.
0: Sobra na guro.
1: Di isa sulod sa isa ka tuig, why sa may nagalabay? Maguba? Oo, di kun... Why sa may nag-aagi da? Why man asang mga... sa lakyan nga nagalalabay. Tinga nga nalusod ina Radyo Manflo sa ikaw, Abe, burubanta mo?
2: Siguro, nakuha ni, ang pundasyon ni kita, ang duta, agit sa dalom siguro.
1: Ang iaguro nga pagdasok sang duta. Ti dalayon, Radyo Manoving, kulbaan ko na iya, kay dalayon na nga daludo sang tubig, gahumok na da sa dalom, ti
0: maupod ang structures ba mo?
1: Ti mahulog na lang na.
0: Sige, so, dire kita, may iban ka na nga area nga na-check man, luwas dira Radyo Manflo.
2: Haro flood way na check ko to sa Manovi, Radyo Marigan. Nakita na to may portion dito nga naguba, pero kuan man, manageable man siya, magdabaw ang tubig siguro makaya ni kayuhon sa mga ano ni mga trabador, no? May interview ko din si sino ganito, Mike, si ganito para da sa akin niya o
1: Hernan Siles,
2: Hernan Siles.
0: Hernan Siles. Pero ini janay ka antes sa tumag sa ilo sa may haro.
1: Kadway niya.
0: Ining kuan gani ining muhon Arevalo, ano gani ang part sa uto na da?
2: Sa Nicolas.
0: Sa muning Gatambihan ay no. Pero di nang laban uton o kon Arevalo.
2: Mas labay ang Arevalo, Radyo Manovi.
0: Oo, kay proyekto ini sang syudad mo.
1: Yeah,
0: proyekto sa syudad. I mean, sang congresswoman, sang Iloilo City. So, gintapik lang siya para katabok sa uton.
2: Oo. Amon okay. Okay. So nabanggit yan kwan.
1: Aribalo.
2: Aribalo. Mm.
1: Okay. Amon ang prahambal nila nga ang Aribalo ang may project.
0: Mm.
1: Pero te ang
0: gakatawan
1: na pikto ng uton.
0: Kiti.
1: Adjacent sila yamo.
0: Mm. Nami man ni tani.
1: Nami man nami. Kunin
0: kita.
1: Nami man nami.
0: Kunin sakto lang pag-ubra. Anyway, pending ni tanan ang kwan ang mga issues na.
1: Produda ko Radyo Manuvi, pending ang pagtrabaho dira sa sige-sige nga ulan.
0: Maguba eh.
1: Guba na yung proyekto ko nung sa kwarta ta.
0: Okay. Sige, sa ilo kita sa Haro, floodway ni.
1: Floodway ni ito to flow.
0: Hindi nga barangay gani ah.
2: Pani, buhang.
1: Buhang.
2: Ano ka na di, lanit. Taka sa ako din eh, no? So, dako kining nabulig sa proyekto nga ni, no? Kaya ti, balantarman nga, makon-kun wala ini mabahagid yung distrito sa Haro.
0: Amo niya ang bugay ng
1: floodway. Floodway niya. Amo niya ang balamon
0: nga, jayka
1: niya, no? Jayka ni?
2: Jayka.
0: Sige, so mayugid niya kay makumparata. Ini nga Aribalo niyo iya kag-auton, ubra ini iya sa Pilipino. No.
1: Kagway na iya gaagi ang amuto kakuso nga daludo
0: no. Radyo Manuvi. Sinintimos nga tubig ang gaagi na. No? Aria Floodway
1: kung ubra
0: sa Hapon. Kumparahan yung ubra sa Pilipino kag sa Hapon.
1: Mga pila katuig na ni Ayan ang Floodway ta. May 20.
0: Mga dira na
1: gulay. Mga 20 anyos.
0: Mm. 20 anyos. E kung magaling kay Gloria lang. Si Gloria nagpungko sa 2010. Ramos 20... Janaika. Ay si Duterte 2016.
1: 2016 so
0: si Gloria si Noynoy 2010.
1: 2010.
0: Si Gloria minus 6 2004.
1: Madra?
0: Oh 2004 subong 2026.
1: So mga 20 years.
0: Years.
1: 20 years.
0: 22 years. 22
1: years.
0: Okay.
1: O ara ikumpara nato na ang floodway nga nagaagi ang grabe nga dalodo sa tubig hali dito sa may central part and northern Aliusan area di para digaaging iban. Dayon
0: tang naga tingob ang ano gani aganan kag tigom,
1: river. River.
0: Ginatingob na alin sa bukid, ginatingob kag ibuslog
1: sa Haro. Sa Haro.
0: Amo na nga ang kita nyo kapon, may post si Mayor Raisa sa mga wala blaki insindi, nga ang crucial permi nga ginamonitor ang tubig sa Haro.
1: Yes.
0: Di ba may gauge da?
1: May gauge na da.
0: Ang tabok suba, tarab lang ang taytay. May gauge na da, kung maglabot sa amuning level,
1: alarming na,
0: na alarm ang sudad.
1: Yes.
0: Na bantay na kita sa baha sa mga barangay sa sudad sa Iliwilo. Kay ang tanan nga alin sa bukid, diri na di ginahaboy sa aton sa pabiya, pakadto sa sudad. Te galing because of this, nasulbar na bisan pano busay doon. Te ano kuno anong pag-check nyo kay Inas ang agap lo? Anong ambal nila da?
2: Di ako kitang bulig sa sining proyekto, no? Inabi na sa mga nag-start. May mga balay na tayo nag-start mo. Ilisipon na lang sila. Pero dako gini nga bulig. Inabi na sa Haro District. Kaya kung wala ni sila Radyo Manuvi or wala ning proyekto ngayon eh, posible bahaon gid no ang distrito sang Haro sa Diamond Hope. Yari pala si Hernan Celes sa akon sini nga ma-interview.
3: Sa control project.
5: Okay man.
3: Kamusta ka mo bisan since nga nag-inigo kita sang hangin na bagat?
5: Kaya-kaya pa man ah. Maano pa man kami?
3: So ano nga dako nga bulig ang ining Haro flood control project?
5: Ala ko gid nga nabulig kay ang medyo ang baha hindi gid sa ka ano ka pinitit mayo sa gin ubra nila.
3: So masiling ta nga
5: pag-on sa pero ang ato lang ang na ano na damage so sa may ano bla ang iya mga beam na
3: siminto
5: na
3: duga nagahatgan na.
5: Oo.
3: Oo. Kinano na nalukat.
5: Nalukat kina sa baskog sang tubig mo.
3: Ano ni kala ikugutsin mo basko gid ang kapon ng ilid sang baha.
5: Oh, basko gapon.
3: Oh, dinahalin ko ng baha. No?
5: Sa ano eh sa bukid.
3: Oh, dinahalin sa Dion.
5: Oh,
3: dinahalin sa Miguel.
5: Utob sa maanuhan niya eh sa tubig. Magyan niya.
3: Kasi why kita po kita problema diri mga kamalay dito sa baya, why hindi matutuhan.
5: Wala man ah. Okay man. Hernan Siles.
2: Si Hernan. Hernan Siles, Radio Manovi, Radio Manoigan, no? Ang yung sinigang pagpapahayag. So, Amonis, no? Kampiyon nga proyekto, no?
1: Din ka subong, sa imong nga video, Radio Manflo, din ka subong, nagsulod ka to sa may dinadapit nga.
0: Ang live mo subong, balik naman ta sa live mo, din ka naman?
2: Nagtabok ko sa Siyandre.
1: Uton na, uton.
2: Ano na din ang uton? Uton. Porsyon sa uton. Nagtabok ko lang sa... Naitay-tay na di mo.
1: Mm. Mangkuta sila, binasuloob sila gapon sa tubig.
2: Oh, may lang. Ari, may ang galing ni Mati, ano na?
1: Managa-feedback kita. Tingala ko man.
2: Kamusta ka mo din nung sang nagbubong ula, no? Adeo, ikuan ngayon. Pwede ka talong.
0: Oh, nasulod naman.
1: Sulod sila. Sulod ka muna.
2: Lapo na lang tubig, no? Pero kaya nato nong
6: ay Nestor Animas.
2: Radyo Manovi, Radyo Marigal, si Nestor Animas.
1: Nong Nestor, ano ka dalom da kagabi, kagapon ng tubig sinyo?
2: Di dalom ka, tama gini, dalom.
1: Taga din?
2: Mga taga-tuhod.
1: Taga-tuhod? Oh. Sulod ka muna, may mga lapot.
0: Kada bagyo gina?
2: Ate, kada bagyo, mungkin din. Mungkin nag-inlanding ang flood control na kampiyon niyo.
0: Pero sang una, sang wala pa ning flood control nga na ginasaka na gima ka mo tubig o kunway?
2: Gasaka man, pero dati lang niya.
0: Okay, subong niya, gatiner.
2: Gatiner sa ang gwapo ng flood control, blaw.
0: Subong taga-tuhod, siling mo nagligad sang wala pa na taga-diin lang?
2: Nabaw lang siya, pero dasig lang yung mga subside.
0: Magambal nga dasig, mag-subside, mga usually, mga pila ka oras? Sang una?
2: Tatlo ka oras, apat ka oras, mga kwan siya.
0: May na, pero subong?
2: Lapad na, suba mo, lapad.
0: Subong niya?
2: At nakitid siya, tama wang ilaling nga project ni, suba pa ni mo.
0: Pila ka oras kang makwa, subong?
2: At ilaw-ilaway ka, alikagapon. Sang gabi na nagulong nagpano, nagawalawan.
1: Mga isagid kadlaw?
0: Mga 24 hours, kid.
2: Oh.
0: Tiko magsigi-sigi ulan, may gani kay guntat-untat pa. Delikado gi kamo.
2: Adeo eya among ga imo na mabakwet kay misdiat ko kay kape.
0: Ano to ang ban mo kina ang gwapo nga flood control mo na?
2: Gwapo.
1: Nga na hambal mo no nga gwapo ao.
2: De ang subay nimo nila kwan.
1: Sa una no pila ka nang nakatuig nung gi-star?
2: Ay, diri ko na ni Kulang yan, 69 ako subong.
1: 69 ka subong. So, balaan mo gid ang dalagan sang baha, dira, halin sang una. Lapad na sang una ang kwanaw, ang suba, sang wala nila ginulubrahan sang structure, malapad?
2: Oo, lapad niya, lapad.
1: So, kung lapad...
0: Kung ikaw lang binumang kuton, mayo tani, ginpadalom lang, no? Dahil ni butahan dahit, no? Hindi kinanglang natampukan mo gid, no? Hindi kinanglang tambakan mo kagbutangan gid structure, no?
1: Di
0: pero pag ubra project da may consultation gin pamangko tabi ka mo sa ginubra project wala
2: aduway kuni ka kwa na
0: wala no
1: galing kay ang ginubra nga project abi iya sang Iloilo City mo
0: tigaling kay gin tabug
1: sila ya taga Arival
0: ang affected dapat konsultahon mo
1: dapat ani tiya mo na ang subong na ang suba ninyo halis ang unang alapad subong gamay na lang nagkikitid.
2: Di
1: mga pila ka mo dang affected kada magtutaas ang tubig? Mga pila ka mo kabalay?
2: Damo eh. Damo. Sa buktos pila ko. Labot ito talan.
1: Uton na tanan. Uton tanan nga area.
2: Hindi. Muhon pa ni muhon.
1: Muhon pa? Ang imo na tindugan, muhon ka or uton?
2: Bale, yan siyang uton na ni pro butanti tanan. Dari, muhon ni tanan.
1: Butanti, Iloilo.
2: Muna yung butang ang taytay na ilan yan.
1: So mga naggamay na gidlang gali, kita namon bala nung sa video, gamay na gidlang ang suba. Dalom ina subong or basi nagnabaw pagid?
2: Yan pa, dalom-dalom nila ni. Yan yan, dalom-dalom.
0: Amo nang dredjeng nagligad.
1: Kaya kung kada ulan na gali, pangamuyo lang kamuda nga hindi ka mo pagsudlong sa tubig eh.
2: At hindi mo masagang eh, kaya pag ulan niya sigurado gitna.
1: Amo na nagali.
0: Mo choice ni makamuksaylo balay. Luwas ang magdaw ka mo sa luto eh.
1: Amo na eh.
0: Di gani, partihan ka mo sa narimedyos flood control eh. Sige no ah.
1: Noong good morning, salamat kid.
2: Sige ah.
1: Radio Manflo.
2: Sige na, si Noong. Mr. Animas, no? Dari sa may Mohon Arribalo.
0: So, Mohon na ni, Mohon ni, Arribalo pa ni.
1: Arribalo?
0: Ah, nagsa Ilocos sa Arribalo nga side.
6: Nasa Ilocos, Radyo Manovi.
0: Ah, ti Arribalo gi jabo sa
1: Ilocos. Arribalo pa siya.
6: Napagkili ni ano, sakop sa Arribalo. Okay, so...
0: Ang inang pamainan mo na mo, both sides kids ang project ang mga balay sa tao, no?
6: Oo. Damo. Si... Makita yun naman kayo na ang mga ang kuan gani gini ko din kuan ang proyekto na abagi man ang dalom niya Radyo Man Regan no Radyo Man Novi so amo na sang rason kun nga nagkala hull up ang ning mga fix
1: iyo eh sige na laban na nagani Guro Balas ko lang si Minton
0: eti bala ko naman ang general nga naguluwa sa investigation siniplo mga flood control ta puro substandard kay gingamit no nga kickback sa mga politiko.
6: Amo na sa Radyo Man Regan ti amo na balanta naman nga ano bala ka kuan ang isyu nga ni sa flood control project.
1: Kita no? Na mo na Juan Flo may part kid nga gamay na gid lang ya tuod ang suba no. Gamay na lang ang suba.
6: Kay kun idupa ko sa duwa tatlo apat estimate ko mga walo lang gani guro ka dupa.
1: No? Estimate mo? Ti kanubo pa sang dupa mo? Kung mga dupa guro ni nung Ed guro.
0: Try abi flow nga nagdalom-dalom na gid man no, nagdredging dai. Oh, para nga ti damo makumudar sa tubig pero nagbaha gyapon ang balto ni Mr. Animas. Try abi flow nga lumpati abi flow. Kun ano ko dalom. Kaya mo flow?
6: Di ko kay na pilasan ko lang gapon but
1: hindi ko may kung may kawayan ka na bala itusbaw mong kawayan sa dalom para mabalaan talang kung ano ka dalom ang suba may isa ka dupa dua ka dupa kay kung nabaw ina Radyo Man Novi kundi mahambal ta dayon sa taga DPWH so idredge nyo kuhaon nyo da ang mga ano da sa dalom
0: pro gadugay na ang dredging gadugay ganabaw mo na gapon kay
1: tika balik siltation mo.
0: Sige, salamat gid Radyo Man Flo. Oh, next naton katuan mo tong tagbak ng area, no?
1: Nantawa lang to, kuan mo lang to swingan mo to kung may chimpo ka karon.
0: Kagday nang Barrio Obrero kung kumusta na?
1: Ang barrio niya ti kuan mo, bye-bye di ba? Do sa bye-bye ni Radyo Man Novi. Pero ti
0: ay tapos may mansaya pa. Ang mansaya pag
1: itong duman mo mga
0: tarsada to nga ginimo nga tambakan niya sa mga gamit.
1: Huwag na to.
0: Pag check abi to Flo.
1: Oh, doon nalipatan na ni pero mga kapitan eh, kay kabalo ni sila Radyo Man Flo. Salamat kito to.
0: Kaya mo ni timely gin eh, kung ako sa mga kapitan. Panawagan naman kamuliwat. Na to na rin naman, gabinaha na kita, gabinagyo na kita. Balikan ta naman eh, ano na ni, sa ano na ni pangobrahon. Para ma-pressure ta naman ng DPWS, ngobrahon nila.
6: Sige, sa Radyo Man Novi, no? Maalibuton na ito na ang mga pila sinika mga flood control projects projects diri sa mga syudad sa Iloilo. Upon sa intern sa WBSU College of Communication, Radyo Man Michael Erzuelo, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
0: Kita nyo, no, ang pagkumparata sang ubra sang Pilipino, no? Kag ubra sang Hapon. Ang ubra sang Hapon, malapad, madalom, sobrang na 20 anyos, useful.
1: Useful kayo.
0: Na-address niya gid ang baha sa mga nearby residential areas. Bao nearby. Most feelings ang nearby.
1: Pwede ang bay lang.
0: Pero ining mga gid pang ubra nga ulihi nga ini.
1: Doon na subuan gid kuya.
0: Kag Pinoy ang nag-ubra. Kontraktor nga Pilipino under sa insa nga DPWH under specifically sa Iloilo City District Engineering Office different suso gid. Pero galing amo nang na not necessarily nga amo gini nga specific project ang ginatumod ta. Pero nationwide part ini sa sang kabilugan nga mga issue sa flood control scandal. Gusto man tani isang Pilipino kagsang DPWH mag-ubra sakto. Galing kadako gid sang labo sa mga politiko. Te kita niyo man tong gid pang-expose, iban gani ghost mo.
1: Ang iban gani picture lang pero wala delivery.
0: Teng iban ginubra man
1: pero dako gid labo.
0: Pero kulang-kulang.
1: Nga nakambal kami.
0: In face by face, di ba?
1: Yeah.
0: Face 1, face 2, face 3. Balikan ta naman direto ang anomalya.
1: Yeah.
8: Ang phase 1 abi ang budget 100 million. Mm-hmm. Phase 2 100 million, phase 3 100 million. Total 300 million. Tiki sa kay phase by phase, why nakita kabalo? Base ang phase 1 nga may budget 100 million, ang ginagamit 50 lang.
1: Yeah.
8: Kiti may phase 2 man mahuman, justified kay anyway may phase 2 pa man. Kag may phase 3. Sa phase 2 abi another 50 naman ang gamiton. So may limpyo gidya nga 50 kada phase. Ti kun hindi mahuman ang phase 1 kadto, mambal may phase 3 pa man. Kung mahuman lang tawan niyo lang, hulatan niyo lang. Pag human sang phase 3, another 50 million tong labo. So 150 man lang tani ang dapat nga budget ah. Pero na imo gid 300, so 150 di nagkadto. Ti kun ang mga politiko ang ginatudlo sa pangkabilugan sa bilog ng Pilipinas, nga mo ang nagalabo. Dire, upo ng ila preferred nga mga kontraktor, kaga nagagula, puro gidalos diskaya, ti alam na disi.
1: Hindi ta kinanglan mga...
8: Nakakwarta na yung mga politiko.
1: Ilan na to ya.
8: Pero na-damage siya ang proyekto nga funded natun pagi sa buwis ng mga pumuluyo.
1: Mm.
8: Dayon ginhalitan ta pa ang mga pumuluyo sa lugar. Mala. Ang ibang gahambal gani, presto kay Mr. Animas, niya mayad pa sang una, sang wala ni.
1: Na...
8: 3 hours lang, subside na ang baha. Nyari ay sa nakadlaw, way pa. Ipasalamat lang kamo, Mr. Animas, kay way magsigi-sigi, kagway kita rin masintruhan. Kung nasintruhan, hindi lang kayo matiner 24 oras, base nagkalalumos kamo da. Kita nyo, di part lang ni isang madamo ng mga flood control projects di, na way man ginimplementar sang mayat.
1: Ginambala mo ni kayo ginpakadto na mo, nakita na mo.
8: Hmm.
1: Gin... Butang namon ang iya sang ginkumparan namon ang iya sang floodway nga 20 years ago.
8: Hmm.
1: Sa ginobra lang sang 2025. Radyo Manovi, hindi natong kinanglan mga engineer. Siguro ma-disagree ang engineer sa aton kung magambal kita nga or ma-agree sila nga atong nakita nyo kagina sa Facebook Live natun.
8: Hmm.
1: Nga wala sa may gaagi, why sa may nagaagi tong mga salakyan narumpag, nagalilitik na ang kilid, pati ang sa tunga naglitik, nagluyo na mga bricks nang gakahulog. Siguro hindi man kinanglan nga mga inhinyero kita magambal nga substandard to.
8: So siguro manawagan kita.
1: Sigurado gid kuya
8: sa nagaklaim nga nagpundo sang project.
1: Abi?
8: In fairness kay ginpunduhan niya.
1: Tinami man ang purpose sa tani mo.
8: Oo, balikanta. Si Congresswoman Jamjam Barong.
1: Oh, ara Congresswoman no?
8: Kung nakasulod na to ang arimen kagang Jimmy, kita kong Jimmy Bagulaw.
1: Oh, kakadtuwa to ay.
8: Bisitahe biliwat ang tanan mong mga projects.
1: Sige be.
8: Dayon reporte kami nga mga pumuluyo sang syudad. Ano na ang current nga status ini?
1: Yeah.
8: Sang budget niya?
1: Yeah.
8: Kag kung saan no iniliwat suguran, kag pangtapuson.
1: Maayo kami kay Congresswoman Barunda. Ma'am, hindi pwede mambalang kamo yung patigay yun ang taraliwat. Gain nyo kami sang update san o tapuson. Gain nyo kami sang sabat nga ang nagkalarumpag na. Para nga maintindihan sa tao kay ang kwarta nga ina, naging patindog. Hindi niya sang kasinula nga Porto Tarpulano, Radyo Manovi. Kwarta na sang pumuluyo. Pila ka milyon? Ang ginbutang dira hundreds of millions of pesos ang ginbutang dira. Then why sa may gaagi? Aho nga sinsilyo nga tubig itong galabay. Kulang pa na sa iya sa galabay di sa floodway. Tinga nga narumpag na to yaw. Why man to sa may nagalalabay? May tani siling kung nga ginaagyan na dakdam truck, ginaagyan na da sa mga tinwellers, mga dalag ko nga maslakin. Why ganito sa may gajaging?
8: So ti ina, dala na na, kung why may gaagi, why man may gajaging da. Isa lang ang butang balon. Hindi giman guro tani kinanglan ni Pobrang amun eh.
1: Kung ako ya, dala ng tani Pobra nyo. Oh, dala na lang bala nga, dike lang.
8: Dike, dayon butangi gamay nga, lagyan sa tao da. No? Di kinanglan nga amugin niya. Kaya no, why man gid gali sang nagaagi da sa area. So kanugon sang kwarta. No? Luhan tapos, why man matapos-tapos, nahalitan pa ang mga residente sa lugar. So, muna ang gusto tayo paintindi, tani, bla, nga dapat, ano gani, ah? Nundog ta, bla. Kay Congresswoman Barunda, tani kong, people first. Tani yung pamangkot nyo, ano, yung tao.
1: Tani yung pamangkot yung tao. Ay, ganito tao. Mag-ubrang
8: itabi, dalande, taytay, yeah, esplanad.
1: Yeah. Mm-hmm.
8: Makapanami ayhan o kunindi.
1: Muna.
8: No?
9: Ba't na-konsulta ka mo?
8: Oo, di wala eh, wala makonsulta. Diri sa syudad, wala makonsulta. Hindi, bla mo ng away nila ni Mayor de. Ang ambali Mayor, sila niya, tani nagsulod ka mo sa annual development plan.
9: Mm-hmm.
8: No? Sang syudad.
9: Dapat tamugin man ay.
8: Kay ang syudad nag-ubra na in consultation sa mabarangay, mm-hmm. ano imo kinanglan?
9: Yeah.
8: Ano ang dapat nga project da? Di galing kay why na sila gay ng panay? Why na yung isa kapanguhit sa isa? Lanto okay. Ako bida mapa mo.
9: Matumato lang to sila
8: yan. Inibranggay nga niya, ano ganing iyada? Pero sino yung muhon niya, anong iyada? Mapabutang ko tani amon iti pwede ni. Ato lang alang, tisigya amunta na lang ni. Tani amon na. Te, lanto wabla. Bangod sa gap nga ni.
9: Te.
8: Pumuluyo yung igo.
9: Patindog
8: igo ko. Kita kay sila ang kakaigo sang baha pumuluyo pero ang pundo iyagya pun sang pumuluyo kina kun yalang tanan sang pumuluyo nagkanto
9: amo nang way ta mabalan
8: kay di PWA sang ga manihar sini
9: kita nyo until now hindi kami kabalo kun anong status sina kay di PWA way gambal
8: oh.
9: Kay man sang time nga to si pakanan ang arada
8: ti kun hindi magambal di PWA
9: abi
8: ang mga mot dapat ang kongresista tay.
9: Galing kinatingan.
8: Kasi siya nagpatigayon sa pundo. Kung ako ang nagpatigayon, mga aking kuni niya. Dumduman mo nga ang second district ang nagatag papili sa tundik kung anong status si Congressman Gurisita.
9: Congressman Gurisita.
8: Third district, Congressman Defensor.
9: Yeah.
8: No? Ti, pwede mo na kung first district, siga rin dapat matag man sa Fort Sbiron. Sbiron ang yatong mga flood controls doon niya. Ito yung tukso man to.
9: Tukso man to.
8: O, 5th district to.
9: Si Tupas?
8: Si Rolex Suplico yung gasugid sa ito. Hindi si Buboy Tupas. Kaya si Rolex ang ga-inspect kag si Manoy Dugdun.
9: Oh, pati itong mga sada ahoy to, ang mga sa kilid bye-bye ito, inspect nila
8: ito. Tidri sa ito sa syudad, pwede man ako ni mo project, medyo puro pangakig kay. O, akong kakaguba, listaw, kong revisit, abi.
9: Kanto ibe?
8: Kay kada baha, gabalik permi mangkot sa tao, ano na ini mga proyekto nga ini?
9: Dalon mong imong engineer nga palalabs.
8: Mm.
9: Dayon na kadto-kadto sa mga lugar nga subong dito sa may Arevalo kay tiin mo to nakita namon una. Explain sa engineer mo.
8: Report
9: ka ano anong findings ini?
8: May budget pa ni nga dili.
9: San uni ubrahon ko may ara?
8: Oo, kun wala, may ginpasulod ka na nga bago para sa 2027.
9: 2027?
8: Kag kun ara na san uni ni masuguran, kag san uni ni mahuman. And for the time being, ngay may resan tao da bangod kay wam tapos ang project eh. Pending ang tanan nga flows and tubig. Anong plano nyo? Luwas sa dredging. Oh, ang dredging nyo nagligad, may nagkuha na, may nagsululod naman ng mga layon. So, anong ubrahon nyo? Para nga mapanalom ni Luwat, kaga hindi mag-amog ginakalalang impact sa tao. Pwede ayan, hindi na maubra ni Kong Jamjam. Makalibot ayan sa, tapos mag-report sa pumuluyo ka magambal nga ginahimo tain eh. Kay ginahimo ko ni sangalan sang gugma. Kag parang people first.
9: Gina-check ko bala ang amount na Jumanovi sa muhon. Daw mga 90 million ang project. 90 million sa muhon. Yes, oo, 90 million. Mga 1 year pa lang siya, Rajumanovi. Barangay Muhon, Arevalo.
8: Website ka, DPWH?
9: Yan isang, Panay News nag-appear eh.
8: Ah,
9: okay. Oo, 90 million. Pero isang kwan niging obra ha, sang February 12, nga balita. Pero ang iya headline, nag-crack na. Sang February 12 gali iya.
8: Nag-crack na. Tisubong July na.
9: Lusot! Sang February gali. Ari headline sang Panay News oh. New 90 million flood project. Cracking. Residents question piling. Lack of DPWH oversight. Dayon, ginpakita diri sa picture nga damo crack sa kilid. Sang flood control. Amo na nakambal sang barangay. Oo, naistoryahan ini sa barangay. Etcetera. Amo nang unod ang ambal na sang kapitan nila. Nag-crack sang February.
8: Yes.
9: Subong.
8: Subong Pebrero ne. Hulyo, nagbalik naman ta. Kaya nabagyo na naman.
9: Nabagyo naman.
8: Te, sunod naman magbaha di. Mabalik naman liwat bangkot sa tao. Kaya nga, hindi malain magsigi kag pinamangkot di. Kaya kada timpo na lang nga may baha. Gaka-threaten yung kabuhi sa tao.
9: 90 million na. Ang 90 million, ginpatindog nyo 1 year na crack. February, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. 5 months. Pagbalik namon dito, nag-crack pa lang. Pagbalik namon na luyo na. Di, basi, Radyo Manubikul, baan kita after 6 months? Kasi kunway na nabilin
8: dahil. Sa mayo, gid nga matsek man ni Congresswoman Barunda.
9: Kanto ibigong?
8: Kagdalon mo ang bagot ang district engineer. Ipakita mo sa tao. Para makita nilang drive mo bala nga ipatapos.
9: Ipatapos ini ma'am.
8: Kag wala ini difference ha. Kag matagaan taman sang hope ang tao bla.
9: Kag kun may difference na inasubong na makita natin dito nga nag-crack na. Anong mga remedyo? Hindi ta na paghalolaton nga magdako pa ang guba bago ina nga kayuhon. Ti subong pa lang kun may ara na sa mga litik. Pakadtoy na sa DPWH. Ipakayuon nyo na nga daan. Kay kalaway na Radyo Manubi nga way pagani maagyan sang tao, way pagani maturn over ini, way pamatapos. Guba na.
10: Tatak RMN.
8: Pagbalik ta, i-check ta naman ang summary sa sudad.
9: Yeah. As and province of, to no province to?
8: As of 8:15 kay ina,
9: yeah.
8: Wala pa sang latest nga update ang sudad. Hopefully by this time may ara na.
9: Ang province of Iloilo, Radyo Manubi,
8: may ara na yan.
9: Send na sa aton. Although nga hindi si Dr. Fons maka
8: okay
9: interview.
8: Okay na si Colonel Salinas.
9: Okay na siya.
8: Okay siya.
9: Oh, tawagan tayo na Wal.
8: Pagbalik ta, i-discuss ta sa probinsya. Kagdayon lang taon ta ang pinakadako ng structural damage ang taytay gito sa Leon.
9: Yes.
8: Kahapon nag-emergency meeting si Congresswoman Cathy Guriseta sa district engineer man dito sa area. Kaglang taon ta kung paano mapadasig ang pagkayos ni. Actually, bisan anhon mo ni ang taytay kay hanging bridge mo lang. Ah, kabiyog-abiyogon ka sa ngangin, kagposdakan ka sa ngamuto nga balon.
9: Mabagagin man.
8: Mabatsagin eh.
9: Importante na.
8: In other words, kapangayo na bago.
9: Matsag ko, hindi naguro, tani, kinanglan ang hanging bridge. Ah. Matsag ko ang kuan gidya.
8: Tarong na gina, taytay, no?
9: Tarong at tulay. At budget naman ang kulang, Radyo Manubi.
8: Pero hindi ta sure, kung basibla ko ng area, bla, panghanging lang.
9: Posible man.
8: Di ka kapakot, kisa dipindi
9: sa lugar man,
8: duta mo. Basibla, hanging lang, masarangan niya, kwaton, bla.
9: Kaga, may mga lugar man akong kaisa nga, ti basi kung last barangay ka na lang, dutay man lang kamugaagi, ginakonsider na nila. Nga, ti, pila man lang due time lang, way masagaagi gadlag kung asalak yan, ihanging bridge talang.
8: Pero actually, due time kagdako, kung pwede man lang.
9: Tiyo mo na.
8: Budgetan tadako, anyway, bisan isala na kakabuhi ang istarda mo sa iyo, kabuhi.
9: Amo-amo na ang kina-priority nila, ti kay hanging bridge, basi kung ang pagkaguba sa hanging bridge, amo maning rason nga matindugan ka mo sa matarong na nga tulay.
8: Abi bagyo, pagpahimuyong anay, bla, kay para karon sapon, maka-focus naman kita sa impeachment trial.
9: Tibantayan ta na karon ah, pabalik na to Radyo Manubi. Sa mga tapalamati naton, ari anay ang isa sa mga nagkainom sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses, may problema sa prostate.
11: Gusto lang po namin sir ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon sir.
12: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
11: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
12: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nakatulong talaga.
11: Oh, hindi na sumasakit.
12: 100% daw.
11: First name po ninyo?
12: Bernardo Bailoses.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga karadyo man, sa mga tapalamati na ito, tandaan ninyo, inom ka mo sa Life Extension Vitamin D3.
10: Tatak RMN.
8: Last 9:18.
10: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
17: Maayo ang lawas ng bata mo.
18: Sus, masakitan man ino.
17: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
21: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Delivery! Mariose!
23: Is that box really mine?
22: Surprise!
23: Why are you inside the box?
22: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
23: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
6: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Lexino
7: Forte! Mas dasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.

0: Alright, standby sa aton nga pagpangalagad. Ari sa aton nga linya si retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Iloilo Provincial Government. Colonel, mayong aga.
1: Nobs, mayong aga. Kag mayong aga man si mo tagpalamati.
2: Colonel, bagulang inagyan kita si Inday, although nga waay man kikita gid matam-an, pero sa aton sir nga mga pumuluyo sa Biloga Probinsya sa Iloilo, sa reports nga nakuha nimo, halin man sa mga kabanwahanan, ano sir ang latest, pilagkabilog ang affected, ano ang mga ginaobra subong sa aton sir nga opisina, Colonel Salinas?
1: May 18 kita ka banwa no affected sang pwersa sang habagat nga gina tulod or ginahigop ni Bagyo Inday. Si Bagyo Inday taman kalapad sang iya rain band.
2: Mm-hmm.
1: So dito siya sa punta sang Batanes, pero ang rain band niya malabot siya diri pati ang Visayas region. So expectedly may rain induced kita nga pagbaha. So amo na nga 18 ka banwa to include atong sa ahoy naton nga mga naglayag na nagid nila nga sigado ang panahon, naglayag sila, tumayo lang kayo, na-rescue sila. So, and may casualty kita nga isa sa landslide sa tubungan.
2: Okay. So, ang casualty, susubong, ining report na, Colonel, nga may naglumpat kagapon dito sa may Santa Barbara, I think, no? Nadala na ini sa report ninyo or missing ini siya or anong status ato?
1: Ginatanaw pa namon kung inibet siya related sa pwersa sang habagat or personal niya problema.
2: Kaya
1: may isa man nga nasapuan kita nga daw patay sa isa ka area. Pero kay late reporting naman siya. Siguro makasiling lang kita nga aton fatality is amo ang satubungan sa landslide. Kaya usually, nagtulog si siya payag. Amo man na natabo sang previous naton incident last year. Nga bala nagid nila nga may problema kita sa panahon, may bagyo. Pero nagtinir pagyapon sa dito sa Dumangas may fatality kita sadto. So dira mo makita nga sundon ginaton ang mga early warning systems nga gina-activate sang aton mga municipal disaster risk reduction management officers.
2: So all in all sir, sa bilog nga probinsya sa Iloilo, more or less pila ka population naton ang affected sa sining nag-aging pagbaha kagapon diri sa aton sa probinsya.
1: 2,025 families, i-convert muna siya sa 6,739 individuals. Nag-ini sila ang 97 families ara sa evacuation centers naton sang kahapon. But for now, siguro nakagawa na ini siya. Kag ang mga welfare goods, ang mga response system ngayon na panghimo, iya ina sang aton Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer.
2: Okay.
1: So masarangan nila ang sitwasyon wherein kompleto kita sa response system. For now, we are now on rehab and recovery for those nga may namatyan, tapos for those sa aton mga collapse infrastructures.
2: Okay. Sa aton nga mga damage houses, Colonel, para sa mga pumuluyo naton, daano kadamo sa mga nagkalaguba naton nga mga panimalay?
1: Sa 5 ka municipalities, may 3 kita ka totally damaged, kag may 9 kita ka partially damaged. Kag ang isa sini sa Maasin na was out ang iya balay, pero at least na-save naton ang pamilya. So dira mo makita ang pwersa sang aton mga river systems nga kinanglan gid ya no ang pag-alerto permi kag ang warning system pagasundon gid permi
2: sa infra. Colonel, ano nga mga dalan or mga tulay ang gin-report sa inyo office nga nagkala damage ini sang baha kagapon?
1: May hanging bridge collapse kita sa Barangay Komando sa Leon. May mga roadside erosion kita. Leon, Maati na naniway. Kaya nga aton barangay road sa Pututan because nga silted, makipot na gina nga aton Dungsol Creek nga nagatabo sa Tigangaw Creek. So may ang aton affected ang aton mga barangay roads.
2: Okay. Pero kung sa inyong assessment sa naglabay, nakapreparar ang aton sining mga MDRRMO kaya kamo iya sa province naga-rescue kamo, naga-responde kamo kun hindi nagidman niya mga sarangan sa mga banwa, pero ti ang inyong coordination just like sa ginpatigayon yung coordination man sang OCD before pa man magtupa ang bagyo diri sa aton o kun ang ining habagat, preparado sila, Colonel, ang aton nga mga MDRRMOs, sa preparado sila sa usual nila nga ginaobra the moment

0: aras ang kalabidad?
1: Nasunod naman ang apat ka thematic areas. No, ang una is disaster preparedness. We do the pre-disaster risk assessment with the Office of the Civil Defense, with the different disaster risk reduction management councils, with the 43 MDRRMOs, and we declare a blue alert status considering nga ang bagyo Inday dito siya sa punta sang Luzon, pero ang rain ban ang aton ginabantayan kag ang ida iya weather disturbance nga magadala is habagat rain induced nga pagbaha. So napreparahan ina sa aton mga MDRRMOs, but given the magnitude sa pwersa sang baha, sa pwersa sang tubig nga ulan, no, kag ang aton mga waterways, aton mga creeks, aton kasapaan, so totally silted na gid siya, makipot na gid siya, so ma-overflow. So kadamo sang aton areas nga naging catch basin, just like Uton. Uton, 23 barangays affected, pabalik-balik na ng problema. Kung hindi mo mapalapad si Batiano River, kung hindi mo maplastar sing maayo ang waterways, may iyaman niya nga sapa si Uton. May iyaman siya nga sapa si Saraga. Kung hindi ni sila ma-desilt, kung hindi ni sila ma-dredge, kag hindi magbinuligay ang pumuluyo, pabalik-balik ang pagbaha. Kag sa sunod nga pagbagyo, kung iguon ng Panay Island, I tell it now sa aton mga pumuluyo nga nagapamati, prepare sang dako nga baha because saturated na ang aton kasapaan, kasubaan, kag ang aton kalupaan, which will cause pagbaha kag landslide.
0: Sa inyo sa PDRR mo, ang disaster preparedness, trabaho nyo gid magresponde sa mga napang arada, re-rescuehon inyo ni trabaho. Pero ti, bisan ano nyo ni Colonel Ka-rescue, bisan ano nyo ni ka-preparar, ka-hambal sa tao, kung ang suba naton galawas kay ti silted na, ti way gid tani mahimo, dapat siguro national government gid ang mga kagang aton sini nga mga local leaders ang magapatigayon sini nga mabuligan ini nga mapang kuha ang mga silted o mga layon sa aton nga mga kasubaan na Karel Salinas.
1: Yes, lantawon mo ang pagbaha sang Domingo sang aga, tam-an na gid siya kalapuyot, tam-an na gid siya kahigko. It simply shows it is an indicator nga ang kalupaan na naton ginaanod sang ulan. Kay wala na sing kakahuyan nga nag-absorbs, wala na sing sponge effect ang aton kakahuyan, bangod wala na gani sang kahoy, ginapangutod ang kahoy, kulang ang pwersa sang pagtanom, kag ang mga tree planting sites naton dapat palanggaon sang aton pumuluyo. Now going back, lantawon mo ang kahigko sang tubig nga dala sang pwersa sang pagbaha, amo ina siya ang pwersa nga wala na kita sang kakahuyan, kag amo na sila ang mga tambak sa aton tanan nga waterways, canals, drainage system, irrigation canals, no, to include irrigation canals, silted man na, nag-awas man sila, amo man ang nagdugang sa baha. So all in all, what shall we do, no, in the coming pag-ulan, kag pagbaha, kag pagbagyo, preparahan naton permi ang aton mga pumuluyo nga sa ara sa hazard zone areas. Na hazard map ang probinsya sa Iloilo, tatlo ka hazard, earthquake, landslide, kag pagbaha. So, riparahan na naton, parehas ang pagbaha, masyado gid ang pwersa niya kahapon. So, dapat ang aton pumuluyo nga makita nila, do the preemptive evacuation, do the forced evacuation, kag ang mga societal issues nga dapat magpalayo na kita sa mga delikado nga lugar. Kaya nga, pabalik-balik manigyapon ang gakatabo, ang responde, ang forced evacuation, ang pabalik-balik ini siya. So, looking forward nga makita sa aton pumuluyo, kaga sa aton mga lideres, ang amoy ini nga problema nga magabalik lang ini sa aton kung hindi naton pag-ibalik ang pwersa sa kakahuyan.
0: Damo pa obraho ng gobyerno, Colonel Salinas. In a way, at least, why kita sa mga dalagkugid nga mga nagkalaguba, nagbalik na kita, naka-responde gilayon ang aton sininga local government units sa inyo sa PDRMO, sa MDRMO, kag kunbulig naman alin sa DSWD kag sa PSWDO. Colonel, salamat sa sining tiempo, mayong aga.
1: Thank you very much and God bless us all.
2: Tatak RMN.
3: Sa motong sa Maris ang nagkalatabo kag mga damage sa probinsya kag ang madalom nga analysis.
0: Yeah.
3: Mga tulo tanda giman ni si Colonel Salinas. Ang nagawid sa kung gina itong ginambal niya bla, nga ang malapuyot ang tubig.
0: Tuntun nga galapuyot ng tubig, no?
3: Ti malapuyot, ina siya, kaya may upod nga duta.
0: Duta na.
3: Din halin ang duta. Hindi na maghalin sa dalong, sa babaw na.
0: Gina.
3: Kaya ti ang tubig, hindi mo na manaog kung hindi sa babaw halin. May tubig nga nagasaka. Yes! kung perte na gigadamo bulyom niya.
0: Yeah.
3: Pero usually sa babaw gina. Ti anong aras babaw bukid? Ti anong ginadala niya? So kay hindi enough nga mag-hold ang kahoy.
0: Wala na.
3: Kay ang kahoy limitado na.
0: Ang bilin nga kahoy, may kahoy pa man kita pero gagmay na na Radyo Manovi. Ti ma-hold niya sina gamay man so dapat ang madalag ko naton nga kahoy. Hindi mo na naton pag-utdon.
3: Ti ang budlay sina kay kita ang nagakapirdi kay una iguon niyang pananom sa bukid.
0: Tapos na.
3: Iguon niyang pamalay, propiedad, iguon niyang kabuhi sa tawo. Iguon niyang kasapatan ta, iguon niya dayon ang mga pananom sa dalom. Kung may igong pananom ta kahapon, may mga farmers kita. Igo kita ang mga mais, humay.
0: Ibi kada mga utanon.
3: Ang utanon nila.
0: Tapos kada.
3: Te, ang supply ta naman dayon sa markets ta.
0: Mamahal naman na.
3: Makulang.
0: Bakulang.
3: So mamahal, kay gamay na lang ang baligya.
0: Te, atong direkta itong napiktuhan ang mga farmers naton. Te, sigurado na to, yung ila itong mga apiktado itong mga pananom. Te, luon na to na Jumanubi, pirdi na to sila.
3: Yes. Okay. Kato kita sa siyudad sa Iloilo. Standby si Radyo Man Joel Franco. Arian ang iyang health news. Radyo Man Joel Franco.
4: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber. Nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara idi sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Kung nagapaita inyo baba, posible nga sign ini sang dehydration. So sa mga eksperto nga kulang sang tubig nagapanubo man sa production sang laway sa aton nga baba. Ang laway amo kontanya nagaserbi nga tagahuga sang bakterya kag pagkaon nga nabilin sa baba. Kung dehydrated kita nagamala ang baba kag nagasugod na pag build up sang bakterya nga nigatuga sa mapait nga panabor. Ini masami matalupang dan kay mabugtaw kita sa aga. Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Ay sa mga tabalamati nato mga Radyo Man, ikaw mo magkalipa ta inom kita sa vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, effective na vitamin C. Marami ni para sa ato, siringa si Puno Buhilan at Rangkaso Pneumonia kay Iban Pangabalatian. Tandaan nyo lang, sa mga tapalamati natin, sumumabian nga gaulan-ulan, ay kapin pa kung mga estudyante ka, permi lang gabalatian, kulang kita sa vitamin C. Mag mighty C, kag kung hindi kakapamuhin 3 to 4 days, choy, kadto ka na, bakal ikaw sa butika sang Super Fiber. Hindi madalas ang imo mga prutas-prutas, hindi madalas ang imo sining kapayas, inom ikaw Super Fiber 30 minutes bago ka magpanihapon or bago ka magtulog. Kaya ina, pagkaaga, ang tanan mo nga kalain sa buot, ihulog mo gid mga karadyuman. Gani, sa mga suki naton, mag Super Fiber.
2: Tatak RMN.
3: Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report.
1: Radyo Man Regan, Radyo Man Novi, nagdangat sa 1,371 ka mga individuals, no, ang kabugusan na naapektuhan sa hangin habagat ng Orgin Kabaskog sa Bagyo Inday diri sa siyudad sa Iloilo. Ini kinabugusan sa 400 no, ka mga pamilya. Sa pinakaulihing situation report, number 8 sa Iloilo City Emergency Response Operation Center, halos ang mga evacuation center no nag nasarado na kag kadamaan sa sining mga apektado ng mga individual nakabalik na no sa ila sing tansadag sa mga puluyan. Sa gin report nga 35 ka barangay nga flooded, may 8 na nga totally subsided kag ang tubig kag may bench nga bidin may tubig pero manabaw na no. May duha naman ka balay nga partially damaged na nakaapekto ini sa 15 ka mga individual. Despite sa sining mabasog nga pag-ulan, mabasog nga pag-huyop sa hangin, na notisyahan sa kadaman nga hindi man masyado gikadamo ang mga na-evacuate, hindi man masyado gikadamo ang naapektuhan. No? So noon sa kay Mayor Reyes Atrañas, na inepektibo man no, ang gin-ubra nila ng mga declogging at ibang pang clearing no, sa waterways. At the same time, ang iningin kandak nila nga pedra o ko ining pre-disaster risk assessment sa antes no mag-abot man ang bagyo Inday diri sa siyudad sa Iloilo nga nasugod sila sa Bilog na City na naog sa district and of course ang mga barangay na kandak man sila sa tagsa ka pedra muni nga prepared no ang mga pumuluyo. Inakabig man sa siyudad nga isa sa best practices nila amo ang pag-preposition sa mga goods sa mga district areas ng CSWDO, agad nga maging madasig no ang pag-deliver sini kung may mga evacuees sa Tagsaka Evacuation Center. Ari po matin naton, liputan ni pagpayag ni Mayor Raisa Trañas.
6: Actually, one of the best practices that we've practiced na nga nag-preposition na kita no, sa aton nga mga districts para mas mahapos ang distribution sa mga assistance naton. Kag nagapidra kita. Actually, nagpidra kita sa Tuesday to make sure nga ma-aware na ang tanan. After kita pidra, kapanaog na sila pidra kada district again. No, ang pidra nila nga kada district, upod na nato ang mga district pagid nga mga presidents kay sila man in charge no nga mga barangay captains mga ABC presidents naton kay nagabulig na sila supong sa aton nga disaster preparedness.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Mayor Raisa Trañas no, so hindi gid man masyado gid kadamo na apektuhan diri bangod nga sa iya ang mga pre-disaster preparedness sa ginimo sa siyudad nangin mas epektibo ra di manobi ra di manregya.
3: Okay, daw makita mo gin Manuel no. Do na naging man ang tao kapin pa sa mga ginabahaan pirmi nga sila na lang matumato. Well, kunara na.
0: Napasaka na nila mga gamit nila, bala na man nila nga kada magulan mabaha na mo.
3: Pero mo nang advantage di sa siyudad kay mapos mo malabo tao sa probinsya. Ano mo klibo tong mga sa punta sang
0: okay, ito? Kadto ka to, hindi ka kaagi to kay may landslide to.
1: Kadto ano ah, nakahangop na gid man ang pumulo, yara di manobi nga kung maghambal gani nga evacuate, evacuate na sila. Wala na
3: sila nga ani para mas tagid sila, right information. Well, we appreciate sang mabtik nga barangay to city or city to barangay coordination, province to municipality to barangay coordination.
0: Dapat kung
3: gina. Lain gid jawel kung ginaukay mo sa mid-jawel. Eh.
0: Sige-sige gid bala. Sige-sige gid.
1: Oh, yes, yes. Oh. At least na ang ano bala ang continued nga haboy sa information.
3: Oo.
1: Babato nila. Amo na gani gina-recommend din sila pero ninga mag-unay gid sila sang radyo, no, kay di dira ang madasig nga paghaboy sa information bisan mo brown out man niya, no, ang information mahaboy gihapon sa aton mga kauturan.
3: Basta ko una na sa mga disaster preparedness officials ta nga luwas sa coordination sa barangay. Automatic part gina sa brand nila pabalon gid ang Mijawel.
1: Actually sa several meetings na to ni Jimanovi no ginapuso gud ina sa CDRMO nga gapahilapit pa lang bagyo mapatawag ng sila sang press conference.
3: Oo.
1: Para nga ma-inform no tito enough no sang nagapadulong tong bagyo tungod hindi available si Mr. Darwin Papa by phone no nagpa-interview siya kag nagpagwara sila sang recommendation sa mga barangay no 2 days before no sa pag-abot ng bagyo nagpagwa na sila sa information dissemination sa mga barangay ng Jimanov.
3: Then make use nila mga pages nila bla. Kumbaga sige-sige nga posting bla well. Kisa mo na ang 2 days nga interview, okay man. Kay naka-prepare ka ahead. Pero palapon nila well, taga kada oras bla may updates sila bla para nga as a feeds ang tao, ga-flood bla antes ang flood nga baha. Ga-flood man niya ang information sa tao. Sige-sige, na-appear sa news feed ko sa preparations bagyo. Yung tao do, na-condition naman ang ulo. We need to prepare, Rajaman Joel.
1: Yes, yes. So, sa muna ang web, ng page no, sa Iloilo City Emergency Operations Center, ang muna ang, ano git, kumbaga, muna ang nerve center git, no, sa mga information para sa siyudad sa Iloilo, na dira nila ina ang nag-post. Almost every hour, at Jimanovi, may mga posting sila dira, na, ano, na dira magay kita nagkakuha sa information, no, sa ilaman ng mga latest ng mga announcements. Isang inakuha lang na to, ng explanation lang, kahit sometimes too technical, ang ilang mga posting. So, kinakalan na to, ang limanize, no?
3: Tiyan mo na dapat, nila. Well, limanize nila. Kahit, mali, manayas ang tao sa mga degree Celsius, sigurano. Dapat yan, simplihon.
1: Oo. Kasi, ang ano ba lang, isang gida nga, butang nila, blang, mahabal ka nga, amuni ang MM sang kadalom mo sang tubo sang tubig sa ulan ano ina ang impact niya ano ina kadalom kung i-quantify mo siya
3: correct
1: okay qualify mo siya into actual nga matabo no
3: yes.
1: Ano ina siya ka ano ano
3: yung kadalom 50 to 100 millimeter well kung sa balde mo na gamay-gamay na pero ti kung bilog nga ililo yung gimaras na plus may bukid pa kita to kag magtilingob na sila anong gwa niya sang imbuduhan niya sina.
1: Yes,
3: so, dapat may nag-take time gitani nga mag-explain sina nga amo lang gid nang iya ubrahon well. May ga-take charge sa technical nga aspect, preparation nga aspect. May nag-take charge man niya sa information kag kung paano na i-simplify sa ordinaryo nga tawo. Kaya ang lagas, tadi may insindihan kita sa tawo mo.
7: So, i-raise na naman yan ang aliwat niya concern. Na Jumanovi, kaya kita mismo, bisan doon kayang kita ga-report sa may mga technical nga hindi man natin hindi nga ma-explain na maayo. No? May mga commitment naman na ang CDR mo sa aton no, na mahatag sila sa limanized nga ano, explanation sa sining mga terms. Especially sa preparedness sa pag-abot sa mga bagyo kapag kalamita ng Jumanovi.
3: Sige, well.
7: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: May nalagas ko tanim lang ng isa mo lang katawag, bla, gabalos bla. No? Ay, why kita sang amuna nga line abi kay head sa CDR remote.
0: Tani nang
3: inang
0: mapus, bla. Mapus tong bla.
3: Hindi tagani sila friends Facebook. Ilugan niyo blas Dr. Banyas. Dok Banyas, tanan nga ang kurman si Lilo, friends sa Facebook. Di, malasig niya nga matag, kuni message, saka nasig niya masabat, bla.
0: Yeah.
3: No, mo manatani, kamo mo nang gusto namon matabo.
0: Eh, para man sa inyong trabaho.
3: Oh, anyway, hindi man na kadabaha malang kamo ya, kada may kalamitan.
0: Why, why gid bala kami iya gapanawag sa inyo, iya sang hindi part sa inyo ubra. Nga, pirmi-pirmi gid yung kalamidad. Ang kalamidad, Radyo Manovi, isa duwa kadlaw tapos na. Ti ginapapos tang trabaho. Mas nami gani ni kun kami ang gapanawag sa inyo kay meaning sina inabuligan namon kamo kung may diferensya, may inform namon kamo dayon.
2: Tatak RMN.
3: Sige, alas dos karon sa hapon bantay naman kamo sa RMN ha.
8: Kaya naman.
3: Kay ma-cover kita sa day 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino ining abogado sa NBI nga isa lang karon? Ano ka valuable ang iyang information nga ma-extract karon sa prosecution kag ma-cross-examine man sa defense sa ibaloon tana karon? Medyo lipot lang ni Guro mo sa idol, no? Kaya
0: isa lang ni Guro kadlaw.
3: Kaya nga one day lang siya.
0: One day lang siya. Lipot lang niti. Huwag naman sa samang balgid ng ibang to.
3: Boss si Sulaika Lopez siyang sadya. Pero one day man lang?
0: One day man.
3: Bot lang?
0: One day lang, pero tinipindi na sa dalagan. Kaya
3: hostile witness man lang.
0: Hostile witness. One day.
3: Third day, nagambal si Director Matibag lang alang sa kuno kay may seminar sa SSBI sa Manila, sa Amerika. Tiyambot, sinong ibulos ang prosecution?
0: Isa na, depende.
3: Abi pang Marites bi kay Congressman Nonoy Defensor.
0: Mabalaan tani. Nila. Mabalaan tani karon.
3: Mabalaan. Pero karon i-manifest nila nila.
0: Yeah, i-manifest nila na. Di kun mabalaan karon i-manifest nila Radyo Manovi, mabalaan ako na anong pasunod, basi way takabalo, basi unahon anay nila si Matibag. Diba? Imbis ka si Matibag to sa Merkulis, basi unahon nila si Matibag anay mo ni, depende na karon pero siling ko gani, para sa akon daw wala na gidman sang ipresenta nga damo gid. Kaya nabatian naman sa tao, sa amo ning article of impeachment, gusto ko na iya Radyo Manovi, tapuso na nila na, kag dito sila iya lumpat, sa masunod nga mga articles of impeachment nga amo to ya ang gusto gid ya mabalaan sang tawo.
2: Tatak RMN.
3: Labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joylyn Paraonda.
9: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pag-report sang wildlife trafficking. Ang trafficking sang kasapatan halin sa kagulangan, isa sa pinakadako nga pamahog sa biodiversity. Bangod sa tag sa kation nga illegal nga ginadakop kag ginabaligya ang mga ini, nagakadulaan ang ecosystem sang species nga maimportante nga papel sa pollination, food chain, seed dispersal kag pagmintinara sang balanse sa dunang manggad. Magaresulta ini sa pagkaguba man sang kagulangan kag ilistaran sang iban nga kasapatan sapatan kag makapataas ang risgo sang paglaptas ang balatian sa mga sapat kag sa katawhan. Gani kung makasaksi kita sang illegal nga pagdakop, pagtransport o kung pagbaligya sang wildlife, i-report naton ini sa lokal nga otoridad o kung sa Department of Environment and Natural Resources. Pinaagi sini makabulig kita sa pagproteher sa aton wildlife kag sa buwas damlag sang tanan. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Diri lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Salamat sa kay Radyoman Joy para Onda. Okay, so sa aton nga mga tagpulamati, di ka mo malipat, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapabato sa pulaw. Kaparutay sang inyong resistensya sa tun-anay, kag-absorption sa ginatun-an nyo. Kaya importante, kaya parami ang kondisyon sa aton prostate para nga likaw kita sa pagtiga, pag-enlarge, kag-pilakadlaw, base mahulog sa prostate cancer. Kag-siyempre, kung naming kondisyon sa prostate, naganami man dayon ang epekto sina sa imo nga kinatawo. Ganing intimacy mo sa imo asawa kag sa pangabuhi mag-asawa labi nga naganami. Gani mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kag ipares nyo sa iya ang Non-Super Plus, the new and improved Non-Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag balunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butiga.
2: Tatak, RMN.
3: Radio Man, Novi Guazo.
0: Radio Man, Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney

0: Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bakit RiteMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Oras, tatak, impunto alas 10.
17: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
19: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
20: Nods. Herbal Capsule.
21: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
20: NANS Herbal Capsule!
21: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
20: NONS Herbal Capsule.
21: Yara lang sa mga butika.
20: Megamon Herbal Capsule.
21: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megamon.
20: Megamon. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
21: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megamon, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
20: Megaman Herbal Capsule.
21: 30 minutos ang partner, yara na ang palading.
20: Megaman Herbal Capsule.
21: Mabakal sa mga butika. Utica.
3: Nice Lemon Oil.
21: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kuno ko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
3: Nice Lemon Oil.
21: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha pa niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi nagigit ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
3: Nance Liniment Oil.
21: Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Sila na sang kaso, ginadaga kag migraine. Mangod sang iya, advanced formula.
3: Nance Liniment Oil.
21: Mabagal sa mga butika.
3: Nance Corn Coffee.
21: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinundang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
3: Nance Corn Coffee.
21: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
3: Nance Corn Coffee.
21: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
3: Nance Corn Coffee.
21: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
21: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
21: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
21: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
15: Kitay naman kita. Madamo kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
23: Katalina habagat, sang puro kantabo, barangay kamingawan, Kabankalan City.
24: Anong ginabatsyag mo before pamalikaw nang inom sa TTX 500?
23: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na akong kakita. At bakal ko dahil sa DTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adaw, ito times ko, taga dua-dua ka kapsul, yung pagka-ubos ko sir, may alibyo gift. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin-amin, nag-exer ako nga mata.
22: TTX 500.
25: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupunta siya na ako ng diskusyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
26: Dasugod mo lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
25: Oo, choice
26: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinunod ako dyan. May tani kong naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
25: Correct.
26: Ang problema, why pag i-gakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pag i-inom DTX 500 by TTX? Dako yan eh.
25: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako yan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases kaagay sang heart disease kag heart attack.
26: Kung dako imo buyon Sir GP, syempre taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gi-oxidize na. Mga rason nga ga problema ka sa imong korason. Nya, okay gid dani kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
22: TX500.
0: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so buong 136 na lang ang sugar ko.
22: DTX500.
25: So kung ga DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kagaysang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
26: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Pusto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, igubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pag itkaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
25: Gusto.
26: So, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, timakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa cellulas ang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon din, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
25: Gusto.
26: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na na sa nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na free radicals ng among kapag-uba sa pangkreas, man-neutralize ni Sir GP.
22: DTX 500!
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic,
1: imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at
1: pila na lang imong blood sugar sa last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
2: Inom mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa
22: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
28: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay sa kit akong lawas.
29: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
30: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
29: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
30: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Kay Marlon, Mang?
32: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
31: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
33: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Siling negosyante siya!
32: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
31: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu mag-ikay paliho kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
33: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka! Ha? Ay, ha?
31: Mang!
34: Ay, di amo ginayalin ang gugmayaling. Akamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ka diba? na? Oo, sometimes.
32: Lampang
3: workers all.
34: Oo.
3: Amo nagani once.
34: Pero galing kay tiis syempre ang mga ginikanan hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
3: Gani man. Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata mangin good balang future.
31: Kun ako pahambalon. Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, ka gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako pahambalon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako pahambalon.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakit man ino.
7: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
9: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Mga Gabyana, subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
14: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
35: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy-Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatear ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy-Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatear.
21: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
36: Alas Jess, this is Ais.
37: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
38: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
39: Rest Time to the rescue.
40: Unilab quality yan.
41: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Tayo na.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Huma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
5: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
6: DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan na subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indigit ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
4: Mighty C,
5: mabaka butika.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang a health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsaron.
4: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may D3.
4: D3 Bio DTX 500
12: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
8: Kailan sa una ang
12: blood pressure? 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
13: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
14: Ang diskarte sa ilonggo dira.
15: Mas dasig banat sa abat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1!
19: Hello! Kamusta mga pinalagaramon ng mga tagpalamati? Kamusta ang adlaw nyo? Kabay pa nga okay lang kamo. Subong adlaw, sulat ni Nestor ang ato na tagan sang kabuhi. Oh! Nestor! Wala kita da? Mano ka pa na? Mano ka pa da? Narate na nung!
20: Hello, mayang adlaw na sinyo ah. Sa pagkamatuod lang, avid fan ako ninyo. Halin sang una sa subong. Ako gali si Nestor ah. Isa ka OFW. Wala ko sang iban nga handom kundi ang hatagan sang mayo nga futuro pamilya ko bla. Ang sulat nga ginpasakop ko diri subong sa inyo, experience ko ni sa mga anak ko bla kag sa asawa ko bla. Nga nagpauli ako diri sa Pinas, haluson ko ya makagwas balay. Kaga makaupod-upod sa mga amigo ko. Abi ko anay ko maka-enjoy nako sa pagpauli ko. Dali kay Indi. Luyag yan ni Zayda nga bukuto niya ko is balay. Mayo ka na bala? Boring na ya. Mali na lang o ah. Agud lubusin yung mahangpa ng akong sulat. Siguran ko sa pagsay sa yan tanan.
21: Ay ba?
20: Dasig lang si Jimpo. Pag walang naglunis, subong Bernis naman. Kaga, bah. May isa na kasi man ako din sa Pilipinas, pero sa subong, wala pag ikukagawa din sa balay. What a life! Aba, what a life! Ay, ito, ba?
22: Tara lang ka! Ba, mahayo kay bugtaw ka na?
20: Ay! Oh, ay, nanon nilang ga? Nga may dala kayo nga pagkaon din sa kwarto ko, kaga ginbutang mo sa akong ligdaan? Ay, ano ini? Breakfast in bed?
22: Ano sa pamatsyag mo, ha?
20: Ay, nano. Abi, ipagawa na dito kay dito kong taon
22: sa daan. Ay, ha? Bukas to nga din ang puwerta. Makitaan ka pa to kanon sa mga katupad, balayta. Ngayuan ka pa sa chocolates o kung ano da. Ngadaan nga ang isa mo to kamalita, wala ta pa mabuksan. Ang iban to, ipadayaw pa to sa mga anak mo sa mga classmates nila.
20: Zayda, ay, nagano-ano ka man imo yaman? Abi mo, humalin balas ang mag-abot ako halin sa Canada? Wala pagin ako katry magwa di sa aton balay. Ay, ano tripping mo yaman? Na ano ka sa ako na manul-manul?
22: Manul sa katunto mo eh. Aray, kan-aay.
20: Kunda!
22: Nestor? Kinsingitan mo
20: po! Ay, nagpulit man yan mo! Susayda, nalipat ka? Nagpauli ko di agon magpakatawhay, mag-enjoy sa life ko, hindi kay prisuhon mo lang ko di sa balay! Mainit ko gani? Sabar na lang ko matiner. Kag hindi na ko magpauli-uli di sa house ta.
22: Nestor!

0: nagali ang order ninyo nga beer oh.
1: Wow! Ari na! San Miguel Pale Pilsin, the true global Filipino beer.
2: Ginambal mo pa pre. Thank you, good miss ha.
0: Welcome mga sirs. Balik-balik lang di ah.
2: Ayos, ayos ah.
1: Uti, inom ta?
2: Ako pa hinangkat nyo. Tigawan ka mo sa ako now.
1: Diba? Cheers ah.
2: Cheers. Amazing!
1: Abi mo pre, alin sang una asta subong, amula ni ang ilim nun nga swak sa panabur ko. Mapa-birthday celebration man, kasal kag bisan anong nga okasyon, amugid lang ni ang ma-recommend ko sa mga abyan ko.
2: Pariho kita pre. Ma-enjoy taya. Kibasi ito kito guys, sugaton ka ni Mrs. Mukag Papulion. Kabalo kami nga daan nga kulang na lang taguon kaniya sa balay niyo sugod lang sang nag-abot ka diri sa Pinas. Nga daw ka UA bala?
1: Ay, pre. San Miguel Pale Pilsin, the true global Filipino beer.
2: Drink responsibly.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na ako ng buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3Bio.
2: Check this.
3: D3Bio may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang
2: sa... Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa pinaig.
3: Ang malakyan niyo, gusto?
2: Wala na sa...
3: Why not?
2: Sa plain D3. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
0: D3 Bio!
2: Perdi ka na da. Hindi D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa... Yan, patay ang kagaw, pag-abot sinay, patay ang mga bad bacteria. Pero why patay ang mag-storya sa sulod? Sa imo lang, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
4: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
4: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
2: parietal
4: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
0: D3 Bio.
4: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amuni siya ang
0: D3 Bio.
4: Gapanami sang imong digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
0: D3 Bio.
4: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na sang D3 Bio ang imong esophagus.
0: D3 Bio.
4: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 Bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
2: D3 Bio. May potential nga mag-cure sa ara cancer. May cancer. Paano? It's through keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
4: Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko yung magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon kanon, mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag ako si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, no problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa ng kuhan.
4: Sa
2: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
6: Huwag ka nalipungan sa dita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakulo niya para mag-fight sa,
4: sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3, ginaway niya
2: ang cancer. Niya ang cancer.
3: So, diin bala matap na ang cancer? Kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga, simpre ang gamot gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yang hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang bala. Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinang awayon. Hindi na mo awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
2: Through ketones of D3 Bio.
4: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung mas ganda mo sila mo.
4: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio.
4: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namo at tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-ang aplema, afford pa.
10: This newscast is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue.
11: Wishlist ko for the year? Sobrang dami!
6: Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
11: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps get extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
11: Mag-Enervon Z Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, fab, con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lum, sa bangon at charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Francis, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.

0: ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, Imnono Super Fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Number 1.

0: Ay, nak.
1: Pa? Uy, hala. Nga nga bago ka lang. Oh, alas utso, nablas ang gabi. Tapos kagigkaroon kay mama.
2: Ah, piste. Ako nag-enjoy lang tao putz barkada. Makikigyan sa mama mo. Sa din siya! Sa din siya!
3: Nga!
2: Kay...
3: Ay, ay, ay. Mo ko!
2: Ay, langga. Ay, kwal.
1: Langga, langga. Sa punto mo?
2: Sa din... Nagkahalokan na Petman. Dari, dari. Ray! Bola, no? Amo na nyan baka baka ko para sa inyo? Para sa pamilya sang ini! Hapukon mo lang ko! This is unfair!
1: Nestor!
4: Papa!
1: Unfair sa katanto mo? Hoy! Sugod buwas, hindi ka na magalinalin sa balay, ha? Animal ka? Sadiin ka naman na dugayan? Sinuupod mo? Bila naman na nagasto mo, ha? Sabat! Sabat! Sabat! Sabat!
2: Oh, ah, wala pinoprino ba? Ay, ay! Say na!

0: ano nga ibalik mo sa ako ng anak ko, Saida?
1: Hmm. Nabatean mo man siguro, ma. Suliton ko pa, get.
0: Saida? Ay, dali lang gid bala. Hindi ko bala ikaw mag-gets.
1: Ay, ano, ano ah? Sulit-sulit kay mo yaman. Duli, anon ka bala, ma?
0: Saida? Ay, nag-ano-ano ka man imo yaman? Kung may problema ka mo sa bata ko, solbaran ninyo nga mag-asawa. Hindi ka dalahigon mo pa kuya nga katawais ang kabuhi ko to sa balay? Gipakadto-kadto mo ko din nga animal ka?
1: Ma?

0: Ay, day, mayo kay bugtaw ka na. Kagaon pa ko naghalindri kay ina, kaga nagpa-merkado ah. Nangumpra ko sang ano day, sang
1: nga anak lakad ka nga wala paglisensya sa akon.
0: Matras banti ka pa. Ay, sa ida. Ay, ko ay nano man. Eh, paano ka paano ko makalisensya si mo day kay itulog
1: nga na, wala ka maglisensya nga magwa adi sa balay.
0: Ay, kapiste man niya nga. Ay, shit na.
1: Nestor? Ay, lang ang nguya oh. Gabi na minakbo ang
0: hindi ka talaga si mo. Wala kang klaro kasi asawa. Iba niyang asawa, ginapagustuhan nilang ilabana, kurhalin sa abroad. Sa sina, makatauhay man bala, kung magkapaliwaliwa, ikaw ay muya!
1: Oo, lomo! Pangita kayo ba niyang asawa eh? Abno ay muya!
0: Ay, ay, ay, ay, saita!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kumpare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kayo kigid ko nun yung sa arthritis. Matungagin nagluwadlaw ko man ang pag-inom, kukigid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw aton istoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes,
3: ang Santon Plus Gold puno sang mga santon antioxidant nga ini mga santon, Doc Erwin. Nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kaya kada isa sa ila, may ara na sila ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin, may gapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, nga ara dira. Kaya dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Digestion. Lugi ka matunawan. Pero may ilang gasulab, yung masulok-sulok, nag-hapdi ang imong
2: acid.
3: May gina-atake kayo sa imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manami gid sa imo. Kaya subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung pisa, mahapdi ang imong pag-ihi, salimun ba, may ma-burning sensation ka, kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung pisa, gasapur ka sa urinary tract infection, or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral properties na nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Amo na nga, kung mangihi ikaw, kung naghapdi imong pagpangihi, silimod ako mainit ang imong pagpangihi, doon masakit ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold, kaya ini nagabulig sa mga kauturan natin nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes, no?
0: Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gitumang o suplemento. Salamat, igubalak. Matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Go. Makat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, magbakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami, sinangaton nga Santon Plus Gold partner. Ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol, ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makontrolar ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre ang arthritis nga problema, Doc Nelson, ga hubag inang ilang mga tuhod, ilang mga kasukasuan, kag makabulig apaagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ini siya 2 to 3 days nga saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana, depende sa pag-absorb sa imong lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold, pinakamanami nga kombinasyon sa lima, Doc Nelson. Amo na, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Dr. Erwin. So, muna ka namin sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya, syempre, obligid ninyo permis ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Dr. Erwin, pinakanamig nga vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imong lawas kaya hindi ka basta-basta ma-stroke ka, ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imong mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka vitamin C, kaya ang vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gi-axias antioxidant nga nag-prevent sa pagkaguba, pagka-damage ng mga selula sa aton lawas, Dr. Erwin.
2: Yes, no, ang Santon Plus Vitamin C ara na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa champion nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na ko nun eh. IMB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. T tibo man kunaw lay sa mga tigulang sa sulod sa kabulan nagula ang pananon kagburon sa akon mata na domay matika blao ri da udyod ang improvement sa akon palanaw wala na madayon ang optra nagpasalamat ri Quos Iberry
9: ang Iberry mabakang sa mercury negus grace pharmacy kunsing suki ng mga butika
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: E3 Bio!
17: Ako si Gabriel, nagalitbo kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
16: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
18: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
16: Mighty C! Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabaka sa mga butika. GTX 500.
21: Si Edin Grace paglumutan.
22: Ako may sakit nga diabetes.
23: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
23: Wow.
22: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
16: GTX 500. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
25: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
26: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag gapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Alas Jess, 49.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
28: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
28: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
30: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
31: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
16: Umbo!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supplus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold.
4: Makaak sa mga butika.
5: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Number 1!

0: Ay, nak.
1: Pa? Uy, hala. Nga nga, bago ka lang. Oh, alas.
2: Ay, hindi ka kita asawa nga. Dilian mo yung bana mo yung magwa sa balay. Nga halin sa abroad. Nga gusto tani mag-enjoy man sa life niya. Gets nyo ko? Gusto ko malang tani bala magpatawhay upot sa mga barkada ko. Kaya anong himuon ko kung kamong pambalon? Nistor?
3: Nistor!
1: Oo.
3: Dali di, Nistor, ah.
1: Oo man.
3: Dali di.
1: Eh, upda na lang asawa.
3: Hindi, upda ang imo asawa kung di ka makadto.
4: Oh, para hindi siya magana.
3: Oo. Kaya karon.
4: Para hindi magrinto eh.
3: Oo. Kaya ti, syempre ga, ano man ang imo asawa, basit magastuhan ka. Amo na nga la, daan laban mo.
4: Kayo suli, amo na eh, kung halin abroad, amo na nag-abroad na magastuhan.
3: Correct. Para nga hindi ka magastuhan, kagdason, pagambal sa asawa, mga husto na, husto na. Pati yun mo.
4: Kaya hindi ka kapakot.
3: Kaya para nga wala na.
4: Uh-huh.
3: Wala na kamusang awayan. Pag-abot nyo sa inyo balay, kundi okay lang gyapon.
4: Doon mo na lang gid asawa mo.
3: Mm.
4: Biskan diin, baka mo makadukag, bisan, ano oras kang puli. Mm. Kung mga dagko naman ng mga kabataan, da, oh, ara, oh. Magsik ka. Amo na matamato kay Gadit. Gadit kami din ni Papa nyo.
3: Ako malaling?
4: Mm-hmm.
3: Kunang mga bana, siguro nga amuna guro, updo ni Layla asawa, da okay man sa akon, ah. Kaya may arang ginigaling bana nga, hindi magupod sila asawa, ano man.
4: Pero kung, oo, may, pero kung asawa, man naman galing mangambal nga, hindi, ko ah.
3: Ti,
4: paano
3: pero mapuli ka man temprano.
4: Hindi kay asawa, hindi man magupod, kaya hindi, may mga asawa nga, hindi akong portable sa amuna mo.
3: Ako, amuna. Hindi ko na iya, ano yung mainom na sa yaman, lisensya sabi.
4: Si kumari mo, umaman na.
3: Lakad ka to iya, kadasun, basta puli ka lang. Pagambal ko iya nga, amo na oras, kinanglan ara ka na si balay.
4: Mm-hmm.
3: Kaya pagkalauna na iya, gasalan ako na. Ti, kinanglan mo gid, nga patihon, kung anong ginahambal sa asawa mo, pangayo ka na nga daan kung ano oras ka mapauli.
4: Kag kung anong gitugaan mo.
3: Oo, tumanon mo.
4: Tumanon mo, alas dos ha?
3: Kadasun, amulan yung kwarta nga gastuhon mo.
4: Oo. Kag para amo pagini para ma hindi ka mainganyo pagin nga magasto damo.
3: Oo.
4: Ibili mang kwarta mo.
3: Oo.
4: Amo lang idalo.
3: Kay amo na kung kaisang problema mo. Ginapaminsar na sa asawa nga base bala maupod siya sa iya grupo. Dasun ang siya pagastohon nga pagastohon.
4: Pero okay man lang magasto ka once or twice.
3: Lang, oo.
4: Pero kung sa bilog nyo nga lagaw ikaw na lang pero medyo ka hindi naman do abusar
3: na. Dasun bala. Kagdasun bala panumdumon mo pinangabudlayan mo na.
4: Sa pila ka.
3: Sa pila ka
4: tuig.
3: Pinangabudlayan mo na, dasun ikasto mo lang sa duwa kadlaw, be.
4: Ay, abaw, nung kanugun.
3: Kasakit na iya para sa asawa.
1: Oo man.
3: Kung ikaw wala ka na nanugunan ng asawa, nanugunan na iya. Tutuod gina iya.
4: Naluoy man sa si imo.
3: Oo.
4: Ang pangabudlay mo.
3: Kagdason.
4: Ang homesickness mo.
3: Kagdason, bala, pila ka mo katuig na nagbulagay.
4: Oo.
3: Pila ka mo katuig, hindi lang man bala ikaw ang nag-antos. Ang asawa mo ga-antos.
4: Mayo pa na subong gani kay may ara sa ano, ng online.
3: Oo.
4: Nga makakommunicate.
3: Social media. Nga pasalam. Messenger, makakommunicate.
4: May means of communication ka mo. May video call na.
3: Subong yan.
4: Pero ang iba niya, grabe, wala. Ganito, no? Sa una, sulat-sulat. Sa chimpo niya, no?
3: Oo, sulat-sulat lang.
4: Ay, pero mas nami, mas intimate to ya.
3: Correct.
4: From the heart, gito
3: ya. Pag nakabaton ka to ya, sulat ya, palak-pala ka. Oh, ay, may sulat. Oh my gosh. Subong ya, pag nakabaton ka, sa message, say do ka simple na lang. Di ba?
4: Because nga may effort eh, ang sulat eh. Tapos correct. Kung gasulat ka, nagpaminsar ka, tapos halin sa heart mo. Mm-hmm. Ang area, kung bisa ga type ka lang mo, bisan, gambal ka, gambal, I love you, o kung halong ka, pero wala sa kamot lang galing, pero hindi, not from the heart.
3: Lain niya kung masulat, may effort, bala nga ginatawa.
4: Namian ko na ba?
3: Grabe.
4: Nami, ano si kumare mo?
3: Ato, o. Mads, pariyo. Gita ya, Mads.
4: Naamo diba? Siya.
3: Ti, dapat mamo ka na, Ling.
4: Oo.
3: Hindi ka na mag-message. Dapat siya. Hindi ba, may ara na nga ginapilit-pilit na ganit.
4: Oo, na
3: nga. Note,
4: sticky pad, notes.
3: Ano, sticky note. Oo. Ti, kung...
4: Nami, ako na isang sticky notes.
3: Oo, oh, okay. Ipilit sticky notes. Ay, laing nga notes.
4: Note
3: nga.
4: Pa? Ay!
3: Lain yung notes bala, ina bala may...
4: Sticky pad?
3: Oh, sticky pad. Amo na, dapat, Ling.
4: Notepad?
3: Notepad,
4: sige ha! Nan, disiplina ang kinanglan.
3: Oh, correct.
4: Padayo na papadalas ang sulat din sa ito pala tuntunan.
3: Kuan ako, pahambalon! Kuan ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account
1: RMN Ilonggo Broad Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good morning!

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan sang pamilya nila ni Toby ang aton hatagan sang kabuhi sa kahanginan. 12 ka mag-utod sanday Toby, kag 3 sa ilang nga mag-utod gindalukan agud makita ang kasanag sang kalibutan. Apang may mga mapinalanggaon naman sila nga ginikanan. Apisar sang kapigaduhon, bangod mangunguma lang si Alphon nga ila amay, kag labandera lang si Lorna nga ila Iloy, apang nagaluntad ang pagpalanggaanay sa tunga sa magpamilya. Ang ila kasaysayan, aton tiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu!

0: Maisa na ako kabulan nga nagbata sa paltira, pero sa adlaw-adlaw nga tala. Ginabantayan ko mga mata sang bata apang tugtog wala subong. Wala ko pa ginakita nga nagmuklat siya, tay. Ang iba niyang mga bata, mag-amusin kalawig halin sa ila pagkabunag. Nagapang hulong-hulong na, pero iningin bunag ko. Kinakulbaan ako tayo ang apareho sang duwata ka mga anak. Si Toby ka, Kimberly. Basi bala ining bagong taong labsag, mangin isama bala ka bulagaw.
1: Nay? Kabay nga, hindi lang magbatulang paragupdob mo, nay. Hindi lang kuntani.
0: Halin sang una, wala kita nagapalapit sa doktor kay wala kita sang kwarta. Kung magmasakit ang mga kabataan ta, mga kung ano-ano lang ang daon-daon ang aton ginahampol, o hindi gani, ginalaga ka ginapainom sa hila. Subong nga, nagdusi na sila kabilog. Mas nagyod nga hindi kita makapadoktor sining gamay. Tungod-tuman, gidya kabudlay para sa aton tay.
1: Lay.
0: Bisan gani sa pagpadoktor, wala ko nahimo eh. Isang kinpusong ko hini.
1: Pero nabuhay nato na aton mga anak na eh. Nagapisa man ako, nagapaningwa nga magpanguma. Nagapananom sa bisan ano. Guto nga, hindi kita magutman sa loadlaw nga tanan.
0: Husto ka. Kag ako, nagabulig man sa imo sa pagpanglabada.
1: Gani.
0: Sinikaroon man lang ha, wala na kahit tinagbata ako eh. Pero sang nagdayan-dayan ako kaina sang gamay ngayon eh, kinpasilakan ko siya sang mahumok sa silak sang adlaw, nakita ako ni Ma'am Clara tay. Namangkot siya sa akon kun makaya ko bala kung manglabad aliwat.
1: De?
0: Naghuo ako sa iya eh. Basta ang siling ko, dali lang sa balay kahit matinaw man ang tubig naton sa bupon.
1: Kuna mo, mabato ng plamagali sa labada kag dali lang sa balay.
0: Kinahanglan tay. Kinahanglan ko nga magbulig sa imo. Agud nga, hindi bala kita matam-an sang pangabudlay. Magluwasin na. Kondari lang ako sa balay. Makabulig man ang mga bata naton sa akon sa pagtimba sang tubig sa bubuan. Kagpagpangalay sa mga linaban sa halayan. Ilabi sa tanantay. Hindi ko mabayaan ang gamay. Bangod sa iya kahimtangan. Mangin makaluluoy siya pananglit magmatudang akon panagupnup. Nga isa man siya kabulag pareho sang iya duha ka mga magulang tay.

0: Maya, Maya, Day, buktaw na. Alas 4 y media na sang aga. Maya.
1: Nay?
0: Magbangon na, huwag magtigang. Sige na. Dason, maglaswa ka ha. Agod nga, may sabaw ka mo sa pamahaw. Kag magsugba ka na lang sang binulad ko nga pinakas nga Taiwan. Agod nga, may balunon ka mo sa mga utod mo sa eskulahan karon. Sige na.
1: Oo, Nay. Madiga mo ako ah.
2: Hey, Maya. Tawa na lang mga utod mo ha. Guto nga makabulid sila sa imo. Ang duha ka bulag, kapaliguwa sila temprano kagpainisa. Man, mahinay na sila magulag. Bago ako subalay, guto nga temprano pa, may inaubra ako sa akong taramnan. Masana nagkaroon kalibutan, lawi ko lang ato ng mga kanding karbaw, ha? Managa ako lang sa may sapa, guto nga, kakuha ko lugang isda sa atong sulaan. Kamuna bahala din sa balay, ha? Hindi na kumungsali kay nanay nyo. May bata na siyang kamay ginahulig.
1: Po, ah, tay, ah!
2: Oo, oh, hamon ako, mag-on ako. Tugon ko, ah!
1: Toby! Toby, huy! Pugtaw na ka muda!
3: Pugtaw na ko, Day Maya. Mahabuli ko sa imo-imo sang otan, ah. Kag ako makuha sang daon sang saging aton, putsan sang aton balon karon sa eskwelahan.
0: Maghalong ka lang sa hulag mo, Toby, ha? Kay basi kun may madala sa kadira sa guwa sang balay kag matumba ka. Magpanagadsad ka sang maayo antes mo itikang mga tiel mo, ha?
3: Nay. Sinanay bala mo, dawala pagitsalig sa akon. Manog 14 na ko bala sininga tuig, nay.
0: Anay ka may eskwela ka?
3: Siyempre, nay eh. Ginbaton ko sa eskwelahan, bisan hindi ko kakita. Pero, nakabati man kuya. Ote, sasigi ko ka pamati isang liso ni ma'am. May mga natunan, gid kuya. Hindi ko magmango.
4: Ako manay. Maupod gid kuya eskwela sa akon mga magulang. Pareho kay Manong Toby. Bisan bulag ako, pero gusto ko gid nga mag-alam sa eskwelahan.
0: Ah, sige, sige. Nanamian kami ni tatay ninyo nga naga-eskwela kamusang maayo. Maya, Day, hindi pagpabayi ang mga manghud mo karon, ha? Ilabi na ang duha, Toby kag Kim, kay hindi bala sila nga duha makakita.
1: Oo na.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon C+ ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santom Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santom Plus Gold.
5: Santom Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santom Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, naribago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango na char.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
5: Supple Plus Gold.
11: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 11:30.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga

0: Toby, Kim, sa tunga kamus ng kalsada mag-agi ha. Wala man sa salakyan nga nag-aagi diri sa dalan ah. Dito pa inakaroon sa mayor nga dalan kung lapit na kita sa eskwelahan ng salakyan.
1: Manang Maya, una ka na lang sa mo nang kibasikon, malate ka sa flag ceremony. Nag-una na ganing aton iban nga mga otod. Sige na nang, hindi kami pagkabalaki ah. Makalambot kami dito sa amat-amat ni Kim sa eskwelahan.
0: Ay, hindi ah. Paaki, ganin niyo ako koron kay nanay kung makaibalos ang ginpabayaan. Ito na lang kamo niya sa dalan.
2: Gusto si Manong Tubi, Manang Maya. Mag-una ka na lang sa amon, nagot hindi ka malit. Lain balayahang grado mo sang sa amon. Makalambot kit kami karon sa eskwelahan ah.
0: Pero basi kung maano ka mo karon. Sige, husto ka mo. Malit kit ako karon kung namusin ni kahinay sa aton maglakat.
1: Una ka lang gani sa amo nang, angod hindi ka malate. Na, kabati ka to nang. Pati maan na ma-form line na para sa flag ceremony.
2: Ingagaw na to nang.
0: Basta, sigurado ka mo nga, hindi ka mo maano ha.
2: Oo, gani na. Dalaga na.
0: Okay, sige. Saligan ko ina ha. Maghalong ka mo. Ari, pabala ka mo sa palibot sa katalamnanan. Manabat ako kay nanay kung may malain nga matapo sa inyo. Sige, bye. Kita ay kita sa eskwelahan, ha?
2: Oo, nang!
1: Ito na si Manang Maya. Kim, mag-uyat ka sa akon. Mauyat tayo kita nga doha samtang nagalakat.
2: Abi ko, anay. Ikaw ay nang nag-uyat sa kamot ko ng tubi.
1: Ha? Kim! Kim, sadiin ka na. Sino ka nga nag-aakbay sa akon sang inali?
3: Ako ah, amigo mo bala? Wala ka kilala sa akon?
1: Ha? Sino ka?
3: Ako ang imo guide.
1: Ga, ga, ga.

0: Clyde.
1: Kim, sadiin ka na.
2: Ah! Ay, hindi ako pumalit!
1: Hindi!
3: Hindi lang wala ko pa!
1: Sino ka mo? Eh, hindi kami pagalitis ang manghod ko! Mga bulag kami!
4: Nanami, ano ko maghalit sa inyo eh?
1: Kim!
4: Kayman, mga bulag ka mo? Nagsagad, baka mo niyo pagsabat-sabat sa amon sa dalan sa mga normal? Kamuyang abnormal? Gusto mo? Ihulog ta ka sa kalog?
1: Ha? Ano?

0: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Agay, nabughat ko. May upod pa kasakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
2: Ang diskarte sa ilonggo dira. Lexinoforte!
3: Masdasig banat sa abat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw sa aton tanan. Sa paglikaw sa sunog, nagapahanumdom ang Bureau of Fire Protection Iloilo sa publiko nga padayon nga mangin responsable sa pagpatuman sa fire safety measures. Aton pamatian si Fire Superintendent Melanie G. Habawel, DSC, kag Acting Provincial Fire Marshal sang Iloilo.
7: Gapanawagan ako sa tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas nga himuon naton nga kabahin sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi ang pagbantay batok sa sunog. Panumdumon gid naton ang kaluwasan wala nagaumpisa sa tion sang emerhensya kundi sa aton paglikaw sini. Ang isa ka simple nga paghalong mahimo makaluwasang kabuhi panimalay kag pala nga buhian. Sa tion sang emerhensya, insigida nga magpahibalo sa pinakamalapit nga fire station ukon magtawag sa Unified Emergency Hotline 911. Mangin alerto kag magbinuligay kita agud malikawan ang sunog. Madamo gid nga salamat.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
3: Masalikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mighty C, ang
4: alkaline ng vitamin C.
5: Dali, si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
2: D3 Bio.
6: O, si Karen, damong isang akon hair fall. Hindi man namin akon putih. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon putih.
2: D3 Bio.
3: Ang D3,
2: gamay Visio.
3: Ang Visio
2: ng may D3.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Red Horse Beer, manamit, suabi sa kanatulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule,

0: Pinoy Squalene Capsule. Subog na!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Mas pinanakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Bili sa mga butika.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Bumili sa mga butika.
4: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Number 1!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga utika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
4: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong mag stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
5: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Ban, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Nance Corn Coffee.
13: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nance Corn Coffee.
13: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
13: para magpabilin ka nga healthy,
1: focused kag energized.
13: Nance Corn Coffee.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pa lang.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 12.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
2: This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunomi, ay hindi ko yung flight kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kunsing suking ang mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
11: Welcome sa isa namang edisyon kapag mga lagad sa palatuntunan tergita na isa udto karong adlaw kita subong Lunes. Yara kita sa petsa 13 sa bulan sang Hulyo 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan, tabok sang kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome sa Visayas, welcome Philippines. Welcome sa Visayas. Kamusta ang babaha sa inyo da? May iban nga mga lugar diri sa aton mga kabiyanan nga naginigo sang tubig baha. Kahapon, nagbigad yung mga inadlaw, bangod man sa sining mamunog nga pagtupas ang ulan. That is why nga subong adlaw, iban diri nga mga lugar sa Iloilo. Wa isang klase diri sa probinsya. So, pila diri ka mga banwa ang nag-declare sang suspension of classes. Subong adlaw nga Lunes, mga kabiyanan, ginalakipan ini diri sa probinsya sang Iloilo, diri sa First District, ang banwa sang Uton, tanan nga level. Sa banwa sang Tubungan, amuman, ang segundo distrito dira sa banwa sang Alimodyan, Iloilo, preschool Tubtob Senior High School. Sa banwa sang Leon, tanan nga level, ang New Lucena, tanan man. Sa Pabia, preschool hasta lang sa senior high school, kag diri sa tercer distrito sa probinsya sang Iloilo. Ang banwa sang Kabatuan, ang maasin kag banwa sang Haniway, tanan nga level, wala sang klase. Bangod man sang pag-igo sang mabaskog kag mamunog nga ulan kahapon kag umalin panagbigan man nga mga inadlaw. Subong nga balik init. Aga butwa si Haring Adlaw pero hindi kita kasalig. Dugay-dugay, liyogo na to ang ato pag-asa Iloilo, be. Liyogo na Radyo Manmark para ma-check na itong pinakauling nga dalagan sa panahon o pa ng atong pag-asa Iloilo Connection. Sa ngalan ni Radyo Man Don Dolido, iningin niyo alagad Radyo Man Ronel Sorbito. Ila diri ka mga drag ko, ang mga impormasyon, ka mga balita. Ang aton nga pag-istoryahan, Subong Adlaw, mga kabiyanan. Panagligad to, may mga fan run pa. Tigaling kay grabe yung mga inula, no? No? Di, sa sining at simpo, ay ti manog, kambyo naman ang klima naton mga kabiyanan. Alung-alungan. Ta kahapon, kunwai lang kitabis ang flood control project sa distrito sang Haro. Ah, laban-laban guro. Nagalangoy naman ta sa tubig baha mo. Kung madumduman ta mga kabiyanan prior sa sining proyekto, grabing binahaay na sa distrito sang Haro. Eh bangod nga ti, simpre kung wala ning flood control project, ang tubig maagi pa sa mga creek, sa mga kasubaan nga gagmay proti sa sining nga development naginlapad kag halos madiritso ng tubig baha sa dagat mga kabiyanan. So amo ni nga medyo nahagan-hagan siya. Pero bisan pa gani, no? Bisan pa gani. Nagligad to, naglinupok man ang Bulkan Canlaon. Subong naman ang Mayon, amo man. Ay, grabe itong asphalt subong sa Mayon, no? Sa area sang Mayon Volcano. Mga kabiyanan, pila ka mga barangay dito ang naga-foundation sang abo mga kabiyanan halin sa Bulkan, no? I-check tani dugadugang latest mga information diri sa ato nga pagpangalagad kay Maylinog Mangani nga nagluntad sa area sa Masbate ara sa 5.4 ang magnitude, no? Gintayog sila pasado las 8 o lapit alas 9 mga 8:54 sa record sa PBOX. Subong adaw Lunes, Hulyo 13 ang pagtayog mga kabiyanan dira sa area sang Masbate mga kabiyanan. Sa iban nga mga lugar medyo manubo-nubo na do, halos gani diri sa aton sa Iloilo do, waita niya mabatyagan, pero may iban nga areas nga nakalabot pa sa ila tong intensity 3 intensity 2 kag 1, pero sa Iloilo do ang Aklan daw nakabatyag pa intensity 1, pero halong lang gid ha mga kabiyanan. Ang pagpadayon sang impeachment trial kontra kay Vice President Duterte, Sara Duterte, nagpadayon subong adlaw alas 2 balikan ta naman eh. Check ta ni dali lang gid ang pag-asa Iloilo, nakasambay na sa aton nga line number 1. Why to? Why pa? O sige. Standby kay dugay-dugay i-check ang pag-asa Iloilo, pero subong adlaw kay Mante ang impeachment trial Monday to Wednesday ini. So subong adlaw balik ini. Mga kabiyanan, so may mga balantayan kita sa sining continuation sang impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Mga kabiyanan, ginrekomendar ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero na baguhon ang schedule sang impeachment trial. Kay may ginhambal siya nga gin-suggest nga obrahan o obrahon sa aga kuno ang impeachment trial alin alas 9 sa aga, tob-tob alas 2 para rin din sa magabihan gid. Itong iban mapululi para dito sa Metro Manila nga pagkala magluwas nga layo, grabe pa kagutok, ugtas ka. Itong ibang guro na nga gipatawag dano, hindi na nga dang ka galalain na kagdo, hindi na mapakalina sa witness stand pa lang. Amo lang yung witness stand nga nagapungko, no? Ang witness, no? Radyo Man Mark, no? Pero ti gusto nila ngay muon na lang aga, alas 9 hasta alas 2. No, okay man. No? Nga magsugod na ang ining pag-silo. Kay iset ini kon magsugod na ang second regular session sang 20th Congress sa July 27 o kung pagkatapos ang State of the Nation Address or SONA sang aton nga presidente mga kabiyanan. Pag-abot naman iya alas 3 sa hapon, pag-sunda naman ini sang sesyon sa Senado na Lunes, tub-tub Miyerkules man. Tidodolodritso ni daw ay mga taong walang pahinga ni mga senador. Tikon babaan ka pa di, kag mahilig ka sa live selling, agasto ni sa laway. Radyo Man Mark, no? Ara na tong pag-asa to. Standby, dali lang yun. Ara na sa itong line number 1 ang itong pag-asa Iloilo Connection. News, si Sir Charlie Depra. Charlie, si Radyo Man Ronel, mayong udto, sir.
12: Yes, sir. Mayong udto. Mayong udto sa tanong yatag ko lang matisang ari, man. Yari pinakauling lakasang panahon, karoon nga adlaw. Hulyo 13, 2026. Alas 10 na sa aga, uli na si Plata ng sentro sa Tropical Depression, may international name nga Haitian. Ginabulo ba base sa tanong niya available data? Ira sa mila 2.65 kilometro na sintangan sa Eastern Visayas o kung nasagwa sa Philippine Area of Responsibility. May kabasugon nga hangin magalabot sa 55 kilometro per hora malapit sa sentro, may pagmadlos naman magalabot sa 70 kilometro per hora. Magahulag pa na katungdan, amin na nakatungdan sa 30 kilometro per hora. Karoon nga daw, dirisatong sa may Western Visayas, particular na siya sa Iloilo, madayon na ka-experience sa pagkisa magalumang tupto, magalumang niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated, yung mga pagulat, pagpangilat pa nag-uob dala sa localized thunderstorms. Mahina tupto pakasarangan naman niya hangin, madali na bagat na nakatong daan para bagatnan, pagadalasang makanay tupto pakasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At sa ato temperatura, nasa 23, tupto 31 degrees centigrado. Adlaw, nagbunta kalasing ko 34 kayo na sa aga, magatuno dala sa 17 karon sa hapon. Sika mo ni pinakauling lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, early death.
11: Char?
12: Yes, sir.
11: Kumusta si Inday? Hindi iya si Inday Sara. Inday, ang bagyob lang?
12: Ito na, nakagawa na ni ka, naligad niya daw sa may Philippine Area of Responsibility.
11: Oh, nakagawa na. Okay. Tipa, ano, may na-monitor kita nga daw mga low pressure area naman, why pa?
12: Amo ni sir, ang LPA nga ito na-monitor, nag-develop na into tropical depression kay Ina.
11: Uy, kay Ina?
12: International name nga Haitian.
11: Okay. Ti ano ni siya kung naara na sa aton? Ano ni ngala niya?
12: Kung magsulat sa par, initagas ng local name nga Juicy.
11: Juicy?
12: Yes, sir.
11: Oh, anong spelling niya, sir? Kadamo, adaan niya sa spelling, ano?
12: J-O-S-I-E, sir.
11: Ate, sige. Thank you very much sa silinga information. Charlie, salamat, ha?
12: Welcome, sir. Mayan to,
11: thank you very much.
13: RMN News, panahon.
11: Pag-asa Iloilo pod kay Charlie Depra. So, si Juicy, kung mahimo magsulod na sa PAR o Philippine Area of Responsibility, si Juicy na sa to. Oh, sige. Standby, mga kabiyanan. Duga na itong informasyon ka mga balita. Dugay-dugay. I-check ta. Halong-halong. Oh, linog kong kaisa. Damasami man. Sako, linog panay. Abis ang bulkan. Subong. May Mayon. May Kanlaon. Kaisa may Taal. Sus Maria Kagusita. Muna yung matulot tayog. Mga kabiyanan. Ti sa Venezuela itong mga patay. Subong. Ara na sa 4,300. So, terrible pag itong ila. Kay balokati. Ang igo sa to, kwan mo, ang mayor gid nila nga lugar mga kabiyan, nanti madamo sa mga buildings ang na nagkalarumpag bangod sa sining kabaskog sang linog. Ara na tong Manila, check tanay mga dalag ko naton nga mga balita, mga kabiyan, mga local news na dugay-dugay, i-check tanay kay regular registered voters sa bilog nga Region 6 nagdugang sa malapit 14,000. Mga kabiyan, nanti may mga bago nga gusto man magbutar mo, ti ara na, nagdugang na ang mga kabataan naton. Sa Piyakabahin Flood Control Project sa sudad, gin-check mga kabiyanan ang area sang Mohon, kag ang Barrio Obrero, kag i-check taman dugadugeng Leon, kay doon na utod tong footbridge sa Barangay Kamando, sa Leon Iloilo. Check ta na dugadugay mga kabiyanan, ma-live report si Radyo Man na Flot Navarrete, nagikanda na dugadugay sa Banwa sang Leon Iloilo. Ara na tong Manila Station, i-check ta ni mga drag ko ang balita nasyonal kag international upod ang RMN Network News. Magbalik ang Targitanay sa Udto.
13: RMN Network News. Albert Hiner. RMN Live Report.
14: Idiniklara na dead honorable sa ospital ang isang sundalo matapos umanong magbaril sa sarili sa Barangay 3 nitong lungsod. Kinilala ang sundalo na si alias Erwin na sa ligalang edad at aktibong naka-duty sa 11th Infantry Battalion Philippine Army. Samantala, kinilala naman ang kanyang asawa na si alias Leonora, 26 anyos. Ang ama naman ni Erwin na si alias Edwin, 54 anyos at residente rin ng saming lugar. Ayon kay Police Station 2 Commander, Police Lieutenant Kunan Gadayan, nagkaroon ng away sa pagitan ng mag-asawa at binaril Erwin ang sarili at nasawi. Agad naman na kinuha ng ama ni Erwin ang kutsilyo at sinaksak sa likod si Leonora. Isinugod pa sa ospital si Leonora pero idiniklara rin itong dead on arrival. Narecover sa crime scene ang isang Glock 17 pistol na service firearm ng sundalo. Ayon kay Gadayan, voluntaryong sumuko sa police station si Edwin matapos ang insidente. Sa panayam kay Edwin, nakalib umano ang kanyang anak at nakatakdang bumalik sa trabaho sa Hulyo 28. Wala nang ibinigay na karagdagang impormasyon si Edwin tungkol sa insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatag ka rin.
15: Mga kasama, dahil rin po sa selos, dyan po sa Agusan del Sur Police, nambugbog ng dating kagawad. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan, si Radyo Man Prince de las Marias.
13: RMN Live Report.
16: Arestado ang isang police corporal na si alias Tisoy matapos mangbugbog ng dating barangay Kagawad sa Purok 2, Barangay Matabaw, Buenavista, Agusan del Norte. Ang biktima ay kinikilalang si alias Ronald, 54 anyos, at dating barangay Kagawad sa Barangay City, Buenavista. Sa panayam ng Armin Butuan sa Buenavista PNP, nakatanggap ng tawag mula sa concerned citizen ang kanilang ahensya at agad na rumisponde sa lugar na pinangyarihan kung saan napag-alaman na selos ang dahilan sa pangbubugbog umano ng isang police corporal sa dating barangay kagawad dahil dating nobyo umano ng kanyang kasintahan ang barangay kagawad kung saan matapos nagkasalubong ang kanilang landas sa isang resto bar sa barangay Matabaw, Buena Vista at nakakumustahan umano ang dalawa dahilan sa pagsisilos ng pulis korporal. Agad nitong binugbog ang dating barangay kagawad at tinutukan pa ng baril. Nagtamo ang biktima ng mga pasa sa mukha na kasalukuyan ng papagaling sa ngayon.
17: Tele Sir Rap, ongoing yung preparation natin sa mga dokumento, no? Considering na mayroong directive galing sa taas na i-file natin yung kaso within 18 hours, no, through in peace proceeding. So sa ngayon, sir, yung police na nahuli natin nandoon sa kulungan, sir.
16: Nasa kustudiya na ng Buena Vista Municipal Police Station ang nasabing police corporal para sa karagdagang investigasyon. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak, RMN.
18: Samantala, lalaking patawid ng kalsada sa bypass road sa Ordaneta City, Pangasinan, patay matapos masagasaan ng truck. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Denise Brillante.
19: RMN Live Report.
20: Patawid na sana sa intersection ng isang lalaki na mabanggay ito ng isang wing van truck dito sa barangay Nankayasan, Urdaneta City noong Hulyo 10 ng gabi na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa paunang investigasyon ng pulisya, kagagaling lamang umano ng biktima sa isang malapit na kainat at naglalakad patungong intersection nang bigla itong tumawid sa kalsada mula sa kanlurang bahagi. Kasabay nito binabagtas ng isang wing van truck ang parehong kalsada. Sinubukan umano ng 29 na driver ng truck na iwasan ng biktima ngunit hindi na ito naiwasan ng pagkakabangga. Nagtamo ng matinding pinsala ang biktima at agad na isinugod sa ospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Wala namang naitalang ibang naapektuhan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Urdaneta City Police Station sa insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, RMN!
15: Samantala, limang Chinese nationals arestado sa operasyon ng ilegal na bodega ng tabako sa Carangla Nueva Ecija. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
19: RMN Live Reports.
18: Limbang Chinese national ay naresto habang dalawang Pilipino manggagawang nasa gate sa isinigumang pagsalaki ng mga otoridad sa isang pinagihin nilang illegal na bodega ng paggawa ng sigarilyo sa barangay Hoson di sa bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Director Colonel Richie Clarabal, ikinasan nilang operasyon sa pagipag-ugnayan ng pulisya sa Municipal Business Permits and Licensing Office ng Karanglan matapos makatanggap na impormasyon mula sa isang residente hinggil sa umuling illegal na operasyon ng naturang pasilidad. Nabatid ng bodega matatagpuan sa isang maburol na lugar ilang metro lamang ang layo mula sa main highway at umaniwalang balidong business permit na inisyo ng lokal na pamahalaan ng Karanglan. Sa operasyon nasamsam ng mga otoridad ang ilang makinang ginamit sa pagpoproseso ng tabako na may mga karakter ng Chino, gayon din ang tunay-tunilad ng mga hilaw at na prosesong dahon ng tabako. Hindi daw makapagsalita ng Pilipino o Ingles ang limang inchik at nabigo magpakita ng mga dokumento magpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan at legal na pananatili sa bansa. Samantala, pansamantalang sinilalim sa protective custody ng mga otoridad ang dalawang Pinoy, patuloy pang sinasagawang inventaryo at pagsusuri sa mga nakumpiskang kagamitan at hindi pa rin matukoy ang kabuang halaga ng mga ito. Isinasagawa na rin ang verifikasyon sa pagkipag-ugnayan sa BIR, CIDG at sa National Tobacco Administration. Nagkipag-ugnayan na rin pulisya sa Bureau of Immigration upang alamin ang immigration status sa mga dayuhang suspect kasabay ng paghahanda sa pagsamba ng kaukulang kaso sa paglabag sa RA 910364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN. Mga balitang dapat pang abangan, Palacio naninindigang hindi makikialam sa impeachment trial kahit madawit ang Pangulo.
15: At Senador Dante Marcoleta, maaari nang ilipat sa detention facility pagkatapos uminom ng antibiotics ayon sa PNP General Hospital.
18: Pilipinas, sa ito po
21: sa dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
23: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, Nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
0: Hindi na dapat pagtalunan ang authentication ng video kung saan sinambit ni Vice President Sara Duterte ang pagbabanta sa Pangulo ng Bansa. Kaugnay pa rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at mungkahi na paikliin o pabilisin ang paglilitis. Bilang abogado, ipinaliwanag ni dating congressman at bayan muna chairperson Nery Colmenares na hindi naman itinatanggi ng bise ang nasabing video mula sa online press conference noong November 2024. Dagdag pa ni Colmenares na malinaw naman ang alegasyon sa pangalawang pangulo na nakapaloob sa Article 4 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa grave threat.
1: Una, sa korte, allowed ang judge na magtanong. Ang tawag doon, clarificatory question. Magka-clarify si judge. Wala pa siyang husga. Pwede namang gawin niya ng mga senator na nagka-clarify sila, hindi na maintindihan eh. Ngayon, the moment na may husga ka, i-reserve mo na yon sa ending. Da muna dito. Pangalawa, so kung yung lalo na yung tanong ng ordinaryong tao, ay di talagang ano yan, clarificatory yun. Pwede talagang itanong yun. Halimbawa, tinatanggi niyo ba? Pag sinabi nila na, tinatanggi namin yan, di namin ginawa yung video press con. Ayun, di pwede na tayong magdebate ngayon sa original ba yan, nangyari ba yan, tampered ba yan, yung ganon.
0: Naniniwala rin si Colmenares na hindi na rin kailangan pagtalunan ang inaakusa sa bise at hindi na rin umano mahalaga kung totoong umupa ito ng papatay sa Pangulo at dating Speaker Martin Romualdez.
1: Sa totoo lang, in a grave threat case, baliwala yung kung ano man yung dahilan mo, ba't mo tinakot yung isa. Yo. Hindi siya kailangan. Ang revised penal code, dalawa lang ang elemento ng grave threat. Una, you issued a threat. That's the first.
0: Mm-hmm.
1: The second element is that threat constitutes a crime. So kung nag-threaten ka ng isang tao, pero hindi namang krimen yung threat mo. Pag sakaling nag-hire siya ng assassin at talagang napurubahan na ang assassin ay papatayin si presidente, hindi grave threat ang kaso doon. Isang kaso na naman yun.
0: Yan po ang tinig ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares sa panayam ng DZXL RMN Manila.
23: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
15: Presiding Officer, hindi po pwedeng diktahan ang mga senator judges sa may tatanong sa testigo. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Conde Batak.
19: RMN Live Reports.
3: Pwedeng diktahan ng presiding officer ang mga pwede bawal na itanong ng mga senador sa diktado na nagpapatuloy pa rin ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Ito nilinaw ni Senate Impeachment Court presiding officer sa kabila ng naging pagkwestiyon noong nakaraang linggo ni Senator Judge Pia Cayetano kay Senator Judge Lisa Ontiveros dahil sa pagtatanong ito kay prosecution lawyer at attorney Amado Diputan na di na conclusive o may paghatol kay VP Sara. Paniwanag ni Escudero, hindi niya pwede kustunin ang pagtatanong ng mga senator judges dahil sa impeachment court sila ay pantay-pantay at may kalayaan silang magtanong. Sinabi nito hanggang panalo na ang pwede niyang gawin sa mga senator judges ng pagsatanong niya ay hindi angkop o dapat iwasan ang tanong.
4: Hindi ko kinausap ang bawat senador kaugnay sa pwede o hindi nila pwedeng tanungin. Hindi naman yata tama yon. Hindi naman ako primus inter pares o una sa magkakaparehas. Pare-pareho kaming senator judge, nagkataon lamang na nagpe-preside ako, pero hindi para sa akin diktahan kung anong pwede at hindi nila pwedeng tanungin. Subalit, kapag ka ito ay medyo tumatawid na sa pwede at hindi pwede, pwede lamang ako magpaalala na sana hanggat maaari iwasan yun. Sa ilalim kasi ng korte, ng impeachment court man o regular na korte, korte. Ang ebidensya ay dapat pinapresenta sa pamamagitan ng mga testigo, hindi sa pamamagitan ng mga abogado.
3: Dagdag pa ng presiding officer, pare-pareho silang tingisa ng boto sa pag-appeal o pag-convict sa nasasakdal na vice presidente. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Puente Bata, Tatang.
23: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Samantala, anumang sitwasyon, hindi maaaring magbigay katwiran sa pagbabanta sa buhay ni Numan. Kasama mo sa balita si Radyo Man Grace Mariano.
19: RMN Live Reports.
2: Ginit ng hapon ng sitwasyon, kondisyon, impon, ang magbigay ng pagbabanta sa buhay
19: ni Numan. RMN
15: Ang palasyo naman mga kasama nanindigan na hindi makikialam sa impeachment trial kahit madawit ang Pangulo. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Radyo Man Chanel Salazar.
19: RMN Live Reports.
5: Nanindigan ng Malacañang na hindi ito makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit kabilang sa mga articles of impeachment ang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, iginagalang ng palasyo ang hiwalay na kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura. Ang sinadoan niya bilang impeachment court ang may ganap na kapangyarihang dinggin at pagdesisyonan ang kaso. Kung mababanggit naman ang pangalan ng Pangulo sa paglilitis, sinabi ni Castro na mga impormasyong nakabatay sa katotohanan lamang ang ilalabas ng Malacañang upang malinawan ng publiko. Sa Article 4 na impeachment complaint, iniuugnay si Vice President Sara sa umano'y pagbabanta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez matapos niyang sabihing meron naman na siyang kinausap na assassin na papatay sa tatlo sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Ano mang sitwasyon, hindi maaaring magbigay katwiran sa pagbanta sa buhay ni Numan. Balikan natin ang report ni Radyo Man Grace Mariano. Radyo Man Grace.
6: Nga ng House Prosecution Panel na walang anumang sitwasyon, emotion at kondisyon ang makapagbibigay katwiran sa pagbabanta laban sa buhay ng sinuman tulad ng banta ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay umano si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kasama sa layunin ng pagpapanagot kay VP Duterte ang matundukan din ang kultura ng pagbabanta sa kapwa na siyang sinusunod ngayon ng mga taga-suporta ng ilang matataas na opisyal ng ating bansa. Ipinunto naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi maganda na tinitingala, napapanood at ginagaya ng ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, ang mga leader na mayroong hindi magandang asal at naghahasik ng galit o pagbabanta sa kapwa. Di naman ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin mali ang naipakita ng ilang leader ng bansa sa mga nakaraang taon na normal na napagbantaan mo ang isang tao dahil nagalit ka o sa ano pamang rason, dahil kung ganito anya ang mangyayari ay tiyak mababalot ng kaguluhan ang ating bansa o ang buong mundo.
7: Ito ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threats ng pangalang Pangulo. Ang pinaprosecute din po natin yung kultura ho ng pagbabanta. Hindi ba? Ang nakita ho natin, the followers follow the leader. Hindi ba? So, if the leader had made threats against the president, kahit yung mga sumusunod ho sa kanila, eh ganun din ho yung ginagawa.
24: Hindi lamang po natin ito pinananagot dahil siya po ay vice presidente. Pero gusto rin po natin ipakita sa mga bata, sa mga kababayan natin na ganito po ay mali po. Hindi po ito ang dapat na asal o inaasal ng mga tao, lalong-lalo na po yung mga nasa pinakamatataas na posisyon.
25: Naipakita noong mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Imagine a chaotic world, a chaotic country,
6: Yan po sina Representative Terry Ridon, Joel Chua at Janet Garin. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajoman Grace Mariano, Tatak, RMN.
15: Sa iba pang balita, kulang pa rin ang ginagawa ng pamahalaan para mapagtibay ang soberanya sa West Philippine Sea. Sinabi po yan ni Atty. Coalition Convener Ed De La Torre kasabay na ikasampung anibersaryo ng arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryong inaangkin ng China. Bagamat malaki na ang pasasalamat ng bansa, lalo ng komunidad na pangunahing nabubuhay sa yamang dagat mula sa karagatan, naniniwala itong si De La Torre na kulang pa rin ito upang tuluyan mapagtibay ang 9-dash line at exclusive economic zone ng Pilipinas. Dapat iisa lang dapat anya ang hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang hindi masayang ang ipinaglalaban ng iba't ibang sektor.
1: The government can do much better. Pero tanggapin rin natin, kilalani na mula nung naipanalo nung panahon ni Pangulong Pinoy yung arbitral ruling, pero na-interrupt saglit kasi ibang posisyon ni Duterte. Ngayon naman, si BBM, ironically, mas maganda na ang posisyon. Ngayon, ang panawagan lang natin ay kuminsan, iba-iba pa sa mga official ng gobyerno, iba-iba pa ang posisyon. At natutuwa kami, marami naman mga local governments na pipick up na ng issue. So, like anything, sa buhay natin, salamat sa nangyari, kulang pa, pero pasalamatan mo ng ginagawa sa halip na i-discourage mo at kakantsawan mo pa.
15: Kailangan din ani na may isang posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan para mapalakas pa ang pag-iit sa ating soberanya. Naniniwala din si De La Torre sa ibang sektor na tila pro-China, bagamat alam ng grupo kung ano ang kanilang pinanggagalingan.
1: Hindi madali ang laban, pero ang mas mahalaga, huwag bibigay agad kahit na yun. Huwag din naman tayong ilusyon na madali ang laban. I see this as long term . Kasi sa China, long term silang nag-educate sa mga kanilang mamamayan na kanila itong buong South China, si 9-dash line at iba. Tayo, sabi natin, sana pati ang DepEd at iba at media, ipaliwanag ito. Hindi ito makukuhang minsanan sa isang argumento. Kasi may pinanggagalingang iba-iba ang posisyon.
15: Kahapon nagkaroon ng serye ng aktibidad para igiit na may karapatan ng Pilipinas sa karagatan na bahagi ng ating teritoryo. Ginawa ito sa Quezon City kung saan pinasinayahan ang monumento o bantayog ng tagumpay ng Pilipinas sa WPS at mayroon ding parada sa Palawan.
0: Relasyon ng Pilipinas at China, mas maayos kung susundin ang international law. Ayon sa PCG official, kasama mo sa balita si Rajoman Jairus Peña Florida. RNN Live
8: Reports. Nasa mas magandang relasyon ngayon ang Pilipinas.

0: international law. Titigil sa pangaharas sa mga ordinaryong Pilipinong mangingisda, mga barko ng PCG at BIFAR, titigilan ang pagsira sa kalikasan dahil sa reclamation at ang ilegal na pag-angkin sa teritoryo ay nasa maayos na kalagayan anya ngayon ang relasyon ng dalawang bansa. Kahapon nang isagawa ang National Peace Walk bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na kumilala sa Pilipinas bilang may karapatan sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Samantala, 12 individual na isinasangkot sa pagkamatay ng 2 Ateneo student athlete sa Aurora, inirekomenda ng NBI sa DOJ na kasuhan na. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulev. RMN Live
2: Reports. Inirekomenda nga ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ na sampahan ng kaso ang 12 individual na isinasangkot sa pagkamatay ng 2 student athlete ng Ateneo de Manila University sa itinagawang team building sa Aurora. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang inirekomendang kaso ng NBI laban kina Ateneo Cagers Coach Tab Balduina, 6 na assistant coaches at isang physical therapist. Habang inirekomenda rin ng Bureau na kasuhan ng simple negligence resulting in 2 counts of homicide ang 3 resort owner at 1 athletic director. Kung maalala noong Hunyo 12 nang malunod ang Ateneo Blue Eagles rookie basketball player na si Rene Baterbonia at teammate nitong si Divine Adili. Una nang inirekomenda ng CIDG na pakasuhan si Baldwin at 10 miyembro ng kanyang coaching at support staff ng paglabag Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet, Tatak RMN.
3: Senatoro Dante Marcoleta, maaari nang ilipat sa detention facility pagkatapos ng pag-inom ng antibiotics nito, sabi ng PNP General Hospital. Kasama mo sa balita si Radyo Man Marjo Domingo. RMN Live
4: Reports. Kinumpirma ni Pulisitan ng Jolong Benaling Bayani, Chief na Internal Medicine ng PNP General Hospital, na maaari nang ibiyahe at makalabas ng ospital si Senator Dante Marcoleta. Ito ay pagkatapos na makumpleto nito ang antibiotics na binigay ng PNPGH sa kanya para sa kanyang mild pneumonia. Ayon kay Bayani, inaasahang matatapos ang pag-inom ng antibiotics ng senador sa July 15. Nagdagpa ni Bayani, nakapagpasa na sila ng updated na medical report o tungkol sa kondisyon ng senador sa Sandigan Bayan.
5: Clinically stable naman po si Senator Marcoleta. Controlled po ang blood pressure po natin ngayon. And nakapagpasa na po kami ng medical report. So antayin na lang po natin. Hanggang doon lang po yung ano natin. So for completion na lang po yung antibiotics niya, then tulad po ng sinabi ko, anytime po pwede naman na po. So, July 15.
4: Samantala, bigyan din ni Bayani na naayos na sa pag-usapan na ng PNP General Hospital at CIDG ang koordinasyon patungkol sa mga bisita sa nasabing senador. Iniyak naman ito na handa sila na i-transfer ang senador kapag sinabi na ng Sandigan Bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN.
1: Unfair na pulisiya sa proteksyon ng mga consumers ng ERC, pinaiimbisigahan ng Senado. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Senado, si Rajuman Conde Batak. RMN Live
6: Report. Pagkakahan ni Senator Rizon de Veros ang anilay unfair o minipata sa pulisiya para sa proteksyon ng mga consumers na pinaiiral ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa Senate Resolution No. 509 na iniyahin ng de Veros, inukoy niya ang mandato ng ERC na protektahan ng electricity consumers, subalit posibleng nagkukulang ito. Partikular na anya rito ang karapatan ng mga consumers na iprotesta ang bayanin sa kuryente, lalo na kung mali ang pagbasa sa metro. Pero pinapala naman, bayaran na ang nakaprotest ang bayanin. Paglugasyon ng Diveros kung bakit magtas sa consumers ang responsibilidad sa maling paninil at nanganganib pang makutulan ng kuryente. Dismayado rin ang mga consumers sa inaprotahan ng ERC na pagtaas sa singil sa kuryente mula at sa alimusyong report sa panibagong paglalaas ng singil sa kuryente na halos sa 35 cents kada kilowatt hour. May ibang dahilan ay ang pagtaas sa presyo naman ng petrolyo.
7: Dapat klaro na kapag may maling singil,

0: hindi mapuwersa ang mga kababayan natin na magbayad para makaiwas sa abala. Lalo itong mahalaga ngayon dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente simula pa noong Pebrero. Hindi pwedeng habang nahihirapan na ang mga consumer na itama ang maling billing, tayo rin ang sunod-sunod na sinasalubong ng pagtaas ng singil sa kuryente. Kung may mga patakaran na naglalagay sa atin sa alanganin, panahon na para repasuhin at baguhin ang mga ito para matiyak na ito ay makatarungan at tunay na pro-consumer.
1: Ernie Samontiveros, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Puantibatak, Takak, RMN.
2: Balita sa Ibayong Dagat, nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na sumiklab sa isang resto bar sa Bangkok, Thailand, Lunes ng umaga. Sa pinakahuling ulat, umabot sa 27 katao ang patay sa pangyayari kung saan marami sa mga biktima ay hindi nakalabas sa establishmento. Mahigit sa 60 naman ang nasaktan at isinugod sa ospital. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis na kumalat ang apoy at agad na nilamon ang kisame ng Rong Beer na Lat Prau na nasa Chatuchak District. Sa atin naman balitang sports, sa kabila ng biglaang kabiguan sa kanyang inaabangang pagbabalik sa UFC, iginiit ni Conor McGregor na wala siyang naramdamang problema sa kanyang tuhod bago ang laban kontra Max Holloway sa UFC 329. Ayon kay McGregor, nasa maayos siyang kondisyon bago ang unang sipa sa laban, ngunit doon niya nagtamo ng injury na naging dahilan upang hindi na niya maipagpatuloy ang bakbakan. Pinabulaanan din niya ang mga espekulasyong may dati na siyang iniindang pinsala bago sumabak sa octagon. Bagamat pinaghihinala ang ACL injury ang tinamo ng dating 2-division champion, nananatili siyang determinado na makarecover at muling makabalik sa aksyon. Sa kabila ng panibagong dagok sa kanyang karera, tiniyak ni McGregor na hindi pa ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay sa mixed martial arts at nangakong muling babangon para sa isa pang pagbabalik sa loob ng octagon. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
3: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios at Lata Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
4: RMN Network News. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Kung magwa kita sa aton balay, ulubrahan o kung eskwilahan, magdala sang tumbler o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadua, ang pamaypay o kung portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita firme kag hindi kita mataman sang init. And of course, kalok kag payo para maproteksyonan ang aton lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi mag-damage ang aton nga panit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ini nga pahanundong halin sa Iloilo Provincial Health Office.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente kag dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mga kabyanan, subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
10: Dr. Pinoy, Squaling Capsule.
11: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squaling Capsule, ako na matyagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy, Squaling Capsule. Squaling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squaling

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Rightis na gali.
5: Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
5: Wala, nagidagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog, gikaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Ano itong score gani?
6: 470.
8: Nagtiko 2.
6: Sa gabi, 2. Sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Visio. Ang Visio. You might D3. Mga buti ka.
1: San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Maging balik bayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Megamon Herbal Rasul.
3: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megamon Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
2: Yara lang
3: sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charmin Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Kuya Sir Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusa.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa misuking ang mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Santon Plus Gold.
13: Ako si Joven, sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika.
4: Oras tata, kalas 12:50.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD Reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
4: Opo, nasa-check ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
5: Yes po! At hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
6: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
7: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
3: Sa sunog, handa ang VFP.
8: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Unto.
19: Mga Kagrajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN Targetanay, sa Unto, ang oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakala sa 12:54. Sanday ka, sanbay kay i-check ta dugudugang report kag iban pagiging mga balita diri sa aton nga pagpangalaga upod kay Radyo Man Joel kag dira mga kabyanan sa kay Radyo Man Flo Navarrete sa Banwasang Leon, Iloilo. Ay may mga footbridge dito nga nagkalaguba. Bakod man sa sining mamunog nga ulan kag mabaskog nga pag daludo sa tubig baha. Kag ining report ni Radyo Man Joel kay may head-on collision sa duha ka mga motorsiklo diri sa dalan diversion sudan sa Iloilo samtang nagapadayon ang fan run sa nagbigad nga adlaw. Ginakabig ini sang titi mo nga human error. So though isolated ba lang ang kaso, pero may isa ka konsehal si Councilor Nini de la Liana. Da may ara naman sa yan. Nag-dada-dada naman to siya, ho? Nga, do hindi gitsa ko nakuntinto ni sa mga pulupanan. Why ka kabalo nga may sports tourism ka mga gina-duso diri sa sudad sang Iloilo? Tapos masagay kay mo na kumod-kumod. Why nyo ni maistoryahan sa sesyon nyo, ha? Do na ngayon man ni sa mga permit sa inyo, da? Anong imo? Nag-pamato ka? Naghambal ka? Why ka mo nag-istorya ni Kagawad, Sedpre Kabalona, da? Ni Kagawad, Janiyang? Kami nga entusiast ini sang sining sport? Oh, sini nga pulupan lang kadulo dalagan para mani sa health sa pumuluyo. Ibasol mo yan. May isolated nga kaso sang Bunggo Anay. Ibasol mo dayon sa panran Maria Kagusip. May ari ni sa sang post nga ginaduso. Yang ado dito yan ang ibutang to sa Sunset Boulevard. Why guro ka balo nalipat guro ni sinini de la Liana ang Sunset Boulevard? Pila ka beses na kami disgrasya dahi. Why pa na panran ini? May mga disgrasya na da sa Sunset Boulevard. Kung may kala disgrasya naman da kay drop mo tanan ibutang, basulon mo naman. Ang konklusyon mo da yon kalang ya pa kwanda yon. Doay pagani, why bala ma-analyze mayo da yon ya post bala kagasagay dada ng dada. Kung mag-i-post ka nalang guro ka mag-istorya sa mga upod mo da sa City Council before mo ibuyan ini. Why ka mo ka-istorya ni Kwan? Ni Councilor Sedpre Cabaluna da? Why ka mo nag-pungkuanay ni kag nag-istoryahan ay da prior sang pagsagay mo? Butang sa kung ano-ano. Pila ka na kabeses ka tipaslong, why ka pagit ba kadudlaan ha? Kag kung ma-realize mo sa ulida, yun mo lang mangayo, pasinsya. Kulo pasinsya, pasinsya. Pero sang time nga mo nang hindi mo ginmapunggan ang pagkuhan mo. May kay mo guro kay wag kagudulo dalagan. May nagmuno ay nisa gadalagan kay ga. Hindi na ya. Oh, check ta na dugay-dugay. Kagawad nini abi before ka bi magbuya sa mga tinaga mo da. No, kapin pa mabasahan ini. I-analyze mo nanay. Kay kapila na kabeses, mabalik ni sa inyo. Pila kabeses na ginag... Pila ka... departamento na ginagyan bago na mahatagan sa permit. Tapos agay ka mo doso sa sports tourism di. Tapos amo manang ng iambal. Di mo gusto itago ni sa kilid sa punong? Para yaway disgrasya sa dalan? Alang-alang man ma-fun run ka sa tunga talamnan? Mano ka to makiay-kiay sa talamnan? Siyempre, ginabutang na sa mayor nga dala nun. Kaya radang makita sa mga bago abot sa aton din. Ano ko namin gali isang Iloilo City, no? Kaya daw ang muni gali yaw, daka friendly sa mga muni, mga fun run, mga activities nga kaangay sini. Kaya diba, siyempre magdalagad-lagad na may ay kabalo nga may iban nga mga taga-iban nga lugar nga kanto di para sa amo lang na. Di pag gimbutang mo na sa mga dalan nga nami, makita man nila, ay wow, ano ka, samtang nga dalagan, gahangaw-hangaw na mo. O, pag sugod siya na, kundi, kwan pa? Why pa na gawa silak ang Aringadlaw? Pag butlak sa Aringadlaw, kita mo ng tanang background sa palibot. Ang ginadalaganan mo, kung sa Sunset Boulevard man na, diri man na sa diversyon, makita mo ng katahom niya, kag comparable sa ibang nga lugar, diri sa kalibutan. Tapos may gamay lang yung abungguan ay iba, solda yun sa mga full of fun run. Surya, si Johnny Yang daw, ka-enthusiast na sa muna. Si Sidfrey Cabaluna, kagiban pagit ng mga mahilig sa dulo dalagan-dalagan, kaya ga ulikid sila sa ilang ikawang lawas. Ay mo dayo, kalangin mo yan. Konsihal ka pa naman, di mabasahan na ba? Kaway, tanan na nga negatibo. Way mo manalisara nga, manalize ni nga hubog. Way mo may siling anay sa kagalingon mo nga ba siya isolated case lang ini. Kiti do, amo pa malang kunin na kabati nga may panran do kadungan gidining aksidente. Gidayon. Alang-alang makikiay ito kagawad sa talamnan o sa punong. Kay safe to. Oh. Dali lang ara na to. Dali lang gid. Antes na kuwao ng report ni Radyoman na Joel. Kay ang TTMO nagsiling human error. No? But silingon wala iasang kay labtanan ding dulo dalagang-dalagang kagpanran kay prior siniya damo na ninagyan. May mga announcement na ni. Nagagin na ni sa City Council. Nahataga na ni permit. No? Kompletos, Ricardo's ni. Kag pila ka beses na niya nag-blue fun run kita. First time na niya tabo kami amonia sa samtang nag-fun run. Dayon ang konklusyon mo. Siling ka nga bangod na sini. Oh. I-check na ni Dugado guys. Standby Radyo Man Joel. Arianay. Abi pag inom ka na abis ang kwano, produkto ni Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule. Pagbugtaw mo ko na aga, kita mo na di nga green na green ang ilo-ilo. Damo mga tanom. Pagkabutlak sa nga daw, makita mo, ma-apresyar mo, mabalik-balik ka di may panan daw. Kapin pa kung kapangayaw ka, kag mahilig kasi niya, bisan haling ka pa sa ibang nga lugar. Mga taga Isla Sampanay, gaya pangayaw pa na di, mga taga Ruas, kilala ta to, taga Antique. Ibang taga Aklan, ibang gani, taga Manila pa. Nagakadto pa di para lang sa amuni mga event. Kaya mga dumalagko nito nga mga event mo. Ang mga sponsors sini, hindi na gani siling ang mga lokal nga mga... organizers sa nag-income sini kiti halimat sa Manila ning iba no mga dalagko na ning mga organizers sa nagapatigayon diri ang ato ni masalo na malang kita gani na di para ma-promote man ato ng lugar ta ara na to dali lang inom ta na ibla Evergreen Herbal Capsule ang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kaluan sa produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hiko. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang taranga sobra buhin na ng taranga kulang, dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, ka nagabalansi sa sistema sa aton nga lawas. Tandaan na ito na, kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabyanan, babuligan kita panubo, kag inormalize na sang Evergreen Herbal Capsule, basta mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, hindi magkabalaka, dugangan naman niya. No, para balance kidi ang aton nga lawas, no, kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Mo na gani nga siling naton, dapat mag-inom kita sini because 7 ang persa sini in just 1 capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo!
17: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka, mineral, sure, bol, niya wala tada mo istorya da, mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Galing naman pag inaulat na ito, 2 to 3 capsule a day lang, sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
19: Isa sa mga users nagpamatuod.
20: Araw, sir, ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo diyan sa Palawan?
21: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
20: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
21: Diyos, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako maka-hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
20: Kamusta yung pakiramdam mo noong uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
21: Diyos, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Nakatulog na ako na maimbing. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahihin ng gato. San masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ang ganda na Evergreen Herbal Capsule.
19: Evergreen Herbal Capsule, mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw. Ariglado, Evergreen Herbal Capsule, ha? 2 to 3 capsules kada adlaw. Yaring report, nakastandby. Si Radyoman Joel Franco, nagikan sa Iloilo City.
18: DYRI, Radyoman Report.
22: Gina tanaw ni Titi mo, hello there, Kukarabansos, sa Radyoman Runel, nga human error, no? Ining natabo ng head-on collision sa duwa ka motorsiklo dira sa may diversion road kahapon sang aga. Samta nagpadayon ang Puma Half Marathon Series Iloilo Leg. So, no, sa kay Garbanzos, antes naman yung tabong insidente na tumba na ni Galico, no, yung isa sa man involved ng motorcycle ko may angkas, dito pa lang sa may San Rafael Mandurriao, no? Ginbulikan siya babangon, ginistorya siya sa mga traffic enforcer, kag doon may napanimuan niya posibli so, nakainom, no? Gin-advisean siya na ang dirang lugar may ongoing fun run, kag may road closure, kag may ara sa dalan naging convert no into two-way lane no pero nagpadayon ining driver kag matiyon-tiyo na moto natabo ang ining insidente gin klaro ni Garbanzos nga ang organizers nag-comply no sa mga requirements no nga gin-require sa ila ang good nga matagaan sila sang sining road closure ordinance santo man sa gitpasa nila sa titimo kag ginaprubahan sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council. So no, sa iya ang ining bagay no kway sila sa nakita nga lapses sa on the side sa organizer bago sa ila maging star ng mga traffic cones, traffic blinkers at may mga marshal maging star side by side sa personnel sa titimo. Pero sa suggestion ng Regiman Lonel, posibleng halino na lang sa Sunset Boulevard ang ining mga fun run o kung iban pa ng mga mobility activities, bukas man siya, no?
19: Uh-huh.
22: Galing siling niya sang una, itong gin-open ng ining idea, ang mga involved, like, ang mga stakeholders ng siling, at least niya si iban ganing mga countries, major roads man ang ginagamit.
19: Correct.
22: No, sa mga,
19: okay marathon. Man na. Yeah, correct. Kay bangod niya ti, kisa ti gina-showcase naman ang lugar tamo, kuni tago tanakaroon, hindi naman nakitaon. Plus, kada fun run, may gakatabo inihaw. Ano first time ni? Kadamo na ni kabeses nga kada fun run, may gakaksidente? Well?
22: Do wala man, Regimen Ronel.
19: So first time, ako, nakita ko, sa balita, ganda nga itong business. So, first time ko na yung nakabati nga during fun run, may natabo nga kaangay sini. Pwede naman siling isolated nga kaso. Kasi sa ibang nga lugar, ang fun run, araman sa mga mayor nga dalan, wala man sa may nag-kwanda. Ang inaiya, kung human error ang investigation ng Sir Gribansos, hindi na yan sala sang fun run, kundi sala sang nag-drive. Well?
22: Mm-hmm. Yes, yes, Regimen, Ronel. No? So sa iya, open siya, no? Kaisuryahan. Kasi para sa ilaga ni Regimen Ronel, kung ito'y butang sa isa lang kalugar ang ini-activity, pabor sa ila, kasi controlled ang lugar.
19: Why slow brahon eh? Why slow brahon eh? Kagapin pa, but may nagasiling, nasiling ito yung traffic, ginabutangan ni kagahon, para nga ang traffic niya, hindi ba disturbo, why niya traffic sa muna nga mga oras? So may ibang gagasiling niya, panarang kamuda, mayor nga dalang, ginasiling ang traffic. Wala traffic kay timprano pa kaayo, nagasugod ining panran, kagalos pa sa dollar size, why na ni, tapos na ni? Well?
22: Yes, Regimen Ronel, no? Actually, 3 to 7, yung mga schedule, no? Ang sining organizer, no? Sa ila sining panran. Kung isa may mga tipiyas, hidman guro sa schedule niya, pero kalipot, medyo tolerable, no? Kung matiyan tabla, Regimen Ronel, ang pagpahayag ni Titi Mohel o Dalico Garbanzos sa atong sige pag-interview.
0: Very unfortunate na may head-on collision kita sang duragid ka motorsiklo. Mm-mm. Initially, bago ina sang collision, inang motorsiklo nga may angkas, hindi mo ko gusto nga magdugang pa sang insult pa sa injury, ano? Nga natumba ina sila dito sa may duragid sa San Rafael stoplight.
19: Mm-hmm.
0: Ginbuligan ina sila, gin-inform ako nga ginbuligan pa ina sila nga parang kay natumba sila, ginbuligan ina sila kag gina-advisean nga may mga activity kita so dapat kung pwede maginay-hinay or mag maging may nalungon.
19: Mm-hmm.
0: And nag-fight after sila. May mga napanimuhuan eh nga hindi amo nagdiretso pagid no nagtraverse sila sa dalan nga ginobra nato nga two-way because of my fun run activity.
19: Mm-hmm.
0: And then amo na ang kursang head-on collision.
19: Mm-hmm.
0: Sa part sang aton mga organizers no ati may authorize ini sila because they have regulation ordinance ang closure pagti bago ina sang regulation ordinance ma-approve may mga coordination meeting man nagpalatabo since nga this is a very big event so para sa mga requirement gina-required naton sa mga organizers I think nag-follow kag nagbutang man sila no sang katulad sa mga marshals sa mga cones, sa mga directional signages, and sa mga areas nga wherein daw maano ang visibility, may mga blinkers.
19: Mm-hmm.
0: Very unfortunate, suliton ko, pero kung kami iya magtanaw, this is a human error, no?
19: Mm-hmm.
0: And ang cause ang hining aksidente.
1: Mm. So, nasunod, sir, ang mga protocol, lapses na inisya on the side sa mga na-involved sa aksidente?
0: Yes, ang requirement naman niya, no, na sunod inisang organizers,
19: mm-hmm.
0: kay they are regular nga nag-apply diri sa aton, kag mm-hmm. dino already ang mga protocol nga gina-required naton sa ila. Na gina-strictuan gid naton ini, kag nga dapat magsunod gid no sa mga public safety requirement ya sang opisina.
19: Mm-hmm.
0: Before ina ma-aprubahan man ng ilang mga closures ginapagi ginan-address ang committee chair sa aton kagti may series nga coordination kagti may mga requirement kami nga ginapa obliged gid nga i-anon sang mga organizers.
1: Mm-hmm. Di ba sir comply. Before ginatagaan sila sang permit gina requirements sila may aras sila sa ilang kabalingon nga security plan Ang emergency
0: yes.
1: plan?
0: May emergency plan, no? Route plan kag mga deployments ang ilang marshals.
1: On the side, nasan may ginabutang counterpart ang TTMO para dira?
0: Yes. Every time na may mga activities nga mo sige, ara ginang aton personnel, gina-issuean gina naton sang office order para nga ini mag-supervise kag mag-manage sang ining mga fun run activities naton.
1: Pero sir, no, may mga sentiments no regarding sa holding sang fun run sa mga main roads naton, no? Ano inyo imo pananawan, sir? Do you plan to study na sang sining mga paggamit sa mga main thoroughfares naton as rota sa mga fun run?
0: I think na-open na ini, no, previously na ang tanan ng mga active mobility activities dito hiwaton, no, sa isa ka dalan o dito sa Sunset Boulevard.
1: Mm-hmm.
0: And may mga nagluwa man dito ng sentiments sang daw short sang na napatawag dito ng coordination meeting na sa ibang ganito ng country gina ano man na ginabaligya, no?
1: Oh.
0: Sa mga main thoroughfares nila ang ginabutang ining mga kahiwatan. Ti sa akong nga kung ma-open iniliwat, kag ti kung mag-designate iman, kung ma-approve later on, no, sa council, ti mas mayo nga sa isa na lang kalugar so that more control and management nga pag-abuhato natin. Kaysa subong, no, ang weekend natin nga mga inadlaw, no, udaw wala inisirong may mga active mobility activities gid, no, nga ginahiwat. Ti isa ini ang umaran.
19: Well,
22: ang kabahin, no, sa ang pangayag ni Tito Mohed Oldarico Garbanzo.
19: Pwede man na. Pwede man na nga muna. Pero ti, sana siling tanakon ibasol. Tagid ya bangod sinat do hindi kuya... Daw hindi ko nakita nga mo ginang pinakarason blang after all kun lang taon mo ang number of fun run activities nga ginpatigayon sa Sudan sa Iloilo di na ma isip pero first time nga natabo kita nga may amusin ni so bisan ano pa daya kag din mo na ibutang may ras-ras da sigurado ginaiya gihapon nga matabo ini well
22: yeah samo na regimen Ronel no actually sa supposed diri ni Councilor Cedric Cabalo na kaysa ning chairman sang committee on transportation siya ning nagapasar sang ordinance regimen Ronel no ang ginpangayo nila diri nga oras is alas 3 sang aga tugtog alas 7 imedya sang aga no ang ila siya ginpangayo halingid man ni sa kwani, halingid man ni sa isang city diversion, tugtog dito sa may Sunset Boulevard, no? Ang ilagid man nga rota, Rajaman Ronel, no? Kanti, based man diri, na sunod man, no, sa organizer, ang maging pang require sa ila, antes gin pasar, no, ang ining ordinansa. And, kung basihan, no, na-comply sa city organizer, ang ila sining ang mga requirement before sa gindagaan sa road closure kagsas ng ilas ng rota. Pero hambal ni Councilor Cedric Cabalo na hunatun nila ang final nga police report despite nga may nagagulwa at karoon nga may informasyon nga medyo nakainom din man kuno ni ang na-involve, ang isa nga na-involve sa tinging vehicle accident. No? Pero without adding insult to the injury, hambal man ni Councilor Cedric Cabalo na hunatun na lang nila ang official nga finding sa nga police magpagawa sa statement. Actually, recently lang, regimen ito, pag ulang yun, nagpagawa man sa statement, no, si Mayor Raisa Treñas, natuhoy sa sininya incidente, no, pag-sling niya, no, very unfortunate ini, pero, so yan, nakakomply man, no, nakakomply man sa requirement ang organizer, so, do wala man siya sa, ano niya, ang para sa IAS ini, siya ti dako niya concern para sa publiko pero siling niya ang gobyerno, yan nagpabili niya committed sa pag-ensure yeah. na
19: so, siguro, secure no, ang mga activities. Siguro kung maga muna, kuwana na lang aton suggestion da, o may mga amo muna, alin sa puno, bilang agin imo mga two-way, ang isa kalinya, mm-hmm. piak.
22: Mm-hmm.
19: Dapat bastante ang kadamuon sang traffic enforcers o traffic aids. Nga ra da, para nga ang tanan nga galabay, maabisuhan gid nga two-way na siya. Kaya basi siling ko, kung wala ka idea, papaburhot ka na lang ang mapaburhot, no? Radyoman na Joel, so may tendency nga muna. Pero sa kadamuon na sa mga fan run nga natabo, diri, kaginhiwat sa Sudan sa Iloilo, first time nga natabo ini. So hindi tayo yung kita mag-conclude nga muna, no? I don't know kung anong reaksyon nila bangod sa sining statement man ni City Councilor Nini De La Liana kaya nakita sa Facebook post niya nga daw ginabasol-basol niya although nga hindi man sa kuno kontra dira po gusto niya sa safe nga lugar nami man pero kung isiling tanga daw mo na gining rason bangod nga nagbasang bungguanay daw hindi kuya komportable pa dira Radyo Manila Joel.
22: So, hindi ko enough na mangin venue ang Tasik Bolivar, kaya kalipot mo ng daan at Jim Arudel, no?
19: Uh-huh.
22: Hindi siya enough na nga mangin venue, no? Kag, ano abi mo, ang inang ang oras na Jim Arudel, ginapili gid man, nawala gid allow na ang mga fan run sa oras nga...
19: Gutok na?
22: Ano, nga gutok na. Kag, wala sila ka-allow sa fan run. Wala nilang na-intari isang fan run, himoon siya on a weekday sa Radyo Maronel. No?
19: Uh-huh.
22: Weekend pinag-inahimo para masigurado nga malinit
19: yes,
22: no, ang
19: yes.
22: mga...
19: Wala gawa estudyante, wala gawa trabaho, ito yung mga government offices, sarado. Do mga muna blas, so meaning, ang mga salakyan nga nag-traverse sa mga lugar nga ini, limited? Well?
22: Yes, oh, limited. Kasi may ang, kundi, do pila naka-lane, no, 8-lane na mo ang, ano, ang diversion road. Wala pa nalabot ang iya Radyo Ronel nga service bay, no? Ang piyaksin na nga lane, ginhimo na siya nga two-way, no? Butang balon, kung sakto ang imong huwisyo, ang kapaglagan ka sa salakyan, do kay posible man nga magbubuanay ka mo. Kay two-lane sa Radyo Ronel mo?
19: Oo, lapad niya.
22: Man nga gin-two-lane siya.
19: Andres Sakwan, gin-two-way siya, gin-two-way.
22: Gin-two-way siya.
19: Oo, pero kung din nga lugar ganit dapit na nagbubuanay?
22: Hindi ko maano hindi ko gid ma-pinpoint ang lugar no na kundi ni sila lang mong kuan ito malapit ini sa ano sa isang sitting area Radyo Maronel eh, no ang
19: pero diversion area, hindi
22: no? Diversion pa na ang area
19: diversion ti kun mag-diversion siya ti pila ka lanes ang sa piyak nga side eh pila maka lanes sa piyak nga side so meaning bastante katama ang area bisan mag two-way pa siya provided nga nakabalo ang nagadalagan nga may naga-counterflow hindi man ang siling ta counterflow kay bangod nga gin two-way siya hindi man siya ni sarili nga technically counterflow kundi nga may masugata siya no Radyo Man Joel
22: kung naandan mo sa una nga one-way lang na imo siya nga two-way
19: yes so kay nga two-way na ang flow sang kwanda may masugata kagid so dapat siguro sa puno, kung sa din masugod ang two-way, ang one-way before, dapat bastante, enough ang number of personnel sa titi mo nga, Radawel. Amo man sa piyak na side.
22: Yes, so ang isa lang muro kala nakita at ang lapses on the side ng titi mo kay ang bali Garbanzos, natumba na ni Konomo. Kasi pag katumba niya, kag napanimuan nila nga hubogin hold nila.
19: So, ginpasugtan pa nga magsige?
22: Ginpasugtan pa nga magsige.
19: Ah, okay. Oh. I think, amo na, isa na, leksyon na. So, the moment nga natumba na nga daan, napanimauan, hindi na dapat pagpapadayo nun kaya posible matabo liwat na. Well?
22: Yes, pwede siya ma-hold, no? Pwede siya ma-hold kasi driving under the influence ka.
19: Okay.
22: Oo. Although, ngati, siguro yun nga tayo, wala man sila sa mechanism kung paano mabalaan to nga nakainom ang tao, no? Kasi kinanglan mo ng breath analyzer mo, no? Although, may mga test mo nang gilingi mo, pero siguro ti wala lang magsunod sa pensar sa ano sa mga
19: siguro siguro siling ati kalapad man eh why man ano dalayon lang o along-along na galikit na liwat na aksidente naman liwat sa unan adios
22: yes
19: ang lain to kung nadalahig pa yung ang tumba mo pa nakadalahig sa isa to black
22: actually may nagamuno man ganyan Radyo Maronel nga sa kagaon kung naman nagadalaga ng ipan may mga hubong na nakamotorsiklo nga ginalagas nila ang mga nagafan run
19: amo na, isa pa gina, no? Kaya ti weekend, usually, tigpululi sa ibang kagaho naman. Ang tigpululi sa mga nag-ilinom, amo man ang inugsugod sa mga panra naton. Well?
22: Yes, boss. Jim Arnel, no? Amo na ang katabo. Weekend, di ba? Weekend? Friday, inong ko mo?
19: Yes.
22: Ito ka sa bando, magahan ka mo na karoon.
19: Tiyo, ete kayong balokang mga nagainom, gapuli, last stress, alas 4 ang last tabi. Ti, timing git sa panugod?
22: Mm-mm. Ti, iba sila, baulak tapos sa munlaw guro na?
19: Na, mugid?
22: Oo, ti, kwan na niya, isolated man niya kaso, on the side sang syudad, kasi ma-organizer, no? Siguro, lessons learned ng inisa ato si Makoturan. Kung hindi na mayong kumansyagan, hindi na mag-drive sa motorcycle.
19: Isa na,
22: no?
19: Dapat disiplina, gidiya sa kogalingon. Kasi, whether we like it or not, may ara man niya sang fundaran o kung wala, da, ang ining mga aksidente daw, matabo, naging man once nga may ara iya sang tao nga daw, ay gahalong, kangay sini.
22: Pag basta nakainom, kalain ang imong reflexos, Reggie Maronel eh.
19: Ah, syado kalain eh.
22: Eh,
19: amo lang naguro, nakita ko ya, ang piyak na side, piyak ang piyak na side, nga kung sila nagasugod, nga gin two-way, ang anay one-way, dapat bastante ng personnel para nga mangin aware. Kaya hindi lang kita magsalig sa siling signage nga rada o mga traffic signs, nga ginbutang naton nga bago lang. Because sometimes kung nag-drive ka, kisa hindi man niya mo ng imo concentration kung di sa dalan man mo. Sometimes, masin nga, ano to ganit man, igo mo, kwan, hindi mo naman mulalungan to. Doon mo na bla? Pero dapat amo na well kito tayo limited man ang number of cars nga nagalabay sa amo na nga time. Pwede nga mag-agi sila, medyo ilimit mo balang kadakoon sa alagyan nanay. Bastantihon mong personnel nga rada para nga yakwan, oy two-way na niya. Ang dating one-way ni, two-way na niya. O sige, lakat na. Doon mo na bla para informed sila. Kaya may ara kung kaisa na agyan ko man na kung hindi ka informed may amo na dasig dalaga, may nagsugata na niya, okay, may panahan gali. Doon mo na, Black? Sometimes, sa muna eh.
22: Isa man ganin sa ginasuggest na sa Conrad Noronel, nga 30 meters before, sang entrance, sang one-way, yung himo nga two-way,
19: yes.
22: Dapat may signage na, nga yeah. Nagpahibalok.
19: Dapat.
22: Sa
19: dapat.
22: Motorista.
19: Gagri ko na. Well, kaya para makaprepara sa makatapak sa sampri, no, maginahinay siya. Sa muna nga mga area. May bastante, may enough siya, nga maka... pahinay sang dalagan sang iya nga salakyan. Ano man nga salakyan ang ginadala mo? No?
22: Yes, yes. So, amoy na, no? Pero siguro makatoonan ni sila sa sinatabo, no? Di ba review sang ila sa mga protocol na Regime Ronel?
19: Yeah.
22: Kung paano sila mag-respond sa mga kaangay sa mga sitwasyon. Wala man sa mga ginabasol sini, no? Ang panawagan na sini is mangin, ano na kita, mangin responsable kita, mangin mahinalungon ng kita always. Kung ara kita sa nalangon na Jamarin.
19: Si Councilor Nini De Liliana, kaya ba ang iya daw gusto yung nga dudulao na gin sa mga lugar, no? Labi na gin sa mga mayor nga dalan. Okay kuya sa safety, pero ang masiling nga daw, amo na gina ibasol ta, that's why nga ipakakasa sa kagisaylo sa safe na lang nga lugar, nga siling ta nga safe. Kaya, actually, ini safe naman ni mo kay first time lang naman itabo mo. Kaysa ibang nga lugar to, again, check ko di well, international pa gani, mga grabe man nga mga lugar, ang ilang mga fan run kag mga marathon nila, raman sa mayor nga dalan, Joel?
22: Oo, ang Boston Marathon, ang New York Marathon, no?
19: Ara sa mayor nga dalan, alang-alang nga ibutang ta na sa kilid-kilid kay, actually, aton diri, sports tourism, mo. Di paano ta ni karon maduso ini, kung hindi kitaon siya sa publiko? Amo na bala, well?
22: Kaya nag-promote kita ang Iloilo City as an active mobility city. No?
19: Oh.
22: Amo na gina-promote man nato, no, biking, running, no, amo lang mga activity nga gina-promote man sa siyudad.
19: Mm-hmm. Kaya lang ibutang ta to sa talamnan kay dito ta magki-IKI. Alang-alang sa mga punungan ta to kay silinta pinaka-safe gyud man to nga lugar. Why question na? Pinaka-safe nga lugar na pero abi mo like Sunset Boulevard nga ginambal ni Councilor Nene, ang Councilor Nene pasensya gyud ha. Why pa yang mga panran da may mga aksidente da karon ko may ipanran kag may aksidente ano naman mabasulay naman ta?
22: Well, kaya mo na ra di na la. Gindog gyud naman na ginrectify naman to yang apo sa
19: bagay.
22: Dogin delete niya gani una niya nga po tapos nag-explain na siya later ano. Siguro
19: bagay siling man nga hindi man sa
22: outburst lang guro to ah.
19: Base?
22: At first, ginata kita kami yung estudyante. Madosa din outburst lang guro to. And na-realize niya man, after nga gin-call out man siya sa mga active runners, no, dirito siya dahil sa Iloilo.
19: Sige.
22: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa GYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
19: Agay. May rectification man sa kwa niya, side niya, kagiging siling niya man nga hindi man sa against gid No? Ang gusto ko nung safety, iti sino ba lang hindi gusto ya kagawad sang safety how? Kaling ko ni conclude mo nga masiling kada nga ya, Kuya Balaya, hindi gi Kuya Sinaiya. Mga mga mo na bala. Ti ay mo. Sa mga ibang nga lugar kadto ka bala to kay sa mga mayor ginila nga dalanon kundi in damo tawo gani na nga lugar dra pa na nirabutan ambot ko silingon diin masami ginalabyan bala. Pero waya ginaallow ini nga during sa time nga damo tawo, that is why wa ginabutang sa weekdays. Yung weekdays, damo klase, damo trabaho sa gobyerno. Te, given na nga aaga pa kayo ang mga estudyante kag mga trabante sa gobyerno, galakat na. Te, magutok-utok na dahil ng dalan, that is why ginabutang sa weekend. Para nga tawhay, no? Kag ang oras may limit lang, hasta lang alas 7. Oh, ang ibang ganit, tapos na mga alas 6 pasado, tapos na. Ang dalan to na niya, tawhay na. Paano ta ko nung ka-promote na kung itago ta to? Wari man niya. Hindi ta blada yun magdali-dali. Conclude nga muna ang ato ni Moon. Na to next time kaya mo to. Ang isa ka nakita, nadasma na galit tong adaan. I mean, natumba na galit adaan to. Ang ginimo, iya sa ato mga nagbantay to, ginpalakat pagin. Oh, bisan nga natumba na kag may napanimahuan na sila. Nga daw may something nga daw nagpanimaho sa ilimnon. Eh, pinalakat mo na. Pwede na to nila ma-hold actually. No? Kaya under the influence ang intoxicating liquor. O galing kiti. Ah, di naman abing gusto yung matumba. Tuliwat kang mabangguan ay pagito. Oh, tiyan mo nang siling sa mga drivers man. Halong. Ara si Councilor. I-check na ton si Councilor Sidpiri Cabalona, si Attorney Cabalona sa line number 1. Councilor, si Radyo Maronel, mayong hapon, sir.
4: Mayong hapon, Radyo Maronel. Mayong hapon sa tagpalamatis ng imo program.
19: Yes, kay Kabaluta nga imo gini komitiba. Ining natabo ang aksidente sa duha ka motorsiklo samtang nagbadagan kita sa fun run. Ano ang latest nga investigation ninyo diri kay ang TTMO actually nagpagwa na nga human error ini. Sa part bala sa organizer o sa iban pang mga stakeholders, may ara kitang nakita nga sala o sa pagsayop nga natabo ini, Councilor?
4: Actually, Radyo Manuel, from the very beginning, stricto kita sa tanang yung klase ng fun run. No? Di na required na sila before aprobahan ng ilang mga road closures na makipag-angot gid sa TTMO kag sa aton na post mo on traffic management and safety precautions. No? May FIDIBET of undertaking pa na nga mo ng dokumento nga binding gid sa ila na tumano nila mga kasugtanan. After sa natabo, nagpamangkot kita na yun. Itadala ta sa TTMO, nagnayo kita report. We had some initial reports na ngayon makita sa organizers mismo and nagsubmit man sila sa ila mga pictures, sa ila mga road signages, kagilagin patuman ng mga precautions. Albeit, siyempre, natabo ang aksidente. Muna ginawala sa lahat ang report kita sa PNP. No? We have received allegations kin man nga may mga nakainom, may mga wala helmet. So until makita tagid ang final report, we don't want to talk in allegations lang, no. So based sa aton nga mga conclusion sa TTMO kag post mo on the ground, kaya makita naglagan man kita dito sa Puma.
19: Oo gani, ara man. Oo.
4: Ara man ang mga enforcers on the ground, well lighted man ang mga ginadlaganan sa area, and there were signages man on the other side. So medyo siguro we could even do more, no? Muna natin nga nangayo kita sang additional pagid ng mga precautions for in the future, no? But as for what was set, no, gintuman man sa organizers.
19: Gin-check rin naton kung bala ang mga fun run, ang mga aktibidad sa mga mayor nga dalan nag-sagabal giman kag ginagakos ang mga aksidente. Gin-check naton sa mga international nga mga marathon nga ginapatigayon, mga fun run sa ibang nga lugar nga dosikat na mga niti. Sa mayor man nga dalan, kag dawala man nila ginabasol ini mga aktibidades, kiti na tunaan naman ni Mayo kang safety sa tanan, no? Ugaling lang may isa din nga nakita nga atong natumba na galingandaan ng isa to nga involved, daw ginpalakat pa, bisan nga daw may napanimawa na, which is daw pwede na tumakuan sang leksyon diri, Councilor, no? Tani mga mo ni, i-hold na nang sila, kiti more likely, basi kung matabo, pag inang natabo sila, kaya nag-slide na, natumba na nga daan sa motor, so, basi sa unhan, maka-aksidente pag yun, no? Siguro, isa ini sa, pwede na ton ma, pati gayon nga, i-implement, no? Nga, once may amuni nga ma-intercept ka da, may naksidente na amuni, kagamuni, i-hold na nai, while nga, ara kita sa pagpatigayon sa sining mga fun run o anumang aktibidad, Councilor?
4: Well, that's right. No, actually, dito pa lang yan, may violation na eh. Mm-hmm. Nakainom siya. Kung matuod na ang report, nakainom siya, tapos nagkita ganyan, hindi na kaya nga magpadlagan sa sakto. There is already a responsibility on our enforcers to prevent him from continuing the nga mag-drive. Bakit eh, danger na siya, not only to himself, but to other people and even to other properties. No? So, dapat dito pa lang, there was a responsibility on them to prevent the continuous nga pag-operate pa sa motorcycle sa nagabiyahe nga hubog. No? So, I agree. Dito pa lang, there should be some, may naubra na dapat sila. No? Kasi may layi kita against that and they are allowed to apprehend no? For that purpose. Para lang to prevent damage or danger to himself to, or to other individuals.
19: Mm-mm. Sir, anong imo reaction, Councilor? Angot sa nangin public post ni City Councilor ni De La Liana nga ti siya ya kuno dugay na gid yang naghambal nga sa mga fan run nga na tani kung pwede sa Sunset Boulevard na lang kamo or sa Esplanade para nga indi na maguba ang National Road. Amot kon anong buot ya silingon nga maguba ang National Road. Kay daw Wyman sa nagadalagan dang anong pagyagan mo sa sapatos sa nagadalagan bako. Pero ining pagsilo sa ibang nga lugar para kuno sa safety. Anong masiling mo diri, Councilor?
4: In many of the applications diri no, gina-encourage kid namon niya kung pwede dito sa sa Sunset Boulevard no. So kadamo sa mga panran nga dira kinahiwat iti controlled environment kag di medyo malimitahan naton kay wipe ang mga establishment sa palibot. But generally, there are national events abi Regional Ronel. For example, if you recall mga Milo, even Puma last year, even some big events nga dari na, no? Kaya namin kinakaposisyon ng Iloilo City lang, ginalantaw nila nga mga national events dari ginabutang. Hindi na pwede nga galibot-libot lang to sila sa Sunset Boulevard for a marathon. Imagine mo man di kung...
19: Ang marathon niya, we're not talking about 5 kilometers, 10 kilometers eh. Marathon, titag 42 kilometers. I don't know kung ano pang ibang kalayo na nga ginapatigayon, Councilor?
4: 42, no?
19: 42, di ba?
4: Marathon, 21 kilometers. Wala na yung kalibot sa Sunset Boulevard kung dito ibutang. Plus, if you look at also international events na fun run, very ideal. Yun nga they also

0: kabagay na kagabagay man nga makita man kung ano nang kinalain kagang heritage ng Iloilo in those runs. No? And I think that suggestion is welcome and it requires nga pong kuhaan na ito na munta ng special organizers and yeah. See anong maging impact sa mga muling mga proposals and the interest nationally. Kaya kadamo ko ito yan na kasalamuha sa run nga may pa-Manila from other parts of the country. And they're here, no? So
1: they yeah, okay. Sometimes mga panlan nga ini kita ko may mga turista nga hindi yung mga Pinoy nga kuan ba lang nagaupod, no? Kagahin sa ibang nga lugar kaysa mga ala, oh, kaysa gani mga Bisaya. Bisaya, no? Nakita ko so amat-amat nga nakilalang Iloilo sa mga morning klase activities, no? Siguro i-grab ta ning oportunidad nga kita ang ara subong sa mapa nila kag sama sa midri ginahiwat sa aton like mga dagko ang mga events ni mga dagko ang mga sponsors ni which is gakandak pa gani ni siguro sa mga international nga mga activities ka nga isini, no? Councilor?
0: Yeah, we're proud of that, no? We're proud KT, we have the facilities. We have the ang street staff pwede gid. I think kailangan lang pabakudod tapagin ang mga safeguards nato no, sa mga dalan. Increase the role that is being played by our transport task enforcers. Maybe involve the PNP more. Actually, natabo na niya ng ligad no, sa isa ka incident before itong may salakyan man nga naka-accident. Ako ko ito yung nakita. Yeah. And ito ya kulang-kulang gidya sa mga signages. That's why go ever since wala na nato to siyang tugutan to organize events here. Pero rin yung mga recent yung mga activities, you've seen some improvements. And na mula na ito, may mga activities man ng mga tao, lalo na kung diraya o na weekend, may mga ilimnan dira sa palibot. Nati, munang dapat natin tunaan kung ano mangin impact sina.
1: Yes. Correct. Isa may na mention mo, Councilor, kaya siyempre weekend talang ginalaw anyway, ta sa weekdays ginabutang, kabalo naman kita nga ti, ang weekend, mo man ang adlaw nga, mga adlaw nga, ti, busy man ang tao sa pagwa-guwa, liwa-liwa. So, tigpululi sa mga halin sa ilimnan, tigsulugod naman sa mga gusto yan, sa mga healthy nga lifestyle. Kaangay sining pag-intra sa mga panran nga ini, Councilor.
0: Yes, that's right. No? So, but there's no excuse for any drunk person to drive vehicles, no? Lalo na alas 4 na sang kagawin, alas 5 sang kagawin, buti na sobra-sobra na ginangiya tugong. For those people man nga tiga hambal na huol, kisa mga road closures, ang mga dalang ginalantaw nato ni nga shared space. Tanan kita gatunga, dira, no? Wala da sang mas mayor nga, tungod nga may privado ka nga salakyan, mas importante ikaw. Ang magadlagan, dira, they have also the right to be there on that road system as long as the precautions were set, no? So tanan-tanan kita gatunga, dira, kita kalibuya ang, linibuya ang nagpili na sa kagahon, hindi sila yung magpulaw, mabugtaw sila sa aga, nagpractice sila for pila kasimana to be able to compete and see whether they can do their personal best, no? Achieve their personal best sa running. So, balance yun ta and see what we can do, you know, and hopefully we can even invite any mga establishmento na nagahatag sa nagafeater sa mga painom nga na so that they will know also nga sa mga muna mga tingon eh giyahan man nila ila mga customers, no, kasi hindi naman takto nga they too have responsibility. So binuligay lang, no? And I think we have to evaluate the suggestions of Councilor Nene and also everybody nga naga-input man. It's a B-man ang input sa community. I think we all share this road.
1: Sa imong committee, bagalabay gini, no? Tanan nga mga permits gini, no? Sa Committee on Transportation, ikaw. Galabay gini tanan, Councilor?
0: Every time mag-request ng road closure, no? Mauti na, ginapagita sila ano na sa PTMO. Dapat mahuman nila ang traffic management plan ng alternate routes, may hara mga maagrihan. Ikaduwa, ang safety precautions, then ang resultado na, di ba, certificate of undertaking ng Ilaw Brahon. They also coordinate with the city admin para wala konflikto sa ibang activities, especially those ni Yaya sang syudad, kasi priority tayo na. And many other agencies, no, with the, in the city government. Thereafter, pagtupa sa lamisa, pagbalik after the referrals, halos kompleto na ina, may mga no objections na. And that's why gina-endorse so, tananadayon sa city council for the approval of the budget.
1: Curious lang ko bala, Councilor, si Councilor ni De Liliana, masamigi man nga nagpamatok nga ibutang sa sining mayor nga mga dala naton, kaagi na siya nga doon nag-object sini, kag nag-request nga kung mahimo, amunin mo to, Councilor Cabaluna.

0: Sa session, wala, Councilor Adelian, na nakobject. Pero
1: okay.
0: in private, nag-express na siya nga after the incident before, I think a few months ago, nagpabalo na siya nga, think nga hindi pwede dito sa Amuning lugar. Councilor Amunang ginaklayan. And there are also advantages sa Amuning nga pagkabutang. So, nag-express siya on a personal level. Pero sa
1: okay.
0: session, wala pa.
1: Di kung gusto yung diskusyonan, Guru, ilatag ni? No? Mas mayugid, okay. Para ma-studyuhan kag ma-istoryahan na, no? Anyway, Councilor, Sadvir Cabalonasa, thank you, kid, sa sining information kag mayong hapon sa imo, sir.
0: Salamat, Rajman Ronel, and magalong kita sa aton paggamit sa aton mga dalanan. Thank you, kid.
2: Tatak RMN.
1: Si City Councilor Sadvir Cabalona. So, dasig sang tayo malaw. Na 39 ng oras na aton mga kabiyanan. Okay, diskusyon natin sa kuan kami alas 2 kitang impeachment trial sa pagpadayon dugay-dugay mga kabiyanan. Iningabahin sa atong pagpangalagad oy, ari na ang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Iningabahin master ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation ang Nans Super Plus. Ang Nans Super Plus mga kabiyanan mas improve ini bag-o kag gintingob nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gibanas. Proteksyon ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kaya sila nila, pwede mga kami mabatian da. Kaya kami yung users, yung isang Nans Super Plus. Gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. No? Kaya para kang kamo, makabakalman sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. Nans Super Plus, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang Nans Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alapaps tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Yes, hindi ka magka dengue. Gin dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nans Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. Nans Liniment Oil barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang massage sa, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
3: And of course, sa mga kalalaki na, nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaaw ko ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
3: Ay, karaming!
1: Sido ba sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakunukuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagidya, 124 subong inom kay isa, another one pagka 1 hour before sang inyo siring sparring, another one. Ah, mabilib gid yang imo partner daw. Megaman Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
3: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, do ko na, toka grabe sumong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gari diri na kita sa kape sa mga gwapo. Megaman Gold Coffee Mix.
1: Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, gari yung pasabaw iya ho. Megaman Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapiling niya, why man niya sa nanong kuwana bino? Bala ka kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Megaman Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pagpuli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang Megaman Gold Coffee Mix, ha? Megaman Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Megaman Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika. Mga kabiyanan, ang oras na to, Philippine Standard Time, alauna 45 sang hapon.
2: TYRI Breaking News.
1: Bangod nga nag-resign sa pwesto si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Bangod man nga ti da may ginabatyag sa, da may surgery sa tuhod, I think to. Ang nagbulos sa iya, gibutang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. amo si Secretary Jose Britanio Puhalte Jr. bilang bagong secretary sang Department of Health, no? Si Puhalte amo ni subong magabulos kay Ted Herbosa sa posisyon niya nga ginbayaan, mga kabiyanan. So may bag-o ta nga health secretary, ha? Si Secretary Jose Britanio Puhalte Jr. ha, nga gin butang subong ni PBBM sa pwesto.
2: TYRI Breaking News.
1: Siya tanay ko marisa, magabalik kita rin gudugay. Pagaligan sa mga pahibalo, si Radyoman Flo Agmon, naka-standby pa kagang aton nga pagpadayon sa impeachment trial sa Dili Padugay. Alauna 47, magabalik ang Targetana Isa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
6: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kakulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
7: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan ni Nasaradyo.
8: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: Mga Gabyana, subong at July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga bakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kag subong ka namin isa akong pamilya.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: TJX 500!
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas

0: ginkuha ang selyo, mga kabiyanan.
1: Kung may bala kayong buksan nyo, huwag nyo na masyadong itape
0: na dami. Budla yan. Si Atty. Lutok, yaman na kuha sang tape, no? Para i-unseal ini. Kaya ginhimo nga ebidensya ang USB. Di same, ha? Para sa masang nagligad nga semana, mga kabiyanan. Kag lantaw na unod, no? Kag i-identify sang witness. Ang oras alas 2:51.
2: This will be timestamps. 1 hour 35 minutes to 57 seconds to 1 hour 36 minutes and 10 seconds for the first timestamp. I mean, for the first portion. And the second portion is from 1 hour 36 minutes to 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds.

0: Iga queue ini sa timestamp nga ginhatag para ma-shorten ang time. Dugay-dugay. Pares man sang kung familiar ka mo sa natabo sa nagligad nga semana. Mo maning paghimoon mga kabiyanan. Base sa gin-mention nga timestamps sa natabo nga presscon. Upod ang busy presidente kung sa dinamit lang ini mga tinaga nga na-mentionar wala kailang mamadugay. Ini nga bayang ginadulong sa inyo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant na nahamtang dira sa may Bituon Haro kag may branch sa Sudad Sampasi nami Andi Paluto no kay para ka tapos mo Andi Paluto kaon ka tudo da tapos lantaw ka sang sining impeachment trial kundi busog ka sa maghapon no hindi ka kabatya gutom budlay malipungan samtang kwanay nga samtang ga lantaw sang trial ay lawig may panigani mga trial kung ka isa sa sugado tadi kadto kadali lang hari balik kita sa pagpakita sang video sa timestamp nga gin hatag specifically
1: toxic na yung relationship

0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Naghulat ang mga senator judges. May pakita sa screen ng Ivan pagiging mga
2: video. Putang ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Eh bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua!
1: Ato. Kay lumpat-lumpat ni. Ina, para ma-hasten na, mapadasig ang proseso. Ang pagbati, proseso sa pagpabati. Pagpakita sa sininatundan ni mga videos nga ginimahimay sa NBI para sa ilang investigation.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Do, dintong do may hari man sila sa una sang ginrequesto sang ligad si Manang do monitor pa to ba? May ara gyud man Mark. Magimutang gyud man Mark.
2: He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying, Christy, to get the votes of people. Utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
1: Check ta kung kumpleto na ang pagpabati, no? Or may nabilin pa? Balo ka may time.
3: We have two more.
1: Okay, may dua pa. So, no, kay Atty. Ligutan. So, ginapaslak, ginapangita ang timestamps. Then, ang pagpabati, no? Once nga queued na. Para nga hindi magsamo. So, mga kwanang ini, mga specific statements from the Vice President sang ginplay ini kagin pakita live via I think Facebook, no?
2: Tapos kami yung nagsisinungaling, nagpipigil ako eh kasi gusto ko lang magtrabaho, gusto ko lang tapusin niyo na yung fucking now show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.
1: Okay. And the last one, ipakita din yung mga kabiyanan. Sa so, muna na yung mga naimbestigaran nila, nga nakita nila nga ang threat indeed is ang threats are serious, no? Kay sari-sari ni mga tiyempo eh. Nga mga threat.
3: I think we have two more.
1: Attorney?
2: Pag na ninyo. Oh,
3: I think that will be the last.
1: Okay.
3: Correct, that will be the last.
1: Okay.
4: Counsel, that's the 7 timestamps?
3: Let me confirm, Attorney Magallon. Okay, we have one more. We have two more, Your Honor, please. I was told we have two more timestamps, Your Honor, please.
4: Two more.
3: Thank you.

0: Martín. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Delivery, Mariose.
3: Is that box really mine?
4: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you.
5: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund, solid kabon.
8: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kagpermi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Oras tatak, alas 4:50.
10: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
15: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi.
17: Hello, Mami.
16: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
12: Supple Plus Gold.
22: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
12: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
25: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
26: Iberry for a clear and healthy eyesight.
27: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
29: Mugali si Bibi, mas masamay ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
12: TTX 500.
30: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Alas 5.
2: Nuns! Liniment O! Ang fungi nga malasik, methyl salicylamine ang nagakuha sa tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns! Liniment Oil!
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudyo ng improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ng pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
13: Mahigro pala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka pala gina energy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga energy. DTX 500 Masalika DTX 500.

0: Pilipinas Under Time, 31 minuto sa kaligid sa Takna, alas 8 sa gabi.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Padayon na kita diri mga kasama sa aton sininga pagga pangalaga this time. Mga kasama, diri na kita formal sa RMN Palabra de Honor. Nag-end ng aton sininga ang paglilites sa pangalawang pangulo coverage sa mga kasama, no? RMN. Sige, sorry hanto na dugang karon na tabo sa impeachment mga kasama, no? Basi natingala ka muda na utod, no? Ang Facebook Live na ito nga na utod, ang sa impeachment trial coverage sa to, no? Kay, may bago kitang impeachment, may bago kitang Facebook Live, nga iyan na sa nga Palabra de Honor, no? So, i-refresh lang or visit lang sa aton sinang Facebook page sa DYRI, RMN, Iloilo, mga kasama, kag i-check aton sininga Facebook Live, mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Gito lang kagin boy lugani, di kabahin sa ato nga pala tuntunan sang Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product kagin himo gamit ang nanerisaring mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin, mga kasama. Para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga chan kag colon, maginom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa ato lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaong lawas, quality products ng Dukiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Yari na nga aton sininga tingog hiligay noon. Check naton, standby kay Rajuman Regan Arlos. Check naton si Rajuman Fea May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining binalabay, ginatiguluhan. Ang salakyan, kagang dalan. Nagabot na ang bulan sang tingulan. Gani madanlog naman ang aton mga dalan. Ina ang dako nga kabangdanan, nga madamo ang nagaaksidente sa dalan. Kapin pa kay ang iban nga mga driver, ay di man makahibalo magmantener. Kag sila man mismo nagapasuber, kay man may ginasaligan nga yara sa poder. Pero ang iban nila nga mga diskarte, hindi man makasaler. Obserbahe lang bala ninyo ang nagabiyahi ng mga salakyan. Hindi bala may smoke test nga ginapatuman? Nga anga daw simburyo ang tambutso sang iban. Hindi ay han sila nakapasar kay ang naga-smoke test ginabayaran? Nga hindi ina pagtuliron sang tagdumalahan. Agod ang mga nagapangdaya masilutan kay ang itom nga aso isaman ina kakabangdanan sa mga aksidente nga nagakatabo sa dalan. Ang isa pagiid nga madamo nga nagaaksidente, amo ang single nga motor nga nagabiyahe. Wala sing adlaw nga wala sing babalita nga may motor driver sa aksidente na lamita. Kaya sa dalanon, sila pa nagapalumba. Indi bala nga madamo man nga mga auxiliar ni nagabantay sa mga dalanon, kag madamo man kuno nga sa lawayon sila nadakpan kun pahambalon. Ti sino ang may sala? Ang salakyan nga nagapalumba o kunang dalan nga guba. May hambalanon man kita nga mabasahan. Magbigayan sa kalye agad maiwasan ang aksidente. Kagang rason lamang sa gintunaan sang aksidente, nadulaan sang preno, ganit naghalog ang mulye. Ang aton lawas kagkabuhi sa grado kagbalaan. Gani aton gid ini nga pakamahalon kaghalungan. Hindi katulad sang piyasa nga kun kuba sarang mailisan. Gani kita nga mga pasahero maghalong kag magpangamuyo man. Agod sang mahal nga Dios sa aton panakayon pagaubayan. Kay ang pangamuyo isagid ka mabakod nga dalangpan. Agod nga mapaiway kita sa aksidente sa dalan. Wala na kita sang liwan nga dangpan kundi ang pagubay sang Dios sa kahitaasan. Ining binalabay gyan pakigbahin ni Ginoong Rolando Gibraltar sang igukulo gimbal Iloilo katapos sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang heart attack, wala may ginapili nga tawo kag estado. Basta mataas ang cholesterol sa ugat mo kag unhealthy ang imo lifestyle, pwede ka magka-heart attack. Likaw ini nga matabo sa imo, subong pa lang magpangaman ka na kag mag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ini natural, wala chemical, wala preservatives, kag wala side effects gani aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega-3 nga may kapasidad nga panubuan ang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sa Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke kag ginapanubo ang blood pressure. Ginasuplayan pagid sa Dr. Pinoy ang imo ugat sa madamo nga oxygen gani matinluan kag mapagwa ang mga toxins. Ginapabaskog man sa Dr. Pinoy ang imo resistensya gani bisan senior citizen ka na, ang pamatsyagan mo daw hubin lang kag permi kapag sick mabaskog kag may maabtik nga memorya. Mabakal sa Butika Kaya, Eve's Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa duga nga ihibalo, mag-contact sa numero 0948-5876-329.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Drajuman Fea May Otero sa aton nga tingog gahiligay nun. Balikan ta dugay-dugay ang impeachment trial mga kasama. Anong mga nagkalatabo? No, na bring kabla sa defense ang witness sang prosecution. No, sa madamo nga mga teknikalidad kag mga inconsistencies sa investigation kag affidavit mga kasama.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Standby, check tanay si Rajuman Regan Arlo sa update mga kasama sa sining 200,000 pesos nga ayuda sang Malacañang sa mga kabaranggayan. Ang mga barangay nga wala gali iya ka liquidate sa iba nila sining mga expenses hindi anay pagtagaan. The usual nga palisi mga kasama, di do ano kadamo ini nga barangay diri sa probinsya ang mga wai pa maka liquidate mga kasama. Check naton sa Provincial Capital, Rajuman Regan Arlo.
1: TYRI Rajuman report.
4: Babato na sa masunod sining Domingo or Sabado, no? Domingo ang nasambit sining 200,000 pesos para sa bulig ini sa Malacañang para sa mga barangay diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, actually sa Bilog ng Pilipinas, sa Rajuman Henry. Ang 100,000 intended for projects, kag ang another 100,000 para ini sa local scholarship sa mga ginpili sa mga barangay kapitan naton. Pero ang problema diri subong kay may ara sang more or less 200 ka mga barangay sa probinsya sa Iloilo, Rajuman Henry, ang posible hindi anay
0: 200 maatagan. Out of pila na sobra 1,000 ang barangay sa probinsya mo, no?
4: 1,721 ang barangay sa probinsya.
0: Dito medyo so damo gawa
4: ang kapin 200 nga hindi anay kabaton, bangod man nga wala nila ma-liquidate ang ila sining mga financial fund o kung ang ila sining pundo sa barangay Rajuman Henry, kay may ara gali sang guidelines ang ining may patakaran nga kung may ara ka sang unliquidated fund sa imo sining barangay kag wala mo pa ina ma-settle, wa imo ma-comply ang mga kinahanglan ng mga requisitos, hindi ka matagaan sang nasambit sining pundo. Suno kay Liga ng mga Barangay President, Board Member Amalia Dibuque, sa sining 200 ka mga barangay, Rajuman Henry, 40% sa ila ang nagahulag na ang ila sining mga papeles kag ginamat-amat na nila sinipasa. Ti kung makumply nila, ti marilisan sila. Pero kung hindi nila ina makumply, hindi sila marilisan. Isa sa mga problema diri, suno sa kay Board Member Amalia Dibuque, nga may mga iban nga mga barangay officials nga nagmana lang sa problema sa nagliligad na nga mga barangay officials nga na-fail sila sa pag-liquidate, Rajuman Henry. Siguro tinagasto nilang kwarta, paggagasto sa kwarta, wala sa nagkakaigo ng resibo or kung ano pa da nga.
0: Kag kwa na lang, pinabayaan na lang kay Perdi naman siya mo. Ano pag imo da kay Perdi ka man sunggod na na. Siling sila bahala ng bago na ikaw liquidate, tarso ka. Amo na, nagkakatabo.
4: tikay why ma-liquidate, subong ginakinanglan ina, pag why may unliquidated ka, automatic why kasang tubaton. Kay sa palabutong siling Liga Day, Rajuman Henry, sa July 19 ang Liga Day, diri sa Iloilo Sports Complex, may arasang hiwat

0: Diba, lay kay pagka labot sang kwan, at least na minimize ang gasto, pag labot sang Disyembre, dako ang savings, ah, ginturo nga sa bonus.
1: Kaya mo na.
0: Kaya mo na, basta may savings ka, diba?
1: Oo. Di subong kay kadamo abisang mga ano, mga ginalauman, may mga pa-premium sila, may raffle, may ara sila sang mga comedians, no? May ara sila sang mga artista from Metro Manila. Sa sulod sa isang adlaw, at least makaulo enjoy man ang aton sa mga barangay officials.
0: Oo, oh, makalagaw-lagaw man kay masumod man ato sa umatog isaga inatubang kasi initan to. Giirito mga barangay official to ko pinanglimpyo to kasi ito lang problema. Okay. So at least makalagaw-lagaw man din sa syudad.
1: Tagaan ta man san sa isa man ang adlaw ng mga barangay officials nato. Tagaan ta san sa. Then may mga dinapit man sila nga bisita ang mga congressman diri and of course ang national president sa Liga ng mga Barangay Rajuman Henry. Yari ang kabahin sa interview sa kay board member Amalia Dibuque.
2: But in terms of the ceremonial giving lang kita, kaya mo man ang ginayot ni Gov, may ara kita sa ceremonial giving. No? So ako Gov, ako man ang nagpresentar, nga ubrahon ta siya sa Liga Day, total ara naman ang tanhalo, actually tanan yung mga barangay officials sa probinsya, sa Iloilo. At isa na lang ka-event, hindi na kita mag-ubra sa isa pa.
1: Ceremonial lang, pero paano ang
2: sa oh, sila? May ara kita for the SCPF fund nato na umpisa ta na ha. So kita gid diri nag spearhead ang Liga office nga nag ubra sang vouchers and FURS no. Ginubrahan naton tanan, so tanan man na gin download nato gin atag naton sa accounting office. Medyo nadugay-dugayan lang kay naulihi lang hatag si Gov sang iya executive order kung sino mapirma, kiti mayawan man gid ang aton yung aton yung pinalangga nga governor kiti 1721 on top pa sa ginapirmahan niya nga mga papeles. So nag-assign si Gov sang iya nga trusted kung sino nga maka-countersign sa iya. So ara ina sa ginaamat-amat na namon. So far out of 1721 barangays, naka 90% na kita tapos ang papeles nga ginubrahan sang voucher and FURS. So the rest, ginapapanaog na ginahulat na lang natin ang proseso pag-release sa ila.
1: Marilis na sa in due time?
2: In due time, yes. Nag-ubra man kami actually system. Nag-ubra kami system para hindi na malabudlayan ang mga barangay officials namon. Sagi ka kami ng mga Liga staff, hindi mabudlayan yung panawag kay kadamo sa aton barangay captains. So nag-ubra kita sa system and na-orient naman nato ng mga Liga coordinators and ng mga Liga president na kung sa diin, pwede nila ma-check kung diin na nagakadto ang ila papel. So per barangay may access dira, ma-check nila kung diin ang ila papel. If is ari pa di sa Liga office, governor's office, or ara na sa accounting office, or if na-release na. At the same time, ang monitoring man naton kapag once ara na, ang implementation kung na-implement na. So nag-ubra kita diri system, nga iya lang nag-ubra kita diri, so para mas hapos and mas transparent, nga makita sa mga barangay officials kung diin na nagakadto papel nila.
1: Pero diri mang dipuaon sa capital, no?
2: Yes. Diri sa kwaon, ni download direct.
1: Kabahin sa pagpahayag ni board member Amalia Dibuque, parte ini sa releasing sang ila sa mga cheque. Pero good as approved na gid man ni Rajuman Henry ang kwarta taya ara na, ang problema na lang ang mga requirements lang sang barangay. So kung nagapamati subong ang mga barangay officials, ang 100,000 amuning pamati ha, ang may mino ini Rajuman Henry. Sa 100,000 ang pwede lang gamiton, sa 500,000 ang mga masunod. Pwede sa kabakalo sang laptop, projector, monoblocks, mga bangko bala, generator, or barangay vehicle, tricycle or motorsiklo, kag amon sa mino. Tindi man pwede mo ni gamiton sa dalan kay kagamay man lang sa 100,000 no. Amuning sa mino nila. Then ang another 100,000 amuning hambal nagligid sa ilang ihatag sa mga manog graduate nga mga estudyante, lima balitag 20,000. Pero ang katabo sa ibang nga barangay, may mga kuan sila, may mga inistoryahan ay lima lang yang mabutang sa ngalan or mapirma dito, pero turungaon sa available da nga slots sa barangay kung pila kabilog ng manugraduate turungaon. Then in reklamo Rajuman Henry nga presabi may

0: Oh, untuk si Regimen Rigan. Basik gin tururunga na to.
1: RNA, palabra di honor.
0: Sabay, makone kita kay Regimen Rigan. Gindulungan ay kayin Bulilgan. Ini kabahin sa itong pala tuntunan mga kasama. Sangya Nansa Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagiyamaras. Nansa Liniment Oil, naghatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pa nga mga balatian. Maayo man ini sa rike, sa lapap, alipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nansa Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, mga kasama, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo balag kamo mga kasama nga mayara sang supplement o makahatag sang proteksyon batok sa balatian, wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may alkyl glycerols nga makapabaskog sang resistensya para batuan ang infection sa lawas. May anti-tumor effect pa, but silingon nagabulig pag-pagara sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara pagidini sa omega 3 fatty acids nga nagalimpyo sa aton sinimo ugat para mapalayo kita sa masakit sa korason kag iban pa parehas ang heart attack mga kasama. Mabakal sa Jamfar Drugstore dira sa Pasig, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes kag sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. Balikan ta si Regimen Rigan. Regimen Rigan.
2: Regimen Andre, medyo nauto lang kita. Ang ginhambal nga party bala sa mga...
0: Oh, dito na sa Tururunga.
2: Tururunga. Di may mga ginatungaay na to. Dipindi na sa gin kasugtan sa barangay officials. May iba nga lima lang niya ang makuha. O lima lang kapangalan to ang mapir. Kay intended for five gin man ang atukas ka sa Regimen Andre. Pero may mga tinungaay nga parang nga white line buot. Ginatunga na lang nila. Tag pila-pila na lang. No? Dipindi ang iban. Kag 40 kabilog ang nagatunga. Parang why na kuno duro istorya. Pero may mga reklamo diri nga may iban nga bata ka kapitan, hinablos ni kapitan, ang hatagan, unfortunately, Regimen Henry, atong mga nagareklamo na nga...
0: Luto daman? Basi hindi sila gusto tagaan si Regimen Rigan.
1: Palabra di honor.
0: Sige, Regimen Rigan. Oh, daw mahina ang signal, no? Ano nag-ulan to sa ilang lugar mga kasama, no? Si Kap Dinyo sang RDC Taylor nagapamati gid, no? Sa iyada nga RD Sportswear nga nagatahi ini sa mga jersey, pareho sang uniform, school uniform kag iban pa, no? Dira sa may Poblacion East Uton Iloilo. Good evening gid, no? Kap Dinyo sang RDC Taylor anay, no? Subong RD Sportswear nang RDC Taylor diri sa una central sa supermarket. Subong RD Sportswear na, no? Dira sa Poblacion East Uton Iloilo. Good evening gid, no? Kap Dinyo.
1: RNL, palabra di honor.
0: Sige, balikan natin si Regimen Rigan Arlos, kasamang Karigaba Richard, si Pedro Losaya, Laura Samagaysay, Suniki Bicarmona, si Doña Margarita Margie Cavillas, good evening, no? Sindo Galientes, pare Cyril Simpas, good evening, Ma'am Tilly Piefer, good evening, Florencia Socaldito Kalimpay, Kasason Pinida, Cas Jisli Lauro, Regina Gumakil, present kid mga kasama. Balikan ta si Regimen Rigan, Regimen Rigan.
2: Di prinsa gidi ang ano ang
0: hindi siguro gusto nga partihan ka.
2: Kurta puso ko na si puso
0: kag ina sang way kapaghambal sa tungaay blado okay man siya
2: gani no
0: terso niya sige
2: pero ang sulit lang ang tanan nga mga nagreklamo nga wala sila yung madala may reklamo dito nga lain ang ginpang pangpirma or ginpang butang ni kapitan ng mga pangalan ginpang pili medyo unfortunately Regimen Henry daw way na nasubong sa maubra ang liga kay ang nakabanga pangalan dito nasubmit na kay ti amo man to ang reason nga release na sila sang ila sila nga pundo pero siling ni board member di Buke pwede man sila gyapon makapadala pa sa ila sining mga reklamo sa opisina nila. Kay ina man gyapon talo tagaan sa atensyon. Only that nga ti basi maburubudlayan na nga may mga reklamo dito nga why madala kay mo ni nadala to iya si Kwan kay mo na medyo problemado na. Yari ang siguro ma-report nga statement ni Board Dibuque ang sa iya sining panawagan kag pahibalo sa aton sining mga gusto mag-attend diri sa sudan sing Iloilo sa ila sining Liga Day para Juman Andre.
3: Staff did not expect the numbers of participation this year. I think last year we were able to gather around 13,000 barangay officials, no? So this year nakibot kami sang nag-open kami sang registration naton, naglabot kita sang 15,500, and I think that is a record-breaking high in the Liga ng mga Barangay to gather this much people sa sports complex. Actually, if nakita nyo, kapilagid ako mag-coordination meeting kay Ma'am Jing Fondal of sa sports complex, e ginapalibugan natin kung paano tani mapakomportable ang pagpungko sang aton mga barangay officials sa sports complex. I am so excited to see you if this is gonna be our annual Liga Day celebration. So, I'm really excited to see everyone. May ano lang ako nga, obviously, ang aton yung sports complex, hindi pa makakater kay kadamo gin sa aton. Let's us practice a little bit patience, nga hindi kita dali-dali makapungko dayon. But we will try our best, kami as an organizing team, to make this experience a fun day for everyone.
2: Ang gabayan sa
0: para komportableng iban actually, no? Check attendance lang kamo. Tapos lagaw-lagaw kamo sa Robinson Saro kag pangapito Rajman Regan.
2: Dito sila sa ground floor, Rajman Henry, atutong Biljan Waffle Blast diri sa sila. Pero sa second floor,
0: sa third floor pwede man sila kapuro palamig to sa Happy Cup. Or magpa-festive sila, pwede man. Lagaw-lagaw ka mo dito sa festive.
2: pwede ganina yung makuan sila di, ma-overnight. Overnight sila na eh.
0: O, tiyo mo yung micro-quanta, pwede ka or overnight eh.
2: Pwede ka overnight.
0: Para ka lagaw-lagaw. Kaya weekend man na mo, no?
2: Anak ka mag-end?
0: Weekend man.
2: Weekend, oo. Sa sinin ang weekend?
0: Pila ginadamo di mga kuan lang ang mga pension house nga mga 1,000 gurong overnight, okay na
2: mga sa isa bala karo mga tag pulo ko kabilog tag walo ko kabilog
0: uriban may mga parinte man di sa syudad ah. Ano ginang isa ka gabi lagaw-lagaw ko mo anay maari man mga barangay official ni nga abi gastuhan nyo din kwarta nyo
1: RMN Palabra di Honor.
2: Hindi po, hindi man. Kanagaw-lagaw man sila. Kanto sila sa Robinson's, Haro. Why sila kantuan itong iban? Pangapi-kapi, surbol.
0: Oh, kapi-kapi lang to. Kurokon ko on waffle, Biljan waffle, ano pa na?
2: Pwede na to.
0: Puro, puro palamig to sa babaw sa Happy Cup. Puro pa di 4 ka man to bala nga daw sa piho-piho ka bala. San tangga pangapi-kapi ka bala, no?
2: Tinamogin sa mga barangay officials natin na mag...
0: Kaya doga palibogin si board member di Buki. Actually, daw, kada event sang liga, dira malang sa may sports complex, no? Kay why man sa ibang dakong area nga maka-accommodate sa kadamuo nila, no?
2: Oo, maka-accommodate. At uling 15,500 na, nabudlayan ka na maka-accommodate ka ni. Kay ang ilada nga grandstand.
0: Pilang capacity?
2: So, capacity niya sina, ba't kung 15,000 ng...
0: Sarang-sarang goroman, ah.
2: Basi kaya man kay tikumbutan nila sa idalom kayang-kaya man ta juman.
0: Ang iban dito sa may kuan eh sa may stand sang swimming pool bla.
2: Layo.
0: Layo na galing to no. Pero dira sa stand sang kuan sa grand stand sang sports complex po ida. Tapos dira sa dalom go rubutan man mga extra chairs da ma-accommodate na.
2: Pwede ah, ka-accommodate na para nga ki kada to ikaisa man lang ni.
0: Importante para, na kada barangay may ma-attend, no? Si Kapitanyo Aragid, no? Ang mga kagawad, eh, pwede ka mo kalagaw-lagaw. Ipabriefing lang ka mo kay Kapitan. Importante ang Kapitan nila, ara. Ang budlay karon ang Kapitan, why?
2: Ang umunang budlay. Kay base ko na ara man si Kapitan, nag-attend man yung paghapon-hapon si Kapitan na dula.
0: Kaya okay lang na, basta may representative ang barangay, ikaw mati, da? Kung ano mga instruction, da? Pag-meeting ta, i-relay mo lang, okay na na.
2: Still kanyang dos ang nag-attend, ang ma-attend sa Juman Henry. Siguro may participation na sang nag-represent na sang tanandid ng mga barangay sa province of Iloilo. Bisan ang iba hindi man kakumplito, bisan sa isa ka barangay, bisan isa duwak bilog lang, okay na na. Protiko ng iba niyang may buro budget ang barangay.
0: Hindi kung kumplito ho nila, okay man, no? Nga pitugid ka kagawad, ang sekretary kag treasurer. So bali pulo sila tanan sa isa ka barangay?
2: Pulo sila.
0: Timag 1,700 ka barangay times 10. Tidira yung mga 10,000 yun man, you know? 10,700 plus.
2: Damos yung kanto. Pero ti, ang pagkanto nila, di, sure ginaya nga malipay ang aton ng mga vendors, na malipay ang mga nagabaligya sa mga malls, mga kalanaan, pati ng aton nga sa transport sector. Balita na kikan sa Iloilo Provincial Capitol. Rajuman, Regan Arlos, Tata Permen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajuman na Regan Arlos, no? So enjoy ka mo din mga barangay official, no? Pero pumati sa gusto sa mga gina-lecture sa inyo da sa inyong Liga Day.
1: Palabra di Honor. Palabra di Honor.
0: Padayon sa gihapon mga kasama, ang kubuta, gagapay sa manguma para sa Masarag Agrikultura raffle promo. Bangod may chance ka mo magdaog sa brand new kubuta products, traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets mga kasama. Para makapasakop sa promo, magkanto lamang sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pagitaon nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir Earl John Pudadera. Kay in every 3,000 pesos worth sa inyong pagbakal sa kubuta products or genuine spare parts, may isa ka mo ka raffle ticket. Filapanin na kag ihulog sa mga designated drop boxes mga kasama. Ang deadline sa paghulog sina amo ang December 5, 2026 2 PM kay pagka 3 PM patigayunon dayon ang draw sa INA Farmers Learning Site and Agri Farm Barutak Noibo Iloilo kon sa diin may DTI supervisor man nga maga witness ang draw to ensure sang transparency kag fair nga raffle mga kasama. Ganeno pang ginahulat ninyo sa dugang impormasyon magbisita lamang sa Facebook page ng Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated Lawan Village Balantang Haro Iloilo City or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo nyo Agri Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026
1: RMN Palabra di Honor.
0: Subong man mga kasama, nagasakdag man sa atong pagpangalagad ang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kini nga biyahe sa Luzon, Visayas kag Mindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwasin na nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakian nga sobra ka stress sa trabaho. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod nga mga lalaki nag-aamling sa atong prostate para hindi magdakor maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Importante lang ang pahibalong mga kasama no sa mga kakilala, kaabyanan, kag kaparintihan no ni Tatay Midi Guinness, no? Tatay ni kasamang Alan Noble sa Guinness. Ini siya nagtaliwan na, no? Sa July 22 nagtaliwan na mga kasama ang lubong sa July 22, 1 PM sa may Banwasang Concepcion, no? Ang iya sining haya sa dira sa may poblasyon Concepcion Iloilo sa balay ni kasamang Alan Noble sa Guinness. Our condolences gid, no? Kasamang Alan Noble sa Guinness and the Guinness family and may Tatay Midi Guinness rest in peace. Ba, nadulaan naman isa kita ka listener, ho? Kada gabi ginig pamati sa Tatay Midi Guinness upod sa iya sining mga trupa dira, no? Sa Concepcion mga kasama no sanday Juan Onsay, day B-Boy Sernals, day Spading, day Harvey, day Amang Mandirico no so rest in peace Tatay Midi Guinness and condolence gid no kay kasamang Alan Noblesa Guinness.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Check natin si Rajuman Marjorie Herbo Miani mga kasama ang duha ka mga drivers sang motor nga nagbunggo anay das diversion road at itong may fun run bala mga kasama Lun sa'y hubog, suno sa chief sang traffic investigation or traffic enforcement unit sang PNP. Oh, isa diri pribadong employee ang duha nga nag-aak sa ang kasanay ba o government employee kay Rinom. Di na confused guro sila mga kasama kay ang ila presumption bangod man nga ti ara sa impluensya sa makulubog ng ilim nun. Normal lang yapon ang ruta nila o ay isang event na may event gali nagbungguan na sila nga kalapad sang dalan. Rajuman Marjorie Herbo Miani
1: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman na Henry Ginaclaro sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU sa Iloilo City Police Office na ang ining natabo bilang aksidente dira sa may Diversion Road distrito sa Mandaluyaw kahapon sa aga Rajuman or kagahon Rajuman Henry ang kubog no ang ining mga drivers sumagri sa pagpangusisa naton sa kay Police Lieutenant Colonel Alain Terence Likdan ang bagong chief sa Traffic Enforcement Unit sa ICTO nga base sa ilang investigasyon, halin sa Bulilaw, Mandaluyaw, ang driver sang motor na giminago kay alias Bert, 32 anyos, private employee, kag-residente sa barangay sa Pagita, Delgado Street, City Topper. Sa tanghali naman sa Smallville Complex, ang nagaangkasanay na katapo sa Philippine Coast Guard na giminago kay alias Edsel, 27 anyos, driver, kag ang backrider sinina sa alias Ted, 30 anyos. Sunod din kay Likdan na bangod nga basa ang dalanon, Rajuman Henry, natabo ang ining aksidente kag wala labot suna ang ining duha ka mga nagamotor, Rajuman Henry, ang ara sa impluwensya sang makahulubog na ilim nun. According kay Likdan, nga kung dinabungguan ay ining duha ka mga motor, sang gindala sa ospital ang driver sa private employee ang sa ka private employee nagawaras pa inigani although nga ginapilit ini nga dapatan sa pagbulong bangod man kay hubog no and according pa diri kay Likdan nang ining coast guard naman ang gindala sa ICU kahapon kag subong istable ng iyang kondisyon matapos ang impact na ilang naangkon according kay Likdan based sa ilang investigators na nakainom kag nagapanimaho sang ilin nun ining mga sakay sang motor Rajuman Henry kay nagapati si Likdan na hindi rason ang ginimo nga two-way nga dalan dira sa may diversion road sa aksidente kundi bangod sang ining duha ka driver nga nakainom nga nalabutan 5:30 sang kaagahon kag ang madanlog nga porsyon sang dalan ari si Police Lieutenant Colonel Alin Terence Likdan Chief sa Traffic Enforcement Unit sa ICTO sa atin na interview.
5: Na nangyari kahapon ng 5:30 a.m.
6: Yes, oo.
5: Nangyari po ito, ma'am, sa Binigno Aquino Avenue, Barangay San Rafael, Mandaluyaw, Iloilo City.
6: Oo.
5: Harap lang siya ng Sam's 21 na hotel.
6: Mm.
5: So may involved, ma'am, na driver one, which is private employed.
6: Oo.
5: Ng Mitsubishi, legal age, taga San Pagita, Delgado, City Proper. And yung driver number to, ma'am, is a government employee na Coast Guard. Meron okay. po siyang angkas or back rider na Coast Guard din.
6: Mm-mm. By the way, klaruhin ko lang, sir, yung isang private employee, ano yung sasakyan, ano yung dala niya, motor or sasakyan?
5: Okay po, ma'am. Ang parehas po silang motor, yung driver ng na private employee, ang gamit niyang motor is a Suzuki motorcycle. Yung naman driver number to na Coast Guard, ang driver niya is Yamaha Sniper.
6: Oh, okay. So, bali, head-on collision sila dyan sa may diversion. Bali, ano yung investigation? Asan galing yung private employee? And saan naman galing yung dalawang magkaangkas na Coast Guard, sir?
5: Yes, ma'am. Accordingly, ma'am, sa investigation, nung dumating yung investigator natin doon, yung parehas na driver is dinala na ng mga medical responder na ICER.
6: Oo.
5: So yung driver one na private employee is dinala sa Iloilo Doctors hospital.
6: Uh-oh.
5: Yung driver number 2 is dinala sa Qualimed Hospital.
6: Uh-oh.
5: Yung so ang yun nga ang nangyari, nagkaroon ng head-on collision. Accordingly, yung driver number 1 galing sa Bulilaw, Mandurriao.
6: Oo. Yung private heading, employee.
5: Yes, ma'am. Heading to city proper. So, nung pag-abot nila doon, yung driver number 2 galing sa Smallville. Pag-abot nila sa harap ng Sam's 21, nagkaroon ng head-on collision.
6: Pero during that time, sir, yung daan is ginawang two-way. Yung ano nila?
5: Ay, opo ma'am, napag-alaman din natin ma'am na during that time, nung 5:30 ng madaling araw, is basang-basa po yung kalsada natin.
6: Oo.
5: Four lane, ginawa siyang two lane kasi may magagunas na po na pan-run.
6: Oo.
5: Yes, ma'am.
6: Pero, during that time, basa yung daan kasi naulan. Pero, sir, sa background, sa pag-check natin, yung dalawang ito, sir, nakainom ba ito, sir? Yung dalawang sa motor?
5: According sa interview ng investigators natin sa responding officer, parehas ng driver, pati yung back rider, is may amoy alak under the influence ng liquor.
6: So, okay.
5: Yun po yung napag-alaman ng investigators natin.
6: Sino nga ulit yung dinala sa ospital, sir, na parang nagmaoy pa, sir, habang ginagamot, sir?
5: Nung nag-follow up yung investigator natin, hindi namin makausap ng maayos yung driver 1 kasi...
6: Yung driver 1 is private employee.
5: Oo,
6: bakit daw, sir?
5: Yun nga po, kasi medyo malakas yung tama ng alak. Medyo dala na rin nung may fracture. According sa doctor, parang may tama yung shoulder, may fracture.
4: Si Police Lieutenant Colonel Alin Terence Likdan, Chief of the EU, Radyoman Henry, sa atong rin na-interview. So, ang ito nila assessment na not because of fun run, yung accident ay inindua, but because ara sila sa influensya sa makahulubog ng ilim noon, kagmadanlog ang dalan. So, medyo wala nila.
0: Kagpart man sang fun run, actually, Radyoman Marge, hindi mo na malikaw. Okay, may mga traffic rerouting mo. No?
4: Yes.
0: Although nga hindi man 100% ka mo gina sa ilaman nga recklessness na iya, no?
4: Yes,
0: actually,
4: yes.
0: Ang fun run, hindi mo man totally da'y mabasok. Kaya ngayon butang manggana na sa lugar, sa oras, ngayon hindi man tama agad kadamo sa nagagamit sa dalan.
4: Kag may nagagide,
0: may mga personnel man nga nagagiya. Tigaling, ano mo nakagiya, da'y akong lang tuutok ang ga-drive sa motor. Madisgrasya gina siya.
4: Di, itong duwa to subong araw sa ospital, taga Philippine Coast Guard, at halin sa Smallville, according kay Lieutenant Colonel Likdan, so winabot kid 5:30 a.m.
0: Temang ko tabi, sinong ila regional director ni gani? Si Librilia, sino gani?
4: Librilia.
0: Oh, siya pagya po na to, no? Tawo mo, sir, oh. Namasol pa sang fun run. Atuloy ka dagan magandang Coast Guard, di ba? Sa aton nga fun run, nag-upod ang Coast Guard, di ba?
4: Hindi ko sure kung may ginpadalagi si sir. Kaya doon ba ko gali sa iyaligan mo ko, sir?
0: Bawi siya sa kwan? Bawi siya sa River Festival ta?
4: Ibalikan pa si sir sa
0: sir. Pero ayun yung mga uniform personnel, gururupod niya sa fan run, kaya gina-invite sila, di ba?
4: Kaya kung gintra na sila, oo.
0: Wala, mudira na balang tapadulong, no? Although nga may mga point man ang mga suggestion, kaya may mga bike lane man kita, no? May mga bag-o kita ng mga dalan nga daw hindi pagid frequently ginagamit nga pwede man dira, no? Pero tiwaya man ay naga-fun run sa peak hours. Damo-damo, naga-aragis dalan ta during man sa mga aga pa, parang gamay pa lang ang traffic. So hindi man git siya makahuol, Radyoman Marge.
4: Gani, oo.
0: Kaya anong kaso, sang kwanto? Sang duha to? Atong...
4: Actually, abal ni Sir Likdan is wala pa nila ni story ang isa ka-driver. So, that's the time na kara pa sa ospital.
0: Di police lang kaso eh. Ilang ginhimo nga disgrasya sa ila ko galingon. Yan halita nila ko galingon. Kagaroon ba sulon pa nila ang state?
4: Lataon ka ang investigation. Once may story ako, no, ining isa pagid sa mga biktima kaya tinagawaras yan sa ospital, gamaoy. Way gurok na siya ito kagway kabalungan aksidente na siya malatungod sa tuman niya kahulugbon.
0: Kay ti kagahon mo, halin sa ilimdan, duro.
4: Ilabot sa 5:30, ti imagine yung nanay, as sa 5:30 a.m. sa nagdana, Radyoman Henry.
0: Mahubog ka gilang na eh. Isa ka oras ng inom, ano ginaabi sa agad mo kay ininom, pinahubog man? Ano ko binayaan ka sang nubya mo? Pero bisa pa gani, bayaan ka sang nubya mo, pinahubog ka, nagkinadlaw, to siya karon sa imo. Ginsupot mo ng kwarta ni mo, Rajuan Mar. Sinom ka lang daw, hustuhan lang, bla.
4: Chill lang?
0: Oo, magpakalumos kayo di mo sa ilim nun. Da nga doon nag-walay ka na da imo. Usikan mong kwarta imo sa ilim nun. Da nga hindi mo naman mapusla na kundi kahalitan sa lawas mo, Rajuan Mar. E, dapat okay. Na sila pang kasuhan? Diba? Kay reckless driving? Ipa ko na bala sa TEO, galing kayo yung mga ang duha ni Coast Guard, no? Government employee, abi? Oh, bahala ng ila, superior siya na sa ila, magdukol sa ila eh.
4: Hindi sa ICU ang isa?
0: Ah, lalagid iya nga kuhan?
4: Gitubuhan siya sa liog.
0: Ay, sus.
4: O, okay, medyo ano pa mo nang medyo...
0: Tinan nung laga nila iya, matyaga nila iya, si Fast and Furious sila?
4: Basta ni Gabi, guro kay Kagahon. Pero anyway, check pa man yung update, Rajuman Henry. Kung makaampawan ini, makastable na.
0: Ilabot tabi kung din sila nga unit, Rajuman March, kagi interview ha ilang superior officer kung ano mahambal niya.
4: Yeah, i-check na ito, Rajuman Henry.
0: Kung anong salabton sinabi sa mga personnel nga na. Pero may mga license man sila, no?
4: Miara.
0: O, kompleto man sila sa dokumento iya, no? Tigaling driving under the influence of illicor, di ba? Violation na?
4: Oo.
0: Oo, sala na, di ba? Oo, sige.
4: Amon mo, dalong natin na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, Aranan Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak, Aranan.
0: Salamat kita, Rajuman Marjorie Herbo Mian. Ang fan run iya, hindi mo na da mabasol kay tiging coordinate man na, may permit man ina, kag may mga tao man na da, no? Bisan way man na da yasang fan run, no? Kung ang driver hubog, irresponsable, pamatsyaga niya iya daw, iroplanong iya nga motor. Eh, disgrasya kag ilan da, kag maligto, gidliog mo. So hindi ka na yung mamasol dahil asang ibang kung na-disgrasya ka na kay ara na yan sa imo unless nga ginsalakay ka na asang gadalagan nga gintraspan ran gindulong kagin boy lugan ini yung bahin sa itong palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule may 3 ka vitamina kag 11 ka mga mineral para likaw stroke kag balatian non-serbal capsule kag non-scorn coffee nga nag-boost ang atong immune system nag-detoxify sa lawas sa galibit sa migraine kag sakit sa ulo non-scorn coffee kag non-serbal capsule produkto sa Herbsmed Pharma Corporation aprobado sa FDA mabakal sa mga butika
7: Palabra di Honor.
0: At least maka-update man ta sa impeachment pala dyan. I-ready lang ng voice clip ni Kwan, no? Ang video kagina ni BP Sara nga gin-present. Kaya kita kaistorya sa impeachment. Kaya alang-alang yun aton sining oras mga kasama. Subong man, Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos nga mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika. May lima kaya hindi basta-basta nga ingrediente ini mga kasama. Gani pa manyos ta. Subong nga gabi. Antes kita magtulog para buwas. Dula pala na kitsang kalawasan. May aloe vera, may limon, may eucalyptus, may coconut oil, kag rosemary. Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Upod mga kasama sa kapehen nyo. Ang kape nga may 14 ka ingrediente, no? 14-in-1 herbal coffee. Kapehen nyo, may mangustin, may balunggay na, may ginseng pagid. Wow, kagkadamo pagid iban yung ingrediente. Yan, patamis pa siya sang stevia. Gani, hindi ka magdiabetison, no? Tapos, para magnanam, non-dairy creamer, mga kasama ang gindugang pagid. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil mga kasama ilabi na dira sa shop at sa Mara sa Merrimark Mall malapit lang sa main entrance sa Activity Center kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee pangabuhi nyo kapehen nyo bugtaw nga panglawason aktibo nga paminsaron
7: RNL Palabra di Honor.
0: Ginubos ang depensa ang ila sini nga time mga kasama sa pag-cross-examine sa witness sa prosecution nga si Attorney Jeremy Lotok nga isa ka abogado kag regional director sang NBI BARM Bang Samoro Autonomous Region. I guess ang regional office ang BARM daw dira sa Cotabato City mga kasama. No? Ginguba nila ang kredibilidad sa investigasyon nga ginpatigayon sa NBI kadamo sa mga inconsistencies, kadamo sa mga sala mga kasama, no? Kag ginplay pa ang video sang portion sang video sa tong nag-run amok sa social media si BP Sara kay gindakop ang iya chief of staff nga si Attorney Sulayka. Nga ginsulay gid ni BP Sara gani ang ining outburst, naglinupad ang mga putang ina. Pero teka tigda mga kasama, no? Maghahambali ka daan ng mga Duterte, eh. Hindi kumplito kung waiyas ang violence mo. Mga dugo, violence. Yang tinira niya di, si Kwan, Congressman Joel Chuasang Manila. Kinulbaan man itong isa, kurog-kurog itlog eh. Yari ba lang mga kasama, ang portion lamang sa video, kag ang ginbantayan diri ang reaksyon ni Senate President Twin Gatsalian kag presiding officer Chis Escudero sang ginplay ining video indi ta napag-editon mga kasama no para makuha gid ninyo ang context. Sari si BP Sara.
8: Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua.
0: Amo lang to. Oh, reaksyon ni Senator Chis Escudero. Pangalot kalot, while gatabon kababa niya si Senate President Sherwin Gatsalian. Ay isa pa gid ang hulamontang video nga ni Iyaka Daily Tribune, ang isa da ang iyasang DCM bala, no? Galing yun pang kanila, yun pang iyasang DCM, may bago da, Regiman John Hartwell, no? Kay BP Saraman. Ah, mo na, iyasang DCM. Gin pang kanila, no? Gin pang, anong tawag sila? Gin pang edit nga para hindi mabatihan ang pumuyayaw. Pero grabe galinupan lang, putang ina! Oh. Para yung mga kasama si BP Sara sa isa pa ka video nga ginpresent kag ina.
8: Hindi mo pala gusto ginagawa mo. Yung lahat ay ang
0: Oh. Kita mo puro lang tut tut. No.
8: Hindi mo pala gusto ginagawa mo.
0: Ah, sige, okay na radyo man na John Hartwell, no? Daw sound sang elf nga naga-backing bala, no? Tut tut. Puwerte ka, kwan, no? Puwerte ka rabo nga mga pamoyayaw.
7: Palabra di Honor.
0: 23 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi. Ugangan tala ni Buas mga kasama si Attorney Sulayka Lopez Buas ang i-present hostile witness sang prosecution. Tanawon tabi ko anong obrahon dire sang prosecution kay abogado man ni si Attorney Sulayka Lopez. Makuha yahan ilang ila gusto or base makapalain pa ini sa prosecution. Bantayan ninyo Buas mga kasama ang pagdiris sa Vice President. The RMN News Special Coverage. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, Sarah Smith, Rajuman Chief Atoy Alia. Dari naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyong sinialaga na imo, ang Corman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center. Center, third floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
13: May cyst ko sa ovary.
12: 3 cm na gali.
13: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
14: Pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
14: Sa mga butika.
11: Sample Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Sample Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: nalakas,
14: at gaganda ka pa.
11: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
11: Sample Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
17: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3Bio.
21: Ang D3Bio.
20: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
20: Yung may D3.
21: Mga butika.
20: D3Bio.
22: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
20: D3Bio.
21: Ang D3 nga may VCO.
20: Ang VCO
21: nga may D3.
20: Bakal sa mga butika.
21: Mighty C,
20: ang alkaline nga vitamin C.
23: Mugali si Bibi, mas masami ko gina allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C,
21: mababaka sa mga butika.
24: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress. Stabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka, Stress Tabs.
25: Puti vitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, pang-advise ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ng kipok mo kong isa. Extension, vitamin D3. Bali, apat kasop gel, every day. Ano na ba tiyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yung kakapuhin na ko. Subong yan, nag-aabang. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang life extension, vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: The Secrets of Health.
6: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
5: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
7: Kumbayan ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
5: kan. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
8: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa rin padayon kita sini nga mag-share sa inyo, sampila sini ka mga detalye na hanungod sa natural nga mga pamaagi sa pagbulong, pagpabakod sa aton sini nga lawas, kaga pagbulig, ano? Kung halimbawa, may mga ginabatsagli kita sa aton kalawasan sa pagkidala, pagtukib sini sa mga tanom sa aton palibot, sa mga kapasidad nila sa pagbulig paayo sa aton sini mga ginabatsag, kagbisan pa sa mga sangkap, simple nga mga galamiton sa aton sa kusina. Amo man, pila sa rika natural nga mga pamaagi nga nagabugos sa matinlo nga tubi, matinlo nga hangin, kagbisan pa sa aton sa rika positibo nga panghunauna nga may maayong resulta, kagsuporta sa aton sa nga ikaayong lawas. Kung may ginabatsag na kita sa lawas, madasig kita. O kung mabuligyan kita ang madasig maumpawan, kung manami na nga na ng kondisyon na ton sa rikalawasan, mapabili na ton o kung namintinar na ton ang maayo na ton sa ni nga pamatyagan. Welcome, welcome sa sa ton sa pagpangalaga upod sa inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Kaga, basi may mga concern ka mo sa ikayong lawas dira sa ton sa ni mga listeners, may mo nyo lang isend sa ton sa ni nga text line 0928-287-463-7. Kag live magani kita nga makita ang kag babatian sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Ano man nga oras sa inyo nahamtangan, di man kamo sa nga bahin sa kalibutan na pahamtang welcome gid sa aton pagpangalagad. Kag basi may mga concern man ano sa mga local kag abroad na ton sa mga Facebook viewers, pwede nyo lang isend dira o kuri padala dira sa aton sa nga comment box kay later portion ano. Mga tiyempuhan na ito, yung pagkabasahon na ito, ang inyo sa ni nga mga palamang kutanon, magluwas sa nag-text sa aton sa mga nag-upod man through Facebook Live.
9: The secret of health.
8: Isa na naman katupik ang aton sa napag-istoryan sa ng edisyon sa nga aton sa ni nga pag-pangalagad na hanungod din nino sa paghalong sa aton sa ni kaugatan kag sa aton sa ni nga kurason. Hindi manigar, base sa ni sa pagtuon, base sa ni sa pagpanalaw, sa mga datos sa aton sa ni gobyerno, isa sa nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino, amo ang balatian sa kurason, ano? Kag sa aton sa ni kaugatan kung cardiovascular disease. But this time, sa aton sa rin nga pagpangalagad, magatutok kita na isa ganito ang coronary artery disease o kung CAD. Ano bala ini? Nga ang dakuin nga problema sa aton, pungsod sa mga Pilipino. Anong kausa sini? Mga risk factor abi? Anong mga sintomas? Kung nabatsyagan sini? Kag ano ang aton sini mapanugyan pag-abot sini sa ginatawag prevention. So, dali kita anay, no, sa primero. Ano ba ang coronary artery disease? Ang coronary artery disease, isa ni siya ka banatian, kung sa riyan nga ito, sa riyan ugat, na ginatawag coronary arteries, nga nag-supply sa oxygen, kag nutrients, so nutrina, sa aton sininga kurason, ang nag-aamat-amat kipo, ang nag-aamat-amat gamay ang alagyan sa nga dugo sa sulod, tub-tub nga kung mapabayaan, ini ang mabarahan. Kasubong bala no? Sang salakyan bala nga para maglagan, kinanglan niya sa ginatawag gatong. Kag ang gatong nga ina, tinagaagi na sa ginatawag mga channels sa dira. May mga host dira nga ginaagyan, nga muna nag-feed pagkanto sa aton sininga, ginatawag makina para mag-function sang maayo. Nga kung mabarahan ganina, tinaga-uy-uy ang makina sina. Ang ibang sini daw, nag-kuan ng ang andar, daw nag-uklo-uklo ang andar. Nga kung nabarahan gid gani ang channel nga ina sa ginagyan sang crude or gasolina baka daw sa aton sininga makina, mapatay ang aton sininga engine. Amo man sa aton sininga lawas. Kung ang channel nga ina, ukon ang tubo nga ina, ukon ang ugat nga ina, ang aton coronary artery, once gani nga mabarahan nila, kaya problemado gid ang aton sininga lawas, particularmente ang aton sini nga kurason. Nga kung ini mga tubo mabarahan gani, hindi makakuha sa nagakaigo nga nutrients, nagakaigo sa nga oxygen ang aton sini nga ginatawag kurason, ti ang problema naton sini matabo sa aton sini mga tagpalamati, nagabatyag sa pila ka sintomas, pinotanduhan daw hindi maintindihan na ginabatyag, daw gina ano ba tiyag sari, nagasala, kag dira na sina, no? Mat-amat, kung hindi gin maligwat ang aton sa ringan lifestyle, huwag kita sa pagtalupangon sina, dira ng heart attack, heart failure, and even sudden cardiac death. Pero nga, ang adakoy nga problema sa Pilipinas, siyempre sa mga Pilipino, tungod nga pila ka mga pangginawi na to nang inipabor sa aton lawas, lakip sa aton sirikurason. Like ara ang bisyo, kasubon sa pag-inom, pag-sigarilyo. Damo sa mga Pilipino, hypertensive ang iban, may pamabalaan gani. Nga mataas gali ila sila nga blood pressure o kung high blood sila, kaya nagpa-check up, kahit yung rason, waay man sila nabatsyagan. That's why gina-encourage gina to ng aton sila mga tagpanamati, may nabatsyagan man kita, labi ha, kung may nabatsyagan kita, magpakonsulta kita. Pero bisan wai kita sinabatsyagan, pinakamanami nga ugalion naton, may regular kita sininga check-up. Abi, mapanugyan ko sa inyo, matsimpuhan nyo bla, o kung tsimpuhan nyo gid ang inyong sininga ikaayong lawas, kanto bla ka mudra sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang, malapit na gid. Mahapos na gid tultulon actually ha, sa mga taga Iloilo, city proper, mga distrito dari sa Iloilo, sa siyudad sa Iloilo, and even sa probinsya sa Iloilo. Kagbisan pa gani, no? Ang mga kaiping naton nga mga probinsya, sila nagpangayaw pa gani kadto dira sa Yes to Health Wellness Center kag magpa-check up. Dira na hamtang sa Ahiang Building, Barangay Arroyo, kun Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mapos tultulon, tabok lang gid sa Iloilo Midtown Hotel. Nga aman, tungod nagatudlo sila dira sa lifestyle modification. Anong dapat at hindi dapat mo kaunon? Especially pag abot sa imo sa ginabatsyag sa lawas. Hindi na ba lang ginatanaw kung anong symptoms bala? Like for example, kung may arthritis ka, may inom ka sa pain reliever, makuha ina. Pero kung ang lifestyle mo hindi makorek, pabalik-balik ina. Pila lang ina sa ginatudlo, dira kung magkanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara dira nga ito sa alternative medicine consultant nga maghahatag sa libre nga serbisyo. So, sa nagapin naman ko, itong pilang bayad, wise yung bayad, ha, libre. Kasi sa iba nga nagkakabalaka nga, hindi sila makapakonsulta, kahit may bayad gani, kanto ka mo dira, pwede ka mo makakanto sa Yes to Health Wellness Center, Lewatun ko, Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 takna sa aga. Pero kung gusto man ka mong bakal sa mga suplemento, tanan-tanan nga suplement sa Yes Health Incorporated, available man dira, amo man sa mga taga-syudad sa Bacolod, amo man sa mga taga-Negros Island Region, pwede ka mong direkta makabakal dira, no? Sa Yes to Health Store, mahapos lang man tultulon nila dira sa Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang yun din sila sa Marayo Bank. Kag may nag-message mo sa Tondrio, Dok, ako pinuot ang dughan ko. Budlay ko maginhawa, nagalingin ang ulo, gapamalhas, gani ko, Dok, sang mabugnaw kag nagadasig ang pagpitik sang korason. Pero hindi man, pirmi, Dok, nagaabot lang. Pero sige ko tumar sang Santhon Gold, Premium D3, kag Santhon Vitamin C. Siguro, Dok, ma 2 months na nga gina 2 times a day ko. Tingala ko, Dok, nagnami pamatsyag ko kag nagpagsik ang lawas ko. Si Bing ini, tagpalamati gid ninyo. Actually, there's a program to na ako lang isa, no? Magkasunod gid si Bing sa atuan sa nga programa. Ang partner ta, dito siya ka. Pero thank you, gida. Sa imo sining update, ha? Pinot ang ginhawa, lingin sa ulo, budlayan sa mag ginhawa, naburigan na, no? Almost 2 months sa pagtumara sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Masuggest ko, kanag nami pamatsyag mo, pwede mo lang ituloy-tuloy. Or, hindi ganin, pwede nga adjustan mo ng imo sa nga dosage from twice daily to once daily. Updan mo sa healthy lifestyle. Kaon sa damong utan per me, exercise ka, kung may mo pa lang, pulo pa balahas ka, kag tulog sang temprano, 7-8 sari ka oras. Pero nga, nga balik kita, no? Nga madata ang ginatawag kong dako ng problema ng coronary artery disease sa mga Pilipino. Suliton ko, may mga ginabatsyag kita nga wise ng sintomas, gani wise kita nagpakonsulta, kasubong sang high blood pressure, kasubong sang bisyo, pag-inom pagpanigarilyo, wise pa makita sa may mabatsyagan sa primero, nag-enjoy kita. That's why, may silang iban sa ringan, sawayon mo gani, bulungon na bulungon ah. Kaunon, kagimnon ang kalanon, kagilimnon. Pero kung magbulo-batsyag na ganyan, iba nila malamaman mata nila. Pagkiluoy man nga, ipabulong. May mga mataas ng kolesterol, mahilig sa ginatawag mga maalat ng mga kalanon, mga masebo ng mga kalanon, kulang sa exercise, panginaon ng panginaon na ginobra, nagresulta sa pagka-overweight, sari kag obesity, masami sini nagaka-stress kag limitadong access sini sa preventive healthcare sa pila sini ka mga areas. Amo ning importante kay sa patag-iya sang naturopathic medicine, diri ang focus naton sini sa prevention. Tungod nga pati kung kumbinsido kita sa ginahambal nga an ounce of prevention is worth a pound of cure. Kay kung nagatumar ka sa imo sini suplemento, part na sang nutrisyon, ha, nga ma-maintain mo ang mayo nimo sini nga pamatyag. Lain na iya kung nagatumar ka na sang ginatawag medisina, kati may balatian kung may sakit ka na. Pili lang ka mo sa duwa. Kundi yun ang inyong sininga, mas pasulabihon. Pero, isa ka tip ko sa inyo, kung masami ka mo sininigya ka stress, nagasinakit ang ulo perme, ang agtang, ang tangkugo, nag-inalay, ang agtang, nag-pitik-pitik, taas blood pressure, nag-react aton insulin, taas aton blood sugar, abi bala, kung medyo gumun ang pinsaryo kung kaisa, try nyo bala magpamanyos ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang manami sa ni Santhon Plus Herbal Oil, once gani nga, ipatulo mo sa imo sa nga palad, pagkatapos, ihaplas mo, kagdala masahe sa imo sa nga agtang, sa imo dungan-dungan, sa imo sa nga tangkugo, sa imo likod, sa imo dughan, makabatsyag sang kasulhay. Sang imo sa nga pamatsyag, inabalang hambal sang kilala at nga dok sang na-applyan ko sang Santhon Plus Herbal Oil nga kung sa nga agtang, kung tangkugo, dughan kag likod, natawhayan kag doon, nahawasan gina ko sa kabugat nga akon sa nga batsyag, kado sa kagumon sang akon sa nga pensar. Tising ko na solval problema mo, singara magyapon dok. Pero at least, natawhayan nang iya sa nga pamatsyag. Kung matawhay ang pamatsyag na ito, baka paminagbinag ito sa mas mayo kung anong dapat na ito himuon. Sa current situation na ito, kag condition, kag mga remedyo or solusyon sa ito sa nga problema. Isa nga masuggest ko sa inyo, ugalian nyo ang pagbalon kung may permisang Santhon Plus Herbal Oil. Ang manami pagitsin ni, kay may defensa pag ito batok sa kagat sang sapat-sapat, kagat sa nisang lamok, especially sa nagadala sang dengue infection. Kag, hindi malipat ha, ang nagadala sang dengue infection, adlaw ni sila iyan nagalagaw. aga kag sa hapon. Gani pinakaman nami kin makabanyos kita sa agaman sa hapon. Ang iban gani ta si aga udto hapon pati gabi ang gila sering pag gamit sa Santhan Plus Herbal Oil kati wa man problem no. Ang mga sangkap na sini manami man sa aton magluwas nga manami ang scent sini sa aton sering nga gitawag smell manami pagid sa aton panit kay magluwas sa peppermint oil nga nagatabog sang sapat-sapat kag lamok lakip na sa dengue carriers sini kun carrying sering nga mosquito. May ara pa sa VCO kag moringa oil nga manami sa aton sering nga panit. Okay, balik kita no. Sa mga kausa o kung kabangdanan sa coronary artery disease. So, atensyon dira. Sa so, nagatinaas ninyo sa nga kolesterol. Sa mga sulubrang ninyo sa nga fat dira. Especially no, ang aton lang nga buyon, bilbil naton. Pila lamang ini no. Sige na tuwag mga sangkap nga nagaamat-amat padamol sa pagbara sa sulod sa aton sa nga kaugatan. Lakip na ang calcium. Lakip ng dead cells ni, lakip na ang inflammatory cells ni, hindi man siling na overnight mabarahan dayon o kung magkipot dayon ng alagyan sa dugo na tonsini, kundi samantalang nagaidad kita. Ang ibang siniti, nagalabot pa sa 30, tubtub 50 anyos ni. Probinyo kung nano, ang 30, tubtub 50 anyos nga amat-amat ni mabarahan ang atonsini nga coronary arteries, mininutos kag inuras lang tuman ka critical nga mahimo magutas sang aton sini nga kabuhi. Diri kita sa mga risk factors ang pwede naton mabaylo sini no, o kung hindi naton mabaylo sini no nga mga risgo, mga factors ang aton sini nga edad. Siyempre kung nagaedad kita kapin pa kung hindi mayong aton sini nga lifestyle, di taas risk naton sini nga mabarahan ng aton sini kaugatan. Magluwas pa kung may mga family history kita, gani kananta, nanay, tatay ta ang may ara problema man sini sa kurason. Pero ari kita sa manami nga balita ang pwede naton mabaylo nga makabulig sa aton para ma-prevent naton ang coronary artery disease. Number one, ang bisyo o ang tatan ng pag-inom kagawa ang pagsigarilyo kun ma himo bantayan kag lumalahan o kun mahimo maghimo man sang tikang nga ang aton sa blood pressure hindi magtinaas perme kundi mabalik kag ma-maintain aton sa normal range. Dapat tira lang kita sa 120 over 80 panubo hindi na maglapaw dira perme sa aton sa nga insulin resistance bulo bantayan man naton kay base hindi naton mabantayan pabuyan-buyan na naton magkadto sa type 2 diabetes. Pero binyo kung nga no, for prevention and support para nga mapabili naton nga sensitive nga aton sa nga insulin. Kun nagapangafegin man kamo, try nyo bala kafe, inom ang premium D3 coffee mix. May nag-message gani sa aton na premium D3 coffee mix dok ang ako sa rigid ninom kay nahadlukan ko magka-diabetes. Actually, part lang ini sang aton sini pwede mahimo sa healthy lifestyle naton. Ang punto lang naton, kung mga pinagin man lang kamo, pwede nyo nga i-consider.

Silakan kita sa adlaw proseso ang vitamin D sa aton sa nga lawas. Obesity, isa man sa pwede na aton ma-change o kung mabago o kung ma likawan, especially libaton ko excess fat sa aton sa nga siyan kag sa aton sa nga ginatawag bilbildra sa aton sa nga magtimbanga kilid. Abi mga mustata sa iban na, pila na nakalayer man. Ah, may magsabat di ko ng pila ka layer hatagan to sa may magsabat di ko ng pila ka layer hatagan to sa Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, ang Santhon Plus Coffee Mix makabuli galino para nga malikawan na to ng tentasyon sa masaming pagpangaon-kaon. Anong rason? Tungod nga, kung mag-inom gali kita sa Santhon Plus Coffee Mix, isa sa kabangdanan no kung rason no kung resulta, hindi basta-basta maghilab ang aton tiyan, hindi basta-basta magbatsyag kita sa kagutom nga matentar kita sa magtimo-timo. Anong rason? Tungod sa fiber, tungod sa protein nga ara dira sa Santhol Plus Coffee Mix. Kay nga man, ang balunggay may protein, isa ka sangkap niya, spirulina may protein, ara man sa aton sa Santhol Plus Coffee Mix, labi pagid ang soya powder nga dagaya man sa protina kag may ara sila sa isang fiber nga nagabulig para makabatsyag kita sa isang tuod gid iya nga pagkabusog kag indi bala kabalis karan kun nagakaon kita sang refined carbohydrate based nga mga kalanon daw indi kita makabatsyag sang satisfaction kag kabulusgan kay kulang sa fiber kag kulang sa protina. Di pwede niya. Pwede ka mo makatumara sinin kung makainom sa Santhol Plus Coffee Mix. Bisan kabataan sinin 5 katuig, pataas, 10 katuig. Pwede makainom sa Santhol Plus Coffee Mix. Manami sinin kay Waising caffeine. So pwede imnon. Bisan sa nagpamati ka din sa aton. So may nagka-text din sa aton. Kapangagda, pangape, Santhol Plus Coffee Mix. Waising caffeine. Ang ginakahadlukan sa iban di makatulog kung gabi kung mag-inom sa kafe, nga caffeinated iya o kung may caffeine, ariya Waising caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Available sa mga butika, parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Pero kung halimbawa, mapabayaan bala, mapabayaan na ton ining amat-amat, pero sige-sige nga pagbara sa aton sa nga coronary o kung mabarahan ang aton sa nga coronary arteries, amat-amat bala nga pagkapul. An may plaque ha sa sulod sa aton sa nga kaugatan tungod sa waay makita abisang ginapili kag medyo pagpugong-pugong bala sa aton sa nga ginakaon bala like rin bawa hiligo mahilig ka karon magkaon sa mga pinalutaw sa mantika ara man ang crispy pata ang lechon nga sang una occasional lang naton kun okasyon lang naton matilawan iban sa ni once a year or twice a year makatilaw ah subong yan lagaw ko das bilya. Gusto ka magkaon lechon adlaw-adlaw o kun nagalakat ka, nagabiyahe ka, may salakyan ka, may maagyan ka sa nga mga kiosk nga, may baligya sa nga mga litson. Araman ng mga process nung mga meats ni frozen, aralong ganisa, tosino, mga dilata, corned beef, hot dogs. Kagari gid, manang siling blang may kanon na may noodles pa sa mga mahilig sa instant noodles. Suppose, once a month lang ka mo nagakaon, sina, o kung hindi, magaling ka mo maano, sina, kung hindi ka mo maka, tilaw. Kagiban pagid sini nga mga kalanon nga nagapalala pagid no sang aton sini nga sitwasyon kag kondisyon kapin pa kon may padayo na nga pagbara sa sulod sang aton sini nga kaugatan o kun amat-amat bala nagaporma sini ang pagkapol kag pagdamol sa sulod sang aton sini nga kaugatan tubtob nga mabarahan ini ting iba nagabatyag na sini sang pressure paghugot sa dughan, bugat ang dughan, daw ginapuga, daw ginakumos, nagainit ang ilan sa nga pamatsyag. Especially kung sila sini nagapangabudlay, sila nagapamwersa, sila sini nag-exercise, kung nagalakat ka nga medyo toklaron, dira gid nagapabatsyag. Ina, kung medyo emosyonal ka, masinulubon ka, nagabatsyag ka man, sina, kapin pa ko ng sakit bala, nagasabat sa emosyon nga, butkon ha wala man kun tuo nga butkon dira pati sa imo sa nga sagang pati sa imo sa nga liog sa imo sa nga abaga sa imo sa nga likod so isa sang aton sinya mga palatandaan o kung pila sang aton sini mga palatandaan kag balantayan iban sini pinot ginhawa masami sini kakapoy iban sini te nagapamalhas ang mayami ha daw masuka nagalingay ng ulo kag iban pa pero pwede bala nato ni number prevent
Pwedeng pwede gid. It is preventable ining coronary artery disease. Healthy habits nga aton sa

0: armas kag protection dira. Number one, kung nagabisyo ka, kasubong sa pag-inom ang sigarilyo, untati. Ha, o kon na likawi. Bantayan ng blood pressure nga under control. Ginhambalo ka gaina. Dapat, dira lang kita sa 120 over 80 as much as possible. Nubo-nubo pa dira gamay. Nubo-nubo lang dira gamay. Hindi lang magtinaas kita sang masami sa 120 over 80. Bantayan mga ito sila nga blood sugar. Manami sila nga regular man nga pagpa check up. Kagang pagkaon na ito, bantayan gid na ito. Base kon mga high glycemic ang aton sa mga ginakaon na nagpataas permis ang aton sa blood sugar. Regular nga mag-exercise, adlaw-adlaw kon mahimo pa lang, kaon masami. Ang kagpalabyo na ton ang mga ginatawag prutas kag utanon, kag limitahan na ton ang processed food. Kargado, kung hindi sa asin, kargado man sa kalamay. Kung mahimo pa lang, tulog, kung malabot na itong 7-8 oras nga pagtulog, paborgid sa aton sa nga lawas, kag-regular sa ni nga pagpa-check up sa aton sa mga health practitioners para ma-monitor na ton ang aton sininga ikaayong lawas. Kag pag-abot iya sa nutrisyon, may tuman kadako nga papel ang nutrisyon para nga mapabili na ton nga mayong kondisyon sa aton sininga lawas. Pagkaon sang utan, pagkaon sa isang prutas. Pero hindi man garantiya nga makumpleto gin naton ang mga recommended daily naton sa mga needs pag-abot sa nutrients, pag-abot sa bitamina, minerals, mga phytochemicals, may mga bioactive compounds nga may binipiso sa aton sa mga lawas. Diri nagasulod ang aton sa mga ultimate trio: Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Ano ba lang ila sa mga papel pag-abot sini sa nutritional and antioxidant support tungod sa iya sini o kung ila sini nga mga sangkap? Like for example, ang aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule may ara sini sang garlic. Paano ang garlic makabulig gano sa aton sini nga blood pressure? Nagabulig siya paamat-amat nubo sa aton blood pressure tungod nga may ara sang gidatawag pagtaas kag pagdugang sini sang nitric oxide sa aton kaugatan. Kabalo kita nga kung may nitric oxide sa aton sa kaugatan, mas naga-relax, mas nagatawhay ang pag-agi sang dugo sini. Naga-relax kay naga-relax ka ning aton sa blood vessels, kay manami ang aton sa blood circulation magluwas nga may antioxidant protection and effect pa ang garlic para ma-reduce ang oxidative stress nga may labot sa pagka-damage sang hapin sang aton sa ninyang kaugatan. So, isa pa lang na sang sangkap sa Sunthone Plus Gold Capsule. Magluwas ka may ara pa sang Sunthones, alin sa panit sini, sang mangustin nga base sa pagtuon may ara sang anti-inflammatory effects. Kadamo sang balatian nga may labot sa chronic inflammation. So, kinanglan na to ng anti-inflammatory properties sa linsini sa mga tanom kasubong sini sang panit sang mangustin nga ara man sa aton sa ninyang Sunthone Plus Gold Capsule. Dugang pa, may ara spirulina, may ampalaya, may malunggay nga makahatag sang dugang sustansya, nutrients ug fiber para nga mabuligan nga ang aton sa nikaugatan kag blood circulation mapabilin nga maayo. Amo man ang pagtumar naton sa isang premium D3 soft gel capsule nga ginaupod naton sa pagtumar sa aton sa nga Sunthone Gold herbal capsule. Hindi lamang ginapabakod aton tulaan, pabakod aton kaunuran, pabakod aton sa nga immune system. Base sa pagtuon, ito mga tao nga may manubuhosang vitamin D level ang masami ara sa higher rates sang hypertension, kung high blood pressure, diabetes, obesity, and heart disease. So isa sang dapat naton sa nitalo pang doon man ang aton lifestyle. Nagapainit ba na kita regularly sa adlaw, kung nagasilak sa niyang adlaw, o kung nahadlok kita magpakita, o kung magsulay, o kung magpabulad sa niya sa adlaw. Isa ka makabulig sa aton. Kung kulang kita sa exposure, asilak sa adlaw, ang pagtumar sa aton sa niya a premium D3 coffee mix. Kag ko nagainom kita sa Sunthon Plus coffee mix, may premium D3 coffee mix kompleto. May premium D3 soft gel capsule. Updan na lang naton na no. May Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule para kompleto, hindi naton pag pabayaan. Kag iupod gid naton ng aton sa ninga Sunthon Vitamin C para nga masuportahan nga mapabakod ang aton sa ninga kaugatan, ma-improve ang ginatawag endothelial function, ang hapin bala sa sulod sa aton sa kaugatan, mas magnami pag nangyari sa nga plastada kag mabalanse man ang aton sa ni nga blood pressure. Bisan twice daily lang pwede kita makatumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule lang Santhon Vitamin C for nutritional and antioxidant support. Karon ba si may mamangkot? Di, since nga coronary artery disease nung aton gina istoryahan dok, may ara sina sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule lang Santhon Vitamin C nga pampatunaw sa bara. Actually, why di riyas ang pampatunaw sa bara? Ha? Kaya kung nabarahan na nakaroon, bulong ng kinanglanon mo, sorry. Diri kita iya more focus sa prevention, nutritional and antioxidant support para nga antes kita mag-treato kung magkadto dito sa pagbara, na medyo mabulubudlay na, diri kita sa paglikaw ng daan para nga malikawan na ito, nandugang pagiging hassle, kag komplikasyon na tungod sa ding coronary artery disease.
1: The secret of health.
0: Sa laga pa mangkot, hindi mabakali ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C. Katulad ka mo sa mga butika, parmasya available ning tons ni nga mga product. Kag suliton ko, pwede makamumakakados rin sa Yes Health Wellness Center, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Pwede nyo mabakal dira, magluwas nga may libre pang konsulta. Or dira sa Yes to Health Store, Barangay 39 Lizares Street, Bacolod City. Domingo hasta Biyernes, sila sa 12 takna sa aga, nag-open na ina sila. Salamat gali ah, kay Neil sa yesterday nga message sa aton. Namigid ang yesterday nga feeling kag-effect sa sa paggamit niya sa Santhon Herbal Soap. Kaya nga man, nabuhinan ako no. Amat-amat na lesson ang pagpangalisngaw sa yesterday nga ilok bangod sa B.O. lang gura. Hindi ko lang magbasahon. Body odor. Pero sa inyo sining face, ha? Sa inyo sining guya, isang ma-recommend ko man, kagdamo na nakatilaw, sari, ang Clear Skin Herbal Soap. Manami niya sa may mga dark spots, bala mga pinalian sang punggod. Kag sa gusto, bala nga magsalalama, bala ang kapution sa inyo sining guya, kagkahamis. Pwede nyo gamiton actually sa inyo sa nga guya, liog, pati sa inyo sa nga butkon, kamay aras ng glutathione and kojic plus VCO para ni magtuman kasakit ang aton sini o kung hindi sini magtuman kamala ang aton sa nga panit. Pero kung tuman ni kasakit karon na ginadulot sa pananakit sa lawas, rayuma, arthritis, migraine headache, dysmenorrhea, sore throat, ano pagid niya mga pananakit sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga ginabatya, kinagadisturbo sa aton, pwede kita iya makatumar sang cess the pain. Ha? Para nga, mabuligan yung matawhayan ng aton sa nga pamatyag. Pero kung kaya pa lang, sa mga planakit sang lawas, especially sa may mga arthritis, bala, try nyo nga sa primero pa lang pagbatyag yung aduga, hana, magsakit ang parts sa inyo nga lawas or joints. Banyo sa inyo, anay be, sang Santhon Plus Herbal Oil, basi madala pa lang. Pero kung hindi na, pwede kita iya makagamit sini o kung makatumar sang cess the pain para sa pananakit sang aton sini nga lawas. Kag para maintinado ang mayo kondisyon sang mata, kapin pa kun kulang kamo sa nutrisyon nga nagaresulta sa pagburon sang panulukan, pwede gid kamo makatumar sini sang Vision X Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang ha. May beta carotene, may lutein, may zeaxanthin kag may vitamin E. Kag sa aton gali mga Facebook viewers diri. Sir Romel Palmares, kagamam na or Sir Tingting Tupas, okay din si Ma'am or Sir Tingting Tupas man sa luwasang pungsod guro. Edgar Morales, Sir Edgar Morales ga Hikanal. Mayong pagpamati man sa kay Sir Mayok, Kandaro Cabana. Sa mga suki na tondra sa Leon, especially kay Nanay Nelia, dira, Nelia Cabana, kay Tay Eugene Cabana, mayad lang ang pagpamati, no? Sa Bangay Kadios, Leon Iloilo, happy listening. Sityo Pagas, Leon Iloilo, happy listening. Barangay Tagsing, Leon Iloilo. Mga suki, ginatondra, no? Sa aton sa nga pagpangalaga. Napagpanamayo ka din kay Sir Mayok, Kandado Cabana. Sa iba nga nag-upod sa aton sa Facebook Live, thank you, Gid. Sa iban nga way na tumadagatan sa pagbasa, pulo pasensya. Igan ako labo sa kita sa aton sa oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Sa nag-message gali sa aton sa nagligad na ginabi, no? Budlay ko no kumag duso butong eh. Kung kasakit ko ng tuhod, ginaidiya ya, tumaran niya sa cess the pain kag tumaranya pagid sang turbo supplement. Gali kay panday gali nag-message aton budlay magduso kag magbutong sang lagari. Kadugang ando pagid na budlay pagid magpapae martilyo. Para sa inyo sini nga concern pagabot sini sa performance, labi na gigud naghina na si Manoy Bla. Tungod sa mahina nga sirkulasyon, manubo sini nga libido, daway sing gana, kulang sini sa puwersa. Tumari, testingin nyo ang Turbo Dietary Food Supplement nga makabuligid tungod sa sini nga maka kaglavo huwaska nga sangkap. Ang pagtumar 30 minutes before sini ang sexual activity, at sini bisan once or twice a week nyo lang ang tumaron din eh, kaya nagapabili ng sini nga efekto to the 3 days. Available sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar.
1: The secret of
0: health. Kabay pang abisan paano, nakabulig-bulig naman ang aton sini nga pagpangalagad sa inyo sini mga tingo sa pagpasanyog sa inyo ikayong lawas pagbulong sa balatian, especially kung paano na ito nini mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Layo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lacus. Madamong nga salamat, tugtog sa liwan.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS.
1: Sunfood Plus Gold.
11: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunfood Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sunfood Plus Gold. Kala sa mga butika. Sunfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Bersel Dacromayan.
14: Ako si Jovin Lara.
15: Lisa Rose Kaparangan.
16: Maher Mohina Aguisando.
14: Barsing Biatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Nagayong mamatyag ko.
18: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
19: Epektibo ini kaayo.
20: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
21: Well,
10: Welcome sa palatuntunan.
13: Edukasyon.
10: Edukasyon
13: para sa igayong lawas.
10: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
13: Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan handong ugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman ka balatian ukon kondisyon sang aton lawas nga daw pagulang gani kuni ka bati mo tawag sini nga balatian anaphylaxis. Anaphylaxis amo ining terrible kag life threatening nga allergic reaction nga madasig ang pagdevelop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sini nga habok-habok, ang imo sini nga ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatihan. No? Ti wala na damo storya pa doktor na ni emergency ka na sini, mga mo sini. Raok naman ni doktor, mga mo sini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in isang mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa itong kalawasan, reaction sa mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nag pabakot sa aton sininga immune system amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C amo ining nagapabakot sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talent Ted man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm kag iban pa nga mga balatian sa panit. Wheatgrass hindi man yung pawigit to sulo sa pagtuon ng duga sang wheatgrass. Isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nga kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Ari pa kada mga barley grass, oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari inis siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante kasi sa vitamin C nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen nga nagapapagros kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
13: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
15: 0955-4150.
17: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
19: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
21: DTX 500.
19: Ikaw pa lang
21: ang may diabetes.
19: DTX 500.
21: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
21: sa Imo Blood Sugar.
19: DTX 500.
21: Masalika.
19: Epektibo.
21: DTX 500.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
23: Yung may D3.
24: Mabakas, mga butika.
23: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
23: Mighty C.
24: Mabakas sa mga butika.
23: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
24: Magalingin pala ang imong nga uno.
23: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauha.
23: Si may diabetes ka na.
24: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Nga nagkapanubo.
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
26: Tara na. Bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
27: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
28: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Super Fiber.
32: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa Super Fiber.
33: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
34: Magkano kilo ng karne?
35: 500.
34: Bula.
35: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
34: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
36: Sarap magkasama.
37: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
38: Cellphone Plus Gold.
39: Ako gali si Shirley.
40: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
41: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
38: Cellphone Plus Gold.
42: Mas pinalakas,
38: pinagaling,
42: pinahusay.
38: Cellphone Plus Gold.
42: Sa mga butika.
38: Santon Gold Coffee Mix.
43: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
44: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
43: Maluwas na manamit gid,
44: may free collagen
43: ang guta tayong kapa.
38: Santon Gold Coffee Mix.
42: Nagkape ka na,
38: lalakas
42: at gaganda ka pa.
38: Santon Plus Gold.
45: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
38: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
46: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
38: D3 Bio.
47: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Tumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
38: D3 Bio.
24: Ang D3.
25: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
25: Yung may D3.
24: Mighty C.
25: Ang
24: alkaline ng vitamin C.
48: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C.
25: Mabaka mga butika.
24: DTX 500.
49: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cibu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. DTX 500. Buntag na o gabi eh.
50: Parang pila na may mong sugar?
49: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
24: DTX 500.
38: D3
0: Tripayo.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: GTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
4: Yung mga blood sugar test.
3: Kila tong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Kila na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
11: Sunfone Plus Gold.
12: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, kumara ang Sunfone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Sunfone Plus Gold.
12: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
12: Pinahusay.
11: Sunfone Plus Gold.
12: Sunfone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunfone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Ang oras na mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa Bilog ng Pilipinas, 18 minutos na nagkaligad sa taknang alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline 10 Ligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 174.
1: Maayong gabi naman sa aton sa mga pinalanggang mga tagpalabati. Nagapangalaga na naman ninyo palatuntunan na maggahon, magarot, yung iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Lunes na naman kita karon niya daw. Panibago naman niya daw sa sining simana. Sa Tracy na kita mga kabiyan ng sambulan sang Hulyo tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ganuha na ni mga kabiyan nga Lunes sang bulan sang Hulyo. Kag mga kabiyan, tunga-tunga na kita nga da dugay-dugay kasama ng Jan Hartwello.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos mga kabiyana, buwan na lang kasimana, tuis na ang pinani naman sa kalendaryo. Ulos naman ang Agosto. Kadugay, bermanta naman. Ayaw po!
0: RRMN Patrol 774.
1: So, mga kabiyerga, hilapit na pero damo ang mga nagasagunto man sa kapigaduhon subong sa mga kauturan tao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, sa hindi mo maintindihan man isang aton sa mga balaklon subong, hindi bangod man mga kabiyanan sa ubra ni isang duwa ka mga pungso do, na may mga pangsintuon ulo nila. May pasang permanente mga kabiyanan ang matabo dari sa mga presyo sang gato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kitsan sa mga kabiyan nga mabalik sa pre-war ang presyo mga kabiyanan sang mga petrolyo kag subungo sige na naman nga amat-amat naman nga gina o taman mga ginansya sa mga pobre nga mga driver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ganyan talagang buhay, weather lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayan-ayan naman yung gabi sa aton sa mga pinalaga ng mga tampalabati. Kang siyempre sa aton man, mga suki. Hoy, subong ang panahon, nagaturutaliti. Gani mga kabiyan na mabadurudanlog ang aton mga dalanon. Lately mga kabiyan na numayari naman sa disgrasya sa lakyan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilang mga kabiyanan na check ta ni kadugadugay kundi ni mga kabiyanan na disgrasya na naman mga wigid galalong mga kagakot sa bagay kahalong ka man prong iban mga driver mga kabiyanan isa na ano mo kahalong may arag gida yung kaskasiro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi man sa ato sa mga kauturan mga kabiyanan sa abroad din makamunga parte sa kalibutan. Welcome na sa inyo pala tuntunan. Sa atong siling mga OFWs, nagsubuman sa atong siling mga seafarer, ang atong siling mga kababayan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagatong mga kabiyanan, ginapangamuyo ng kabay pang, amayo ang inyo kaimtangan, mga kabiyanan, kundi makamunga parte sa kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa aton sa ring mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. 42 ka mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, isa ka component city, kamong syudad sang Pasi. Speaking of Pasi,
0: RRMN Patrol 774.
1: Damo sa mga nakatalupangod mga kabiyanan kag ini mga ginakwanta man ina counter check tuod man no pila nakakaso mga kabiyan kalatabo dira sa kuno kag halos mga kabiyan mga fatal nga klase sang incident.
0: RRMN Patrol 774.
1: Colonel Rasalan do bag-o ni ato sini nga chipopule. Tapos damo sa mga insidente gagkalatabo sa Pasig City. Ano natabo? Daway sila gina... Daway nila gina respetong bago nga chief of police mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa kapag ka-brutal pa mga kabiyanan ng mga klase sa insidente, oh, dapat masulbaran nyo na ni mga taga-Pasig PNP.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi magka-conclude ng mga tao, mga kabiyanan, labi na sa mga taga-Pasig City. Kadao, mga kabiyanan, Why nila gina pati kag daw gina insulto ng nila nga kwano? Ay, daw nagamayan sila Chief of Police mo, Colonel Rosalano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagmayong gabi man sa aton sining mga kauturan sa kaiping tanga mga probinsya. Mga kabiyanan ng probinsya sang probinsya sang Antique, sa muman mga kabiyanan sa Aklan, kaga mga kasiman wa kababayan ko dira mga kabiyanan sa probinsya sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siyempre mga kabiyan sa aton man yung mga kauturan sa Negros Island Region. At dari pa mga kabiyan na majority sa mga nagapamati kag nagapamulya dari sa siyudad mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sa probinsya sang Guimaras. Oh, mayan mga kabiyan na kaya daw nagkanay-kanay ng mga kaso sang ESF. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lumayo ang ginahimo mga kabiyanan papatuman sa mga boundary checkpoint. Mga kabiyanan para mapunggan ang mga contamination sa mga nagakalabatay ng mga baboy sa nagkaralaan niya mga probinsya. Daw kita lang di mga kabiyanan o halos, talaga pasalamat magkita kaya daw hindi gitanto. Mga kabiyan may ari nga reported but minimal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ikomparar mo mga kabiyanan sa mga probinsya sang Capiz kag Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ululupo naman kita sa sulod sa duha ka oras sa papakalaga diri sa inyo pala tuntunan. Nalulis mga kabiyanan kadamo sa mga balita. Wala pinaka-latest mga kabiyanan ining impeachment trial. Masadya nga nagasadya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi nyo kung kaysa ini mga impeachment trial. Dari lang nakita mga kabiyan natuto, nagatuto. Pero may mga iban pang mga information. Kada walos mga kabiyan. Naway tanang mga talupangdan. Number one, atong may mga kaso, mga plunder. Mga kabiyanan nga, no VIP treatment to, ang pagkabig sa PNP. Mga kabiyanan na unfair man sa iba niyo mga priso yung nagsalakit lang itlog nila yaw. Hindi na mga kabiyanan masulod sa prisuhan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isyo mga kabiyanan nga pinabulong pa ang mild pneumonia. Eta na ilan, tawon nyo man ito ibang mga prisuhan, no? May mga tag 72 years old man ito, ganing may mga television na ang likod mga kabiyan, colored. Sony pa ang brand.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito may manimatalupang dansang gobyerno. Ginapabayaan man lang din. Pero kung si Marcolita, yung isbunuan, damayo yung pagtrato nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito naman o, ginawaswasa naman sa mga kabiyanan, sa mga amigo, yung mga media sa Metro Manila o. Ito ginatokso na sa subungo.
0: RRMN Patrol
1: 774. Dugay-dugay mga kabiyanan, ay mga abilidad, kag daw racket na niya sa mga opisyalis, mga pakasuhan mo. Dahil mga kabiyan, magsurusok-sok sa mga brace-brace kabag sakay sa wheelchair.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nga mga rakit kumita na ni pisanin ni Irap Estrada, sinunda ni Gloria. Kung sundo naman mga kabiyanan ni Bunuan kag ni Marcolita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, daw nanotara na ni sa mga taga-media to dumayo yung trato nila yan sa kay Marcolita kay Kisyo. Member sang INC mo na ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod kay ang PNP chief, member sang INC, kagang NCRPO, INC. Pagkatapos mga kabiyanan ng mga opisyalis sa PNP quarters, kalaba naman INC.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang iba niya nga mga priso nga way sang kapabli ay insiman incomplete.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo na. Mga kabiyanan, sa Gyapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Inyo anchorman, Radyoman, Rudel Fulion Agado. Kasiling naman sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga naghahulat, naghahangla sa mga development. Kung mga kabiyanan maay-mayong balita o kung wala.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ini mga kabiyan ng presyo sa petrolyo kay Buwan, alas 6 mga kabiyan sa aga, saka na naman na yun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kayara naman mga kabiyan ng increase sa part sa part sang petrolyo. Gani mga kabiyan sa gunto na naman ang aton sa mga jeepney. Sabi na mga kabiyanan sa mga naga gamit sang diesel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mga kabiyanan sa information buwas sa magasugod na ini ang effectivity siya ni July 14, 2026. Kaya sa presyo mga kabiyanan, so prepare na para sa mga driver kung pwede pa. Ingagaw na kamo nga magdugong subong antes kamo mapabuwasan kay mga kabiyanan magapatak ang presyo ang fuel price increase sa nagagamit sang diesel. Mga kabiyanan magasipa sa 4 pesos and 60 centavos ang increase mga kabiyanan sang diesel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ganito na 2 kapisos lang. Gusto mo mga kabiyanan, no? 4 peso and 60 centavos per liter ang ginapaabot nga increase buwas nga adlaw sa diesel.
0: RRMN Patrol 774.
1: At samtang nagagamit naman sang gasoline, duwa lang kabutang kung hindi bakukik, bakukang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mag-increase sa sang 1 peso or mga kabiyanan, ma-rollback sa sang 1 peso man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa kerosene, at ipatak naman mga kabiyan sa kaman, ang presyo sang kerosene boss nga adlaw mga kabiyanan magasaka sa sang 2 pesos and 30 centavos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay man mga kabiyan, gina ba solman isang mga pila ka mga pila ka mga pungsod ang ining hindi mo maintindihan nga away nila wa na lang nag
0: RRMN Patrol 774.
1: Hanggang katana ni mga binunanay na lang abis yung mga leader isang Iran kagang Amerikaw. Kaya mga kabiyanan, nag-trigger na naman ang ining away mga kabiyan matapos nga tuon may aras silang memorandum mga kabiyanan sa ceasefire. Pero nag-trigger, binumbahan naman sang gagu-gagu nga Iran ang mga barko na nagalabay naman sa Strait of Hormuz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, ginkasingkal naman ni Donald Trump mga kabiyan sang Amerika. Amo ni mga kabiyanan niya ang command sa na-station mga kabiyanan dira sa Iran. Nagpalupad man mga kabiyanan sang missile. So, pinunterya mga kabiyanan ang tanan niya mga armament ang mga kutob sa nga posibleng nga mga kapabling nga maka kuha naman maka kapabling nga maka palupad naman sang ilang mga armas ang Iran mga kabiyan. Gidigo ilaman ang mga naval base sang Amerikaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si negosasyon yung mga kabiyanan kung parte sa Amerika ang ginasunggod na rin sa Iran. Kaya daw ang ila-aligasyon daw hindi mga kabiyanan maayo ang negosasyon na pabor lang sa Amerika. Ay, nag-kuha pa siya, nag-asa pa siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna nang usik sa Iran mga kabiyanan sang dollar nilang gasto sa mga armas. Muna nga pinalupa ng mga kabiyanan sa mga misail. Hindi po ba ni pagbawian? Jesus!
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw siya pang negosyante mga kabiyanan, Donald Trump pa!
0: RRMN Patrol 774.
1: Alam mo ni mga kabiyanan gimbombardiyo man sa nga Amerika ang mga naka-station mga kabiyanan nga mga aircraft at mga kabiyanan ang mga armament nga posibleng nga gabiton man sang Iran mga kabiyanan para sa pagbalos sang ila sini nga mga alay sang Amerika nga malapit sa ila sini nga lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabiyanan ng Iran bala na pananaw ko no, hindi ko kaintindi kung sinong ginapati nila kaya ang naganegosyar ang mga delegation mga kabiyanan nga naga nagaatubang sa negotiating panel pero may ara yung mga pwersa mga kabiyan ginakuan nila defy ang mga orders ng ila government. Kag matumato sila ay isang halik ka mga target kano hindi sila gusto mga kabiyanan sa mga negotiations sang ila sini nga mga delegation sa tunga sang Amerika kag sang ila sini nga gobyerno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di anong aputan sini sang ila sini nga mga negotiation kay ko na mga kabiyanan approve na yang magtimbang abahin sa part sa mga opisyales sang Iran. Pero mga kabiyanan sa ila sini nga mga grupo pagid nga mga iban nga posible amo ni ang ginalain sang buot nila kay kuning kaso mga kabiyanan daw unfair sa ila kay indi gid mga kabiyan pasugot ang Amerika nga mga papanaog sa mga taripa din nga mga barko nga nagadabay mga kabiyan sa Strait of Hormuz ang ginakolekta nila mga kabiyan sobra pa sa kutong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginakutungan nila mga kabiyang mga barko na ganabay sa Strait of Hormuz. Ini mga ginakutong nila. Ginabulig ba nila to sa mga terorista? Mga kabiyanan nga nagapangharog man to sa Israel, ang Hamas, ang Hezbollah, kaghuti, mga buisit, mga kabiyanan, mga palatyon man eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ko mag-advantage ang negotiation sa parts ng Amerika. Why na? Dulaan ang mga kabiyanan, mga armas nga dapat baklon yung mga modernized man sang sining mga terorista ang ilang mga capabilities para magamit man nila mga kabiyanan sa mga ginakonsider nilang mga kontra labi na sa Israel. Di kung wala na sa nagatubod nga gripo ginasupply sang Iran para sa ilang mga armament at iba ka lang sila kung ano, triangulo di sa Bukawi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Available man diri ang pwiti sa mga aribalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngunit hindi maintindihan ng mga negotiation mga kabiyanan kay okay na mga kabiyanan sa part sa mga delegations ng Iran mga kabiyan kag sang Amerika pero nga hindi ko kaintindi ko nga ang nag palupad pagin sila mga kabiyanan kag ginapuntariya pagin ang iban nga mga barko nga labay sa Strait of Hormuz nga wala nakabayad sang ilang taripa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw kamo pang Amerika. Amerika di ang magkaribidyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nati, tanawa? Kita naman mga kabiyan, bilog naman kalibutan sa sakripisyo. Gahimo naman na medyo sang aton sini nga kasi manwa man si Secretary Sharon Guerin kundi ni sa mangita sang malaklang ko ni kaso nga baga init naman ang sitwasyon sa tunga mga kabiyanan sang Iran kag sang Amerika.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ambot mga kabiyanan nga klase sang mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag na ni katapos-taposan mga kabiyanan. Kita liyan nag-superer si Neo. Ano ba, binaton nga daw nagkatilaw-tilaw na kita nga daw mabalik na mga kabiyanan sa pre-war. Ang mga gatong ta. Rin naman no, nag-ignite na naman. Ayam but.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, ay update kita sa sining Mohon Terminal. Inikangot mga kabiyan sa gani reklamo daring nga comfort room nga maluwas nga ginasira nila mga kabiyan ng kong gabi nga nagareklamo yung mga nagkaka-delay kong kaisa kagabihan, why na sang gamiton nga comfort room? Di atong paintindi, facilities ni public ni, mga gabihan franchise nila, 24/7.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di may sabat, di mga kabianan ang Mohon Terminal, kay mga na, ang ginareklamo, maluwas mga kabi kong gabi, nga magamit silang ginasira. Mga kabianan, madulom ang lugar, kag sus maris. Karigmi nga klase sang comfort na comfort room.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ginareklamo mga kabian sa mga babae kaya kung kaisa daw hindi na sila kagamit sini mga kabian sang CR. Itong kanting nga maluwas nga marigmi mahigko kag hindi mo maintindihan kung mga kabianan kung ginatinluan ini kun wala kung nagabinagit ang management sang Mohon Terminal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dinagsabat tari mga kabianan ang management sang Mohon Terminal pamatian tadaway ni sakalag sang city government ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lato nyo pa nga mag ralihan pa kamuda.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni RCR na ni pro ayawan magkabusin isang halika managang ni kunara na ni mga kabianan mag-ibual na ni nga sitwasyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: At mayo na hong ta mga kabianan si Radyo Man John Mark Alumbro kaya inakuha niya isang statement pero mga kabiyanan daw hindi maayon ng sabat sang management mga kabiyanan anong natabo sang patakaran isang Mohon Terminal mga kabiyanan ang tagbak terminal dice lapping.
0: RRMN Patrol 774.
1: Layo na gid mga kabiyanan ang tagbak kumparar mo sa Mohon Terminal. Mayo pang terminal sang Leon gani sang ilang tricycle.
0: RRMN Patrol 774.
1: So bala pamatian ta kaya mga kabiyanan na sustineron ta ni kaya kadamo na di mga ginapabot niya feedback mga kabiyanan magtapos sa program sus marikagaw si mga negative nga mga comments mga kabiyanan sa management kag sa city government.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mitistingan ta ni kaya nagka-comment mga kabiyanan ng ibandere hindi na matandog kaya mati grupo sulod sa ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, check ta mga kabiyanan. Kaya unahong tanihan ng follow-up na rin ni Radyo Man John Mark Alumbro. Kaya ginakuha niya isang reaction. Kaya man mga kabiyan, tagaantan isang solusyon problema. Mga kabiyan nga gindagop na rin sa Arimen Iloilo. Kaya mati mga kabiyanan, may punto. Imagine mga kabiyanan ang ining terminal. Di nakakuha ni gintagaan sa franchise. Para mga kabiyanan sa publiko, sabi na sa mga ginakater ng mga kabiyanan ng mga salakyan na nagabiyahi sa southern part of Iloilo. Imagine mga traditional jeepney nga ginahakot ini mga kabiyan halin sa ibantong mga kabanwana no sa northern sa southern part of Iloilo. Tapos ng mga kadto diri mga kabiyanan sa Iloilo, hindi magigina sa Mohon Terminal. Tapos mga kabiyanan ang mga serbisyo sang sininga franchise nila ginadangot sa mga pobre nga mga pasahero.
0: RRMN Patrol 774.
1: Malangalangan na karon mga babae manon kada.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ari mga kabiyanan ang follow-up development sang sining follow-up ni Radyo Man John Mark Alumbro sa makuhaan sang statement mga kabiyanan ng Mohon Terminal. Standby!
0: TYRI Radyo Man Report!
1: Kasamang Jan! Hello Jan?
2: Rodet. Yes sir, kamusta?
1: Go ahead. Go to signal mo. Ano ba siya magiging na?
2: Radyo Man.
1: Basig gina kuga ka na sa mga taga Mohon Terminal. Ano signal mo?
2: Ah.
1: Proceed.
2: Ara na na tigayon na ton yung botagin nag sira no sang ng CR Radyo Man Rodel so nakuha ton siya sa agkon bala gin pama ang sang kunya ang gin ang among CR sa nga pangbabay Radyo Man Rodel sa terminal isay matano ang rason sa nga iya nga niya ang among CR ang hambal niya no sabat niya sa aton sang ginpamangkot naton nya kota kuno nga indi maano no sa kun ano ang matabo nga bas adlaw may mabalita ah may babalitaan na may gin ang CR sa nga iya kababae kiti sa amo sina nga mga inuras
1: jan dali lang ba siguro ka mo mobile ka punduan ay para ma namigid ang signal mo para maklaro gid ang pamatian sa ato diri mga tapalmati kay daw gusto ko gid daw interesado gid sa mga sabat nila kay ang information nga atong rabatong ginapasira ini kay baga basi kung may matabo nga kunano nga hindi maamo hindi amo sa mga future subot silingon mga kabiyan na daw hindi kita kainchindi kung nga ang ginamo nila ni ang ila sini nga si ar nga isipasira kay kuno madulom kabasi may matabo nga mga hindi amo labi na kung nga isa sa mga hold up o rape o nanuman da, amo rin nga ginapasira nila, tibot silingon nga daw hindi safe gali ang mga pasero na. Kasamang dyan, okay na? Oh, stand by.
0: RMN Patrol 774.
1: Naglaro ang tanang signal ni kasamang dyan. Mga kabiyana para klaro ang atuman nga pagpabati. Sabi ng mga kabiyan sa nagasunod sa sining ato, sining issue kay Mantig, reklamo ini. Balido ini nga complain mga kabiyanan nga dapat magasunod na diri mga kabiyan ng city government. Sabi na nag-regulate sa ang aton sining mga sa mga franchise sa mga terminal ta diri sa siyudad sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Arena sa linya.

0: yung statement nila?
1: Aw.
0: May recorded interview
1: Sa
0: ka?
1: radyo. Hindi sa mag...
0: Ah, hindi siya mapag-interview. Sige. At least nabatianta na in fairness, nataganta sila chance nga makasabat sini. Makasabat ang ilan sini nga mga ang management with regards sa sining problema sa mga kababaihan ta, labi na sa ilan sini nga mga comfort room. Kasamang dyan?
1: Yes, o, Radyo Manro Delte muna. Namin ko na ang si Tagiya. Kahit mismo tani, kahit no, kasi isang termin maka-quandary, no, makang kuminto at sa mo sina nga problema.
0: Sige.
1: Muna lang naman pabalita sa para sa patrol 74. Kasama mo, men, Iloilo, Radyo Majamakal Lombro, tat! Man.
2: RMN Patrol 774.
0: Medyo nagakurap-kurap mga kabayan signal sa aton sining volunteer reporter mga kabayanan sa Radyo Manibela si Radyo Man John Mark Alumbro. Pero mga kabayanan sa akong pag-intindi ginapasira ini kong gabi kay kisyo mga kabayanan na kay kong gamiton kong gabi kon ma according sa ila mga kabayan kon aga mahigko ang ini nga CR sang babayi nag wala ginatinluan daw man ang pag-intindi ko.
2: RMN Patrol 774.
0: Ni CR ganit dapat tani may ara siya na nga mga nagamintinan 24/7.
2: RMN Patrol 774.
0: Kaya man mga kabiyan ng mga terminal ni nakagahon niya, nagabiyahi pa ni mga kabiyan na ng mga salakyan nga naga-hapit sa mga terminal. Hindi mo mapaktang kung kaisa may kinanglanon man sila mga kabiyan nga magagamit. Either mag-bunaka da o mag-CR nga mangihi ang ini mga kababaihan. This oras ang kagahon, mga ngita kapatuya CR kundi indiin. Kamayara man ang CR, ang ining terminal, kay part inis ang ila sini mga kabiyang nga franchise nga dapat kumplito sa mga amenities, no? Ang CR gid ang importante. So nagin kwan ini ginta tawag ning attention sa sini nga comfort room o kung sa sini nga CR bangod sa ila comfort room number 1 marigmi mahigko. So gin call ini nga attention nila sang ano ni Transport Terminal Inspection Board.
2: RRMN Patrol 774.
0: Na kung hindi kita mangsala, mga kabiyanan na kung Quintas Claras, mga kabiyanan ang ila violation, malaba pa mga kabiyanan sa kalat sang Carabao.
2: RRMN Patrol 774.
0: Kadamo to sa mga ginga kulang attention to sa bahin sang ila sini nga mga violation nga gina required sang Transport Terminal Inspection Board nga dapat kumplituhon ini mga kabiyanan ang tanan nga mga amenities or ang mga kinanglanon sa mga pasahero number 1 kay kung kaisa mag-ulan daw kasagingan ang ini nga terminal.
2: RRMN Patrol 774.
0: Na-call man ang attention bangod sang kahigko sang mga kabiyanan sa mga comfort room sang ilang nga CR lately mga kabiyanan gireklamo na naman kay ginapasira ang CR sa mga babayi.
2: RRMN Patrol 774.
0: Inahadlok silang magmintinan, magbayad sa mga nagalimpyo, pero kurikta lang ang kurikta ang mga buisit.
2: RRMN Patrol 774.
0: Kamo ni mga kabiyanan sitwasyon yan ang plano sa city government kada mo man day mga kabiyanan nga mga iban nga interesado nga mag engage sa sini nga ano ni nga negosyo magbutang sang terminal nga kumpleto tanan mga kabiyanan ang mga amenities.
2: RRMN Patrol 774.
0: Nga halay katyaga mga kabiyanan ng city government kay kisyo upod tlo grupo
2: RRMN Patrol 774.
0: Dali na to mga kabiyanan ang chairman sa Transport Terminal Inspection Board nga kung magpapreskonto ka

0: nagwakal mga kabiyanan sa mga media? Nag-aalalapok pang mga baho ng laway niya?
1: RMN Patrol 774.
0: Nagbubagbo mga kabiyan si Mudo, piho man siya. Kala nagpadalas ang Siokos order. Eh, ano na tabo sa Siokos order na eh?
1: RMN Patrol 774.
0: Wasting wantang malabot mga kabiyanan, ang Transport Terminal Inspection Board, mga kabiyan, kung nakompleto na ni ang mga violation niya nga gipadalaan in isang Siokos order, mga kabiyan sang city government.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya daw iban nga mga terminal, ano ba niya problema? 24 hours, mga 24-7, ang ila sini mga kabiyanan nga mga facilities, mga kabiyan, particular ang ila sini nga mga comfort room. Kaya kinanglanon gini mga kabiyanan, sa isa ka terminal ang comfort room.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano mo na karo mga kabiyanan kung sirado ina? Ano mo na maiwigit mo lang?
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, hindi po tenya klase mga kabiyanan. Ano na nga binaget?
1: RRMN Patrol 774.
0: Was mga kabiyanan, labotong tadiri ang Transport Terminal Inspection Board.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabiyanan, ang Iloilo City Business Permit Review and Investigation Committee. Eh. Mga kabiyanan na sang city government. Kahit kung itoriran man lang nila ni...
1: RRMN Patrol 774.
0: Paano yung iba niya mga terminal nga nagka-comply sa insakto?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito daw unfair man yung mga kabiyanan niya sa iba niya mga terminal nga naging kumplito kaya matigin na i-ginakwag, gina-pressure sila. Eh, amo lang ni eh. Eh, kisyo mga kabiyang grupo, ti. Grupo, sulod sa ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dagani ko mga kabiyanan kung ang napadalaga ni ang isa sa mga operator sini kay protection sa negosyo yan is terminalo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano nga ginatalaga itang mga kabiyanan kay gusto taman matadlong migo taman ni kumpari ko pa ang operator ti hindi ko gusto mga kabiyanan nga libakon sa iban nga mga tao labi na sa mga pasayero nga nagalin sa southern part ang iban pa nga mga driver kaga konduktor mga kabiyan bangod sa sining violation amo na nga ginakult ang attention niya kaya hindi ko gusto mga kabiyan nga libakon ni siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gusto nga kumpari mga kabiyanan nga libakon kay imo kag i-chismis nga isyo amo ka ni sini mga kabiyanan daw hindi ka na matandong mga kabiyanan nga bisan may violation ka na abi tadlo nga ina para mga kabiyanan nga bisan paano hindi matamahuya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Puti nga pangabuhi ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, ang update sa ni boss naman
1: RRMN Patrol 774.
0: So, maging palabot man darin mga kabiyanan nga reklamo wow, daw kadamo na rin mga kabiyanan sa mga narugsululupot na rin gina paligad-ligadan talang ni Prolo na puno ng mga kabiyanan ng mga nagreklamo dari sa Arimen. Hindi ba lang mga nagaparking ka nagapila ng mga tricycle mga kabiyanan dira sa sidewalk, dira sa may Bangga Maling, sa may Mulo Boulevard. Mga kabiyanan, tuod nga na agyantan eh, sabi ko ano mga kabiyanan kasi ko pila kabisis ni nga nakita taman. Ang dumdum ta mga kabiyanan, ginakuan man eh, ginakul ang attention sa sininga mga tag-iya o rin ni mga driver mga kabiyanan. Kaya ara na sa kilid sang sidewalk, itulin man lang ni mga kabiyanan ang alagyan sang sining karsada dira sa may Bangga Maling sa Mulo Boulevard. So ginakol talang attention sa mga aton sining mga barangay official labi na sang ila sining barangay kapitan e mati mga kabiyanan sa mga nagapila da nga mga tricycle atubang sini outpost sa mga tanod ambutun nga ang natulok lang ni sa mga tanod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Number 1, nagareklamo man ang mga passenger, jeep. No, sa mga driver, kay man mga kabiyanan, magpadulog, kay man loading area na di, magdulog mga kabiyanan ang pobre nga mga pasayro, labi na kunara ka nagsakay sa prunset, hindi ka na makaagid sa sidewalk nila, kay nagaparking kapila ang mga tricycle mga kabiyanan, kay ang ininga lugar ang Bangga Maling, amo gini ang ginapunduhan sang modernized bus kag mga passenger jeep.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang worst na talupang danta, ang iban mga kabiyang nga nagalabay sa tunga na halos ang dalan, kay man hindi ka kalabay sa sidewalk, kay ginapilahan sa mga tricycle, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginakaul talang attention sini kay din ginatulok mo lang masakit mga kabiyanan sang mga tanod kag mga siyempre may ara manda mga naka-duty nga mga barangay kagawad di ano ginarako nyo lang ne o mga kabiyanan basi kon may remedyo general ne
1: RRMN Patrol 774
0: eh ulato nyo pada nga maduwa-duwaan kamo niyo pagdisiplinahon ini mga kabiyanan no okay lang tani kun hindi sidewalk ni eh, gindangot nyo na iya sa mga pasayro labi na sa mga nagalabay da ni eh, nakagi nagapatunga na sa dalan kay bangod kay ang nagapilila nga mga tricycle ara sa ginaagyan sa mga pobre nga mga pasayro kag mga tawo sa barangay yo
1: RRMN Patrol 774
0: kita gata chance basi mga kabiyang no island ni matalupang dansang aton sini nga mga barangay official labi na sa mga tanod kag daw kabay pa nga wala ini ginatolerar una ton tapanada nga may ma ano ni may ma side swipe may maipit may masagairan antes kita naman magkinarangkarang kag maga siling naman mga kabiyanan nga in aid of legislation buisit
1: RRMN Patrol 774
0: Kita ganta chansa kasi ko na lipat-lipatan na ni mga kabiyan ka na pawalaan na ni sa mga barangay official da hindi ini parkingan pilahan mga kabiyan sa mga tricycle kay man sidewalk ini
1: RRMN Patrol 774
0: Ito rin kapitan sa Bolivar Villanueva
1: RRMN Patrol 774
0: Ito mga gabiyanan na mga problema yung ginabasa i-call mong attention sa mga barangay official ang kapitan da si Kap Villanueva aktibo ni mga gabiyanan na hindi man gusto mag tolerar sa sini mga bagay so siguro ba si Way nagkalabot sa attention sa mga barangay official particular sa ilang barangay kapitan yung ginakol talang attention ni Kap da kag sa mga barangay official mga kabiyanan ang ining mga nagapila mga kabiyanan mga tricycle kaya daw hindi maayo kaya naluod kita sa mga naga labay sa sidewalk kay dira na nagaagi sa tunga sandalan
1: RRMN Patrol 774
0: so, Kapila Nueva, sir kabay pang matagamon ni attention ginapalabot na rin reklamo sa mga pumuluyo mo da kag sa mga nagalabay da, sa sininga lugar dira sa may Bangga Maling
1: RRMN Patrol 774
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan kanta ni karon ng mga party sa pag-tag-attention mga kabiyanan no kag in-call ang attention isang mga ginpang sub ano ni ginpang pagsipala mga kabiyanan ni Senator Marcolita sa mga media to sa Manila oh
1: RRMN Patrol 774
0: Yari na kay gusto yung ganda nga may makita sa mga newspaper kag sa mabatian sa mga radyo mga angkor man gin mga kabiyanan sa mga mainstream media sa Metro Manila amo na nagka-call sa attention mga kabiyanan kay pila na ka ba pila na ka semana may tatlo na ka semana sobra
1: RRMN Patrol 774
0: Ano may VIP treatment mga kabiyan matapos ang ginadagdagan sa sangwaran to bares. Nilulupo din sila mga kabiyan na ibunuan. So, pila na ka simana. nga aras sa ospital. Ipamangkot sa iba niya mga media, mga kabiyana nga gipasipalahan niya. Di sinong gabaya, di sa mga ospital, bilya sini.
1: RMN Patrol 774.
0: Pagkatapos mga kabiyanan daw kadugay sa irimit sa payatas. So, kaulat na to na idlaw na itong daan si Jinggoy sa iyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ma-reunion sila guro to dahil Ramon Revilla. Di mga kabiyanan na luga nga na ang ilang kausa, kusa. Di man ti mga kabiyanan na nakitaanay naman sa ila sining alumni homecoming. Si Jinggoy kag si Bong Revilla. Oh, mga kabalan gin mga klase sa mga official sus mereka gossip Santa Maria Elementary School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ma homecoming sila, may kwanda nagdugam. Mga kabiyan si Bunuan kag si Marcolita. Amo ningay na pamangkot mga kabiyanan sa mga taga media sa mga pasipalahan niya to kay gasunggod gid sa kay sa mga publicity mga kabiyan daw kulang-kulang daw na hidlaw siya mga kabiyanan tiara na buha ya gitanan mga kabiyanan ang waswas sa mga media sa Metro Manila o oh. Kay nakulang attention sa mga PNP nga daw VIP treatment mga kabiyanan ang masakit yang pangtigulang malang ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mild na pneumonia, mas maayo na lang niya sang may TV kasi sa likod eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, may mga TV sa likod, may tuberculosis. Ito sa hindi ito mga kabiyanan, yung mga police station, mga detainee. Eh. Hindi ko lang pagani sang sa iya. Eh, kita gani attention sa gobyerno. May VIP treatment. Wala ay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Toto nyo Marcolita nagsakit lang tinubuan gilang uya po si itlog aso ato ay so, hindi ng mga kabiyan na maghalin sa PNP kustodyalya
1: RRMN Patrol 774
0: karang laging interansa sa Sandigan Bayan nga way na panugot sa pagbisita to sa Vice President kag ni Robin Padilla nga sa kay Kwan sa kay Marcolita. Amo to nga daw nag trigger mga kabiyan kasala-salasit mga kabiyan na mga taga PNP o
1: RRMN Patrol 774
0: VIP kay Kisyo INC incomplete
1: RRMN Patrol 774
0: gagusip daw halos, halos tanang mga kabiyan interhanas ang INC o.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pagbalik ta, dugang ning information. At samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, natin pala ining pinasay nga klase sa na-produce ang ining pastry mga kabiyanan. Sa isa ka bakery sa Thailand. Thailand naman eh. May panaderya to mga kabiyan sa Thailand na may gimmick sila, may pastry na lang may sampaw nga madabong nga buhok. Nag-viral sa Thailand. Kag nag-trending man mga kabiyanan sa social media.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilang taon mo mga kabiyan, ang ilan sila nga tinapay. So na may buhok mga kabiyan. May pang tinapay, may buhok. Si Marcolita, why na?
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta mga kabiyanan, standby. Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:09 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw at lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, bulig para mas tudong to proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
23: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. Yung may D3. D3 Bio.
25: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
26: Okay.
25: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang sa...
26: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaig.
27: Ang malaki yan yung ubus, no?
26: Wala na sa...
25: Why not
26: sa plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, sir, buyo, no?
4: D3 Bio.
26: Perdi ka na da. Kung D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pas baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag abot sa naik, patay ang mga bad bacteria. Pero ito sa... Why patay ang mag-storya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
4: D3 Bio.
25: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo tiyan,
4: D3 Bio.
25: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga tiyan.
26: Parietal
25: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo tiyan.
4: D3 Bio.
25: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
4: D3 Bio.
25: Gapanami sang imo nga digestion sa tiyan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang.
4: D3 Bio.
25: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyon na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
4: D3 Bio.
25: Nga hindi pagsunugon sang acid.
26: Perte, no?
4: D3 Bio.
26: Wala na sa plain D3.
4: D3 Bio.
28: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
26: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's through keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
25: Same man sa inflammation.
26: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni

0: moon pagot man ko.
1: I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
2: D3 Bio.
1: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo D3 Bio. Ang purpose ato para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
3: Sa
1: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Why ka nalipungan sa jita mo?
1: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudon niya para mag-fight sa ano?
3: Sa cancer.
1: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
1: Correct.
5: Ang vitamin D3 ya, ginaway
1: niya
5: na ang
1: cancer. Ang cancer.
5: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
1: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
5: Oo.
1: Pagot mi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon.
5: Hindi na
1: kinanglan awayon mong cancer. Pagot mi lang ang cancer cells. Paano?
2: D3 Bio.
1: True ketones of D3 Bio.
3: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
1: Pero kung mas ganda mo sila mo.
3: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
2: D3 Bio.
3: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
1: Correct.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
7: Yung may D3.
2: Matatakas mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.
7: Ang physio
2: gamay D3.
7: Mabakal sa mangutika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo,
11: DTX-500.
2: Para sa healthy nga
11: tayo, DTX-500.
2: Ang DTX-500,
11: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
11: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
11: api kanunay,
2: DTX-500.
11: Masalig.
2: Epektibo!
11: DTX-500!
2: D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
7: Ang PCO!
2: Yung may D3!
7: Mabagat sa mga butika!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkanto si Reyes, isang nagligad, sakit kaya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang oras ng Mabian de Rizal, Remen, Iloilo, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11 sang gabi.
4: RRMN Patrol 774.
3: Balikan tani kasamang dyan. I-play mo gani nagkaroon ng video sang kwano, sang aton nga kilala nga vlogger. Mga kabiyasa sining sunog balat sa Piderport, sa Banua ko to, sa Banua sa istansya, nanong natabo ni sa mga bumbiro ni Laman?
4: RRMN Patrol 774.
3: Ano ay nagapangsyon ang ila sining mga pasumpit sa ila sining mga kwan? Sa ila sining mga kabiyanan nga fire truck? Nagdako lang mga kabiyanan ang kalayo? Ali lang nga kataya, nga taya ang way man sa may nagagawa nga tubig sa ila sining mga kabiyanan nga?
4: RRMN Patrol 774.
3: Nang ila sining fire hose na anong natabo o ang Bureau of Fire Protection Region 6 na anong natabo sa inyong mga bumbiro to sa istansya o?
4: RRMN Patrol 774.
3: Balikanta bala dyan kaya gulamon talani ang video ni karon sang mga vlogger to sa may istansya. Sus ka dugay-dugay mga kabiyan, nag-aso pa lang, nag-taya na sa ilang pyros. Sus, nagdako lang ang sunog mga kabiyanan ng kalayo. Why, pagin sa may nagagwa mga kabiyanan ng tubi sa ila pyros? Tani ginihian nyo na lang.
4: RRMN Patrol 774.
3: Mga kabiyanan siya na daw makuha naman kita sa niyo.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ugada ni mga voiceless. So naman tas ni mga kabiyan sa mga bumbiro o sa mga taga Bureau of Fire Protection mga kabiyan Region 6. Anong natabo ni sa inyo bumbiro to sa istansya o?
4: RRMN Patrol 774.
3: Balikanta ni karong mga kasamang dyan. Natamiyaw tanay ang mga nagapamati ng mga taxi. Mga kabiyan ka monitor diri sa aton ang taxi sa mga kabiyanan sang RMN Boy June Kawilikan Transport na nagpamati subong sa aton. Mayo lang ang pagbiyahe ha. Nagpalabot diri sa aton ni kasamang John Mark Alumbro. Okay, nagamonitor sila subong sa aton mga kabiyanan diri sa aton palatuntunan. Sa liwat, sa kay Bon June sang Kawilikan na Transport Taxi.
4: RRMN Patrol 774.
3: Brad Pitt Madeira Bistware sang Danao Haniway present man Cas Arnel sa Unoy, thank you man.
4: RRMN Patrol 774.
3: Balikanta na karun dyan kahit tapos sa pusunta ng report sa patrol. Naginig ang porsyo na ginadulong na sa inyo mga kabiyan ng gamit kamo sang D3 Bio Food Supplement. Kaya isa hindi ka natural nga antiviral kag antibacterial ng espesyalista. Epektibo ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man, ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakot sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sang dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig man sa pagpakupos sa mga nagaulubag nga giraangkon sang ato sinigalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag nagabulig man sa pagbuin sang timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sang aton sinigalawas. Initanan niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement. Adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo. Relax. D3 Bio.
4: RRMN Patrol 774.
3: At siyempre mag-evergreen herbal capsule kita. Kahit man mga kabiyan, ini nagalimpyo, nagpabako, karagabalansi sa mga sistema sang aton sinigalawan. Nakon kuha, sobra ka mo sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kong tambo, creatinine kag acid. Kung kulang man ka mo sang vitamins kag minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, calcium kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kay ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra karubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Quality product ni Doki Co Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
4: RMN Patrol 774.
3: Kung si Bosota na mga kabiyan ng report sa atong sining patrol, taga kay nagaturutaliti kay napagpadulong tadi sa station at anlog mga kabiyanan ang dalanon. I-check na mga kabiyan, iban pa nga mga information upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
4: TYRI Radyo Man Report.
0: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Matawhay subong ang gabi, may gamay lang ito pagtupa sa pagpanalithi, no? Radyo Man Rodel. Subong ang mga tiniun, pero hindi gid mo na ka, no? Hindi gid mo na ka baskog, no? Pero anyway, na medyo makalong man karon ang aton dari nga mga kauturan. Sa detalye dari sa mga natipon naton nga balita, patay ang isa ka motorista matapos ini mabungguan sa Winban sa Barangay Rumbang Pototan sa Domingo Sanggab. Iging kilalang biktima kay Lionel Peregrino, 18 anyos, residente sa Barangay Purug Pototan, Iloilo. Samtang driver sa Winban nga nakabunggo, ang ginkilala kay Ryan Castillo, 47 anyos, sa Barangay Rizal Pontevedra, Capiz. Sunod rin sa Pototan PNP, nga head-on collision na natabo kung sa diin, ginagaw sa Winban ang linya sa motosiklo. Matapos nga nag-overtake, ini sa ginasundan nga salakyan, nga nagresulta sa nasambit nga insidente. Ibalawan nga halin sa ila barangay, ining biktima kagpadulong kung dati sa direksyon sa Pototan, sa ining Winban, kasumalang sa biktima halin sa Rojas City, pakadto sa syudad sa nga Iloilo. Sa karon preso ang driver sa Winban, sa Pototan Municipal Police Station kag depende sa pamilya kung nakadesisyon na sila kung mga kung magapasaka sila sa kaso o kung hindi. Sa piyak na bahin, missing karon ng isa ka person with disability o kung PWD na minor de edad ng babae matapos nahulog sa suba. Sa sitio Kaingin na Barangay Nabitasan, Leganes. Subong agab, Radyo Man Rodel, ang biktima gininago kay alias Jean Ginabulubanta, 14-16 ayos ang edad, kag-residente sa Nansambit ng barangay. Base sa pagpangusisa sa Leganes Municipal Police Station, nga nabilin sang iya nga ginikaran ang biktima kag-aksidente nga nahulog sa suba sa kilid sa ilang apuloyan. So gilayon nga nagpatigayon sang search and rescue operation ang mga otoridad. Apang wala gid makita ng biktima kag magapadayon ang search and rescue buwas sa aga. Sa piyak kabahin, pilason ng duha ka pasahero sa tricycle matapos magbungguanay sila sa motor sa tubang sa 7-Eleven sa Barangay Baldosa, La Paz. Natabong insidente, subong agab-i, kag sa pagpangusisa nato sa traffic investigator, lunsay minor nga kapilasan lang na ang konsang duha ka mga pasahero kag wala naman sang dapat nga kabalakan. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagun yung immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Patak, RMN.
4: RMN Patrol 774.
3: Salamat sa report sa aton patrol pagi sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Ang ining kaposyon mga kabayan ginadulong man sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataason tang ato sa ring vitamin D3 level sa ato sa ring dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala pa ang inyong mga balatian kag magdako ang mga galasohon sa mga hospital. Magkatulang sa Life Extension Clinic na hamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: RMN Patrol 774.
3: Magbalik tayo, replay tabala. Puno ko na huya, mga kabiyan. Ako na galantaw ni mga opisyal kag... Yes, mga opisyalis ang Bureau of Fire Protection. Oh, mga kabiyan na ba na burn gin? Hindi kita makasiling, mga kabiyan, nga volunteer ini ang nag... tuyo nga magpapiswit sang sining fire hose. Wala sang tubig may nagagawa?
4: RRMN Patrol 774.
3: Natugay-tugay, mga kabiyanan, na aso pala nga gamay. Basta nga sa uli, mga kabiyanan, nag-amat-amat na nga nagagawa ng kakalayo. Wala pa magyapon, mga kabiyanan. Dutayan lang magwa ang tubig sa ila fire hose. Isus, barakagusin.
4: RRMN Patrol 774.
3: Malikanta ni mga kabiyanan, standby ha. Diretso na lang. Hindi pa, may bilhin ka pa da. Sige, balikan tayo, standby. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:30 na sang gabi.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Supple Plus Gold.
6: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakalkudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santong Plus Gold. Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Cook makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang ako nga chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
9: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
9: TGX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan.
15: Ako may sakit nga diabetes.
16: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
16: Wow.
15: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Dynamic ini sa aron nga lawas.
9: TGX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
18: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Kalisig, Jay, sa una yan, iwang-iwang sa apel, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
13: mabaka mga butika.
9: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rika Epic DTX 500. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mga butika.
9: Umba!

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ang oras na, dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:38 na sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Maraming kabunog ka pamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
6: RMN Patrol 774.
5: Unaan ay si Radyo Man Joel dyan. Okay, para sige na rin papalantaw ta mga kabiyanan sang video do. Akusin ni mga kabiyanan nga opisyal sang BEP. Sus, para kagusip ka naga. Hindi ka rin mapahamtang mga kabiyanan kung lantawon mo ni.
6: RRMN Patrol 774.
5: Daban-daban may ari gini mga kabiyanan nga kuya syukos order yung matabo kung mga palaban-laban mga kabiyanan. Matawag gining heads ang Bureau of Fire Protection sa istansya kwa nila o.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kasiling ni mga kabiyanan nga wain ni sa mga training. Alang-alang ka mga siling mga kabiyanan, hinunos lang ni sa mga tambay ito kapagkatapos pa-captain mo yan sa fire hose.
6: RRMN Patrol 774.
5: Naglaban-laban, mabasulang gini mga kabiyanan paglantaw ta. Kaya unang taya niya, nagamay para mga kabiyanan sang aso. Basta nga nagagawa ng kalayo, ay pagyapon sang tubig nga nagawa sa fire hose. Ay, hindi Putin.
6: RRMN Patrol 774.
5: Natay, unang tanyanay mga kabiyanan ng report ni Radyo Manda Joel. Magiging kaporsyon ang ginadulong sa inyo mga kabiyanan gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya morning number 1 yung capsule pang lalaki sa Bilugang Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay bisis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoli, gutuwid. Safe sa heart, kaya wala inisang side effect. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kaya man, basta nag-Mega Man, hindi kagin mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, babakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arling kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kari sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
6: RRMN Patrol 774.
5: Head-on collision sang duwa ka mga motorsiklo sa Diversion Road samtang nagapadayon ang fan run ginakabig na human error sang TTMO. Detalye ng report po sa kay Radyo Man Joel Franco.
7: DYRI Radyo Man Report.
8: Panginginig abay, idala sa inyo si Kalwan sang Santon Blast Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Blast Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Blast Gold na kita.
9: Human error ang rason sa head-on collision
0: sang duwa ka motorsiklo sa Diversion Road kahapon sang kagahon sa two-way lane. Samla na padayon ng Puma Half Marathon Series Iloilo Leg. Suno kay Traffic and Transportation Management Office sa Kuntite Mohed o Dariko Garbanzos sa San Rafael Mandurio pa lamang natumba na ang isa sa mga naulamin sa aksidente. Ginbuyagan ni Garbanzos sa ginbuligan pa sila sang titimo personal na pabangunon pagmay na panimuan sa ilang nga alkohol. Ginpanugyan man sila nga maghalong magudmay ni kapalagin nga fan run apang nagdiretso kag dito na tabo ang pagbuguanay. Para kay Garbanzos na tumas organizer ang requirements sa security, traffic and emergency protocols. May nagkaigoman ni koordinasyon na organizers kaya nakapamtang sila sa traffic cones, blinkers at marshal na ginapaupdan sa personal sa TTMO.
9: May mga natanimuan eh nga hindi amo nagdiretso pagid, no? Nag-traverse sila sa dalan nga ginobra nato na two-way because of my fun run nga activity.
10: Mm-hmm.
9: And then amo na ang coach ang head-on collision.
10: Mm-hmm.
9: Sa part sang aton mga organizers, no? May authorizing sila because they have regulation ordinance ang closure. Tagti bago ina sang regulation ordinance ma-approve, may mga coordination meeting man nagpalatabo since nga this is a very big event. So para sa mga requirement bina-required naton sa mga organizers, I think nag-follow kag nagbutang man sila, no, sang katulad sa mga marshals, sa mga cones, sa mga directional signages and sa mga areas nga wherein daw maano ang visibility, may mga blinkers. Very good opportunity, pero kung kami iya magtanaw, this is a human error, no? And ang kosang hining aksidente.
0: Kahapon ang bugoan na yung duha ka motorsiklo sa Diversion Road matapos ginhimo nga two-way sang titimo ang dalan para sa Puma Half Marathon Series Iloilo Leg. Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
8: Hindi nga baan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacy sa inyo lugar.
6: RRMN Patrol 774.
5: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Pagiging ka po siya ng mga gabi na ginadulong man sa inyo, gamit kita sa DTX 500. Kaya morning sabat sa imo siya nga problema sa atay. Masabi ka ba lang nga nagatig, masabi ba lang may hangin ang imo siya nga tiyanka, basi may diferensya ng imo siya nga liber. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may polycosanol, kagiban pa nga mga phytochemicals ka na galing sa extract da sang disugard sugarcane. Babatudaan sa pagtuon nga epektibo pa kontra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. So, hindi na magpapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sang Mighty C kaya muna yung partner niya. Mighty C ang alkaline nga vitamin C magkabulig sa pagtapta sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramiloy.
6: RRMN Patrol 774.
5: Yan di pakita tabala. So mga makita ini sang taga Bureau of Fire Protection diri sa Region 6. Mga kabiyanan, ako daw ako nagapati diri, may disciplinary action himo on diri. Mga kabiyanan, bangod sa sining actuation sang isa ka bombero, mga kabiyanan, kapot na siya sang ano ni sang fire hose. Kapot din isa sang fire hose, nag-aso pa lang ang area sa Piderport ini nga sunog sa banwa sang istansya. Mga kabiyanan, so primero aso pa lang ginatuon niya na ang fire hose. Mga kabiyanan, nagdako lang ang kalayo, sus maragkagusto ay gitang bisa na dupla na gilang tubi nagalin mga kabiyan sa fire hose. Anong natabo sini? So laban-laban na may mga balasulon sina di ang mga taga Bureau of Fire. Kag laban-laban mga kabi mareklamo gini ang mga nasunugan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ari bala mga kabi, hulamon ta lang ang vlog diri ni ang content ni Julie Esteban Naperto Jr. Mga kabi, ang ginatutukan niya ni samtang naga Amat-amat na mga gabihan nang ginalamon ang mga tiyanggiguro ni mga Cusco. Dari sa Piderport. Kaya mati may mga balaligyaan ni mga gabihan na sa Piderport. Malapit sa may fishing port area mga gabihan sa Amontong Banwa. Sa Banwa sa Istansya. Sabi pa para pakita tabala dyan na taga-ilang sa audio. Mari mga gabihanan ang nakuha nga video ni Jolly Esteban Puerto Jr. sa vlogger sa Istansya. Mari mga kabiyanan ang sunog sa Piderport.
10: Okay na, nagtako na.
5: Araw, ara. So, ginakuha niya na, nataya. Ginakayo pa primero ang pyros. O, gamay pa ng aso. O, sige nga, taya. What? What? Ginagandawan sa sana. Low. Aso pa lang. Nagandamol ng aso. Ara. Oh, may kalayo. Nagkakalayo na dyan, no? Huwag pag-iapon magbuwang tubi sa pyros. Ay, abaw. So, nagalapta na, nagalako na. So, kalawig mga kabiyanan, sang oras. Huwag dyan may nagwa nga taning kinihian na lang nila dyan. Jesus, mareka gusip. Oh, may kalayo na. Awala gin may nagwa mga kabiyan ng tubig sa pyros nila, oh. Grabe nga porma sa ilang bumbiro. Pero why gin siya may nag... Yeah. Ginakadlawa na lang sa mga tao. Ay, mareka gusip. Hindi nang ustisya sini. Unag dako, naginag kalayo. Ay, abaw, ginlamon ng mga gabiyana ng mga kiyos ko. Jesus, wala gin sa may nagagawa nga ka tubig sa pyros nila. Naglapan ng kalayo. Ay, why gin may nagawa nga tubig sa pyros nila.

0: o nag-rescue ng mga kabiyanan ng tangke sa nga may dala nga tubig. O usik chimpo ginubras ang fire truck sa Bureau of Fire Protection. O, wala gidya mga kabiyanan na huwag gidya pulos fire truck nila to. Hari na ginakwan lang, ginhunos na lang, may tangke nag-abot, may mga hose. So, nag-rescue na ang mga nagabaligyan sa tubig sa tangke. Hari na mga kabiyan, ginahunos na ang hose pagkanto to. So, muling natabo na sa bumbiro. Anak ko, nagigyan sunog. Oh, boss na. So, ara na may nagawa ng tubig sa tangke. Sa tangke, hindi niya isang kwan, ha? Bureau of Fire Protection, ha? Hindi niya bumbiro na galing ng tubig. Ara na. Sus, marikabro. Grabe ko, 6-5 po, mga kabiyanan. Huwag yung Japulo sa ilang fire truck. So, huwag na lang nasindihin yung fire truck. Sige dyan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, hindi po tenya klase isang fire truck sa istan sa Kahuluya.
1: RMN Patrol 774.
0: Ti papurmahon mga kabiyan nagkapa nagakapot sang kuano sang fire hose. Isus mereka gosip isa na dupla na lang sang tubig nila nagalin sa
1: RMN Patrol 774.
0: Ah magamone damo gini maduklan mga kabiyanan sang hipin ni sang Bureau of Fire Protection dari sa Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Natabo ni sa fire trucks mga kabiyanan sa nga Little Alaska of the Philippines yung maging na-consider mga kabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, nabutang naman sa iskandalo ang banwa ko mga kabiyanan, no? Ang kaalinganga sa nga ilang mga bumbiro.
1: RMN Patrol 774.
0: Siguro nila gina-check up ni mga kabiyanan ng ilan sila nga mga fire truck. Wala sang tubig ng mga nagagawa. Bisang gani sa host mga kabiyanan. Daway gani ka, makita ka nga nagagawa ang tubig sa ilan sila nga fire hose sa din sa fire truck.
1: RMN Patrol 774.
0: Magabundi, damo ni Maut Danley o mga kabiyanan mga taga Bureau of Fire mga kabiyan sa istansya, oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagkasali, guru, mga ihudi puti nila nga daw mayo ang ila fire truck itsura. Pero di, mga kabiyan, naway gabay, huwag sa may nagtubig na nagagawa.
1: RMN Patrol 774.
0: Ipuisit niya mga klas, isang Bureau of Fire Protection.
1: RMN Patrol 774.
0: Damo ginimot Danli og mga kabiyanan sa mga bumbiro sa istansya magamuni kanamin sa pagpormaya mga kabiyanan inataya niya na kaya aso pa lang bago na tigayon mga kabiyanan na pursuit gimang tulaw na minimal ang damage.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kalawig-lawig sa chimpo mga kabiyanan aso pa lang tapos ang uling nagdaba-daba ng mga kabiyanan kagubos na nagkalaulamin ng kanagkaladalahig ng iban ng mga kiosko. Kung may tubig na nagwa sa fire truck sa ila sa nga fire hose mga kabiyanan, laban-laban napalong timprano pang mga sunog pwede gani mga kabiyanan gamay lang ang damage.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di papurmahon mga kabiyang kakapot sa pyro sang ending galibisan na ninihian na lang nila itong mga bumbiro hindi na kapabasi amo pa ito nagkapalong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko nag-usip banwa ko pa muling nga kayo mag nga daw maluoy ka man mga kabiyanan sa mga bumbiro pero magamuning sistema atin gurguri okay din sila mga kabiyanan sa official din sa Iloilo sa ubra nila ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ang buti nyo na bahala ka muna dito mga mga printe
1: RRMN Patrol 774.

0: Ating pababasan na naman eh. So, maulat na lang tabas kung sino ang mga gurguran liog mga kabiyanan sa mga opisyaling sa Bureau of Fire Protection dari sa Iloilo. Ang ilan sila ginimo mga kabiyanan nga nagwa tong tubig sa Peros man na minimal guro ang damage. So mga kabiyanan wa grabe nga porma sa nagkakapot sa nga Peros. Pero mga kabiyanan bisan dupla na lang sang tubig halin sa fire truck nila wala gid.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi po tin mga kabiyan na naman yung kamandawin. Mainit man ang ulo mo sa mga buwisit nila. Para sa chimpa! Ginagdalay sa mga kabiyanan din mga nag-aupo daso na sa aton din nga palatuntunan. Gautoy-utoy man ang mga kalantaw mga kabiyanan yung mga kuwantaw nag-comment. Present na rin si Susan Siscar, si Casa Mary Ricabar, present man. Si Raul Bernisa, mga Bernisa ni mga kabiyanan. Tag-istan siya man eh. Isa Selbon, present man. Idmoal agsubuman mga kabiyanan si Laura Sumagaysay present man siya. Good morning madam sa Florida sa USA. Okay, si Flor Sukaldito Kalimpay, si Lori Alahiro Guriseta, good evening sa tara niyo mga nagpamati. Agsubuman mga kabiyanan si Nilo Labaho. Now, good evening la Radyo Man watching live here at Purok Utso, Barangay Tarong Carlis, Iloilo. Mga kababayan, kung mga kabiyanan ng mga taga na Norte. Kinatamiya ko lang kung sining ang asawa ko nga nagapulaw-pulaw man. Sige. Salamat din sa kay Nilo Labaho nga nagalantaw din sa aton para tuntunan. Si Pari Romar Martires. Si Marida sang Barangay San Pedro Molo. Okay, pagayo-ayo lang ka muna, pare. Mare, thank you kid sa pagpamati nyo. Si Rosal Ninita, present man siya. Si Kim Ibon Pirares. Dante Maruna. Dante Analista. Si Florenzo Sukaldito Kalimpay. Kagasubuman mga gabiang natamunyaw niya di si John Mark Alombro. Si Flor Cahilig, Gariman, kagsubuman mga kabiyanan, si Adi Catalonia Celeste, si Pastor! Kapulaw-pulaw naman si Pastor. Okay, pag-ayo-ayo lang na Pastor sa mga taga Binggawan, no? Binggawan, okay. Mayong gabi lang sa inyo da. Si Peter Salis, present man, watching idol. Sige, thank you, Gid. Si Mark Tristan de Asis. Subuman si Anthony Abugan. No, aras siya. Tuyo-tuyo ka lang si Anthony. Kita yung mga kabiyanan, bumbiro. Papurmahon mo. Dapat na ako nung ginuhunos na nila tuguro sa mga tambay to kapag tapos. Yun pa. Pa-uniformihan ni mga kabiyanan. Kagin pa. Kaput sang kwano sang peros ayang mood mga kabiyanan daw na guilty ang lawas ko sa mga heart ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masiling ko naman kasi manwa tatuguro man yan ginikaya mo na ako nagayom lang ko ginaway ko ka encounter sa muna nga maklase sa kaso nga pasumpit kailan sa nga peros mo ay bisan dupla way gina.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Kaso Margie Cobillas, present man, salamat gina Ma'am Margie Cobillas. Si Florencia Kasukaldito Kalimpay, suboman mga kabiyana. Si Gispal, present man siya. Si Inday Laura Sumagaysay, ginatamyo ni Inday Margie Cobillas. Suboman mga kabiyanan, si Flor Cahilig Arena. Susan Siscarman, Florencia Sukaldito Kalimpay. Suboman mga kabiyanan, Susan Siscar Arena. Si Juven Torbolinto Villanueva. Suboman mga kabiyanan, si Ronald B. Pinoza. Good evening lang. Likewise, si Socorro Pet, Ramiro Arhil. No, good evening, Idol. 24 hours, gig ko yung pamati sa inyo. Good luck. Sige. From Nonoy Argel, si Kansi Joas Yulit, sa Takurong City, Sultan Kudarat. Bow! Lawig,

0: yung maning mga kabilang ganang tao sa aton, mga kababayan, tani mga si Banu at mga Ilunggo guru ni, Sultan Kudarat, mga Ilunggo na da, sa maulanon ang gabibaw, inulan pa da, mayon na din chimpo namun. Ang kaluluoy maning kugay sa mga kabiyan ng mga taga Mindanao ni nga inuyog na sila sa linog tapos bahaan pa sila mga kabiyan no. Sige, paghalong lang kamuda ka kabayan tada kan si Jojo Asyulit. Si Florencia Sukal dito kalimpay arena. Kag sumuman si Idnamuhal na lawag ta naman. Subuman Maria Ruby Canonicato watching from Mission Road Kula Lumalinda, California, USA. Kaga Subuman mga kabiyan si Daya Alin Dicen Paraico. Kag si Iban de Nuevo Sudario present man si Mary Ann Moreno. Kag Subuman mga kabiyanan si Ribic Camonreal. Wala na pundong at tubig Radyo Man Rulil. Prone lang na ay dekorasyon.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang buto na guilty kanila akon nga heart si Ribic. Ang ubra na sa mga kasimano ako nagayom lang tamo. Masakit man ito o bruti. Ano kabig? So, hindi ka magpating amon matabo mga kabiyanan. Lito lalaskaw of the Philippines. Ang peros daw bisan dupla wala gen
1: RRMN Patrol 774.
0: Mati na lang kung bas kung sino ang mga pangutdan na liog mga kabiyanan sa ilang kuma ano niyo sa ilang mga commander de abalaan tanak bas si Mario Hill present man tani weekly test tani ang routine test sa mga para hydrant o fire hose. Tani eh. Ibang guro mga kabiyan itong H manobra nila to sa puli sa Allied Quarters. O tanawag ay nag-responder ko ni to is itip. Mga kabiyanan ang mga kiosko. Ay abog kaluluoy man itong mga kasi manuwa ko ito nga. Nag-remedyo rehineral man itong mga kabiyanan sa mga kwan niyo sa Pederport. Si Marcelino Baldomero Jr. present. Kag si Rosal Ninita. Reset man sa kuno ah. Oh, sige. Ito walang alam na ginangaton na tiyempo mga kabiyanan. Salamat din. Kita rin na magkita karon sa gabi. Same time, same station. Upo din mga kabiyanan ng aton sininga partner si Radyo Man John Hartwell Tuwala. Ina naman ninyo ang Uncle Man Radyo Man Rudel Fulion Agado. Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mayong aaga mga karadyuman, Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 12:23.
0: Tatak RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Alas 12 na mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho. Sa programa, isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
5: Hamot-hamot, mala sa iyo, Tiyoy!
6: Yahoo! Isugid kay Tiyoy.

0: pulau nga may katawa ka kasing-kasing.
1: Mahing nga ka mga karadjuman, hello mga kasama! Good morning! Karon pa tama, hasta la vista! Bye, dahil nga ka mga karadjuman, welcome sa morning talk show ng bayan! Welcome sa programa Kada Kagahon! Para sa mga palapulaw, hindi katulog, mga kuging! Ikaw po niyong hari-hari sa mga kuging! Rajman Michael Marquez Lumakad, T.O.A. Puncher for short, and welcome sa programa Isugid kay T.O.A. on a Tuesday. Masubo-subo iningadlaw, kay buwas masweldo. Kapit, mga kapatid! Kapit, one cup of rice lang taanay karon. Buwas lang tama, eat all you can. Nagapulo pa nilit, eh. Gagang ining LPA. Ining si Bagyo nagali ini. Kagapon, as we've talked with Pag-asa, isa pa ini ka low pressure area. Pero sumong tropical depression na ini. No, si tropical depression, High Shen. Ini ang LPA nga nakitaan sa Pag-asa kagapon. Nga may posibilidad, at ako ginang posibilidad ini, nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. I think subong adlaw. Pero manubo ko noon chances ini nga mag-landfall. So mga balita niyan, tutukan karon. Sa aton nga weather update, kamusta sa aton mga pinalangga nga mga suki? Sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, 42 ka mga kabanuhanan. May iban nga mga kabanuhanan nga subong adlaw, 14 of July, nag-cancel sang ilang abgapon niya face-to-face classes. Hindi, wala kay inulan to sila banwa. Ang epekto niyang sang habagat, amo nang bantayan. Pero sa may NCR, kadamo man gyapon sang nag-cancel sang face-to-face classes. Hibaloan ang mga pinakamainit nga mga kibot pa ko si Mamorpe. Ay, inihaw ta ka. But yan ang mga mainit ka mga balita. Pero updated, gusto mo updated ka sa balita, ilabi na ganda ining ika-apat nga impeachment trial o paglilitis sa aton nga vice-presidente. Tutukan sa aton nga Facebook page. Active na active ang aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Dira nyo makita ng mga nakalainline yung mga balita lokal, national, international, sports and entertainment. Uy, Alex Yala. Ataha si Alex Yala. Putot ka din presidente, no? Kita mo tong height ni Presidente Marcos versus Alex Yala. No, baby boy lang si presidente, no? Di pa si Dunggan, si Alex Yala. Mga kasama sa iyang homecoming. And karon bantayan man ang aton nga Papa G and ang pinakabag-o nga kanta ni Tiyoy. But updated ka sa mga balita, hindi fake will hate fake news, and let's put a stop to fake news. Tutok lang sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Kapod naton sa news center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Ang aking technical partner, Rajuman Jason Renzi Cabatania.
2: Tatak! RMN.
1: Kami ang inyong mga karadyoman, and magsisilbi tumtum alas tres. So sa aton mga senior citizens, sa aton mga PWDs, sa aton mga seafarers, uy, ang Strait of Hormuz, grabe man gyapon, pero suno ka US President Donald Trump, no, padayo nila ining abrihan kaga pangtudson ang mga troll. Ano ang nagalatabo sa impeachment trial? Ika-apat nga adlaw sa impeachment trial. Ano ang summary? Ano ang nagalatabo? Kung na-miss ninyo. Aton inabalikan, dugay-dugay, kaupod ang mga mainit nga mga balita. So relax ka lang. Saan ka man naroon? Luzon, Visayas o Mindanao. We are broadcasting nationwide and worldwide. Papamatian kita sa inyong mga YouTube. Pakita lang at RMN Iloilo Official sa aton nga RMN apps. Pakita lang sa inyong iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. Yan ang radyo mo sa cellphone mo. And napalihog na lang sa mga cute nga parehas ko. Sa mga guwapohon, gag mga guwapahon, palihog nilang i-like, i-share, and i-follow Ang programa ay sugid kay Tioy nga makitaan sa inyong Facebook page. DYRI RMN Iloilo. And karon adlaw sa Martes, antes ang sweldo.
2: Tatak RMN.
1: Hibaluon ang inyong kapalaran. Tantaran tan tan tan tan. Ano sojak sa imo? Ano sojak sa imo? Kasama ni Jason, ano sojak sa imo? Una aun taka kay ikaw ang arede. Ano ang sojak sa imo? Dali gid abri ako akong bolang kristal. Anong imo ko sojak sa imo? Tiki. Uy, tiki ah. Bra. Grabe yung sojak sa imo, Jason. Tiki. May tiki. May ara kayo sa mga ligay doon. Sojak sa inyo ko no, kangaroo. Ano, ano, ano? Ito, nadula. Daligid, daligid, daligid. Ano ay mo sojak sa inyo? Libra. Ano nga bulan ina? Ano nga, saan nga bulan mo ang Libra? Ha? Ay, October. Sanod ka sa Scorpio. No, sunod ang Libra, di ba? Tapos mo, Scorpio. Ano nga bulan na birthday mo? Bulan, hindi adlaw. October man. Sunod ka gani sa ako. Tabuan na yung Libra, tapos kami, Scorpio. Libra. Dali, pangitaon ito ng Libra. Ano, papiliun ta ka, aray, updated ang akon nga bolang kristal. Sa mga mag-PM, at sa mga mag-post kung anong inyong zodiac sign, amo na siyempre ang unahon ko. Alang-alang basahon ko ang wala nagapamati. Ang una ta basahon ni Libra. Sa love. Unahon naton sa love, no? Sa tanan nga Libra, no? Ang Libra ginabata ini September 23. Top-top October 23, insakto. 22 siguro kay utod ko, 23 Scorpio mo. No? Sa mga Libra, unahon naton sa inyong paghigugma. Karon na para sa love. Para sa mga Libra. As a love life. Sorry, sa presinto ka lang magpaliwanag. Walang love life ang Libra sa bunga bulan. Sa bunga adlaw, no? At ato niya is adlaw, no? Ay, hindi ni bulan. Adlaw-adlaw ni mo. Sa love life, pasinsya ka na lang. Sa presinto ka na lang. Wala sa love. Sa karir. Sa karir. Sa mga karir. Ginakarir mo sa bung. Sa tuod-tuod, okay ka na da. Hindi ka na mangita sa iban. Sa kwarta. Aray na, sa kwarta na. Sa aton nga love, career, kag sa kwarta. Sa kwarta. Sa wakas. Sa wakas. Makabakal ka na ginsang gamit mo kasama Jason. Buwas nga daw. Makabakal ka na sang gamit mo. And ang kalabanan ng mga gamit nga kinanglan sa Libra, no? Midjas.
3: Correct, hindi.
1: Kita mo. Sakto ko eh. Midjas. Karon mga kasama, no, ang inyong mga daily horoscope ay Martes subong antes magsweldo hibaluon o ang inyong mga guide para sa kwarta nyo, hindi nyo magastos base may mga naga, may mga nagasulusindot sa inyo nga baklini, baklini, baklini bao, ari ang inyong gabay, ang inyong guardian angel Tioy Pancho. Sa ato mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the show. Hello, enjoy, enjoy lang kita. Kag kung may problema na gusto nyo storyhan ta, tawag lang, or i-text lang, or i-PM, o butang na sa ato nga wall sa DYRI RMN Iloilo inyo ka problema. Hindi lang parte sa bombero nga, baw, ano na tabo sa may istansya to. Damo ni kakadlaw, sino ayhan, ini ang manabak. No, trending na trending, pagwa kagina sa programa Patrol 774. Ini mga bombero, no, BFP sa may istansya. Kanami tani kay, ang problema sa ato ng mga BFP, kung mag-respond din sila, ang dalan. Kay tamaan kagutok sa mga dalan, hindi kay sila ka-penetrate. So himuon lang kung sa diinan makapwesto, malatag sila sang host. So dira ang delay, di ba, sa latagay sang host. Eh maangot pa na, i-clear pa ang mga tao dira. Amo ng problema sa ato ng BFP. Pero natabo sa istansya, dito sa may port, sa may tinda, may mga palingki. Bawa kataway-taway, wala gitupang. Wala gitupang, klaro-klaro. Ang kanami torn pa dito, mas nakita niyo sa video, na nag-aso pa lang, ara na ang mga bumbero. So ang response time sa BFP estansya, palakpakan ta. Kay wala pa kano, wala pa ka, imbuka lang kalayo, nag-aso pa lang, no, halin sa white smoke, naging black smoke, kumagambal nga black smoke, may ginakaon na ina, mga light materials, mga kahoy, iba ng appliances, no, amat-amat na nag-itumang aso. So, antes pa mag-itumang aso, ato na to ang aton nga BFP estansya, palakpakan. Pag kalayo, apag bukal sang aso. Ang BFP estansya, naka-uniforme na, naka-fire gear na sila, kag naka-pwisto na, nakatutok ng ilang mga hose. Palakpakan ta ang BFP estansya. Sang nagaitom ng aso, ay sus, naghimo sila cameraman. Ang ilang nga hose, makita sa video, ang ilang nakapwisto na, pagpwisto lamang na, Reggie, Kepre, padala! Pansunog, agakalayo na. Ang ilang nga hose, ang fire hose, nahimo nga kamera. Wala nagpiswi tubig. Wala nagpiswi tubig, nakatutok lang sila, nagatilokanay sila. Kaya may batian kita ng mga report ban, na kuno wala na yung mapapiswitan sa tubig, kay man kuno nag-spark. So, basic kuryente. May punto, ang BFP, palakpakan ta. Kaya kung electric kuryente na, mapapiswitan mo na, malinupok ina ya. Galing amon ang suno sa ila. Pero may nag-abot, nakalayo na gid, nagrabe ng tao, nagtelepon namin, anon man, anong problema? Wala gid biskan, isa ka wisik sa tubig na nagwa sa host nila, no? Pero base may araman, di ko makita kay video, sorry. Nag-inaso na, kinaon ng isa, kinaon ng dua, kinaon ng tatlo ka pisto. May nag-abot to kuron nga mga nagabaligya tubig, kita nyo na sa mga mineral water, sumulod, pinaandar ang ilang motor. Tinutok ang hose, gumawa ang tubig, piniswitan, asa nagduwa na. Ang BFP nagpalapit. Pagpalapit sa BFP, tinudin, dito sa dalong piswiti. Ahay, ano ang nagkakalatabo? We owe and we demand, no, sa BFP estansya. You owe us and we demand an explanation. Dapat inipatahag ninyo. Ano ang rason nga wala nagapiswit ang tubig? May duha man na eh. Either mechanical error or human error. Once we call mechanical error, may problema sa ilang fire truck. Hindi niya basta para isang gripong abrihan mo, magwa na yung tubig. No, hindi. Kaya nakaagi man ta responder mo. Ang sa truck na, no, ginahit na, tapos ginakasain na, mamakina kasa, dapat pagkasa, pagsuyop ya, pagkasa na mo na pag-pull mo, no, pag-open mo sa pipe na, pagwa to, naka-close dapat ang hose na, para may pressure sa, no, hula to ng pressure, pag-signal na pwede na, abrihan ng fire hose, mapiswit na gito ya, daw ihi isang sortiro na, nagatayog ang tubig na, amo nang isa. Magambal kita, human error. Nalipatan guro tughungan sa tubig. Nalipatan nila nga tughungan sa tubig. Ang kanami turn lang dire, no, sa aton nga BFP. Hindi na wala naton ginambal nga hapos ang ilang obra. Budlay ang obra sa BFP kay ang sunog nga ginapalagyuhan ta, ginasingitan ta, ginakulbaan naton, sila ang nagalusob. Sila ang nag-atake, ginapatay nila o ginarespondihan sa mga BFP kung magbiskan mga dagko ng mga sunog. Sudlo nila na. Palungo na lang kalayo. So kung insakto gid man to, ang hambal nila nga may kuryente o kuryente gawin wala nila mapapiswitan sa tubig kay may kuryente, may short guro to kag base maglinupok, di ba tani gintawagan nila to ang electric company. O tinawagan nilang electric company or inutod pinapatay to nila ang sa poste to, no, para mabumbahan nila sa tubig, no, ano ini. So buluban tayo nato ng explanation sa nga BFP estansya. Is this a mechanical error or a human error? Ano ang natabo nga wala tubig ang hose? Hindi adlaw-adlaw, may sunog. ang inyong mga video na ginapakita adlaw-adlaw as early. Ano na mga video na ginakita mo na Radyo Man Jason Insulian sa akin? Na mga alas 4, naka-online na, no? Na ang BFP, talagang nga BFP, alas 4 pa lang, bugtaw na, nag-exercise na ini sila. Nag-inspection na sila sa ilang mga fire truck. No, dapat in good running condition, igit na inatanan. Nakay one fire call away. No, may isa ka instance, once may tumawag sa inyo, sunog na ya.
2: Tatak, RMN.
1: So, hindi adlaw-adlaw, may sunog. So, dapat preparado ka mo on that one time, on a glimpse, on a snap of a finger. Pagtawag, pagresponde, dapat in full fully operational ang inyo na fire truck. Kung may problema na, titanig, ipakayo. Teka ron, we demand an explanation. So, sa inyong natabo sa istansya. Amo na nga kung kisa may mga kaso nga mga korupsyon da kadamo sa mga kaso sa bantang sa BFP. Kita nyo pati ang mga mabuot, pati ang mga mapisan, pati ang aton nga mga BFP sa bilog na Pugsod, Pilipinas na binigid rin sa Western Visayas daw na huyan sa ginubra sa BFP estansya. Ano natabo? Abe. Abre ang tratapan sa RMN Iloilo para sa inyong explanation. Patihan aton. No, we becomes proof. No, by the may mahambal nga kung may katuwiran ka, ipaglaban mo. Pero kung wala tubig, ikulob ang barko. Karon mga kasama, dugangan tayo na. Pati na ang mga nagkalain-lain yung mga balita na tipon sa aton nga news center. Mainit-init daw mga gaimbukal nga mga balita. No? Wala sang police nga directly involved sa illegal quarry operations. Base sa resulta sang investigasyon sang MGB6 nga ginpasa sa PRO6.
3: Sugit. Aragoy, Choy!
1: Tuod na? Kaya balantayan man mga balita, mga kasama, balita lokal. Miagaw Mayor Garin ginatag nga wala pa niya makita ang mga kaso nga ginfile batok sa iya. Ang alkalde nagapanugyan nga hindi manghusgar base lang sa akusasyon sang iban. Ginaligar nga pila kaadlaw nga pagkutkot nila illegal quarry gapit pagid ang mga assets sang LGU Miagaw.
2: Tatak! RMN.
1: Balantayan man mga kasama ang paglilitis sa ating ikalawang pangulo. Ika-apat nga adlaw ini ang mga summary. Anong nagkalatabo? Kagapon, ay nabuluban tayo naman ng ikalima. Kung sa din, damo na may presentar si Zulaika Guroy. Presentar na ni Zulaika Lopez ang Chief of Staff sa ating nga OVP or Office of the Vice President. Bulubang tayo nato ni na mga kasama. Alas dos, samtang diri sa syudad, damo sa mga aksidente sa dalanon. May dua nga pilason matapos nagbungguanay ang motor kag tricycle. Ilonggo mo, tricycle. Sa may Baldosa Lapas, kag may isa ka PWD nga minor di edad. Naku po mga kasama, masubo-subo kay missing matapos nalumos sa Banwa sang Leganes. Bolo bantayan man ang aton nga sports balita din cancellation no sa syudad. Kag sa iban nga mga kabanuhanan, balik na ang klase. No, ang face-to-face classes. Pero magapabilin ko no nga suspindido ang face-to-face classes sa Leon. No, Banwa sang Leon, Iloilo, subong nga adlaw, July 14. So tanan, may face-to-face except Leon. No, ang Leon, Iloilo, kanselado o suspindido ang face-to-face classes subong adlaw. Sakop sa suspensyon ang tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa nasambit na Banwa. Ini bangod sa padayon nga epekto sang southwest monsoon o kung hanging habagat, ginabisuan ang mga residente nga mag-aligmat, nag-i-monitor ang lakat ng panahon.
2: Tatak! RMN.
1: So Banwa lang no, ang Banwa sang Leon dira lang ang canceled ang face o suspendido ang face to face classes. Gagagin siling na may VIP treatment para kay Senator Dante Marcoleta gin panginwala sa aton nga kapulisan.
2: Tatak RMN.
1: Pero subong ginmanduan sa Sandigan Bayan 3rd Division ng Philippine National Police no ang PNP nga dalon sa UP Philippine General Hospital sa Senadora Rodante Marcoleta subong adlaw. Iniagod may paidalom ini si Marcoleta sa medical examination. Kumbaga naghambal na gito nga fit na, pwede na. Pero nagdugang-dugang nagbuto ang balakiya ni Senador Rodante Marcoleta. Una nga ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief sa Internal Medicine sa Philippine National Police General Hospital, nga mahimo na isaylo sa detention facility ang senador kung makumpleto na sini ang iyagin paidalom o ginainom nga antibiotics para sa iyagin na suprehir nga mild pneumonia.
2: Attack! RMN.
1: Sa mga kapulisan naton, wala nyo ginbisita ang aton nga BJMP. Wala nyo ginbisita ang Muntinlupa. Adamo, dabla sa mga inmates na may mga ginasuprehir nga mga balatian. Tani kung fair and just. Mahambal ka mo nga wala sang VIP treatment si Senator Rodante Marcoleta. Tanan nga mga nagasuprehir na sa mga balatian. May mga TB. May mga high blood. Tanigin pa check up nyo tanan ng aton ng mga inmates. Dikto ka lang, kanto ka lang di sa may nanga, sa may pototan. No, may mga kauturan ta to, babae man, kaglalaki. Ng mga preso, ng mga inmates. Ng may ginabulo batsag-batsag. Pero anong ginasiling? Ah, kaya mo na toy. Imni na lang dayatabs noy. So amunib lang ginhambal nga wala VIP treatment. Ibalo naton mga kasama. Kaga sa ulihin naton nga balita, hingyo nga pahanugutan ang pagbukas sang BIR box nga nagaunod sang tax record ni VP Sara tunan pa ni Marcos suno sa palasyo. Pero suno kay former Senate President and former Senator Franklin Drilon nga kung hindi gusto matabo ni Presidente Marcos ang EDSA 2 Revolution.
2: Tatak! RMN!
1: Abrihan niya, panugutan niya, nga abrihan ining BIR box sa Vice Presidente.
4: RMN!
1: Alas 12:50! Gising ka pa? Kung gising ka pa, ate, good morning! Damiyaw kita na sa aton mga suke. Akin nanay Lorna Vasquez, Sir Gregorio de la Cruz Catarin, Ama Margie Cubillas,

0: sa mga vlogger. Morning sa inyo mga vloggers. I-vlog nyo man si TUEB. Agosto 5, Andrew Villa and Zaldi Asturias S. Pora. Morning man kay Ma'am Edna Mohal, Wang Yudrilon, Mama Maria Ruby Canonicato, Den Latigay, Nori Gutierrez Tubalde, Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kag si Ma'am Jeline Lacson. Ma'am Edna Lampreya, kagawad Robert De Vera, good morning. Kay Ma'am Susan Pieces Car, Ma'am Lori Alejero Goriseta, Edna Mohal, FRMG Nono, kag Bal Bonico Bembang. Nadamo na sa mga online. Salamat man kay Jonna Lisa Avedra, Agosto 5, watching from Kuwait. Tiyoy, paliog be, tamyaw. Katamyaw ko na sa Concepcion. Ang JLN Hardware Store. Kay Madam Lorena Kaginday Suzanne. May nga gaman sa Kuwait, sa kay Balbonico Bembang. Lagi sa ato ang mga kauturan nga ayara sa UAE. Good morning. Salamat. O, dalangit, cancer. Isulat ko, cancer. Aris, ang nagpahambal na kung ano. Unang muna na unta, cancer. Tapos Aris. Karon, dugay-dugay, ha? Kaya, Sir Jonalis Avedra, Nori Gutierrez Tobalde, si Gladys Estorque. Eh, Scorpio ka man, gali, ma'am? Parehas, taba, o mga hot-blooded gitayaya, no? Ma'am Margie Cubilla sa Pisces. Pisces. Sulat-sulat ko lang, anay. Ananay Lorna Vasquez, de Agosto ako, Leo. Leo. Ano ba tama? Leo or Leo? Arwena Besana, Gemini. Nalingi dari, Gemini. Ano yung pasunod na Gemini? Gemini. Wala kang garoda? Cancer, okay na rin. Ma'am Nick, Mama Nelia Cordova, Nena Peñalver, happy birthday, Tiyoy Sakon Hinablos, kaya Den Latigay. Ma'am Telly Piffer, si Jay Lamayo, ay Sir Jay Lamayo. Mayong aga sa imo, dala sa may bahin sang City Proper, Sir Jay. Good morning. Sa The Q, kung gusto nyo mag-check-in, libre habol. Tag-libre habon nga gamay. Pangitalang sa The Q, si Wang Yudrilon. Sir Embong Celoberes, good morning. Gregorio de la Cruz Catrin sa Rosa Pharmacy Haro. Salamat man sa pag-upod. Hindi ka da manaog tapos programa mo, Tiyoy, ha? Itikon ta ka. Bye! may nga ganan ay Lorna Vasquez, Scorpio ako. Ti ano? Karon dugay, Scorpio. Nari na, nalista na. Cancer, Ariel. Aries, Ariel daw, habon ba? Cancer, Aries, Scorpio, Pisces, Leo, Gemini. Amo nang akon nga unahon. Alas 12:55, ining si magiging bagyo na ini, si Tropical Depression Haishen. Masulod ini kuno sa Philippine Area Responsibility. San-o? Nag-ano maging epekto sini sa hanging habagat? Ibaloon sa atong pagpanumbalik sa atong weather update. Pero subong, kanami sa atong tiempo, mga ginagapulo panaliti. Diri sa syudad, nami magpainit-init. Kung why si Mrs. Santon Plus Coffee Mix. Ekag, parisan sa Santon Plus Gold.
1: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remilito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: Sa atong mga kauturan nga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, magbisita lang sa Yes to Health Clinic Monday at Sunday.

0: to Friday. Pag mag-inom sang Santon Plus Gold, malikawan nyo ang diabetes. Pag isa daw adlaw nga pag-inom sang Santon Plus Gold, nagabulig man ini panubos ang aton nga sugar level sa aton lawas, kaga sa aton nga fats o kung kolesterol. Adlaw-adlaw, inom kita Santon Plus Gold. Kag kung kape naman, mag Santon Plus Coffee Mix.
1: RMN News, Panahon.
0: Dari na ang balitang panahon with our friends from Pag-asa, kaupod naton sa Bunga Aga, Engineer Charlie Depra. Good morning, Engineer Charlie.
2: Yes, sir. May aga sa tanang atagpalamatis ng RMN. Kaya pinakuling lakas sa panahon pero niya daw, Julio 14 na labi sa isa. Si Aisha nag-intensify ni into a tropical storm kaga alas kagabi ulit ni sikatan ang sentro sa tropical storm na may international name na Haitian pinagulapan ta base sa tanang niya available data. Yan sa 1,090 km east of Visayas o kung nasa Quezon Far. May maximum sustained wind na sa 65 km per hour and may gustiness naman na sa 80 km per hour. Mm-hmm. Ang movement na sa karon na sa northwestward at 20 km per hour. Samtang rin naman sa atin sa may Western Visayas, parayin kita maka-experience siya. Sa ang pagkaya sa magalaman ka ito, magalaman niya kalangitan, magluwas sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat pa na ito, kalas ng localized thunderstorms. Mahina itong tumakasarangan ng hangin, magaling na pagatan ng atong dan pa na pagatan, magadaras ang makalay itong tumakasarangan ng pagbalod sa kadagatan. Ang dal sa atong temperatura, nasa 25 to 30 degrees Celsius. So, at daw, pag-abot na, buwas sa aga, alas 5.35 buwas sa aga. Ikaw muna pinakauling lakas ng panahon, ikaw rin sa Iloilo Pag-asa, sa Ligat.
0: Engineer Charlie, maying aga.
2: Yes, sir.
0: Engineer Charlie, ining si Tropical Depression Haitian, saan nung inigin-expect nga masulod sa ating Philippine Area of Responsibility?
2: Tropical storm, sir. Nag-intensify na ining tropical storm, kaga possible rin makasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Bunga Aga, sir.
0: Once magsulod na siya, tapos na kay Inday, anong maging ngalan ining ininga bagyo? Local name?
2: Ayun, sir, panasulot ni sa par, hindi pagkatagaan sa nga local name na Diyos.
0: Ano, sir?
2: Diyos, sir. Little J.
0: Josie.
2: Yes, Josie.
0: Once makasulot na ni sa par, Engineer Charlie, ano maging epekto sini? May direkta iniblang epekto sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Ilabinigid sa aton sa Western Visayas. And papaskugo niya balaliwat ini ang habagat, par like Inday. Ano maging senaryo sini, Engineer Charlie? Yes.
2: So far, ang hindi nga bagyo, sir, malayo ni so far. Kung magsulat ba rin sa quadri lang ni bahay sa may boundaries sa Philippine Area of Responsibility mm-hmm. and then mag-record liwat and possible pag kami at police nga daw makagawa naman ini and mag-degrade ini into a low pressure area. Mm-hmm.
0: Pero with that, bisan ar sa par, may posibilidad man nga po sa atin sa Western Visayas yung maging maulanon na subong adlaw until tomorrow, Wednesday, Engineer Charlie?
2: Yes, so base sa itong forecast, generally, for weather kita, mag-loss ako ng mga pag-ulan, hindi ba mga isolated sa mga pag-ulan na pinag sa hapon.
0: Okay, Engineer Charlie. Engineer Charlie, madamo ko salamat for this update and good morning sa imo. Kag mga sakobdanan mo na sa Pag-asa.
2: Well, Adam, sir, may nga sa
1: doon. RMN News, Panahon!
0: And ninyo nabatian, Engineer Charlie Depra. So, ining si Haitian, no, bagyo na ini. Once magsunod sa par, bagyo na gid ini. Pero ang manami lang direk kay Josie. Amo nang next, okay, tapos na kita sa I, which is Inday, nga bago lang to kagwa. Oo, nagligad nga daw nakagwa. Sulod naman si Jay, si Josie. So, maning nga lang local name ini, no? Taganis ang local name nga Josie. Sunok, Engineer Charlie Depra, diri lang ini sa boundary sa aton nga par line. So, ang aton nga par line, diri sa may east, medyo malapad-lapad ini. No, malayo-layo gid sa aton. Hanging habagat, medyo may posibilidad nga pag-ulan. And good news is, once sumulod siya, by tomorrow, no, subong nga aga masulod, ining bagyo, magwa naman buwas nga adlaw. So, maging generally fair weather kita. So, pangamuyuan ta lang. No, nga mag nga mag-okay na in mag-okay-okay kag hindi na magin parehas kaya inday ini nga nagapabaskog sang hanging habagat. Weather update dulong sa aton sa klinika D3 Bio. Kay bala nyo basta chimpone weather lain-lain chimpo usog itong ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Anong himuunta para malikawan nato ng ubo, sipon, hilanat kag trangkaso? I-D3 Bio mo.
3: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak RMN.
0: Sa atong mga kauturan, hindi nyo na paghulaton na iguon pa kamo sang ubo, sipon, hilana, trangkaso. Adlaw-adlaw, amunin dapat aton imnon. Ang Klinika D3 Bio kay nagabulig din sa aton nga metabolism, no? Nagapadasig ini sa aton nga metabolismo. Nagahatag sang insigida nga enerhiya. Nagaprotekta ini sa aton nga tutunlan sa mga may acid reflux, no? Nagaaskag ang tutunlan, labi na gid ang tonsil. Amo na, nagadulot na sang paghilanat kag trangkaso. Maproteksyonan ang inyong atutunlan batok sa leptococcus nga virus. Pagi sa adlaw-adlaw sang pag-inom sang Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Pinagsama extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
1: Tatak RM.
0: Bumisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga gusto magpakonsulta sa aton mga doctors of alternative medicine. Bisitahin nyo gid, pa-check up ka mo, libre na. Kag dira nyo man mabagal ang tanan-tanan ng mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Like DTX 500, ang Pure C, ang alkaline ng vitamin C. Kag syempre, ang Klinika D3 Bio.
1: Tatak RMN.
0: 4 minutos makalipas ang alauna. Wala pa makalabot kaya Miagao, Iloilo Mayor Oscar Richard Garin Jr. ang mga kasong again file batok sa iya. Nga kadugay mag-abotaw. Nalakip sa mga ginpasaka nga kaso ang paglapas sa Section 103 sa Republic Act No. 7942 o Theft of Minerals, no? O kung ang Philippine Mining Act of 1995 kag ang paglapas sa Section 3E sa Republic Act 3019 o kung ang Anti-Graft and Corruption Practices Act. Saya Facebook post ginpahayag ni Garin na hindi pa siya makakomento sa reklamo bangod niya wala pa niya ini makita. Suno sa iya, natingala siya nga madasing agin report sa media outlet sa balita nga agin kasuhan siya. Apang wala agin may nagagin pagwa nga report nga sang ginapadunggan ini sang RP Mission and Development Foundation. Nagpanugyan man ang alkalde na hindi paghusgaran ang pinamatasan sang isa katao base lang sa akusasyon sang iban. Amo nang ginakusaran si Mayor Garin no sang illegal quarry. So balipot nga pulong ining illegal quarry. Ay wala ko no permit, wala sang may na presentar. Pero ato na ko no mga truck. Ang ginagamit pa mga truck sang LGU. Ang bakho. Saka mga dump truck. Amo niyang ginahulat-hulat naton mga kasama. Sa iman pagid niya balita mga kasama, masubo-subo nga balita ini no sa aton mga driver pag halong lang gid kamo ha sa inyo nga pagmaneho. Pilason ang duwa ka pasahero sang tricycle matapos magbungguan ay sila sang motor sa atubang mismo sang isa ka convenience store sa Baranga Baldosa Lapas. Natabong insidente Lunes kagapon Hulyo 13 no ining intersection guro ni o kung way naghatagay sang lugar tricycle bungoan mo motorsiklo katumba ka motor. Nakataway-taway man sang aton nga dalanon no nga nang may mga aksidente pa tungod man sa mga driver nga nagapa indis-indis lagan paresa mon kagina to sa may Kalaparan baw jutayan lang si Manong guro na toyo si Manong naga-drive tricycle. drive them managwa na ko ambako dali lang gid daw laini haw. May nabatsagan ko bla, siguro intuition. Batsagan ko daw hindi mayo haw, lagi matambay-tambay ko ani sa guwa. Bao tuod-tuod gid na natapos. Nag-drive sa tricycle. Hinay man ang iyang adlagan. Gulpi lang sa lumiko. Ambot ko nga, gulpi lang. Gulpi na nag-U-turn. Wala man sa nagbalikid. Wala man sa naglantaw sa side mirror. Nga may tricycle man. Nga hindi man gahaguno sa adlagan. Pero go, medyo madasig-dasig. Siyempre, gainagaw ko ro. Nag-highway man ha. Wala sa ambal nga. Gulpi lang sa lumiko. Mayo, nakapangaman tong isa ka-tricycle. Kinadawa niya tong malam. Am niya nga ba, tatay ko na tuyo, pangaping. Naglapaw na. Paglapaw sa ako, nambal niya nga. Nga grabe nga tricycle. Why, gid siya naglantaw-lantaw, maliko ko. Muko tayo, why ka bala nag-signal sang imo nga signal? Wala ka ba nag-signal nga maliko ka? Gulpe ka lang nagliko. Amo na kong kisa bala sa mga driver. Ano ini nga hara-harab lang gusto ko maliko, maliko lang ko. Bawi isipon nyo man sa mga ang mga nagmamaneho. Kung kisa may nagasunod, amo na gani ang purpose sa inyong signal light. Hindi mal nga usaron yung signal light kung saan ako mamuliko. Abiso bala, ginatawag abiso. Antis paman magliko, mag-signal light na kamo. Either sa wala o sa tuo. Antes ka mo magliko, tulok ka mo sa inyong side mirror. Pero kung professional ka mo nga manu-driver, hindi lang ka mo magsalig sa side mirror. Li-leon nyo gid sa likod kung may nagahagunos pa kay iban. May mga salakyan nga wala man sang headlight. May mga bisiklita. Tandaan! Sa iban pagayad nga balita lokal sa Leganes. Missing hasta karon ang isa ka PWD o person with disability nga minor di edad nga babae matapos nahulog sa suba sa sityo Kaingin barangay Nabitasan Leganes Iloilo kaghapon man ini. Ang biktima ang gihinago kay Elias Jean 14 to 16 years old ang edad kag residente man sa nasambit nga barangay. Base sa pagpangusisa sang Leganes Municipal Police Station nga nabilin sang iya ginikanan ng biktima kag aksidente nga nahulog sa suba sa kilid sang ila nga puluyan. Gilayon nga ginapatigayon ang search and rescue operation apang sus wala pa makita ang biktima.
1: Tatak RMN.
0: Makita nyo ba, pahibaluman, pahibalo sa aton kapulisan, pahibaluman sa mga tano dira, no? Kay ay naluoy man kita sining batang duwa na iyang PWD na. Ambot kung ano ang iyang disability. Is he blind? O kung may problema sa panghunahuna? Ahay, kaluoy man. And kagapon, mga kasama, ang impeachment, ano, grabe na yung kakalatabo sa impeachment subong. Isa pa lang niya, isa pa lang ini. No? Isa pa lang niya ang, may apat ini ang impeachment complaint, isa pa lang ini. Ang articles of impeachment, ano, ang ginaaligar, alleged grave threat and assassination. So, dapat gani, padasigun ini, kay apat, isa pa lang kita, ika-apat nga adlaw na, oh. Buwas, ikalima, karon, at ikalima, lima, alas dos man yapon masugod. So sa apat, isa pa lang ang natakel. No, ining Article 4 ng Articles of Impeachment. Kung ang detalyes ang alleged, no, aligar, grave threats and assassination plot against President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Isa pa lang ini. Ang nagkalatabo kagapon, in short, in summary, ang agent presentar na si Attorney Jeremy Lotok, ining witness na taga National Bureau of Investigation, assigned sa Bangsamoro Regional Director and former Chief Investigator sa kaso. Ang ini ang nagatindog sa witness stand. Amo niyang prosecution's second witness, ang isa to taga NBI man. So duha na, ikaduha nga witness na ang ginpresent sa nga prosecution team. Ang si Lotok nag-testify na ang iya public statement o ang public statement nga ginhimo sang aton nga vice presidente sa ilang iya nga late night online press conference sang November 24. Suno kay Lotok, serious, matuod, kag actual threats. kontra ini sa ginasiling sang defense nga freedom of speech o freedom of expression. Ang si Lotok nag-statement nga ang aton nga vice presidente may aras ang direct tendency, no, para magmatigayon sang public rebellion kontra sa aton gobyerno, ang disrupting peace kagang undermining public order, satisfying the criminal elements of inciting to sedition. Amo na ang pahayag ni Lotok, mga kasama, samtang ang aton nga ang depensa ini ang defense council ni president ni vice president Sara Duterte naging pamunuan na ni Attorney Dino Vinluan, gin-reject niya ang mga claim, no, na may asserting the allegations nga ini politically motivated kuno kag legally insufficient. May gin-argue to, initial argue nga ang statements nga nadagdag ini to protect free speech. Amal ni Lotok and heavily contested the hearing during questioning. May mga type o error pa to. So, imbis nga naging ako man to ni Lotok ang type o. Ang lack of evidence ang ginpunto man dire sa defense counsel. So no, kay Vinluan, gin-deny niya nga si Duterte ang nagkontrata sang hitman. No, amaningin nga ginapambal niya nagkontak sang hitman. Nga mo niya, kung may matabo sa akon, patiyon mo ang presidente, ang first lady, kag si former House Speaker Martin Romualdez.
1: Tatak! RMN.
0: So ginpanginwala ini mga kasama sang defense council kagin highlight niyang NBI wala naging validate ang information, wala naging validate ini, wala naging confirm ang umay ara gid man nga may gina may matutuod nga hitman nga gintumod si Vice Presidente.
1: Tatak RMN.
0: Ang timeline and flaws during the cross-examination, si Pro Duterte Senator Judge Amy Marcos gin-question niya man ang NBI's investigation timeline. Gin-punto ang apparent type O. Amo niya ang type O nga sala sa pag type, no, dito sa may sapuina nga nagasala kuno ang pizza nga ginaako man nilotok. So no, sa depensa gin spotlight nila ang administrative discrepancy. Kung sa din ang Department of Justice o DOJ, gin-certifikahan nila ang stamp. Mga dated days, antes ang official receipt nga sala ang pizza nga gin-butang nilotok.
1: Tatak! RMN.
0: So, buluban tayo nato nini mga kasama ang iban pagid nga mga updates batok sa updates sa aton nga impeachment na trial sa ni Vice Presidente. So karon ikalima, so i-present naman nila ni ang ikatatlo na inigawro nga witness. So masulusad dyan na gid ini kaga hibaloon naton kang mabuto ba ma guilty ay handire ang aton nga Vice Presidente sa ini nga Article 4 of the Articles of Impeachment, mga kasama, ang grave threat and ang assassination plot against Vice President Marcos, ang iyang First Lady kag former House Speaker Martin Romualdez.
1: Tatak! RMN.
0: So isa-isa hon ini ang apat ka impeachment complaint, isa-isa hon ini. Pagtapos ang isa, mapli ang aton nga Vice Presidente kung guilty or not guilty.
1: Tatak! RMN.
0: Pulubantayan. Samtang si ginmanduan sang Sandigan Bayan 3rd Division ng Philippine National Police nga dalon sa UP Philippine General Hospital si Senador Rodante Marcoleta subong nga adlaw Hulyo 14 iniagod magpaidalom si Marcoleta sang medical examination. Una na nga ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief sang Internal Medicines and Philippine National Police General Hospital, sorry, nga mahimo na isaylo sa detention facility ang senador kung makompleto na sini ang iya ginainom na antibiotic para sa iya ginasuprehir nga mild pneumonia. Wala mo, biskan may ulo-ubo-ubo ka lang. Pagpa-check up mo, kung may kilala ka, ibutang mild pneumonia, pre. Delikado ining pneumonia? kung may mild pneumonia, tani ante sa maglapak na sa Senate building, si Pabla aircon ang iyang mga staff dito sa plenary hall. Kung may mild pneumonia, makalalato niya. May aragalingin ni Supreme na mild pneumonia, ginatago-tago. Iya pa, si Pabla microphone ko. Gain, mahambal sa, ti may mild pneumonia, laway niya, tagsik to sa microphone. Ti may man, madason niya mahambal. Malatnan eh. Ano gidman bala?
1: Tatak! RMN.
0: May special treatment gidman bala sa Senator Marcoleta? Daw kadugay, remit ah. Kaga saliwat no, kanselado ang suspended, sorry. Suspendido man gyapon ang face-to-face classes sa Leon, Iloilo. Ang footbridge gani sa Leon, Iloilo naguba bangod sa bagyo Inday. Kaghabagat, masobra 500 ka mga pamilya ang apektado sa pagkaguba sang ininga footbridge nganhamtang sa barangay Kamando, Leon, Iloilo. Dugang padre nga nagresulta ini sa pagmahal sa pamasahe sa mga pumuluyo. Ay kung hindi ka makaagi sa footbridge, then naturalmente malibot ikaw. Ang plitihayda, 100 Shen pesos, tub-tub, 150 pesos kada tao.
1: Tatak! RMN.
0: Ang mga nag-eskwila diri sa syudad, ang mga nag-aobra diri sa syudad, amo na ni nga kulukarampot lang aton ginasweldo tig-adlaw-adlaw. Ah, dugangan pa sa plate, tikong 100, butang talang 100 to 150, 100 na lang be. No, back and forth no, 1, 200. Dira ka palang sa Leon. Dira ka palang guro na. Te may masakay ka pa din, dugang be 20. O te 200, mas may 240. Makaon ka pa. Plus 100 mo. Mahimo nga 340 o mahambal kang 400. Kung minimum ka, aragoy, anong te, kumo shin? Payag man, nadring ang dakong epekto sini ang mga pumuluyo ilabinigid sa pag-eskwela sa mga kabataan. Ginpatpat din nga nagatuga ini sang kabudlay sa pagbiyahe sa mga pasyente kun may matabo ng emerhensya sa lugar. Angot sini, hugot na nagpandam si Kagape sa mga pumuluyong hindi magtabok sa suba agud malikawan ang disgrasya ilabi pa kun malain ang tiempo. Sa karon, nagapangayo sa bulig ang opisyales sa provincial government nga mo ang nagpondo sa proyekto sa 2022. Agud ba kayo kag ma-reconstruct ang ining labing sa labing madaling panahon. So siguro amo na maging priority ni Gov Toto no, nga ma-Governor Toto Defensor nga mabakayo inang footbridge.
1: Tatak! RMN.
0: Ala una 19. Sa iban pagid nga balita nasyonal, pagatun-an pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang request nga pahanugutan niya ang pagbukas sang box sang Bureau of Internal Revenue or BIR nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte suno kay Palas Press Officer Claire Castro nga wala pa man sila sang may nabaton nga official request angot sa authorization sa pagbukas sang box. Pahayag sang tagpamahala ba nga importante para sa impeachment trial ni VP Sara ang tax details sini agud mahatagan sang kasanagan ang madamo nga mga palamang kutanon. Una nang ginsiling ni Senador Panfilo Ping Lacson nga kinahanglan sang pahanugutan sang presidente antes buksan ang green box. Ano ka importante sini? Dira makita bala mga kasama kung may mga undeclared wealth o gulpe nga pagsakas ang income sang aton nga vice presidente. Tod may mga negosyo man ini kaupod na sang iyang abanan na si Attorney Manscarpio, pero makita dira ang trend no? Huwag ginaaligar, nagbaton sila guro ini sang mga suhol alin sa Pogo. Amo nang ginaaligar nga, may nabaton sila halin sa mga drug money.
1: Tatak! RMN.
0: Ang iyang sal-in alin sa statement of assets and liabilities and net worth na gulpi nagsaka. So amo ni ang ginabulubatayan kung pahanugutan sang presidente ang pag-abre sang ina nga box. Suno kay former Senator Drilon, Franklin Drilon. Ambal niya, you are not against another EDSA 2. You are just against Vice President Sara Duterte. Suno kay Senator Drilon, para milikawan ang isa na naman nga EDSA 2. Ginahingyo niya ini si Presidente Marcos na iautorizar o kung pasugtan ang release sang tax record ni Vice President Sara Duterte.
1: Tatak RMN.
0: Buluban tayo naton. Nagbalita international, good news kita, no? Good news. Kilalang kilala ini sa Saudi ang Aramco. Ining Saudi Arabian Oil Company nga Aramco, no, ang world's largest oil producer. May-ari na sila mga kumpanya sa Saudi Arabia, Pakistan and Chile. Alam niyo ba na ang Aramco ini ang magapatindog sang kumpanya diri sa pungsod Pilipinas. Nag-set na naman ang Aramco to open its first branded gasoline station sa Philippines ini nga bulan. From Saudi Arabia to Pakistan to Chile and now the Philippines, ining legacy of progress and global innovation is making its way to the roads of the Philippines. Ining global oil giant, gin-acquire na un-acquire nila ang 25% equity stake sa Unioil Petroleum Philippines or UPPI and nag-commit sang approximate 4 billion pesos para mapunduhan ang expansion sang ining local network. So kumaga sulod ang Aramco, base amo na ni ang posibilidad nga magnubo-nubo na ang presyo sang gatong sa iban nga mga fuel station. Na kumagnubo ang gatong no, sa mga ininga Unioil nga owned by Aramco, mapilitan ang iban nga mga oil companies nga magpanubo man sang presyo sang ilang produktong petrolyo. Kaya wala pa ini matag sa Department of Energy nga agi na panhugutan nina sang Department of Energy ang mga fuel station nga magpagusto lang kung mapasaka sila o mapanubo. Ano gid man bala ang duty sina sang Department of Energy, dapat ginakontrol nila nga hindi man magpataka pataa sa presyo sang gatong, especially kung nubo ng baklanay sa world market. Tani magsulot ininga bulan buluban tayo nato ng presyuari na sa Unioil.
1: Tatak RMN.
0: Kagad digto sa may Maynila, sa NCR o sa Luzon, sunod-sunod na kuno. After Canlaon, sunod-sunod na po ang lava infusion o effusion kag mga minor activity na inaitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVox DOST sa Bulkang Mayon. Kagabi, nag-aamat-amat naman yung bukal to. Nag-aamat-amat na naman mga kasama. Ining abul kang mayon sa pag-alboruto. And yan mga kasama, natipon yung mga balita sa aton nga News Center with Rajwan Lynette Fernandez Ulatriz. Bantayan ng ibang pagida ang mga maiinit nga mga balita. So sa liwat, palihog i-like, palihog i-share and i-follow ang programa. Isugid kay Tioy nga makitaan sa Facebook page DYRI RMN Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Bantayan dugay-dugay ang aton nga first batch, Cancer, Aries, Scorpio. Amo na ang aton nga horoscope. Ang iyong kapalaran ngayong araw. Wee wee wee wee. So, Cancer, Aries, Scorpio. Oh, tulo tambay ka na da. Kagang aton nga sports balita and inatipon nga entertainment balita. Tamiyo ta na si Nanay Rod. May nga man kay Papangmiling, Kabertin, kakitatay Ansyong. Hi kay Nanay Lorna. Dira sa may Leon, Iloilo. Salamat. Hamban ni Lou Lars. Scorpio man ako, Tiyoy. About tinamo ka man bata, Ma'am Louie. Kaya ang Scorpio ko mga mahilig. Ay, hindi man guro tuod. Ako lang, lima lang bata na mo. Lolet Fundal, Odie Candelario sa may Madrid, Spain. Uy, buwas nga adlaw, oh. Sa jagid ni sa Espanya, guro, no? Asa dason nga adlaw? Buwas nga adlaw sa jaguro sa Espanya ni. Spain will be going up against France sa FIFA World Cup tomorrow, July 15. Galuya, lawas ko, Tiyoy. Buwas pa sweldo. Mantener lang ko di uga sa panyapo. Akong OFW ka, pag-uga ba o tsamba? Madam Alas Fried Rich, good morning. Boss Totong Montejo, mayong aga, Sir Noel Jimenea, Sir Gilfred Yonyo, Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sudusta, mayad-ayad man nga aga, kay Mama Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Fe Capada, Ma'am Sher Samudal, good morning, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, mayong aga, si Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sudusta, si Sir Gilfred Yonyo, good morning, I miss you, diin ka na. Kay dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora at Pudena family. Get well soon, naka-recover na si Boss Totong Montejo. Kag si Heg Hyman, kay Ma'am Rose Montejo, ng City Furniture Appliances Store. Si Romeo Manaay Jr., Buds Jr., mayong aga, si Sir Marlon Franco Supremo. Good morning kay Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Ruther Infante, Sir Bots Gorilla. Hello, hello, hello kay Sir Shokoy Shokokoy Mayora sa Taiwan, kay Ma'am Cici sa Las Vegas, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, may pagkapiolo Alden Sueta, Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, Ma'am Inday Mary Lou Estellore Patino, kay Ma'am Evelyn Gigax, kay Sir Johnny Figuro, dahil sa may Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market, good morning. Naming subong kaon lasang beef stick. Daw galaway ko subong sa beef stick. Kaon kami kagina to sa may bulbon. Sa may bulbon. Nami itong orange glazed chicken. Nami ito daw ang ilang sauce. Kag ang filet mignon. Ikaw sa bata ko to, abi, ang ano mo, ang baby back rib. Hindi mo ako fan sa baby back rib. Dito ko sa filet mignon. Kayong steak mo, malmahal ang steak mo. Tag 3,000 blang. Wow! Makaldrita, na lang ko kung 3,000 lang. Kaon ako bakarita, isa ka serve. Oy, kay Jojo Tabalok, belated happy birthday, Sir Jojo Tabalok. Happy birthday, parekoy. Si Chip Jojo Tabalok. Si Jong Pulmones, mayong aga, chara-chara, good morning. Happy listening man, happy Tuesday kay Sir Noel Jimenea, kay Kagawad Dean Hermano, and Ma'am Delsa Hermano. Good morning. Sir Stephen Fanega, belated happy birthday na kunot ni kay J. Menchi Javeliana. Saliwat, belated happy birthday kay J. Menchi Javeliana and Cesarina Rondael, high school batch 1974 ng San Agustin. 1974, high school na kamo, graduate na kamo, grade 2 years old pa lang ko na. Ang iba ni Guru ay pamabata. Kaya Nani Benliro Bechayda, good morning. Kay Sir Gene Fonteveros, belated happy birthday. Anthony Guevara, thank you. Melanie Harjulin, mayong aga madam. Kay Mama BC, Sir Jespal, mayong aga si mo sir. Sano ka naman ma-online. Ma'am Bernadette Labiz Pishon, kay Ma'am Gladys Pishon. Christopher Morris, si Broadpet Madera Bestuer. Good morning, Sir Bernie Erpalua. Nakatutok man si Ma'am Adele sa may Japan, kaya si Ma'am Lani sa South Korea. Ma'am Elenita La Pastora, good morning, good morning. Kaya bro, Ray Fuentes, Guy Fuentes, Coach Guy Fuentes Ray, no? Ang aton nga team, Philippine team, no? Composed of Sagay Little Giants, composed of players from Negros Island Region, Santa Barbara and Barotac. Ready na ini sa ilang kompetisyon sa Pony category, Pony League Softball, babae ini, no? Draju sa Texas, so good luck Team Philippines. Alauna 31, let's take a break. And pagbalik ni Tio Pancho, ready na mga Cancer, Aris, kag Scorpio. Iningabain, dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Proud to say nga, na-prove sa ako sa Aguringon nga, binisipin hindi ako kaayos sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kaya baray mo, Dok, nabi mo, since 2000 nga pagka, ano, ko pang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kaya I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Hindi mo very effective kag beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa sabong ko, manging nabatsyar na para sa akon. Inang nag-invite ako sa inyo nga maggamit mga sini nga Herbal Capsule, Evergreen Herbal Capsule. Kaya very beneficiary din niya sa akon. Kaya ako lang, inang born chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gina akong pasalamat. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
3: Ang inihibahin dulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kay hindi man sobra kunubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sa pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tata!
0: Ang sa inyo, mga kasama, ang Evergreen Herbal Capsule, dako gidang bulig sa inyo ni, no, para sa maintenance, no, sa mga kauturan naton nga sobra-sobra na. Sobra-sobra na sa vlog sa lawas. Sobra-sobra na ang sugar, cholesterol, sobra na ang uric acid, amo na nga ginatunaan sang arthritis. Sobra sa asin, nagaresulta ini sang pagtaas sa inyong blood pressure. Sobra sa fats o tambok, creatinine acid, acid kag constipation. Kung may nagiinom ka, may ginainom ka mga maintenance, hindi magkahadlok na idungan ang Evergreen kay mabuligan niya pagayon niya mabalansin ini mga sobra na kabangdanan sa mga balatian. Kag pwede ni sa inyong mga teens, sa inyong mga kabataan. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may vitamin C. Dinadugangan man sa Evergreen ang kakulangan naton na sa vitamins and minerals like vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Dugangan ina sang Evergreen para healthy kita. Magbisita man sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado. Or magtawag o mag-text kay Doc Crispin Hiko. Tandaan, adlaw-adlaw, 2 to 3 capsules ng Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak! RMN!
0: Antes kita mag-sports balita or entertainment balita, yari na kita sa aton nga horoscope. Ang daily horoscope ang iban, may mga kilala kung antis bala magsugod ng ilang adlaw, nagabasa sila sang horoscope. Hindi mabot silingon nga matuod ang nagkakalatabo sa horoscope. Pero iba nagapati nga, ini ang ilang gabay, no guide sa ini nga adlaw. No, today is July 14, Martes nga adlaw. Unaw naton sa mga Cancer. Lagi na akong bolang kristal. Kung kisa nagahinay-hinay ang signal sa akin bolang kristal. Pangitaon na to ng Cancer. Libra. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn. Wala cancer haw to ara sa ano kuno? Sa ospital. Aries, Taurus, Gemini, are cancer. Para sa mga cancer, mga ginbata, June to July. Hindi para sa may mga cancer, ha? May cancer, bisita na yun, no? Pa-check up ka mo. O, para sa mga cancer, sa love life. Unahon nato ng love life. Kung palangga mo kuno ang isa katao, o kung may pagpalangga ako kuno sa isa katao, ihambal. Hindi paghipusa, hindi pag-isikreto. Hindi mo pag-i-assume nga balaan niya nga planga ya ka. Say it out loud. Lynette, I love you! Say it out loud. Hindi ka maguyahuya nga ihambal. Base amo na kuno ang ginahulat-hulat sang ininga tao nga ipabutsyag mo. Not only with your action but also with your words nga planga mong isa katao. Hindi mo na paghulaton ang buwas, kay base buwas, maunahan ka na. Sa imong karir, ikaw pa lang siguro cancer ang makaset sa Olympic World Record, bago nga Olympic World Record, sa pagkabagit. So ang kwarta, ginaobrahan ina para gastuson. Nugay, puro tago nga tago. Biskan sa imo nga kaugalingon, basya man gamay. Kag ang imo nga mga miga, akang imo nga mga amigo, nakanotar na kuno sang imo nga pagkabagit. Kwarta, kung kisa may ara, kung kisa wala, pero laban-laban sa wala. Yan ang ating cancer. Next ato ng ano kakadula-dula. Next ato ng Aries. Ano mga Aries, March to April. Sa ato ng mga Aries, sa mga single, may mga asawa na, te okay na kamo, kay set na kamo. Pero para sa mga single na mga Aries, ini kuno nga simana, hindi adlaw, ini kuno nga mga ini kuno mga sinimana. Makilala mo na siya. Makilala mo na ang dugay-dugay mo na nga ginapangita. Likawan lang ang Bombay. Kay dira kagid madalasa sa notebook. Ang love life ko no, ini nga semana ko no, would be very pleasurable. Pleasurable. Makilala mo na kuno ang madugay-dugay mo na ginapangita. Pero hindi ko lang, hindi ka lang magpadala-dala sa Bombay kay madugangan ang imo nga notebook. Ang notebook niya, kita ko lang taga-sabo, notebook, lima ka notebook mo. Amo na ginapirmahan ka Bombay kung makarimit ka no. Sa career, ang dugay mo na nga ginahandom nga obra, baw, grabe ba? Ang dugay mo na nga ginahandom nga obra, hasta lang nasa handom. Abi ko makuha mo na. Ang dugay-dugay mo na ginahandom nga obra, hasta lang sa handom. Sa kwarta, hugot-hugot sang paha. Kayman, pirmi na lang, pizza 12, ubos na ang kwarta mo. Tipid-tipid gamay. Hindi tanan-tanan, librehon mo. Hindi ka politiko. Ano, next Scorpio na, Scorpio na kita. First ba, Cancer, Aries, Scorpio. O, tapos karon Pisces, Leo, Gemini. O, kalma. May Libra pa. O, sige, karon Libra. Talagay, lista ko naman eh. Next batch na, Libra. Next, para sa aton nga, Scorpio. Uy, parehas ko, Scorpio. Nami, guro ni Nay. Nami guro ang horoscope sang Scorpio, kaya ko Scorpio mo. Nalangit pa kung laway panamiun ko ah. Sa love, wow, unaw natin sa love, sa mga Scorpio. Sa mga single nga mga Scorpio, kag sa may mga asawa kag bana nga mga Scorpio. Akala mo siya na. Akala mo love na. Hoy, hindi love yan. Libog lang yan. Mag-ingat-ingat sa mga bana kag asawa sang iban. Hindi kasagay pa feeling, feelingerot feelingera nga gwapo o gwapa ka. Tandaan mo, committed ka na. Sa karir, para sa ginahulat-hulat mo naka career advancement, ang taytay ang imo nga office mate. Suyae ang imo nga office mate para makakasa sa obra kag para ikaw na ang mabulos sa iya. Sabi ko, ako na nga suyaan mo, nga suyaan ang imo nga ka-office mate para makakasa sa obra, para ikaw mabulo sa iya, para maka-advance ka sa imo nga karir. Sa kwarta! Buti pa ang kwarta may tao, pero ikaw, asa subong, wala pa. Pag tinguha, naglikawan ang pag pangutang. Likawe ang pagbaligya sa druga.

0: sabay, sabay, sabay. Tinanin na daw, ano eh, Pisces, Pisces. O sige, apat ha, parin na mabitin. Karoon apat, diba? 12, diba? 12 ang, 12 ang zodiac eh. So apat. Ano eh, ang Cancer, Aries, Cancer, tapos na. Aries, Aries, tapos na. Scorpio, bago na tapos. Ang next, Pisces, na Pisces. Sige, Pisces. Makita ko itong Pisces. Ang Pisces. Ano mga Pisces? Ano nga bulan? Hindi sila naging bata man? Amo na mga isda, no? Pisces? Capricorn, Aquarius, are Pisces. Sa love life, uy, le-level up ang love life mo, Inday. Noy, le-level up ang love life mo. Kinanlan mo lang, panubo-nubua ang standards sa pagpangita sang love life. Okay ka na sa palahubog, lakas tama. Mayo pa palahubog, lakas tama. Pisces ni, ha? Sa career, pirmi ka na lang ga-absent, pirmi ka na lang late sa ubra. Amo na ang nanotaran sang imo nga boss o nanotaran sang imo nga mga office mates. Abi, likaw-likawan mo na ang maglantaw sa imo nga cellphone sa mga short drama. Kay puro AI lang yan. Sa mga lalaki, butang iman kung isa volume ang ginalantaw nyo nga Viva Max. Kay man, amo na ang ginatunaan sang inyo nga pagka-late, pagkapuyat sa trabaho. Kung sigihon mo na ang paglantaw sa mga short drama, kag Viva Max, madulaan kagid sang ubra. Sa kwarta! Sa kwarta! Wala pa man ang Nobyembre 1. Lubong ka na sa utang. Paano ka hindi malubong sa utang? Kay man, why mo pa maimpasan ang isa? Dugangan mo na naman sang isa. Abe palihog, bulubay di man ang mga ginautangan mo. And yan, mga kasama, ang first batch sa ato niya, Horoscope!
1: RMN Exclusive!
0: Ilunggo na naman sa iba, na? Horoscope, buhay-buhay! Sagot namin yan! Ang guide mo sa tig-adlaw-adlaw, ang sagot, isugit kay Diyoy! Mahingaga kay Mary Joy Licoto Leonor, Sir Eliezer Filarca, Jomarie Luzada, Ma'am Jeline Lacson, kay Ma'am Rona, Jonalee Saavedra, Nadula. Anong Nadula? Jeline Lacson, tapos na, Gemini. At karon next batch ka, Ma'am Jeline. Please, Libra. Oh, Libra. Next batch, Ma'am Rona. Mark Joy Buena, morning to Pancho, pa shout out landa from Ayangan Cebu na Gimaras. Ano ginakadla mo, Ma'am Rona? Mandukob. sa mga taga Ayangan Cebu na Gimaras, may nga ganon ay salubre ko, ha, haslo kagid yoy. Ama ni Ma'am no, Nanay Lorna Vasquez. Nga man, di pare sa Scorpio, amugid ng horoscope, hindi ko na malain ang atong horoscope, amugid ng tinadhana sang mga bituin sa langit. Susan Misaon, sick and watching from Barangay South Baluarte, Molo. More power, thank you! Thank you, Ma'am Susan. Langga. Good morning, T.I. watching from Japan. Ohayo gozaimasu!
1: Tatak! RMN!
0: Muji! sa diin ka, Mama Langga, sa Japan? Adamo, dasang mga parinti ko da sa Japan. Nakakatumang ko da when I was, I think, 12 years old. Naghampang kami sa baseball. No, Philippine team baseball. Dila sa may Miyazaki Ken, sa may Shinonagashi. Kyoto, sa may Osaka. Pang kami dahil, dumudamugin libot-libot na mo. Sir Johnny Figuro, good morning, Sir Johnny. Dira sa may Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market para siguradong karneng baboy kag karneng baka mo. Dadto ka sa Figuro. Figuro Meat Shop owned and managed by Sir Johnny Figuro. Para sigurado kang walang ASF, no limpyo, nakagi sa meat inspection, may stampa sa meat inspection yan. Sir Johnny Figuro, kag syempre barato, kag preska, kag to ka, kay Sir Johnny. Nami kaunsang chicharong bulaklak subumba. Ano namin chicharong bulaklak? Kaga nami yung ano? Ang chicharong bulaklak tapos puro pang high blood anay tabla. At pang arthritis bla. Kaga ang ano ang libro himuon mo sang ano ganyang gina ang slice mo nga gamay tapos daw kaldirita ang guwaya na ano ganyan tawag na? Lipat ko ang tawag na ni. Namin namo may tomato sauce at tomato paste, tomato sauce ang lengua, may garbanzos, may atay, tapos ang imong libro, no libro na, no libro na, namit na, tapos may olives, gamay nga olives yan, black olives. Oh, sarap naman yan. It's called lengua. Madala ako tiyo sa kadlaw. Edgar Morales si Kanal. So hindi kagali pure-blooded Pinoy. Hindi Pinoy ako, ma'am. Mabuko. Nakakadto lang ko da kay naghampang ko sang baseball when I was 12 years old. Ay wala mo, Philippine team na ko sa baseball. Kinagakadto-kadto kami da for Ambassador's Will. Langga. Pero tsura ko, ma'am, tood, no? Itsura ko do hindi Pinoy, no? Daw ano ko daw hapon ano kalyos lingwa kalyos gali mayok balan ni Ma'am Langga kalyos tiyo ina ginahungod ko gidang pagsala-sala ko para balan ko nagapamati kalyos sarap no galaway ko tapos may chicharong bulaklak kapaw gahagpo ito sumaw sausaw mo sa langgaw nga pinakurat nga langgaw abaw. Pagbugtaw mo aga, nagakiang-kiang ka kay taas yung rik mo. Wala problema, taas yung rik, inom ka sang Evergreen. Pero dapat, basta nag-inom ka sang Evergreen Herbal Capsule, lakta mo muna sang proper diet, no exercise, yung mga importante. Hindi ang balang inom ka Evergreen, no, si Superman, kay inom ka. Ang Evergreen makabuligid na yan. Ala una, 50, iuno.
1: RMN News Sports.
0: Sports balita na kita, mga karadyo man. Ginabulubang tayo ng hampang buwas ng adlaw Miyerkules. So good na ini sang semi-final match. No, semi-final. Kung sa diin magtatapat ang mga big names, mga kasama. Ining France with Mbappe. And syempre, ang pungsod Spain, former world champions ini. Ang France kag Spain. Kag sa petsa 16, Webes nga daw, it's going to be England and Argentina. Messi versus

0: ang Road Warriors 2-0 na. Nakasurvive ini sa hampang nila sa jeep. Pero ang import niya si Jones, nakita niya gid ko no kung ano kamayong si Jimmy Alapag, former NBA coach, assistant coach man ano, na si Jimmy Alapag. So bulubang tayo naton kag ang ibang pagid naton nga sports balita si Ja Morant. Si Ja Morant ng Memphis Grizzlies mga kasama, nagsipakay na sila. Si Ja Morant, fresh start na ini siya, maghahampang si Ja Morant sa Portland Trail Blazers.
1: RMN News Sports.
0: Sa NBA pagid mga kasama, sambal ni Damon Green ng Golden State Warriors. Mayo kuno ang mga details no, ang meeting sa Golden State Warriors mga kasama kag ni LeBron James. Ginalauman nga base dako ang posibilidad kuno nga magsilo sa Washington sa Golden State Warriors si LeBron James, kay duwa ang nagaback up mga good friends niya kuno si Damon Green, and first time nga makapares ni LeBron James ang best shooter ng NBA nga si Stephen Curry.
1: RMN News Sports.
0: Samtang sa nagdaog sa aton nga ano ni si hindi. Sala na. Si McGregor sa hampang niya, amunang na-injured, knee injury. So, suno sa manager ni McGregor, ang MMA fighter, wala ko nung injury prior sa ilang hampang ni Holloway sa UFC fight. Kaya damo inyong nag-bash subong kay McGregor. Tungod niya sarurot na ang karir ni McGregor, ginbaton niya kuno ang hampang, ang UFC fight versus Holloway, tungod mangwarta lang.
1: RMN News.
0: Wala pa gani mag-init-init ang laban. Pagtindak siya sa tiil, ay sos ara na, nag-injure-injure na sa nagbulubiring-biring naman ang tiil ni McGregor.
1: RMN News Sports.
0: So ginabuluban tayo ini mga kasama kung anong patao siya sa UFC tungod sa injury nga nabato niya. Minutes lang no, minutes on the fight, amo ni ang iyang angkon nga injury. Pero suno sa manager ni McGregor na wala kuno ini siya sang injury prior sa hampang niya kay Holloway.
1: RMN News Sports.
0: Yan ang natipo natin mga sports balita mga kasama. And sa balitang showbiz, si Rabia Mateo nakapag-enroll na daw sa University of San Agustin. Amo niya mga gusto ko makita ang mga artista bala niya na ginapadayo nilang ilang pag-eskwela. Kaya ang iba na silaw na sa karir, pero damo kita manakita no, Zian Lim, ang iban pagid mga artista nga nagapadayon sa ilang pag-eskwela no. This is their second career, sa second career after mag-end ang ilang showbiz career. Samtang birthday ni Vice Ganda. Ano? Pinatato ni ayon sa iyang paa.
1: RMN News Entertainment.
0: Sabi ko sa puwet niya, makabal, welcome home. Joke.
1: News Entertainment.
0: Samtang heart evangelista. Nag-ako nga, okay lang, walang kaibigan. Pero importante ko no, basta may pera lang.
1: RMN News Entertainment.
0: Sa iba pagkita aton nga show, sa aton nga balitang entertainment, sa Jurassic Park star na si Sam Neill, pumano naman sa edad na si 78.
1: RMN News Entertainment.
0: Ano yan ang mabutang sa ako, no? Former amuni, Tioy Panso, pumanaw sa edad na
1: 185. RMN News Entertainment.
0: 185. Alex Yala, damo ang pagpuri no, nabato ni Alex Yala. Say welcome home, gipatawag ini sa atong presidente, kag syempre ginatagaan pagpugay no. Ikaw ang patunay na world class ang atletang Pilipino. No, proud. We're all proud kay Alex Yala sa iyang chip in, so iyang ginhatag no. Pagkilala sa mga Pilipino. And sa aton nga ulihi nga balita, lubos na ipinag-

0: Magmamalaki ni Judy Ann Santos ang latest achievement sang nag-iisa niyang anak, no, isa lang ang bata nila ni Ryan Agoncillo, no, na si Lucho Agoncillo. Pala niyo bla na nakuha ni Lucho Agoncillo ang titulo Player of the Match sa isa ka football tournament sa Spain.
1: RMN News Entertainment.
0: Ang pang-football dito si Lucho sa Spain and hinginhingad lang siya nga Player of the Match. Agwapo na, Mayo pa, magiging Alex Yala Kanoy.
1: RMN News Entertainment.
0: And yan mga kasama, natipo natin nga Entertainment Balita. Pagbalik ni Tio Pancho, Leo, Gemini, Libra, kag isa pa. Kag siyempre, ang aton nga, Papa G. Sa pagbabalik lang yan, mga kasama, sa programang kinagigiliwan kada kagahon, ang programa Isugid kay Tioy.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Narelito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon, ang kipot mo kung isa. Life Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Dawin na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Puhin ako. Subong yan, nag-aabang. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Ang ining porsyon, Life Extension, Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinluiyang ang inyong nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Sa aton mga kauturan, magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag i-avail. Avail nyo gid ang ginatanyag na nga libre na medical consultation. Makaupo nyo din ang mga eksperto, lisensyado, mga veterano, ng mga medical doctors. Mga doktor gid din niya. Kanto, hindi maguya-huya, dala si nanay mo, dala si tatay mo. Libre ni bala. Ara na hamtang ang ilang clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall, sa likod na ng Robinson's Mall City proper, J. De Leon area. Tagbak Haro, lapit Iping sa Barangay Hall, Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia. Sa Pasi, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi. SM City Iloilo lower ground floor, lapit sa escalator, Iping sang food court. Sa Santa Barbara, ara lang sila sa may rotonda dampi. Bangga Dama Santa Barbara sa Santos Arcade. Sa mga ugtunganon, mga taga First District, kanto inyo, JC Zolueta Uton. Atubang lang gid ini sang Iglesia ni Cristo. Kung pakanto ka mo uton, ang Iglesia ni Cristo sa wala ninyo, sa tuo siya. Pero halin ka mo uton, pakanto tigbawan, ang Iglesia ni Cristo sa tuo, wala. Ang ang tama o wala ang Life Extension Medical Clinic. Ang pinakabago naton nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras, lapit lang sa Rotonda. Sa Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City, and SM City Bacolod. Sa Antique, Tobias, Fournier Street, Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz.
4: Isugid kay Tiyoy.
0: Ready na para sa mga Leo o Leo o Leo. July to August sa love life ninyo. Mukhang forever's not enough. Idol na idol nyo kasi si Sarah G. So, sa mga Leo o Leo, as a love life, hindi ka kuno makaangkon sang boyfriend o girlfriend hasta hindi ka makalabot sa 40. 40, tapos na ang pagkagadalaga mo. Malao, marimber ka man sa La Union Group of Company. Sa karir sang Leo, hindi ka anay. Balian ko na ubra, nabudlayan ka na sa imo nga ubra. Hindi ka anay mag-resign sa imo nga ubra. Kanugon ang 13th month pay. Sa mga wala ubra, hindi ka na maghandom na may 13th month pay ka. Wala ka gani ubra, 13 month pa. Pare sa mga rika pangutang sa Changi. Nay, mautang ko, anay. Baitan ko lang sa sweldo. Ambali na, anay. Buang ka karoon, ha? Why ka gani ubra? Paano ka kasweldo? And sa kwarta, kung wala ka kwarta, try mo magsakay sa taxi. Kay base, makapulot ka sang wallet. Hindi ka sagay tanga kung ikaw nagalakad. Tulok sa dalom, kay sa dalom, may sensilyo. Sa una lang, way ko kwarta ka. Nga mabong mapuli ko, kulang. Tutod yung katabo sa akin. Lakat ko, puli ko, mga amplit. Ay, sa una daw, 6 pesos o 7. Ang kwarta ko, 5 kapisos. Tiyan mo ko, hindi mako estudyante. Bunguton ako mo, hindi mo estudyante. Lakat-lakat ko. Tutod ka pa amuyo ko, Lord. Tani, makakapulot ko. Biskan, 2 kapisos mo, Lord. Eh, mga plite ko. Pulin ako. Tulok sa dalom. Ay, hindi git pwede nga wala ko may makita nga sinsilyo. May tag 2, may tag 3, may tag 4. Lab-lab git ko ni Lord. Yari na para sa mga Gemini. Aba, hala na, Gemini. Ang imo nga future na boyfriend, future nga girlfriend, kagang imo ginahulat-hulat. Madugay mo na nga, ginahulat-hulat nga future mo, nga bana or asawa, good to say, ara lang, around the corner. Sa liwat, ang imo nga ginahulat-hulat nga girlfriend o boyfriend, ang imo ginahandom, dugay-dugay na nga, future wife or husband, good news, kay ara lang sila, just around the corner. Pero kung ano nga corner, wala ko kabalo. Basic corner, Mabolo Delgado? Or corner, Arroyo? Ang career, OMG! Sa career, OMG! Hasta karon, huwag ka pag-iapon o bra! Magtinguha ka! Tingala ko, OMG. Pero sa kwarta, buenas ka. No, buenas ka sa kwarta. Amo lang na, nga wala kabalo ang imo nga mga amigo na buenas ka sa kwarta. Pahibalo! Pahibalo sa ilang abuenas ka sa kwarta. Kay kung tagaan ka, iskater tanan. Ani klase ka horoscope sa Gemini? Lapulosaw! Ano sa so next? Libra? Libra, Libra, Libra. Kag isa pa, mapili kita sang isa. Adalingit, Libra. Ayan, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Virgo kag Libra susunod. Para sa mga Libra, September to October. Tama ba? Okay, okay. Libra. Ay, nabasa ko nang kay Libra, kay, ano, kay Jason. Tapos na nang Libra. Ang mga love life, sorry, sa presinto ko na nang maghanap. Sa love life, sa presinto ko na nang mangita, mas hapos pa. Sigurado sa presinto, mako-corner mo ang iyong love life. Sa career. Sa career, sa imong nga ubraso mong damo ang manuya. Damo ang mangguba sa imo. Sa imong nga ubra. Hindi ka magpadala-dala. Kay man, tuod ang tanan-tanan nila na ginapatupato sa imo. Tuod ka lang. Ay, atik na nga bulang kristal niya. And sa kwarta, ako nabasa ko na sa kwarta, finally, no, finally sa sweldo, makabakal ka na gid sa mga kinahanglan mo. Ang mas kinahanglan sa mga libra sumong, medyas. Ang next naton, ari ang Virgo. Virgo. Mga virgin. Sa mga Virgo sa love life, hindi ka nasagay pangita pa sang ipan. Hindi na pagpalaparang imong mata. Ara lang sa kilid mo ang love life mo. Huwag ko ginatumot kung sino, ha. Mabal niya nga, ara lang sa kilid-kilid mo o ara lang sa atubang mo ang dugay mo nga ginahulat-hulat nga love life. So sometimes, hindi mo nakinalan mangita, no? Ikitang mangita, wala takabalo nga ara, people that love you o people, ang mga tao nga ginaplangga mo, ara lang sa tubang mo. Halong ka lang sa kilid kay daw bitas na ina. Bitas. Sa mga Virgo sa career, apply. Hindi ka na maguyahuyang applyan, ina. Wala, hindi ka na pagbatunon sang iban. Batuna na, ina. Mahitalyag sa imo nga obra. Hindi ka na mamili pa sang iban. Amo na, apply na. Kay mabuwasan ka lang, hindi kagid makaobra. Makakwarta ka kuno, nang hapos ka makakwarta. Galing ang problema sa mga Virgo, no? Hapos makakwarta. Ang problema lang sa mga Virgo, madali maubos ang kwarta. Likawe ang pagkapot sang cellphone mo, kaya ang S-Pay mo, wala mo pa mabaydan. Kada mo nang agapanukot sa imo nga package, sang imo mga parcel, ginasukot ka na da sa mga parcel, wala mo pa mabaydan ang tanan, puro ka lang si cancel. Tawag ka, ikaw si Michael niya, hindi oh, sino naman? So likawan ko no, mga Virgo, likawan kapot-kapot sang cellphone. Kaya man, naman ginatunahan, abo, click ka lang nga click ka lang nga click sa imo nga Shopee, o Lazada, o Temu. Click ka lang nga click, pagsaga mo, damo-damo ka kwarta. Ang mga parcel, ginapawalaan mo lang. And yan, mga kasama ating horoscope!
1: Tatak! RMN!
0: Bantayan ang ibang pagid nato, yung mga horoscope, magkape-kape muna tayo. And pagbalik ni Tioy Pancho, masugod na kita sa aton nga Papa G. Ang kape ko, kapehen nyo. Anya 14-in-1 herbal coffee na dapat itry nyo ang kapehen nyo. Herbal coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. May sangkap na collagen, mangosteen, balungay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kapehenyo mo, kapehenyo.
1: Tatak, RMN.
0: Sa mga wala pa nakatilaos ang kapehenyo, dapat get itry ninyo. 14-in-1 herbal coffee, nag-isahanon lang ini. Na 14-in-1 herbal coffee, kadamo sa mga benepisyo. Hindi lang caffeine ang makuha ninyo, hindi lain-lain, get ni. Ang mga benepisyo nga mahatag sa aton, ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar and sa Zamara Shop Iping sa Sarabia Optical. Pwede nyo na matransact, no, kung makakadto ka mo digto, para kung gusto nyo mag-order online, mas mahapos na. Silang nga daw nami matanimatis ang zodiac sign pero daw tilkining ko yaw. Asang horoscope? Aquarius bitiyoy. Sige, last na lang Aquarius, last na lang iniyan. Sa love life, sa mga Aquarius, kaon ka sang pansit molo. Kagtandaan mo, sa love life mo, molo, move on ka na lang. Molo, move on ka na lang. Mag-molo ka. Sa career, career adjustment. Kung gusto mong maging mayo ang sweldo mo, sakay ka sa barko. Magsiman ka na lang. Kung mga babae, magpasabak sa mga siman. Sa kwarta. Pari na, kwarta na sa mga Aquarius. Oras na. Oras na para bukon mo na ang imo alkansya. Kay dasun bulan, tagkiriwi na. Yan ang horoscope sa mga Aquarius. Ready na tayo mga kasama? Ready na ba? Ready na para sa Papa G. Pero antes kita mag Papa G, yari ang team song ta for Papa G. Sa may mga problema sa pag-ibig, problema sa ilang pamilya, sugit kay Tiyoy, diri sa RMN Iloilo. Susunod na, Papa G with Tiyoy Pancho.

0: and
1: exclusive.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako galing si Israel, 28 years old, Sangharo, Iloilo City. Isa ako ka supervisor sa isa ka marketing company. Kung pagigugma ang paghahamalan, makasiling ako Papa G nga himuon ko gidang tanan para sa babae nga palangga ko. Hindi man sa pagpabugal, all out ako kung magpalangga. May nubya ako Papa G kag si siya, si Bell. 3 years na kami, palangga ko gid siya katama. Sa resto bar kami sadto nagkilalhay tungod pareho ko broken hearted man siya. Pero sang nangaluyag ako sa iya, wala madugayan ginsabat man niya ako. Pero medyo hindi butong pamilya niya kag mga abyan tungod luwas nga may pagkamaldita madamo na siya sang nanobyo antes ako. Pero inina ang big deal sa akon Papa G tungod ang malahalon palangga na mo ng isa kagisa kag naga-enjoy man kami sa kama.
1: Oh shit. Oh shit, gumagawa na ko, babe. Hot hot si mo, babe. Shit, hot hot si mo.
2: Sa dako na ako sa batuta mo, mabatsyagan ko pang duha mo ka, boss.
1: Oh yes.
2: Sige, gumagawa na ko, babe.
1: Oh shit. Namin sa ugayon mo, babe. Aran ako.
2: Alip, ha? Aran na? Kipagawa lang, babe.
1: Ha? Hindi mo gusto ko isunod ko, ha?
2: Hindi lang, anay. May pa yan dito sa life na. Tundi lang magnobyo.
1: Oh, Bel. Babe. Sa bagay, gusto ko, eh. Ate, di na lang, babe. Aran na ako. Dumugawa na kito, babe.
2: Ano ka sa baba?
1: Oh, shit. Aran na.
2: Shit! Ngayon, tingin ka na kabay mo yung
1: Bell!

0: Kung ako lang pasugtan, Papa Jade, luyag kong magpakasal kag makabuo na kami isang pamilya. Pero hindi man si Bell. Pareho ko, supervisor man siya sa isa ka call center company. Kag kung kaisa, nag-sideline siya sa mga gigs, sa mga events. Tungod, singer siya, Papa Jade. Isa ka bes ang maglagaw ko sa balay nila para magdala sang ginluto ni Mami nga bake mac kag mango float. Papa G, paborito niya ini. Kagwala gid ko maglaom nga may mabatian ako nga hindi amo sa kay Bell.
1: Ay nako sila. Up. Pati ang mayor nila nga puerta bukas man. Ang gate nila bukas man. Ay nano. Nalipatan siguro ni Bell nga isira ini. Wala pa nga daan kuno sila ni Tito ug ni Tita diri kay nagpatinda pa. Ay nako, ang babae nga ini. Pasulod na lang ko gani. Up. Babe, Bell. Be. Sad inom balang babae nga.
2: Han. Oh. Tomorrow na lang, okay?
1: May ginistorya siya kag Han ang tawag niya.
2: Once a week siya, ikaw, thrice a week.
1: Ano ko no? Sige na,
2: sige na. I-off ko na ana inyo. Kasi kung mag-abot na siya. Bye, hon. I love you too. Han?
1: Sino si Han?
2: Ay, kabayo! Oh, shit! Kikibot mo ako, Israel! Ay, Juan! Kaina ka pa
1: din? Oo! Pag nabatian kong tanan, Bell, ginainto mo bala ako, Bell? Ha? Ginainto mo bala ako?
2: Oo! Oh. Tagkahibalo ka sila, hindi bala? Madugay na! Antes panangin kita, pila niya kalalaking nag-agi sa kabuhi ko kay Te! Daw linta ka kung makatapik sa akon niya, hindi ka magalin!
1: Nga kinimumuin sa akon, Bell, ha? Kahibalo ka kung ano ko ikaw kapalangga!
2: Kung nabani ang lain eh! Tungod na takanak sa pagpalangga mo, natambad ako yung magpasakay sa imo. Abi mo, ikaw ang pinakatanga at pinakahanga ng lalaki na nakilala ko. Ikaw, Israel!
1: Bell!
0: Three years, Papa G. Abi ko anay kung may forever na ang kantuan sa among relasyon. Pero nagkanto lang ini sa wala. Tungod nakigbulag si Bell sa akon.
3: Kaalam sa imong tao pero pag abot sa iya nagamango ka.
4: Ambon nga sa kadamuon sa babae sa kalibutan kinang Bell ka pa na to paanong man?
1: Ma, Elena. Hambal niyo na ako nanuyag niya hambal. Pero palangga ko ya si
3: sala
1: Bell.
3: Sala nga babae ang ginapalangga mo.
4: Sto,
3: bau Israel. Ano ka balaman? Naasyado ko humok sila tagipusoon mo sa Bell nga ato. Bisan pa nga balaanon man halinsang una nga hindi man kontento sa isa lang kalalaki.
1: Niyag ko siya kapakaslan, ma.
3: Ano?
4: No?
3: Nagbuang ka na bala, Israel?
1: Nagbuang na kung nagbuang, ma. Oo, siguro. Pero si Bell lang yung babae sa kabuhi ko, ma. Siya lang gid, ma.
3: May Israel?
4: No?
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Alin sa una, hindi buto ang pamilya ko kay Bell. Pero gintry ko gihapon nga kontakon siya, Papa G, pero hindi ko naging makontak. Gani.
1: Mana ni nga inom lang.
2: Oh, mantol. Naigo na ko.
3: Hindi, hindi, hindi, hindi. Mainom pa tayo, mga tol. Enjoy lang tayo to the fullest, mabay.
2: Mainom ah.
3: Shot para sa sikata! Shot para sa mga babae ng manugin to!
2: Tol
1: Israel.
2: Israel?
1: Hi, Israel!
3: Sino ang... Jamila?
1: Maayos
3: ka na kilala mo pa ako. Siyempre, inuabi ang hindi mo ka gagilala sa sikat nga babae sa campus ng college, man. Actually, crush ko ikaw eh.
2: Ugalin!
3: Ngayon, may inubyo ka na to that time.
1: Ano? Wala ko na inform na crush. Magali ako ah. Kuntani, ikaw na lang ang mas pili ko sang sa lalaki nga gininto lang ako.
3: Ano? Nagbulagay ba mo to? Yung romnik to nga. Kulang na lang, kasal na lang to sa inyo.
1: Aray pa mi dia.
2: Aray pa mi dia.
3: Si Jameson kag si Blake gali jama. Mga tol, si Jamila.
4: Nice to meet you, Jamila.
1: Tal, tingko naman gali, kaga mo man yung migo namon. Kamu na lang ba nga doa, tal? Kas kamang gali sang migo namon dugay na?
3: Ha? Mga tol,
0: ginbayaan kami sa mga amigo ko sang gabing ina, Papa G. Gani, nag-heart-to-heart talk kami ni Jamila. Sa matuod lang, may isa na gali siya kabata sa ex niya Santo. Asta nga nahubog na ako, Papa G, kag siya amuman. Wala ko na mamulalungan nga ginahimas na niya ang bilog kong lawas kag ginahalukan. Hindi ko ma-explain, Papa G, pero mabatsyagan ko ang kainit sang sensasyon sa akong lawas. Wala gid ako mag-expect niya hagaron niya ako nga magpa-lodging house. Kag siyempre, lalaki kuya Papa G. Gani, huuda yun.
3: Shit! Hindi ka na virgin, pero... Gutom ko sa imo, Jamila.
1: Sige, shit!
3: Damit, gaduga ako ba? Dumuguan na ako, Jamila.
0: Nagapulor yakot lang ka naga linapot siyak, Papa G, ang nadangtan sa ako ni Jamila. Sa mula sinakapos, natabo kami. Ginako niya nga hindi na siya virgin, kag hindi lang si Romnick ang nagtirada sa iya, kundi ang duwa pag niya ka-ex. Wala ko naging mind pa ang butang nga ina bangod sa kanamit, Papa G. Pagkatapos sina, gindulong ko siya sa ida, kag isa kasi mga nang nagdigad, nangaluyag na ako. Kag wala gin madugayan, Papa G, ginsabat man ako ni Jamila. Hasta nga ginupod ko siya sa balay, kag ginpatilala sa ilan ni Mama. Kag wala gid ako maglaom nga
5: nobya, hindi pwede.
3: Ma?
1: Tita?
3: Ma, nga hindi ko siya pwede nga manobya. Ha, ma?
1: Huwag siya nag-agaw sa nobyo ko. Kag may bata sila ni Michael.
3: Ano?
1: Oo. Antes pa nagkatumbabay ngayon ni Diri, ginstalk siya namo ni Mama. Wala ka makakilala sa akon? Ako ang nobya sadto ni Michael. Animal ka? Idugang mo pa si Manong sa listahan mo? Maghalin ka, Dire! Halin!
3: Ano?
0: Amo na lang ang kakibot ko sa nabatian ko sa utod ko, Papa G. Si Jamila gali ang rason kung niya ang nagbulagay sila sa dosang nobyo niya. Kag may bata pa sila. Hindi siya baton ni Mama. kapara sa akon. Nagalibog ang akong pensal sa akong mga indesisyon. Papachitlay gayiman niyo ako, palangga ko si Jamila. Kaya hindi man kuluyan nga madula siya sa akon. Ako galing si Israel, Sangharo, Iloilo City. Madamong salamat and more power to your program.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Mahinga ka mga karadyo man, Tatak RMN Time, alas 2:36.
5: Tatak RMN.
4: Ato na lagay ang problema ng Israel, ang saklap alat ang love life teri ni Israel. Puwerte ka alat no? Tanan nga ginpili mo, puro lang sala. Ano pang explain mo to? Ang imo nga utod, ex siya, ang boyfriend niya ginagaw sa ang imo nga kay Gugma Subong. Ano si Ariel daw gina-lower niyang standards, ano? Tukod niya nabigo, nangitas ang iban na nagpasod-asod. Ato, nagpanaw. Sa mga gusto maglagay, pwede nakatawag sa 0933-879-0931. Liwaton ta. 0933-879-0931. Pwede man. I-comment ang inyong mga opinion, suhestyon o laygay sa ating Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Pangitay lang po ang programa Isugid kay Tiyoy. Pwede man i-PM sa mga close friends. Pero antes na pangakasama, mayara kita sa breaking news.
5: DYRI Breaking News.
4: Balita internasyonal, labaw lauma naton ini. Nga subong nga simana o subong nga binulan, magataas na naman ang presyo sang produktong petrolyo.
5: Tatak RMN.
4: Sunod sa balita from Al Jazeera and CNN, ang US Naval-led Joint Maritime Information Center or JMIC ginasiling na ang US forces magasugod na i-enforce ang naval blockage. No, i-block nila, pungga nila ni ang mga barko sang Iran na magpadulong o magpalapit sa Iran ports. Masugod ini subong adlaw petsa 14. So wapunggan Kung ginapunggan, kung ginakordonan sang Iran ang Strait of Hormuz, punggan man sang Estados Unidos, ang mga barko nila, ang mga Iranian ships nga magkadto, magbalik sa Iran o maghalin sa Iran, sobrang kahanay na ini. Wala sa may makaluwas na. And this will again result sa pagtaas ang produktong petrolyo.
6: Aragoy, Choy!
4: Bala sila da! Hello, good morning! Hello?
7: Hello!
4: Oy!
7: Hello!
4: Oh!
7: Good morning!
4: Morning, Israel! Ay, Israel! Papangwiling!
7: Israel, ya! Bakod nga na.
4: Gani, bakod, no? Daw, iya ka Biblia, bla, Israel. Kakomplicated sa nga, habang mamapi, kakomplicated sa problema ni Israel.
7: Hindi mo lagi problema. Ito, pinakapos na iya yan. Ito, pagkita na, Sorjak.
4: Nahamon ka na iya, oo. Torjak, pagtapos Torjak, sila na dayon, ha? Sila na dayon.
7: Namuho niya, para hindi ka magwan. Parang pagkugmayar. May lumao mo siyang kasi tao.
4: Ambot gani kay Arye, kay Israel, ni kung pila edad ni Israel, kay halos tana niya namiga, ang gusto niya na dayon, pakaslan.
7: Hindi na. Hindi kung kaslan mo, may rurugin. Kasi, mo yung napangiga, may mga hindi ko din to si Salang.
4: May mga bala na.
7: Damo, ate.
4: Ang mga amiga yan, may mga bala na.
7: Ito, bala na, Diyo.
4: Ang isa to, ang isa to, si Bill, kanami na to, tatlo katuig. Hambalan ka nga hangag, ang yung hangag.
7: Mayroon na tanya na kay daw, kung nga tao ay, kung ano ka pang isawa sa daw, kung hindi may tanong si Iban mo lang. Ano yung kaya ang upo niya, hindi ko din to sa isa mo. May sulit ka na yung binilaki nga. Mga mo, ang babaya mo sulit. Kasi, hindi, kaya may ang gumbyo sa iya, manggo ito, ginagawa mo sa bahay ito. Hindi pag-iiko na yung mo robot. Kaya yung tuong ko lang sa babaya na.
4: Puro ganun may mga bala na.
7: Ipaka sa iba.
4: gamay nga puro may mga bala na, gamay mo na ng lagtik, buka.
7: Buka, oh. Kaya tiga pangayom sa lagay mo, si, kung namukod ang lagay daw. Ako yung lagay mo na, hindi pag ikaw na ginambuot mo, kaya ito. Kaya linnan mo sa akin, kan, nasakuan to. Eh, kung magbulagay ka muna, gudugay, lahat naman ito ng gawin niya. Pagin na ulos yung mga sibay.
4: Pero nami lang kay Israel, nami lang kay Israel, kay hapos sa magpalangga sa isa katao, kag nakita man sa iyang pinamatasan, kung maluwiag siya, nga mo nang all out bala, ginahatagi ang tanan-tanan, matuod-tuod ang iyang pag-tratar sa isa katao. Manayong namin ang iyang intensyon. Isipa bala, babae, may bata, di ba may bata, ginako man sa babae nga may bata siya, nakaagi sa damong relasyon. Pero piskan na muna kay Israel, kung palangga yung isa katao, palangga yagid. No, amo ni nga, ang mga iba na hapos maintuan, kaya amo niyang iyang ilang mga pinamatasan sa paglantaw sa pagigugma. Si Pama, may asawa, may bata, may bata niyang girlfriend niya subong. Talina rin niya gapon kasal, ginahamba niya mga kinanay niya nga, mapakasal ko, amo niyang babae, pakaslan ko gidni. Daw gusto na guro mag-settle, gusto na guro mga asawa, mga pamilya ini sa Israel.
7: Kasi anong bwerte, kaya kaya na.
4: Tanan nga mga tao, hindi man natin mahambal ang iyang ginapalangga ang mga tao, mga sala. Isa't sa tao man na iya, kung sinong imo nga palangga, wala sa may makahambal nga sala dahi, di ba?
7: Kaya ito yan, iharap ka na sa Bible nga, kaya gugma ka na imo kaway. Sinaya nga di mo kaway, di mo mapigugma. Kaya ito, kaya gugma mo sa ibanto mo. Kikiwita isang takto, ha? Hindi kita makita, makikigawa pa para nga Yung mga may mayo.
4: Ang chabi-chabi.
7: Sabi ka, pili mo tayo ang guwapa mo.
4: Ang dako.
7: Ang chabi lang.
4: Ang dako, but ko na.
7: Siyan lang hiro na.
4: Ang dako, but ko, parang labada. Huwag problema. Pangita mo, dako, but ko, para biskan, basta dako, but ko, sa labada, huwag problema. Mayo man, pwede man mga bulig sa kali kamote.
7: Gani? Sige
4: pa. Sige pang.
7: Ay, salamat gid.
4: Sige, salamat gid.
7: Love you.
4: I love you. Ako ginambalan mo si...
7: Gani.
4: Ang dako, butkon.
7: Love you.
4: Oh, nalangit, may nabaton ko text. Oh, may nabaton ko text. Basahan ko.
7: Why?
4: May nabaton ko text niyo bago lang.
7: Ano?
4: Hambal niya, babae na text niya. Dako, boy, butkon. Yak.
7: Si?
4: Hambal ni Nanay Flor, yak.
7: Nanay Flor? Ay, natos, Flor. Ay, natos, Flor. Ay, natos. Lagi ka panawa, bigla ka na. At tayo naman, na-block yung ano cellphone ko.
4: Sige
7: ah.
4: Sige, bahala ka na, Nanay Rod, bahala na. Na amin na mutanay kay Israel, ano? Galing nga dapat ya, tiyo, kay Israel. Time out. Amo na ang dapat sa imo. Time out. Move on ka, anay. Say mo na batyagan kay Bell. Time out ka, anay, sa pagigugma. Relax ka, anay. Hindi ka, anay, magrelasyon. Kaya dira sa natabo si mo, gusto mo dayon may panakip butas. Gusto mo dayon may ibulos ka kay Bell. Wala ka may ibulos kay Bell. No, kaya ginpalangga mo isa katao, hindi ka mangayos ang bulos o kabaylo sa dira. Pahuway, anay, ang imo nga korason. Pahuway ang imo, anay, nga love life. Enjoy mo, anay. Move on ka, anay. No, hindi nga nagbago ka lang break, makipagrelasyon ka na. Hindi na love, gurong imo nga nabatyagan na gusto mo lang makatimalos kay Bell. Bagay kay hubog ka mo doa. Amo na nga tira nagasugod ang inyong love life sa hinubog nga istorya. Anong istorya mo sa inyong kabataan? No, sa pilakadlaw, kung ikaw be, kung may kabataan ka, di ba na istorya? O saan ako mo nagkilalahin ni tatay o ni nanay? Ya, kilalahin kami, ah, hubog ko to, ah. Tapos, ay kinuminom kami, kinimasimas ako. Pag imasimas ako, na tabo kami na. Pag tabo namon, nasunadlaw, paksal na kami, ah. Amo na gusto mo i-share sa mga bataan. So, ako, tiyoy, mapahuway, anay, si Israel sa iyang love life. Bao Israel kabudlay man sang imo nga sang imo saan mga sa natabo si mo ba? Ang babae tani why problema ina nga may bata kay nami ang imo nga pagpagpalangga wala mo gina paminsar no ang natabo o ang mga nagliligad sang imo nga partner nga ina. Pero masakit-sakit is family. No, now you have to choose between ang ina nga babae kag imo nga pamilya. Mortal sin gali ang naubraya sa imo nga manghod o sa imo nga utod. Ginagaw niya, suno sa istorya niya, Tiyo Pancho, ginagaw sang imo nga amiga ang boyfriend sang imo nga utod nga si Michael. Kag may bata sila. Paano maging harmonious ang inyong relasyon o ang ilang relasyon nga may ginatago nga kaakig ang imo nga manghud sa imo nga girlfriend. So dapat diri Israel, pili ka. Hindi pwede duha piliun mo. Pili ka, pamilya ba o ang imo nga girlfriend. Uy, hindi lang ang utod ni Israel ang akig, ang hindi, upang. Ang upang man ang iya nga, nanay. So wala sang blessing, no? Budlay ini mag-updanay, kaya wala sang blessing sa inyong relasyon. Israel, bulagi na lang ina siya. Uyang lang ina iyay. Why ka man matuod to, wala ka man tuod kahibalo. Kung matuod nga pag nga planga kagid sang babae. Basi may gusto lang siya nga ipasagod o may gusto lang siya nga manindog nga tatay sang iya nga bata. Damo ina tiyoy nga kalatabo. No updan mo, pakaslan mo para sang drama kagapon. May bata tinagbalik sa iya nga matutuod nga bana. Ah, matutuod nga amay sang iya nga bata. Basta may problema, hindi solusyon ang alcohol. Hindi solusyon ang pagpahubog sa imo nga problema. Love that starts in the wrong foot ends in a wrong way.
8: Tatak! RMA!
4: English yun ah! Tamiyaw tanay kay Nanay Florencia Sukaldito Kalimpay. Kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, good morning, pamatigid sa. Habaw ang horoscope ka daw, ang horoscope ko daw hindi manami. Ah, mati ka man sa horoscope. Hi kay Ma'am BC, kay Ma'am Beth. Wow, nami ang nga kanta ba? I like the lyrics tiyo eh. Oh, composed ina ni may pagkapyolo. Apiste nga kanta ba? Gwapo, baskog, yoy, ang Banilanga. Play ta sa IFM, nam laban-laban na wala pa isa kasimana, number one ni mo. Melvin Berneza, may ngag. Hoy, first time ko magtambay dire tiyo eh. Na-surprise ako ang Banilanga Langga sa Japan. Amo nang problema, Ma'am Langga. Once nga nakapamate ka sa programa, isugid kay Tiyoy, kung may tsimpo ka kagahon, abaw, maburaw kagahon. Mamate, mahidlaw kagid sa programa, isugid kay Tiyoy. Kaga kung nagapamate ka sa RMN Iloilo, daw at home ka lang, no, Ma'am. Daw ari ka lang sa Iloilo. Sa dingin ka di sa Iloilo, Ma'am, probinsya o syudad o taga Negros. Mamayla gokoy gan sa Aragoy ang saklap naman ng love life ni Israel. Romeo Getter, morning to watching from Sipitan Gimbal. It's so complicated ang iya love life ni Israel tiyo. Very complicated. Kinanglan mo na sa ang spiritual guidance man. No, mangkot ka man sa imong mga second opinion ka man, mangkota man ang imong amigo. Antes ka anay nag-propose o antes mo anay naginpahayag kay nanay mo kung sugid sa imong mga utod. Tani na mangkot-mangkot ka man ano, ang, sa imong mga very close group of friends. No, kung anong ilang opinion. Para mabahin-bahin mo man, matimbang mo man ang ilang na batsyagan. O ang ilang opinion, sorry, hindi na batsyagan. Nanay Florencia Sukaldito Kalimpay, good morning. Tristan Diaces, Tiyoy, good morning.

Serena Espade, Mark Capacardo, Nonoy Panigua, Panyagua, sorry, Panyagua, kay Mark Joe Ebuena, Kaz May Mihares Gumban, Richard Bibet, kay Ma'am Rose Huntuhan. Thank you, kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, aran na si Ma'am Gladys Estorque Orbe. Si Denden Latigay, si Sir Roque Binya Salute, dira sa may Texas, no? Morning, Sir Roque, miss you. Samuel Gallego Arco, kay Ma'am Nemia Pabilona. Yoy, kabudlay, biskan ako, tiyoy, binapaminsar ko lang ini, pamilya ko, kontra sa akon makaupod, o sa akon maging asawa, piliun ko na lang, tiyoy, anay, ang akon pamilya. No, kaya mas damo, padaguro, ang deserving, maging, maging asawa, o maging partner. Ang importante, may harmony sa isa kabalay. So, ang ginikanan, ang utod, isa lang na eh. So, sa akon, tiyoy, sa akon ng opinion, piliun ko, anay, Israel, ang akon nga pamilya. Paano maging peaceful ini, no? Kung nanay, tatay, kay malumon ka mo dira, no, mag-amo na, no, wala ka amor-amor ang imong utod, kag imong ginikanan, ang imong iloy, sa imong maging partner ba, wala gid ni. Daw, daw nami taning nga challenge sa aton nga mga lalaki ini, no, kung kitang nagasagod, nami nga challenge. Pero, sad to say, kung wala man harmony, kung wala harmony sa isa kabalay, kabudlay man makigupo. Morning, yoy. Thanks, Ged, si Sir Roque. Nakabalik ka na, Sir Roque, dira sa Texas. Kamusta ang love life? Tena, kasado na. Kasado na, Sir Roque. Kita ko yung mga posts si Roque Binya Salute. Good to hear, no? May partner in life na si Sir Roque Binya Salute. Yoy, mayad-ayad gid niya aga kay kasamang Israel. Tanigin pahuwayan mo, anay. Madasig mo nakita ang babae. Amo na kadasig, amo man nakahapos, madula ang isa ka babae sa imo. Ay, ambo, tiyoy pansyo, ano nga problema ni Israel? Bigo ka sa miga mo, kung mangingita ka, may puya pa? Tutod, Israel, ang nabatyagan mo na, hindi na iya love. Siguro kahidlaw man sa ginatawag na panghilawas, kahidlaw man sa ginatawag na miga. Kay 3 years ka, no? 3 years ka mo ni Bel, doon nahidlaw ka, Guru Israel, nga magkamiga. No, amo niya may relasyon. Kay naanad ka na siguro adlaw-adlaw, may partner ka, may tawagan ka, may nagacare. No, amo niya ang weakness naton ng mga lalaki, tiyoy. May nagacare, yung mga nagapapalangga sa aton, may nagaamuma sa aton. Naanad ka, Israel, eh. Nga sa 3 ka tuig, may karelasyon ka. Sumong, imbis nga ginpahuway mo, nangita ka sang ibulos kay Bel. Pero hindi mo na mabuslan. Kung dala mo man gyapon ang kasakit sa inyong relasyon ni Bel, hindi na mangin mayo ang inyong relasyon sa imong nga ginakaupod-upod subong. Kay ginakumpir mo. No, ginakumpir mo. E maik-ikumpir mo. Hindi malayo nga ikumpir mo, ikumparar mo ang miga mo subong kag si Bel. Ambot sa inyo na. Basta may problema sa pag-ibig, may problema sa pamilya, may dangpan kagid. Ang programa ay sugid kay Tiyoy diri sa RMN Iloilo Monday to Saturday. We cater to your problems. So hindi maguyahuya nga i-open ang inyong mga problema. Bisan problem sa sex. No, sex problem meron ba? Hindi maguyahuya, PM nyo si Tiyoy Pancho. Sa ating kalamang sexual, kwento ng buhay mo. Abi sa ato ng mga OFWs, hindi man hambal nga pagpahambog, hindi man pagpabugal, pero dapat nyo ipabugal ang inyong mga accomplishments sa inyong buhay-buhay. Ang inyong mga legasiya, like starting from scratches to riches. Sa diri sa inyong pangabuhi sa Pilipinas, sa nag-abroad ka, sa naging OFW ka, naging mapinalaron ka, naging blessed ka financially, paano mo napatapos?

paano ka nakabulig sa imong pamilya? Paano mo nalang puwasan ang mga kabudlay, no? Nga ginagian nyo sa inyong pamilya. Share kay Tia Pancho. Let your stories be heard sa ato niya, kwento ng buhay mo. Candido and Kenjado Jr. Kagsatranta na nato ni mga kapulisan. Nga nagapamati subong sa ato mga barangay tanod sa Alive the Alive. Basaran programa isugid kay Tiyoy. Sa nakilain-lain yung mga barangay sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa mga bugtaw na nato ni mga driver sa merkado publiko. Abat-abat na ni sako ang mga merkado publiko nagapangumpra ni. Because it's another day at work and it's another day at school. Today is a Tuesday, July 14. Pantayan buwas ang hampang excited ako. It's France versus Spain, boss, July 15. And July 16, England versus Argentina. Kinapananaw ko na sa akong bolang kristal. No, sa akong bolang kristal, nakita ko na eh. It's France versus England. Sorry, ah. Sorry sa mga fans ng Spain kag Argentina, pero amo lang ini nakita ko sa akong bolang kristal. So, ginasugid ko lang ini. Nakita ko na color blue, white and red. No, blue, white and red. Amo na nakita ko. Blue, white and red. Siguro sa flag, no? Basi flag ini ang blue, white and red. Mga kasama, sadri lang aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga nag-like, mga nag-share, and mga nag-follow sa programa isugid kay Tiyoy. Kung wala ka pa ka-share, ka-like, ka-follow, ano pa ginaulat mo? Like, share, and follow na programa isugid kay Tiyoy. I'll see you again tomorrow. Merkulis na bukas. Ang bilis ng araw, no? Tilita magtigulang ni. Uy, sa mga nagasahulog sa ilang mga birthday, subong, happy birthday! Sa ngalan sa serbisyo publiko and sa ngalan sa aking, ay, tinigida, tamiho ko, anay gali, ang congratulations sa mbal ni Mama Mary Grace Estrada Lavaro. Congratulations sa akong sister na mag-graduate sa law sa Central Philippine University kay Gladys Lavaro Zabala. Buwas nga adlaw. Happy graduation. Sa ngalan sa aking technical partner si Jason Renzi Cabatania, ini si Tiyoy ninyo Pancho. I'll see you tomorrow. Have a blessed Tuesday. Ciao, baby.

0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare kag calcium senosides sinukot para nami ang bugtaw. Calcium senosides sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sino...
3: Sample Plus Gold!
7: To see you, miss. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold!
1: Mas pinalakas!
3: Pinagaling!
1: Pinahusay!
3: Sample Plus Gold!
8: Pilihin sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Ilong Ranger?
11: Matsyag mo? Ano na? Sip-on? O kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: DGX 500!
15: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ilan itong score ganit?
16: 470.
15: Hanti ko 2.
16: Sa gabi, 2. Sa agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DGX 500! Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
17: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
18: Wala, lagid na balik ang arthritis ko.
17: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may
5: Visio!
3: You might D3!
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
23: Maayo ang lawas ng bata mo.
24: Sus, masakitan man ino.
23: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Maayong adlaw sa aton tanan nga mga tagpalamati diri sa Western Visayas, ang aton nga mga farmers, ang aton nga mga fisher folk all over Panay, ang makabig naton nga mga frontliners pagabot sa agrikultura. Agud nga masiguro nga ang tagsa ka mga Ilonggo may ara sang pagkaon sa tagsa nila kalamesa. Subong man ang aton nga mga extension workers, ang aton ng mga local farmer technicians, ang tanan naton ng mga municipal agriculturists all over Western Visayas, subong man ang aton ng provincial kag city agriculturists nga padayon nga nagabulig sa aton ng mga stakeholders, padayon nga nagabulig sa aton ng mga services, agud nga mapalabot ini sa aton ng mga katapos sa aton ng mga beneficiaryo. Kag maayong adlaw man sa aton nga mga officials sang DA Western Visayas sa pagpanguna sang aton nga aktibo nga Regional Executive Director Director Dennis Arpia, kag ang aton naman niya nga duha ka mga Dynamics nga Regional Technical Director RTD for Research and Regulations Director Zarlina Coelho, and RTD for Operation and Extension Maria Teresa Solis. Ginatamyaw man naton ang tanan nga Division Chiefs sang DA Western Visayas Center Unit kag Section Chiefs sang aton nga Talatapan. Subong man ang tanan nga suki naton kag supporter sa aton nga programa sa pagpanguna sang Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa ngalan sang aton hepe si Sir James Earl Ogatis, ako si John Candelario kag ini ang kadalag-an sa agrikultura. For the past episodes, ginistoryahan naton ang pila ka mga butang may kaangtanan sa pila ka mga successful madinalagon nga mga services sang DA Western Visayas nga simbolo man sang aton nga effort sang collaborative nga bulig sang tanan naton nga mga stakeholders, sang tanan naton nga mga personnels, agud nga mapasiguro nga ang welfare, ang nagakaigo nga mga serbisyo sa aton nga mga mangunguma mapalabot kinaton, not only sa aton nga mga farmers but sa aton man nga mga fisher folks. Ginatamyaw man naton ang aton nga mga personnel from our attached agencies, attached bureaus sang DA Western Visayas. Madam ugid nga salamat sa inyo padayon nga pagbulig man sa aton nga ahensya. Agud nga ang pila ka mga specific nga mga serbisyo ang nagakaigo gid para sa aton nga mga beneficiaries. Sang nagligad, pila ka mga commodities ang gintagaan naton sang igtalopangod, pila ka mga concerns and challenges man sang aton nga mga farmers sa nagliligad nga mga binulan ang gin-address naton diri sa aton nga programa, and we are very thankful nga may kaangay kita sang sininga plataporma o kon platform agud nga mapalabot naton ang information services sa aton nga mga tagpalamati. Ginatamyaw naton ang aton nga mga agricultural leaders, ang mga women leaders naton, especially ang De Alas Integrated Farm. Ginatamyaw naton si Ma'am Lea De Ala, ang tag-iya naman niya sang nasambit nga farm. Kagpilapagin naton ka mga agri-farms diri sa Western Visayas. Sa subong adlaw, pag-istoryahan naton ang pila ka mga butang o kon update sang aton nga talatapan sininga bulan sang Hunyo. Hatagan natin sang highlights ang pila ka mga madinalagon naton nga ginhiwat sa aton nga opisina. And recently lang nag-conclude ang isa sa mga Agri Information Caravan. By the way, ang aton nga Agri Information Caravan hindi lamang diri sa Iloilo but nakalabot na ini sa iban pagid nga probinsya. But recently nangin madinalagon gid ang aton nga activity nga ginhiwat sa Banwas sang Binggawan, probinsya sang Iloilo. Kun sa diin ang aton nga mga farmers nag-enjoy gid sa pila ka mga serbisyo nga gindulong sang aton nga talatapan. Yara dito ang Regional Crop Protection Center, ang hands-on nga consultation nagdala sang pila ka mga samples ng ilatanom nga ginabalatian o kung ginapeste ang aton nga mga mangunguma, agud nga direkta nga makapamangkot sa pila ka personnel sang RCPC kung ano ang katungdanan sang balatian, kag ma-check yari man sang aton nga mga personal. Aside from that, ang aton nga team soils, balaan naton nga padayon nga nagalibot ang aton nga mobile soils laboratory, kag aside sa pag-conduct sang pila ka mga technical trainings from different municipalities, nagaupod man ang aton nga team soils sa aton nga
Hungry Information Caravan, agud nga mapalabot ang pila nila ka mga serbisyo sa aton nga mga farmers, ang soil testing, which is very important gid kag may dako man nga rolyo, agud nga masiguro ang kalidad sang produkto nga ginatanom sang aton nga mga farmers, kag makarekomendar sang nagakaigo nga nutrient ang aton nga mga experts. Gani gindala nila ang ilang sample sang ilang mga lupa, agud nga i-check, i-test sang aton nga mga experts, kag gilayon man nila nga makuha ang resulta within the day. And aside from that, yan naman natin yung regulatory division para sa consultation man sang pila ka mga, especially no, ang atong yung mga livestock growers, agad nga makapamangkot sila may kaangtanan sa licensing. Kagyara man ang atong yung agribusiness and marketing assistance division, specifically ang atong yung FEDIS, ang padayon yung kampanya sang FEDIS para ma-encourage paginang pila natin ka mga enterprises, local enterprises, nga magpasakop sa FEDIS, magpa-register, agad nga maka-avail man sa pila ka mga intervention, kag maka-intra man sa pila ka mga bidding sang aton nga opisina. Kag aside from that, of course, ang aton nga info section, may gindala nga mga IEC materials, kag may araging conduct sa nga pila ka mga technical discussion. That is why ang ining information caravan mas ginpasangkad, mas komprehensibo, because aside from the discussion sang aton nga mga resource speakers, dalagin nila ang ilang serbisyo sa aton nga mga farmers. Sa ginmention ko kaina, ang soil testing, ang consultation, may aramas ang FEDIS registration, kag pila pagid ka mga butang may kaangtanan sa licensing sa idalom sa regulatory division. Kag sa subong, pag-istoryahan naman natin ang pila ka mga dugang updates sa bulan sang Hunyo, ang makabig natin ng mga highlights sa month of June. Una diri ang pagsiguro sang tubig para sa patubas kag pag-atubang sa pila ka mga challenges kag concerns pagpanghangkat sa irrigation. Isa sa mga prioridad subong sang rehiyon ang pag-atubang sa naganubo nga level sang tubig sa mga mayor nga river irrigation systems, agud maprotektahan ang mga ginatanom na humay. Tungod sa madugay na nga tig-ilinit, kagtuman nga kasingkal naman niya sang paniyempo nga nag-aapekto sa panay, may anom ka mayor nga river irrigation system dams, lakip na ang Barotac RIS Dam sa Iloilo, kag mga pasilidad diri sa may bahin sang Antique. Kag subong man, ginaistoryahan man ang pila ka mga butang o kung nangyara subong sa critical nga level sang tubig. Nagpakigangot ang DA Western Visayas sa National Irrigation Administration o kung ang NIA para sa mas istrikto nga rotational water schedules. O kung pagsunod sa maniya o kung pag-optimize ang schedule sang tubig, paggamit sang alternate wetting and drying na teknolohiya, kag pagpanagtag sang mga binhi nga pananom nga dali lang o kung madasig nga patubason, kag mabuhi naman iya sa dutay nga tubig kaangay sang munggo. Agud hindi ining dali nga mapierde ang pangahubuyan sang aton nga mga mangunguma. Sang nagliligan ng mga inadlaw, live man o kon yara gid mismo sa mga merkado ang aton nga pila ka officials sang DA Western Visayas, may kaangtanan sa istrikto nga pagbantay sa presyo sang importado nga humay o kon ang price cap. Mas ginpasangkad ang inspeksyon sa mga merkado sa bilog nga Western Visayas, agud masiguro nga ginasunod ang husto nga presyo sang humay para sa kaayuhan sang aton mga pumuluyo. Sunod sa direktiba sa National Government, Executive Number 118, Series of 2026, subong enforcement, sang nagasunod-sunod ang enforcement team sang DA, not only sa merkado, but sa mga magagmay man natin ng mga tiyangge, agud ipatuman ang 50 pesos per kilogram maximum price cap para sa mga imported rice. Tungod magkatapos ini sa June 30, nagahingyo ang DA sa National Price Coordinating Council na palawigon pagidini agud mapunggan ang pagsaka sang presyo sang pagkaon kag maprotektahan ang bulsa sang mga pamilya ng Ilonggo batok sa inflation kag pagsaka sang presyo sang petrolyo sa kalibutan. Dugang pagid nga update, pagdugang sang kita paagi sa Coconut Farmers Industry Development Plan, paagi sa mga paghanas o kan training sang DA kag sang Agricultural Training Institute Region 6. Ang aton nga mangunguma
gintuduan man o kung nag-agi man sa pila ka mga trainings nga makakita sa dugang nga palangitanan maluwas sa Copras. So, mga bulan sang Hunyo, ginalunsad ang Coco Craft kag Livestock Integration Trainings sa bahin sang Rojas City, tapas kag Belizon sa Antique, kag ginalaygayan kag ginatun-an na nga aton nga mga mangunguma kung paano maghimo sang virgin coconut oil o kung VCO. Kag kung paano mag sagod sang mga native nga baboy kag manok sa idalom sang kakahuyan sang lubi gamit ang mga natural kag barato nga bahog. Pagi sini may makuhaan sila sang sigurado kag duga nga kita sa adlaw-adlaw. Kag good news man sa aton nga mga aspiring young farmers, ang pagpasanyog sang Young Farmers Challenge sa rehiyon, padayon ang tikang sang DA nga i-encourage o kon nga buligan ang mga pamatanon nga Ilonggo nga magsulod sa negosyo sang agrikultura paagi sa paghatag sang financial grant o kon kapital. So buong Hunyo, ginpasanyog sang DA Western Visayas ang monitoring kag paghatag sang dugang at technical mentoring para sa mga nangin regional winners sang Young Farmers Challenge. Ini nga mga pamatanon nga may masanag kag modernong ideya sa pagpaguma kag pagproseso sang pagkaon. Ang padayon nga ginatuytuyan sang aton nga talatapan agud masiguro nga magbunga kag mag-asenso ang ilang mga business proposals nga nagapamatuod nga may dako nga kwarta kag palaabuton sa agrikultura para sa bag-ong henerasyon. Kag pahanumdom ang intensified naman niya nga kampanya kontra swine fever kag avian flu, hugot ang pagbuligay sang DA Regulatory Division kag sang mga local government units sa Western Visayas sa pagpatuman sang biosecurity protocols agud maprotektahan ang industriya sang baboy kag manok. Bilang bantay sa subong tigululan nga mas madasig maglapta ang balatian sang sapat, mas ginistrikto sang DA ang border control checkpoint operations kag ang pag-inspeksyon sa mga karne nga produkto nga nagasulod kag nagagwa sa Panay kag Negros. Ginalaygayan man ang mga backyard racers o kunang aton nga mga kasimanwa nga nagasagod sa likod balay nga mag-apply sa Bantay ASF sa barangay program kag magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation agud may mabawi kita nga kapital kon ugaling maapektuhan sang kalamidad o kon balatian. Kag speaking of machineries distribution sang Rice Competitiveness Enhancement Fund machineries, padayon ang pagpanagtag sang mga moderno nga makinarya sa mga lehitimo nga kooperatiba sang manghuma agud mapanubo ang gasto sa pag-ani kag mapataas ang kalidad sang humay. Sininga tunga-tunga sang tuig, ginalatag sang DA Western Visayas, kaupod ang PhilMEC o kanang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang pag-turnover sang mga traktora, rice combine harvesters, kag mechanical dryers sa nagkalain-lain nga rice-producing municipalities sa Iloilo kag Capiz. Tuyo sini nga mabuligan ang aton nga mga mangunguma nga makatipid o kung makakinot sa labor cost kag malikawan ang dako nga pagkaperde sang patubas sa tion sang tig-alani, especially kung mag-abot na ang tig-ululan. Kag pag-ugyon sang agritourism para sa lokal nga ekonomiya, ginasulong sang DA ang pagbulig sa mga uma nga mangin tourism destination o kung tourist destination agud nga makahatag sang dugang nga kalingawan kag palangitanan sa aton nga mga farmers. Kadungan sa mga maragtas kag kapiyastahan subong Hunyo, ginasakdag sang DA ang konsepto sang farm tourism o kun agro-tourism sa rehiyon. Ginatun-an kag ginapondohan ang mga integrated organic farms nga may potensyal nga bisitahan sang mga turista. Sa diin, pwede sila makabakal sang preska nga mga prutas o tanon kag native nga mga produkto direkta sa aton nga mga manugtanom nga nagapabaskog sang local economy. Amoy na ang pinaka-highlight sa bulan sang Hunyo nga
mga serbisyo nga ginadulong sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga katapos ang DA Western Visayas, gani sa tanan nga nagabugos ang aton nga opisina, sa aton nga talatapan, madamo gid nga salamat sa wala untat nga suporta ka effort, collaborative effort, agud nga ang ining mga services, ang ining mga bulig, mga interventions, sigurado gid nga makalabot sa aton nga mga farmers. Kag amuyad to ang pinaka-latest man nga mga update aside from the month of June. For the next month, maghatag kita luwat sang panibag-o na naman nga mga update, Mike, ang tanan sa agrikultura. Kag tutok lang sa aton nga programa, hindi magkalipat nga i-follow kag i-like ang official page ng Department of Agriculture Western Visayas. Sa ngalan sang aton hepe sang Regional Agri-Fisheries Information Section, Sir James Earl Ogatis, ako si John Candelario, kaginiang kadalag-an sa agrikultura.

dili direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa Ka-Act o kunang Republic Act number 11321. Ikaw may ara sa micro, small, o kun medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa Feedis. Ano pa ginahanglan mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso. Ikaw manguma o kun mangisda o kun nagapatigayon sang negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo kag ginapanag-iyahan kag ginadumala sa mga manguma o kun mangisda, individual man o kun grupo nga rehistrado sa isa sa mga masunod nga talatapan. Bahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa Feedis. Ano pa ginahanglan mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.

0: Abaw na rin. Ano ina ang ginasulat mo? Numero sa loto?
1: Hindi, pre. Amo ni ang swerte ta sa pagpanguma.
0: Oh? Ano ina?
1: Maparehistro kita sa Fides agud makabaton sang bulig sa aton produksyon. Pati na ang pagpamaligya sang aton produkto. Sarang pa maka-access ang aton asosasyon. Sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
0: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehistro.
1: Tatlo lang ang documentary requirements. Fides registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
2: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa Fides registration desk sa AMAS DA Central Office o kun sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
3: Submit ninyo sang form ug dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa Fides database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa Fides.
2: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisla, welcome ka sa Fides! Ano pa ginangalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!

0: Aba, Marie, ano yung ang ginasulat mo? Numero sa loto?
1: Hindi, pre. Amo ni ang swerte, ta sa pagpanguma.
0: Huh? Ano yun na?
1: Maparehestro kita sa Fides, agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang aton asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
0: Tuod ka?

0: kasi mabudlay man na magparehistro.
1: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDIS registration form, valid mayor's ukon business permit, kag certificate of registration.
2: Sakto na ka-agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDIS registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
3: Submit ninyo sang form ng dokumento, i-verify ini sang registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDIS.
4: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginangalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
2: Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita.

0: sang Martes, pizza 14 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
0: Kaga ko naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
0: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo official.
0: Daga nga to naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 77.
1: Gani din man kamunga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabiragid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
5: RMN, RMN, RMN.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo? Radyoman Benroy, mayong aga.
0: Mayong aga, Radyoman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, July 14, 2002, si French President Jacques Chirac ang nakaiskapo sa assassination attempt gikan sa kay Maxime Brunieri sa isa ka during sang Bastille Day Parade dito sa may Champs Elysees.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nag-isyo sang arrest warrant ang Makati Regional Trial Court bato kay Attorney Levito Baligod. May kangtanan sa cyber libel complaint again filed sa iya ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Isa ka Facebook post ginpayag ni Baligod nga nabato niya ang warrant nga ginpagwa sa nga Makati City Regional Trial Court Branch 148. Suno sa iya nga wala siya ginatagan sang tsansa nga masabat ang reklamo sa tion sang preliminary investigation. Kaginalagar niya nga lain nga address ang nasumiter sa Makati City Prosecutor's Office. Rason, kung nga wala siya makabaton sang subpoena, kag wala makafile sang counter affidavit. Ibaluan nga nag-ugat ang cyber libel complaint again file sang secretary sang DA sa akusasyon ni Baligod. Kag sang 18 ka mga bagmen ni former Congressman Zaldico, isa siya sa mga government official, again pahayag, nakabaton sang minalita nga kwarta. O, ti subong, may warrant of arrest na si Attorney Levito Baligod. Kag kon manakpan, ini siya ang pagapresuhon.
0: Di labol ah. Pwede man makagawa si Baligod. Nami tani bala ang mga non-bailable na mga kaso ah. Amo taning ma-resolve bala kung may ara sang i-file. Kung may na-file, dawala man oh, sang kaso nga non-bailable nga gin-file. Nami tani kung may umano kay kasabad niya klas. Okay tani bala kung ang kausa mo bala. Yay na balang objective kaya tama sa mga kausa mo. Ining kausa niya ni Baligod. Kanugon sa pagkabugado, ya bala nga. Waya, damo niya sa kabutigan niya si Baligod. Ya kagarot niya sa ginihimo niya sa Pilipinas.
1: Ang iba niya yung naghambal, Aradyo Man Binoy, nga kanami tani ni sa mga expo sa Manila.
0: Oh.
1: O galing katigin na mudan politika, that is why nga mga statement to sa mga Marines to. Daw mapatihan daw hindi na magandaw na kunan mo bala daw namantsahan bala ang ilang mga statement hindi mo man tumambal nga puro gito himo-himo lang ang mga istorya mo mahimo ang mga official gidman nga nagbaton sang kwarta mga official gidman nga basi nagbaton gidman sang minalita nga mga kwarta paano pa na subong mangin credible kay ang ila mismo nga mga statement ang daw nagikaramutsing na
0: tiyan mo na gani kay gin bangod sang politika. Nalamuran sa politika, bangon sang lining na sa politika, balta kanugon sa mga profesyon nila sini, kanugon sa mga expose nila, ginlaktan sang kabutigan. Tanaw bala, ang pinanghimo nila, ang pinangturse nila to ang mga affidavit sa mga Marines nga to. Ito mga ilintuon na itong mga Marines man, hampulan man sila, dayon man nila huo sa affidavit. Bala nung gidya nga kabutigan tano tumbalan ginimo la kay Kiko kag kay Sharon kunita nga ani pangayuan na siya sang kuminto hindi na sa magkuminto liwato niya nang istorya hindi na gusto pag istoryahan nga ti ginimo-himo ni imo-imoan nila sing istorya ang duwa tong mag-asawa tong nga wala man kalabot-labot sa ila sing mga istorya
1: sa una upod nila si Villanueva kag si Chisis Cudero way kabaton malita anay nga nagkontra na nila nakabaton na malita tinurin Ligarda nga sang una kontra nila nakabaton malita sang upod na nila nagsala kuno ang mga Marines way tara kabaton malita
0: pati kay Tito Soto tong staff nga patay na to dala higon pa ila sang katuntuhan nila.
1: Kadamo amo nga daw nagkaramutsing kani hambal ko. Ang ila sini nga mga affidavits or ilang nga mga expose because nga ti kung sinong kontra dala sa malita kon upod na sa una kontra nadula na sa mga gintagaan
0: pro malita. Pro no sang napriso bala si Mike Defensor. Doon nag-upod nila mo. Sila man sila tanan.
1: Sila ni.
0: Oo. Doon naglinong toon ang Pilipinas.
1: Nagbasahan mo man ang post ni...
0: Hindi nung dumduman ko lang. Sa sometimes...
1: Roger Saragusa.
0: Hindi sometimes ma... Binag-binag mo mula. Doon kagarot, abi kong siya, wala gigita yan. Namiang kita yan nga may mga expo sa Radyo Man Eric. Basta objective lang katama, patas naman lang expo. Namiang kita na sinaya mo. Nga magtanaw magpamati sa mga expose against kanyang administrasyon gyud man niya. Wala gid man niya sang direksyon ni administrasyon ni Marcos sa prangkay nga istorya wala gid niya. Amo na nga ambaltagan ning tagaan kita tani sang choice ng ligad wala makita oi man kita nag-decide sing Mayo. Ti amo na nga gusto ta man magululuwa ang tanan-tanan nga mga nga mga magwa ang tanan nga mga baho sini kag i-expose basta ang pag-expose bala husto lang ang perspektibo bala sang pag-expose
1: hindi nga laktan kita sang chance nga magipili sa Mayo nga leader tag sa election. Pwede taman ginagrab ang opportunity nga ini. Natawan nyo bala nagligal may mga choices kita ti si Marcos kita nga aton. Sa 2028 bantayin nyo kay basi si Sara Duterte naman butuhon nyo na tadya naman manukot naman na sa mga Marcos. Yan ang guataya, ang mga pumulong Pilipino, ang Pilipinas yan nag-suffer.
0: Sa piyak nga bahin, day 4 kahapon, no, sa siningabulan sa impeachment complaint, impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Kahapon, ginpresentar ang, second witness. Nga si Attorney Coco Martin este si Attorney Jeremy Lutok no si Coco bitsura gi manao
1: Coco
0: do Coco guro ni Coco hindi may simbla si manao do pro pareho sa ni Coco Martin damo na gambar kay si Coco Martin kun ini siya ng NBI director sang una sang Region 4A Mimarupa and Calabarzon gali no and sang uli gin transfer dito siya mga isa plan sa tuig dito sa may BARM Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ini siya ang nag-testify against sakay VP Sara Duterte kahapon, Radyo Manirik.
1: Sa Atty. Jeremy Lutok, Radyo Man Binroy, subong nagapungko sa bilang director sa National Bureau of Investigation, Bansamoro Regional Director, Bansamoro Region, kag isang una, nangin chief sa Cybercrime Division. Yeah. sa National Bureau of Investigation. Kumbaga siya gidiya ang chief to ni Kalilong. No? Kasi si Kalilong to senior agent siya, no? Si Attorney Jeremy Lutok, siya ni ang chief niya sa Cybercrime Division. Meaning, during some time, kagin investigaran si Vice President Sara Duterte, kagin hatagan sila sang task ni former NBI Director Jimmy Santiago. No? Sila gini ang nagpatigayon sa investigation.
0: Si Jimmy Santiago pa to, no? Si SP4 Santiago sa unang pelikula, bla, no?
1: Di siya na ang NBI Director during the time sang nag-rant si Vice President Sara Duterte. Si Attorney Jeremy Lutok kahapon, no, ikaduwa siyang witness sang House Prosecution Panel na nagpungko sa witness stand. Konsiderin si Attorney Ligutan sa gihapon ang nagpatigayon sang direct
0: examination,
1: examination sa witness sa Radyomanda Binoy. Kag sa sa testimony ni Attorney Lutok, ginpayag niya nga ang mga statement or mga utterances ni Vice President Sara Duterte during sang November 2024 ang makabing serious, real and actual threats rather than mere figures of speech or lawful expression. Kaya bala mo din rin mo ba determinar sa iya ang kinalain sang serious, real and actual threats sa Radyoman Binroy. Sa kinatawag naton nga figure of speech or freedom of expression or mahulog sa freedom of expression. Hindi ka pinasulit-suliton kahapon no, ang mga video to sang iya to agin pangpagwa nga statement no sa mga utterances niya sang November 2024 sa Radyoman Binroy.
0: Oh, may dumay na kulangan ako. I don't know kung i-establish pa nila ang pag kumbaga na kalabot ini sa investigation regarding kay ti ginakabig mo nga serious, real ang threat. Sino to mga tao nga gintap ni Vice President Sara Duterte during the time, di ba? Sining ginapahayag kun sa defense panel pa nga conditional threat, para nga medyo lighter lang ang pagkabing nila is a conditional threat nga kun may matabo kay VP Sara, that's the time nga ti posible mahimuon man siya. Pero kun wala, ti wala man siya sang mahimuon. Pero the fact nga ti naghambal siya nga ti iniseryoso ang iya ginahambal and nag-contract siya sang tao, no, nga magpatay sa presidente, sa first lady, kag sa former house speaker, wala galing makwanino, wala galing makwanini kung kinanglan pa ini-establish or hindi na kinanglan ang seriousness lang sang threat ni Vice President Sara Duterte. Kiti ko may ara, mas mayo pagiguro, no?
1: Kaya natin na lapot sa NBI ta. Magluwas sa core argument kaning regarding ni siya nga mga public statements sa Radyoman Binroy. Hindi kinakabigan ng amba ko sa NBI. Kaya may mga kwan sila mo. May mga gibalasihan bala. Paano mo ihambal nga serious ina, real ina, kaya actual threats rather than freedom of expression lang. No? Kagig ang impact eh, sang tao nga naghambal, kaga sa iya sila nga ginahambal, Radyoman Binroy. That is why nga di makabig mo nga insight to sedition to, according kay Attorney Jeremy Lutok, because kati ang naghambal is a vice president, second highest position dari sa pungsod na Pilipinas. Siyempre, kung ang vice presidente ang magpagawa sang statement or utterances, kasubong sina, may ara inasang direct na tendency nga i-master up ang public rebellion against the government, ma-disrupt ang peace, and ma-undermine ang public order. Ang unang ambal niya, na-satisfy no, sang mga elemento sang criminal na-satisfy ang mga ginpanghimo to nga statement kay utterances sa vice presidente ang criminal elements of inciting to sedition. Amo na ang rason kun nga nga ginpaidalom nila ini sa nagakaigo nga investigasyon Radyoman Binroy.
0: Kun sa bagay no kay ti sa pag-establish mo pala nga ti seryoso real ining threat nga gin ini mga utterances ni Vice President Sara Duterte, the fact nga ini siya ang second highest official, isa sa mga mataas nga opisyal sa gobyerno naton, this is a serious threat, no? Radyoman Eric, no? and ginapayag man kahapon ni NBI Regional Director Jeremy Ruto kun nga makaalarma ang mga pamahog ni Vice President Sara Duterte. Suno kay lutok nga kun ang ikaduwa sa pinakamataas nga opisyal sang pungsod ang magbuya sa nga pamahog nga may ginkontra na siya nga ginkontratan siya nga hitman para magpatay sa presidente, parang litan nga may magpatay man siya, mahimo ini nga usaron sang iban nga grupo nga rason para patyon si Marcos agod nga si Duterte ang basulod o kung patyon man si Duterte agod nga si Marcos ang itudlo bangod silingin payag ni lutok nga sa paglantaw nila sa bahin sa law enforcement nangina magamo ang mangin magamo ang pungsod kung may mag-usar sa payag ni Duterte bilang rason para magtuga sa kalakasan. Naminikapo ng hambal sang regional director nga si Attorney Luto kung ano ini ka alarming nga Rajuman Eric kay siling niya magluwas abi nga ti mandato nila nga ti imbestigaran the moment may mga kasubong sini imbestigaran nila ang ini nga bagay no and ang alarming dire suno sa iya because nga what if abi mag pull sang trigger dire nga ti may third party nga mag-sausaw diri kanon abi mahimuon abi kay Vice President Sara Duterte di karon magamo ang aton sininga mangin magamo ang aton sininga pungsod kay sigurado ang pabangdan sini amo ang kampo sa mga Marcos di what is may third party naman abi no nga ang mitira naman abi ang presidente or any no sa mga ginpanghambalya presidente ang first lady or ang former house speaker laban-laban sini ang mabangdan naman amo si VP Sara Duterte bangod siya sini nga ginpanghambal that's why nga kinanglan gid ini nga imbestigaran diyan kaga ining bagay ngini alarming kay kun hindi base kun may natabo posible garot-garot ang aton sini nga pungsod base may mga kuan guro may mga nag-alsa balutan guro din sa pungsod Pilipinas kun may natabo sa duha ka mga matag-as nga opisyal sang aton sini nga gobyerno kun buta balud kun may nag-pull sang trigger bla may nag-trigger sang tanan Rajuman Eric
1: oh amo diyan mo nga bali ato ni Lutok nga ti pwede nga maka stir up ini sang public rebellion
0: yeah.
1: Nga maka-create sang
0: very dangerous no
1: chaos sa aton sini nga pungsod Rajuman Binroy. So, siyempre, ginalantaw nila kung sinong nagpagwas ang statement. Ano ang statement na ginapagwa niya? Kaya para kay sino ang statement na ginapagwa niya? That is why, ngatiyan mo na ganyang balya na satisfying ang mga utterances, statement sang Vice Presidente nga makasatisfy sa elements o criminal elements for inciting to sedition. Kumbaga mga elemento nga kinanglanon or grounds para nga ma-file or maimbestigaran ang inciting to sedition ang present Rajuman Binroy.
0: Okay, tani ko mo nang alambalanon nga kung ordinaryo ka mo lang tao, wala ka sang kapasidad. Paano ka maka-insight no sang isa ka bagay kung wala ka man sang poder sa gobyerno, ordinaryo ka mo lang tao. Pero kung ang tindog mo sa sosyedad, mga amo sini, nga madala mo ang tao, mabitbit mo ang tao, mapagwa mo ang tao, mapasinggit mo ang tao, delikado ka tama ni.
1: Amo na ginahambal nila nga ti ang iyatong mga utterances is serious, real, and actual. Because ang iya sini nga posisyon, kaga ang iya sini nga capacity, no, nga maghimo sang mga kasubong sina sang iya nga ginapanghambal Rajuman Binroy. Ang downfall ng tokapon sang witness ang mga nagasaligmato nga mga pizza no sang ila sini nga mga
0: summons
1: affidavit ta Rajuman Binroy
0: kagaya nga sa pina sa
1: no, mga sa pina nila kag pagkatapos ang dates of investigation amo na ang ginpamangkot ni Senator Judge Amy Marcos sa kahapon kay gina-question niya ang timeline sa National Bureau of Investigation gina-point niya diri ang payag apparent typographical date error sa mga sapoy na kung saan siya nang sapoy na kay kung saan siya nang nagsugod sa investigasyon why siya nagasanto doon ang una pa ang sapoy na sa investigation
0: una ang kwan investigation sa sapoy na
1: investigation sa sapoy na
0: first on sapoy na sa mga media alain ang date ulihiya ang sapoy na sa kay sino nga nini sa kay Sulaika o do kay Sulaika bala Lopez or kay Sara Duterte gidya. Kay Sara Duterte kay ginbestigar man Sara Duterte. Ti wala naga santo, ano una yang investigation? Sa Pina dapat unan sa Pina sa investigation. Nag-umpisa na kamo investigate ang sa Pina, yo wala uli he. Oh, tigaling kay hambalat typographical error lang kuno.
1: Tigaling kay do kapila ma typo.
0: Do tatlo gini mo. Do do kwan gini tatlo. Ti once is okay, considerable. Ang kadua ti pwede pa magikatatlo do. Do makaduluda na. Ti amo na ambal ta nagapikto na sa integrity. Sige mo sini nga affidavit sa imo sitting testimony. Kung may mga bisan man mga error nga amo na, okay lang tani kun isa gani. Kay mambal mo makonsider mo pa. Pero kung damo, lalain na.
1: So, muna ang rason kung nga, nga ang ilang mga sa Pina, mga affidavits sa records sa ilang investigation, ang muna nagkasaranto, Radyo Manna Binroy. Namuni, gin-confront this na kahapon sa nga defense panel sa alleged discrepancies, sa dates of documents,
0: of which
1: sa
0: may...
1: presence, kaginapan nila ang presence sa bias sa NBI investigation. Oh, munang ginpunto ya kahapon sang pinakamang senator judges si Senator Amy Marcos kag subuman si Senator Alan Peter ay Cayetano. Ning sabat ni Attorney Jeremy Lutok ng posibleng mga typo error Radyo Man Binroy. Pero galing iti hindi lang isa, hindi lang duwa kundi tatlo. Ang pinakamang typo error nila. Kag ina nga mga error tama kay importante Radyo Man Binroy. Kay pansang defense panel nga very substantive na. No, ang mga kwan nga ini, ang mga errors nga ini. Sa ila sini nga investigation.
0: Nga daan ang direction sa nga investigation nga ti may ara sa nga tawo behind sini nga naga ano ni nga naga craft nagcraft sini nga investigation nga ini and kita mo kapo na direction to si Marcos ang ila ginapuntarya ang direction sa nga ano ni sa nga defense panel siya sa nga cross examination. Nga gina-try nila nga establish no kag ipa-establish pagi sa pagpamangkot sa witness nga ang sa likod sining tanan way lang naguntat sa level sa nga Department of Justice kundi ang mando sining tanan didto gid sa ibabaw sa level sang presidente nga may direct supervision sa DOJ nga ang DOJ may direct supervision naman sa National Bureau of Investigation. So gusto nila ipagwa nga ti no si Marcos gid ang sa likod sining investigasyon kag indi mo to propio Radyo Man Direk.
1: Ti kailangan mo ini pagpaimbestigaran na ikaw man ang ginapahog. Presidente ka pa.
0: Budlay mo lang galing establish kay wala man sang documentary evidence. Kung may inistoryahan na himan niya ti verbal ang guro na iya. Pero wala means documentary evidence kay nagambag kasi Marcos ang nagtudlo.
1: Hindi man malayong magpaimbestigar ka kay ti ikaw man ang ginapahog. Ikaw pa ang presidente sang pungsot.
0: Galing kay mo to propio ng ambal nila mo ti mo to propio. Establish yun na iya sang defense eh, pamatunan yun na nga ti may mando tos babaw nga ti ginmanduan silang investigaran ini galing kay ti wala man may na-establish
1: So kahapon mga anum ka oras ang
0: magabi, no?
1: Impeachment trial kahapon nag-adjourn sila pero ti mabalik sila subong iyang adlaw Radyo Man Binroy ang kwan ang may kaangtanan sa sapoy na ni Vice President Sara Duterte ang basang Senado sa impeachment court wala pa. Ang sapoy na naman sa bank agag tax records nila, bala mo magadipindi man ini sa palasyo sa Malacañang Radyo Man Binroy, tungtad nila o kung na hindi. Naman sa palasyo sa Malacañang, nga tunan nila ang mahimo nga pagpasugot, no? Nga mapadala sa Senado ang tax kag bank records sa mag-asawa nga Sara kag Mans Carpio Radyo Man Binroy. Kagalauman, no? Subong ti may kwan pa ni may daw continuation pa ni sang kwan nila to sang cross examination.
0: Huwag matapos ni gali ka. Huwag ko na mapatapos. Sabi ni wala matapos, may continuation pa.
1: Posible may continuation pa karon.
0: Pero wala na ni guro redirect guro.
1: Base wala na pero ti may mga point pa to sila nga gusto erase. Di bantayan ta na karon, Radyo Man Binroy kag pagkatapos sa subong ayang adlaw bantayan ta kon maabot si Attorney Sulayka Lopez o kon hindi pa kay kahapon ti depende na sa availability mo sa time bala
0: Okay. Galing kay ang ining adlaw.
1: Ang schedule niya supposedly. Ang subong kini ang adlaw.
0: Oo, ang schedule niya nga ini. Para niya tani kay Sulay kay Lopez kay ang ila tani nga one day one witness mo. Oo. Nga sa isa ka adlaw.
1: Pero malamo ti depende man amo nang naghatag sila sang kwanda sang additional days. Kay depende abisa mga arise nga mga kwanda.
0: Hindi mo makontrol
1: circumstances during sa schedule ng ilang witness.
0: Ti pareho sini ang estimate mo matapos within the day. Ti late nakatama wala mo matapos kundi may continuation. Iso lang nga iso la. Ti may base kon karon ang tunga sini kay Coco Martin pa o kon kay Attorney Lutok. Ang tunga sini base kon maumpisa na si Sulayka Lopez. We don't know kung ano matabo basta within dira no nga magapungko karon sa witness stand sa second day of this week nga impeachment trial.
1: Oh. Pantayan tanang karon alas 2 gyapon isang hapon mga karadyo man.
0: Si Idol Ruben Padilla may pabati-bati naman sa iya sining social media. Siling nga niyo. Do grabyado guro ning pobre ni nga sa si gina kumbati guro siya. Do grabyado guro sila niyo. Puro credential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Saan ba dinala ang kambugan nyo, ng kambugan nyo ang Pilipinas? Sa sobrang taas ng pinag-aralan nyo, lumubog na tayo sa kahirapan, baha, utang at maruming politika. Kaya ang nagsiyaman ay kayo at ang mga amo ninyong oligarko. Mga matatalinong matsing, may araw din kayo kay Tarzan.
1: Idol mo gin si Binoy ba, no?
0: Doon din niya naghahalali ng mga hugot yan eh. Guro sa...
1: Hindi kayo halaman... siyempre ginatinirada sa...
0: Amo gani.
1: Ano kay... sa tanan ng mga senador, ang nag-question pa sa credentials ni Kalilong, ni Senior NPA Agent John Mark Kalilong, si Senator Ruben Hon Padilla pa. Nagyamuhat man siya na... In from UP man siya University of Prison.
0: Kaya kung dapatan eh kung kita mo mga millennials bong wala sa ginataha ginainsulto ang mga caption sa mga millennials nga kung may arasang balita sa party sa iya ang caption sa mga millennials ginainsulto siya sarcasm ginakutaw-kutaw wala ka ginataha paano katahoon kay sa baba mo mismo, way ka man nagahambal sang seryoso, way ka man nga seryoso, way ka man nagapataha, seryoso nga body ina, way kakabalo nga sinado na ginatindugan mo da, hambalon mong kinutaw-kutaw nga bagay nga halibin ka sa University of Prison. Kinanglan bala nga emphasize, kag kinanglan bala nga itsakto bala ang lugar nga ginatindugan mo para ihambal mong ina nga mga bagay. Hindi ko ni mapasol yung mga tao.
1: Ang mga nga of all senators, siya pa nag-question sang... credentials di
0: damo sang kon
1: nga sang uli he sang nabalaan nila nga mo ni credentials niya so naguyoy man sila
0: Hindi
1: tapos kahapon nagitinirada naman siya.
0: Hindi mo ni mama. Tibay lang kay sa 2020 dagan ka presidente.
1: Pagadog ya tudlo niya yang ang mga maalam, mo pa ang may problema.
0: Amo na kaning ginakwanta nga ti problema kon kay mga maalam ang nagpululungko sa gobyerno ta. Amo ning dinangatan sa
1: pero mas malain kung pareho siyang paipangilat ng mga senador.
0: Tisa 2020.
1: May mga kaguro ka Ruben Padilla sa Senado nung guwata.
0: Tisa 2020, tistingan tabing mango.
1: Nagyanta na na.
0: Oh, tistingan tabi sa 2028 kay hindi man gali importanteng credentials, padlagan ka. Oh. Padlagan ka sa 2028. Ay tanawon ta tistingan ta kon ti basi dumaog ka man niya.
1: Guro ni madao guro ni Vice President.
0: Padlagan ka sa 2028 para mabalaan gid ang tanan.
1: Ang masadya kay kung magdaog sa Vice President ang mga inablos ng ganit kag bata, magwaya sa Pilipinas.
0: Na ano nga klase kaluhi ka man.
1: Kaluluoy yung mga pumulong Pilipinhon. Yung
0: ginawa ta na gani. Kaya tani pinangita sang maalam na kabalo pa magpadlagan sa gobyerno. Galing kay ti subong nakita ta may alam tuod pero... Why man pulo sa pagpadlagan sa gobyerno? Tinaga pinakita. Ti paano na nakaroon kung why natupa pa ang padlagan sa gobyerno? Mangho pa? Ti kundi lugmok naging kita? At least may aras ang isa nga maalam tani. Galing kay mumuna yung pagpadlagan sa gobyerno ta. Ti base sa sunod makakita kita sang maalam na mayo pa, hindi pa makawat, kag mayo pa ang padlagan sa gobyerno. Ti paano karoon kung mangho na karoon kag kurapa? Ah, makita ta?
7: Nga, every election ta ni, chance ta ni, nga pili sang gusto kag maayo nga leader. Hindi ka tingin na usikan taman ang chance ta. Kay ara daw, may 5 kagatos, may 1,000, may 1,500. Pero tawa nyo bala nga pag-suffer tao? Tatlo, anum katuig. Eh, madyan nyo na nga mauyang sa kwanta, sa chimpota. Kapag ako nag-edad kita, kung ang isa ka presidente magpungko, Radyo Manbinroy, ibunag mo bata mo, kinder, igok, tapos mo. Ang presidente. Hindi ko nungang ano, pagiging isa kasala, pagiging under 6 years, pagiging. Pero Joseph Santisima, igo mo ya, igo ya, ang bata mo ya, mag-graduate na sa senior high school ya. Amo pa lang kang isla naman ang presidente. Imagine nyo lang 12 katuig lang, ay Ginoo.
0: Di what if, Abi, Radyo Man Eric, ang mga senador ta do pareho tanan kay Ruben Padilla tapos may impeachment may mga muning mga proceeding.
7: Lantawan nyo bala subo ang komposisyon sa ngaton sa ning senado. Kundugangan mo pa ni ang Ruben Padilla mga 2-3 kundi karamaal ta. Lantawan nyo bala ang pagipili lang gani isang impeachment trial presiding judge gani. Duway kita yat pilian. Kaya way itat mga abogado ng mga maayo.
0: Ang presiding judge, gano'n din kakakita yan ang Senate President, hindi yan mag-preside, ya?
7: Gani, tika yung kita kapili, gani, sa mga gusto ng mga senador.
0: Ako yung ang pagpati, kaya incompetence na yan.
7: Ang amo lang dami na naghambal, yung ang komposisyon subong sa ngaton ng Senador Radyo Manbinroy, wag tanggi niya. Magkulihot niya sa mga previous, members ng Senate na to. Nagabugos ang 12, 13, 14, 15, 16th Congress. Ang 20th Congress ganiya, amo gini ang pinaka
0: worst duro
7: ni sa tamtaban guro ka set of
0: senators na to. Hindi magaling credentials ang dapat pangitaon kasi seryoso mo lang sa gobyerno. Ti dala na da tanan ni. Ti si Kwanabi. O si Kwanabi preside si Ruben Padilla, si Lito Lapid. O kamo preside sa
7: amo na gani, amo puro pagdalagan ka senador. May mga puro programa ka man pero ti ang trabaho ya ka senador abi hindi man iihikotibo mo.
0: hindi niya panagtag lang niya ka ayuda. Kay ko panagtag ang pang gobyerno panagtag lang niya ka ayuda. Ti kundi tanan na lang kita masawsaw
7: na tawag bulak. Kaya mo na yang ang komposisyon sa aton nga senadors bong
0: kauluya sa mga professional
7: sang presiding officer ta duway kita yati pilian kung sino o ti si Chess na lang ang pilian kiti daw sa malang ang isang daw mayadman
0: hindi kita ya sang impeachment yung presiding officer ya pa inhibit siya hindi siya mag-preside ay nano ini nga kasi
7: senador
0: tapos
7: example ina nga way kita nagapili sang mga the best and the brightest naton ibutang sa senador Radyo Manbinroy nagapili kita ya sa mga popular.
0: Ironic, tama bala, kay ang kapalibot subong sa impeachment, puro na yung mga maalam, mga top-notchers ni, mga mayo ni yung mga abogado na kapalibot na. Pero ang hurado, doon nagbaliskad, ang hurado, tanawayo kung pila lang ang nagawakal sa mga senator judge natin.
7: So, example na, pamatiin nyo bilang mga abogado sa mga private prosecutor.
0: Kanami-nami sa ila, ya.
7: Pamatiin nyo bilang mga members ng defense panel. Amo na Tani.
0: Sila ni Tani, baliskad ni Tani. Sila ni Tani, nagapulungko. Dira, nagasuloksok Tani isang kapa na.
7: Pirang bato lang, senador, tanga daw mga puro.
0: Si Alan, kay Tano lang, kag si Kwan ang nagawakal-wakal na.
7: Mayo man Tani sa Alan Peter, mayo man Tani si Pia. Yung mga maalam ini.
0: Tani?
7: Lain man ang ginagamitan nila sang alam nila. Check tayo mga observations sa ngaton sa ring patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
7: Toto Flo, mayong aga.
8: Mayong aga, Radyo Man Eric, kag Radyo Man Binroy. Ito pa na, may isang nyo diskusyon sa, sa Senate hearing.
0: Mainit na, na diskusyon, no? Sa sunod blat, tatlo tabla.
8: Okay, di man. Ang observation ko subong ti ang tinpo ta subong nagbawi subong aga ay why tingulan na namin gud ang tinpo ra gyud man Eric na kag ra gyud man Binroy kag subong man ti nagdamo subong ang mga customer o kon gumalakal diri sa may Iloilo terminal market na so makita natin diri na madamo na sa mga kauturan naton ang nagapaninda sa mga kutubilang ng mga balaklon. Sa presyo kita sa uga, subong adlaw sa Hulyo 14, ang labahita, mabakal sa 80 pesos sa dalawang port, Bundes sapsap 800 pesos ang kada kilo, Balingon 100 pesos ang kada one quart. Dili 120 pesos ang kada one quart, Dangit 300 pesos ang kada one quart, Surin 80 pesos ang kada one quart, Japa 120 pesos, Giprok 900 pesos, Gumaa 150 pesos, Tabagak 40 pesos, Dalinuan 100 pesos ang kada one quart. Samtang ang pusit na dako medium o ng pusit na big 1.4 ang kilo. Ang medium 1.350 pesos ang kada kilo. Pusit is mon 1,300 pesos ang kada kilo. Samtang ang pusit yung mon 900 pesos ang kada kilo. Pag ang dinamot tag 70 pesos ang kada kilo. Radyo man Eric, Radyo man Dundoy to party aman niya atong kini na nakuha na mga presyo diri sa may Iloilo terminal market. Samtang nagdangat sa masubra 544 sa mga pamilya ang natikuhan matapos na maguba ang food grid sa barangay Kamando, Leon, Iloilo. Sino kay Daljin Gudapi, head sa Leon Municipal Disaster Risk Reduction Management Office upon hindi arari mo, naguba ang food grid kasunod sa paglaslas ng bagyo, Bagyo Inday nga gin papaskog sa southwest monsoon na ukon habagat. May man nag-igo dito sa haligi sa food grid ang dako nga puno sang kahoy na nangin rason kung nga anatipag ini. No? Kagduwang ko sa opisyal na nagresulta din sa pagmahal ng pamakahi sa mga pumuluyo na nagdangat sa 100 pesos, tugtog 150 pesos no? Ang kada tao. Kaya ang kamando, naglibot na ang mga pumuluyo kung mga estudyante padulong sa banwa sa kaysa mukursiklo ang mga naming source of transportation nila. Kaya rin naglawi ng ilasin na biyahe o travel nila sa 7 kilometers kung ara lang yung taytay 2.5 kilometers lang so mas malapit no? Kung ikumparar natin sa subong na pinaguba na ang taytay radyo man na iris yung tatpak niya na nagtugay ni sa kabilayan sa pagyayi sa mga pasyente kung may matabo na emergensya tiangot sini ugot may nagtandam si Gagapi sa pumuluyo na hindi magtabo sa suba agod malikawan ang disgrasya ilabi natin malain ang sinto kahit man na ang security sini na naglaba inisang 100 meters no kagang suba mo man no kagang delikado gid sa mga estudyante subong nga sig ululan na kaya sa manungduman nagpangayo sa pulig ang mga opisyalist sa provincial government na mo ang nagpundo sa proyekto sa taong 2022 agod niya matayo ma-reconstruct ang ining fourth grade sini sa Juman Eric Radyaman Dindoy ang ining abahing ginagulong sinyo sa Kalwani ang non-clenament oil ang pinakapuro pag pinakaipitibong makangaplas herbal non-clenament oil. May satritis, rayuma, barikos, palamuntoy, palaman oil. Palanakit sa kalawasan, ipitigot para listar ng mga kaugatan. Pwede ba ni pangaplas sa managawbo, palanakit sa liyong, noong dami mo gali sa mga nagadigong kapilasyon ng patagunan, kontakon, lalo ilang sa non-clenament oil. Ang non-clenament oil ang mabakal sa mga butika no, sa bilog na isla at sa probinsya sa Limaras, produkto ni Tita Arlene sa Arsmed Pharma Corporation. Sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagkababasod, nagbalansin sa mga sistema sa ating nilawas, hindi mong napirsa sa pito para itayong lawas sa plito militisyo, aprobado sa FDA. Kagmabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, kagsarabay Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Proper. Ang sobrang gradinan ang kunang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Dr. Christine Rico. Sagtapay, Puno Panin Seafood, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Adria Park, sa Zarapahel, sa Ristreto, sa Mandriyaw, ang iyo sa mga main sa Santo Niño Store Arevalo. Grapagyan ni Nay Kompio Kumping Espinosa o ni Kayo Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy Kumanopan and People. Ginatamiyaw pa rin sa Pogan Gates 20 ng Inday Bob, no? Bayo nga, gagawin na ng sa iyo sa mga manoga wa sang karni sang baboy kasi so gani
9: Wendelin.
8: Si Wendelin, no? Ano mundo? Tonggo. No? So, yun yung pamati. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo Navarrete. Tatak, RNN.
10: Tatak, RNN. Salamat
7: kay Radyo Mantlo Navarrete. Ang inigabahin doon na sa inyo, sang nan sa corn coffee. Isang tanang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kag experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagaminti na sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Naga kisado hindi kita matunawan na naga kuan kita naga butod ang aton nga chan hindi na sangnan sa corn coffee. Ginalitoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-elevate man sang problema sa migraine kag sumuman sakit sang ulo. Nance Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, napakal na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
11: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
12: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
14: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
4: Charm! Fab! Con! Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon at charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Giga.

0: brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gan testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot, saya kayang balyado, huo, amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
11: you need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh My Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
12: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
12: pinagaling,
6: pinahusay.
12: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
12: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
12: D3. D3
6: Bio.
8: Mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio,
8: ang D3 Bio,
6: yung may Vizio.
8: Ang Vizio,
6: yung may D3.
8: Mabaka sa mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
20: Ako, Glisikala, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Nagusgrace sa inyong suking ng mga butik.

0: Eye Berry for a clear and healthy eyesight.
1: Vita D Plus
2: Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini synergistic nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
1: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Alas 5 ng oras, dari sa aton nga pagpangaragad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Rajuman Eric John Pamplona.
6: Eric John Pamplona.
5: Kag Rajuman Benroy Bernal.
6: Benroy Bernal.
5: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ining bahin ginadulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming nga proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidney. Hindi na magulat pa nga madamage sa imo kidney mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, pari sigid ina sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Mighty C, nagataplas tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal na ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman na damage nga mga balay sa Western Visayas bangod sang hangin habagat naglabot na sa masubra 600. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
5: TYRI Radyuman Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi irregular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Naglabot sa 637 ang mga damaged houses sa bilog na rehiyon sa East kasunod sang epekto sang hangin habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday. Base sa pinakaulihi nga drumic report sang DSWD6 sa epekto sang hangin habagat as of 4 a.m. sang July 13, 2026, naglabot sa 34 kabalay ang totally damage, samtang 603 naman ang partially damage. Masobra sa 43 kalibo ka individual o kon 12,523 ang apektado nga pamilya sa 362 ka barangay sa 40 ka banwa sa rehiyon. Nagapabili naman sa sulod sang evacuation center ang 688 ka pamilya o kon 1,700 ka individual samtang yara sa 1,292 ka pamilya naman o kon 4,752 ang yara sa guwasang evacuation center. Nakatigayon naman na makapanagtagsang masobra sa 6 milyon pesos na humanitarian assistance sa mga biktima ang Department of Social Welfare and Development, Local Government Unit, kag non-governmental organizations. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon, Iales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tatak RMN.
4: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagsaka sa say sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika kag subong man sa mga grocery stores kag sa mga department kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
2: Kag mag DTX 500 mataas bilang presyon singi mudugo ikaw bala ang may hypertension basi mataas ang sugar mo basi may diabetes kakagula ka makahibalo ay mataas nga blood sugar levels nga patigas ang arterial walls ka nga palapuyot sang dugo ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nga resulta sa pagkabulag pagkadamage ang kidneys kag manamo nga komplikasyon kag nga nagilamang sa stroke heart disease ini pagayo sang pilas pagkaw tungod sang tiil kag bisan pa impoten sa mga lalaki. Hindi na pagulat ka maglala ang kondisyon mag-detect 500 kadadlaw. Ang detect 500 by charantin halin sa Margusong nga nagamimik sa insulin.

0: function, kurubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nang panamit sang tulog nang tapna sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sang may TC, dugay kinabalan nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala pilas dugay magayo, mag may TC ang alkaline nga vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, may TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pang mga balita sa police report, pito ka baligyaan sa may banwa sang istansya o sa istansya feeder port. Nasunog, kasama ko sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
1: DYRI, Radyoman Report.
2: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
3: Nasunog ang pito ka mga baligyan sa Estancia Feeder Port matapos ginlamon sa kalayo pasado alauna kahapon sang hapon. Base sa report sang Estancia Fire Station nga sa pito ka mga baligyan nga nasunog, lima diri ang totally burned, samtang duha naman ang partially damaged. Wala naman sa may namasamaran sa nasambit nga sunog kung sa diin nagdangat sa 126,000 pesos ang halit nga ginbilin sa niya. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang Estancia BFP agud matumod ang inhalinan sang kalayo. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane. Tatak, Araman.
2: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak, RMN.
0: Kag mag-Megaman Herbal Capsule number 1, ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente. May tugkat-ali ginseng maca kag Golden Goat Weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Megaman 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Gani, mag-Megaman Herbal Capsule, papakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule ang nakakapsula, meron man kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matod-tod ng mga lalaki nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Na nagaamligman sang aton ng mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyaan kay partner kung kay misis. Sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilalaman ini nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya. Si Mrs., si partner, pwede makainom. Hindi man lang na pang patindog lang sa ikog tawo, kundi naghatag man ini sang dugang nga resistensya. Para hindi kao pagkapuyon o kung pagtuyohon sa imo nga obra. Megaman Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:08 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw tapos sa gabi mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Bakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sumuman sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita sa City Hall, Titi mo head Oldarico Garbanzos bukas sa ideya nga ibutang sa Sunset Boulevard ang mga fan run. kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Report.
5: Mga inibahay, ginadala sa inyo sa Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyo adlaw pagi sa pag-inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong makuha kung regular atong paggamit sa Nans Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaintinara sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imutsyan. Nagpapadetoxify sa imun lawas. Nagpapadulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Bukasi Traffic and Transportation Management Office sa Contiti Mohed o Dariko Garbanzos, sa idea nga sa isa na lang kalugar himo o na active mobility activities kaangay isang fun run. Suno kay Garbanzos sa makaisa na hamalan na ining idea. Sumumanggin silin sa kadamang stakeholders nga bisan sa mga dalago nga pungsod kinakandak man ang fun run o kon marathon sa mga mayor nga dalanon. Para kay Garbanzos, may benta kung sa isa lang kalugar ang kaangay aktividad bangod mas mahapos nga makontrol o i-manage ang sitwasyon.
7: Mas mayo nga sa isa na lang kalugar so that more control and management nga pagabuhato natin. Kaysa subong, no, ang weekend natin nga mga inadlaw, no, uda wala ini zero nga may mga active mobility activities gid, no, nga ginahiwa.
6: Kini mo ni Garbanzos ang pahig matapos sa isa kapos gin sila ni Councilor Jose Maria de la Liana ang mas makapahikot sa Sunset Boulevard lang ang fun run but malikawan ang aksidente sa dalanon. Kahapon may duwa ka motorsiklo ko nagbungguanay sa gin-convert nga two-way lane sa diversion road sa Manduriaw samtang nagpadayon ang Puma Half Marathon Series Iloilo Leg. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nans Corn Coffee. Nans Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
4: Alin ang new and improved Nans Super Plus maskin pa epektibo kag maskin pabaskog. Itigawang mangostin guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus sa capsule natural nga protection sa lawas sa manggaranon sa antioxidants, suporta sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogaysla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag Magnans Element Oil number 1 nga balanyos man ini sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras naghatag pa ini sang proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang kagat sang lamok nga mosquito repellent kani safe kasi mo pagbabisan pa sa sulod sang panimalay. May name tree extract nga pareng performance sa citronella naghatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Element Oil bayo man kontra sa skin problems kagay sang rikis alap up alipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Balita sa Kapitulyo Provincial, permanente kag luwas nga sayloan para sa mga evacuees ginalauman sa PDRMO Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fiamme Otero.
1: Report.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
9: Ginpahayag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Iloilo nga yara na subong sa phase ang rehabilitation kag recovery ang probinsya matapos na nagluntad nga bahag kag landslide dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Pahayag ni PDRRMO Head Retired Colonel Salinas nga tuga sining kalamidad may mga na-report nga totally damaged nga mga panimalay subong man mga narumpag nga infrastruktura lakip na ang mga karsada kag hanging bridge. Bangon sini ginalauman sa PDRRMO nga matagan sang importansya ang permanente o kung maayo nga masaylohan nga balay o kung relocation sites ang mga pamilya nga nadulaan sang puloy-an partikular na ang mayara sa delikado nga hazard zones. Sunod sa iya, kinahanglan masiguro sa mga lokal nga pamunuan kung mga LGUs nga hindi lang temporary nga evacuation center ang maistaran sa mga apektado nga pumuluyo. Dugang pa sa mga opisyal, prioridad subo nga matagan sila sang hilway kagluwas nga sayluhan. Agod masiguro ang ila kaluwasan kag malikawan ang liwat nga peligro sa tionsang masunod nga mga kalamidad. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Fia Panes, Otero, Tatak, RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak, RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higit. Ko ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient kag nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agud tagaan sa nagakigo nga pag-amlig nga aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kongat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
4: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualina Capsule. Kabalo-kabala nga isa ka delikado kag makamatay nga masakit amo ang pneumonia. Dapat taksunan mo na ini agud nga malikawan mo ang masakit pagi sa pag-inom sang suplemento nga may vitamin D. Kagang ini nga suplemento amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may natural nga ingrediente nga may vitamin D3, vitamin A, omega 3 fatty acids, kaga alki-glycerols nga nagabulig pabakod sang aton nga immune system. Nagapabaskog sang aton tulaan, nagabulig panubo sa blood glucose, sa blood pressure, kaga level sa nga cholesterol, kaya posible nga makapugong sa cancer tungod sa antioxidant properties sini. May protection pa ang aton nga lawas sa mga viruses, sa bacteria, kag fungal infection. Kani hindi kita magkalipat sa pagbintinar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Remember, prevention is better than cure. Mabakal na sa mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Alex Yala nag-abot ang iya career high nga world number 28 sa WTA rankings. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus, maskin pa ipikibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas mabaskog ang resistensya, dugang iniriya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Padayon yung ginatibong ni Alex Yala ang Philippine Tennis History matapos maghimo sang maratas sa 2026 Wimbledon. Nalabot sang Filipina Tennis Ace ang iya career high na world number 28 base sa pinakaulihi nga WTA rankings. Nagsaka sang apat ka pwesto si Yala gikan sa nagligad niya nga ranking nga number 32. Mas mataas man ini sang isa ka pwesto kung ikumpara sa iya previous best nga number 29 nga nakaangkon niya sang Marso kasunod sang iya round of 16 appearance sa WTA 1000 sa Indian Wells. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, rodo ko ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
11: RMN News. Panahon.
4: Sa iktanay pinakauli nga lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Charlie Dipra. Charles, mayong aga.
11: Yes sir, mayong aga sa tarangga taglamatis sang RMN. Yari pinakauli nga tropical cyclone bulletin number 1 karon nga adlaw, Hulyo 14, 2026. A tropical storm nga si Jose sa karon na sa sulod na ini sa may Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kanang sang aga, uli na si Platan ini sa sentro sang tropical storm nga si Jose ginabulabat base sa tanan nga available data. Yara sa 1,085 km east of eastern Visayas. May maximum sustained wind na sa 65 km per hour and gustiness na sa 80 km per hour. Ang movement nito sa karon na sa northwestward at 25 km per hour. Dari naman sa aton sa may western Visayas, karon nga adlaw, padayon kita maka-experience sa nga kung kaysa magalumon nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated ng mga pagulan, pagpanginat, panagob, ilabi na pag-abot sa hapon o gabi dalas ng localized thunderstorms. May natubtob makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan pa na bagat na magadalas ang makanay tubtob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa itong temperatura, nasa 25, tubtob 32 sa degrees sentigrado. Ang adlaw, magabot na kalasiko 35 karon niya aga, magatuno dalas sa isa 17 karon sa hapon. Kaya kami pinakulingan lakad sa panahon, di kang diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Dipra.
12: RMN News, Panahon!
4: Marabogid nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa, Iloilo.
13: RMN.
4: Mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako napinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat ikawanta ang constipation. Parang inambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante kitini sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radioman na binrol.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingog nga pwersa sang pito para sa ikayong lawas kumpleto. Ang benepisyo, ang mga sang captor merit for managing general inflammation sa lawyot longevity and beauty vegetable, malamgay the miracle vegetable, ang palayan na ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo sini nga mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas sa lugar nga kasayuran. Contact lang kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Tag, sa ato naman nga hello attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala may salabton sa layi, ang ginikanan nga nagatabon sa sala, nga ginimo sang iya sini nga bata. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin para onda.
16: Hello, attorney.
17: Nagabatsyag ka bala sang imo kaso-kasoan nga puwerte ka sakit nga nagangutngot nga nagabag-uranay na? Bangod nga anang gasuporta nga mga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons kag synovial fluid, wala na sa normal nga porma sini. Gani samtang temprano pa para nga indi kita makabatsyag sang puwerte ka sakit sa aton mga joints. Aton ini pag-aamligan sa pagtumara sang Dr. Pinoy's Qualene Capsule. Manggaranon ini sa omega-3 fatty acids nga makabulig para sa nagahubag kag palanakit kag may vitamin D nga kinahanglan sang aton tul-an o kon joints. Bangod ini nagaserbe nga pampadanlog sa mga joints kag muscles, agud nga magagihos ang maayo kay nagabulig man ini pahaganhagan sa sakit. Dr. Pinoy's Qualene Capsule, your partner in health. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
18: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala may salabton sa layi ang ginikanan nga nagatabon sang sala nga ginhimo sang ila nga bata. Attorney?
13: Well, number one ng taon na ito, neither or not, ang mga ginikanan is acting in conspiracy. Kung nag-conspire sila, kakonsabo nilang ilabas, then they may be held liable nga acting in conspiracy with whatever crime na ginakumit ng ilabas. For example, illegal na droga, the like. No? Pwede sila as a co-conspirators o matabo. Pero kung wala man sila yagain, krasa mo na, no? Kasi ang ilaya is kinawitabunan nila ang salat ng bata nila, no? Pwede man sila maging held liable for obstruction of justice or in some instances kung buligan nila makapalagyo, kung tinluan nabing ilang krimen, then they could be held liable as accomplice or accessory to the crime. So, depende damo-damo ang pwede participasyon nila sa nasambit ng krimen.
18: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
12: Tatak, RMN.
0: Mga kasama rin, good news para sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga ga ginatawag, haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ini ka hindi basta-basta ng ingredient nga gin pedalom sa maid-id nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pakupos ang singaw, kaya nagapatubo sa ang buhok, may lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas man sa collagen, ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok, sapat-sapat mayong man nga pangontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapalit man sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa, may rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuk sang tulog, gidabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit, gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos ini nga may vitamin si makabakal kasi ni sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall sa ila activity malapit sa activity center, tag syempre makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Tag maayong aga sa aton sini nga mga kasaka, sa aton sini nga mga agripreneurs, no? Ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagapasalamat sa inyong nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani matigbayin sa ila raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Sa din may tsansa kang magdaog sa mga brandyo kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Kung bisa magbakal ikaw sa kubuta equipment and genuine na spare parts, makakuha ka sa raffle coupon. Sa every 3,000 ni mo nga purchase, may isa ina ka raffle coupon. Pero kung damo binaklan mo, damo man ka raffle coupon. Kung damo imo raffle coupon, dako man ang chance mo nga magdaog. Gani, kung may coupon ka, sulati coupon ka, sulati sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kagihulog sa mga drop boxes. Ang raffle promo sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac Nuevo, Iloilo. Nagaulat na sa inyo ang mga premyo, ang grand prize isa ka traktura brand new, ang second prize isa ka rice transplanter, ang third prize kubuta special power tiller kag madamo pa sang iban. Gani magpasagop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Hari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga naubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, siyempre madugo na, buboy diretso nang liniment oil sa pilas gid. Ay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag siyempre sa mga cases dira sang dengue sila nga mga lugar, ininyo na pagulat na kamuman, malatnan or matapikan sang dengue. Wa sa balay panghaplas gid nang liniment oil para nga hindi ka pagkadton ka lamok. Nansa liniment oil may sangkap ini nga NEM3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka pagkadton ka lamok. Magwa sa balay panghaplas gid nans liniment oil. Pabakal ini sa mga butika sa Bilogays na sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag siyempre, adlaw-adlaw na ang paluto, ang anli paluto and the sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag suman sa Pasay City. Nagsugod ni sang sa nga nagligad nga June 6 kag June 12. Para sa gusto maka-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa Arimen Iloilo nyo na batian o kung nahibaluan ang promo para sa 10% matik nga diskwento. Andi Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag Sabuman sa Pasi City. For reservation dito sa Paluto Bituon Brand, 0927-8477-110 kag sa 0968-1464-675 sa Paluto, Pasi City. Or magbisita lang kamo or i-message nyo sila sa ilang mga Facebook pages. Anli Paluto ang Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro, Sumuman sa Pasi City. Good morning mayong aga na sa atong mga Facebook friends nagaupon subong sa atong pagpangalagad. Kaya siyempre sa mga nagapamati sa tagsa ka mga radio, ha, good morning na sa inyo at tarantaran. Good morning sa kay Stephen Faniga, ginagreet niya happy birthday sa kay Maribel Arlante Orquiola from High School Batch 74 sang San Agustin. Happy birthday. So man, good morning man sa kay parekoy Mike Montanio, good morning kid. So man sa kay Jan Pirotso Sumagaysay, Brad Pitt Madeira Bistuer, good morning kid sa inyo. Sa kay Leon Von Perez sa Pamplona, kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo Anilaw, good morning kid. So man sa kay Lito Binyas sa Jojo Malio, nanay Alin Disen Pareko sa Disen Kapareko family dira sa Divina Gracia La Paz, good morning man. Arimen Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sa ina presidente Lalaina Kabuday. Arimen Fans Club Hong Kong Chapter kag sumuman Arimen Fans Club Singapore chapter. Oh, good morning kita sa ila presidente sa kay Mamiro si Mario, ila vice president Juan Habatan. Sa mga officers kag admins no dira sa may Singapore, good morning gid sa inyo at tanan-tanan. Sumuman sa kay Alma Henga, Jewel Sikugal, Richard Carigaba, kag sumuman sa kay Rochelle May Arroyo Aligre. Good morning kay Manong Uka Arroyo dira sa Badyang Anilaw, good morning gid. Sumuman sa kay Jeffrey Villaluna Hibyonada, kay Tilipi 4, Alma Henga, Akimi Mihares, Jasmine Galilea Fakultad, kag sumuman sa kay Catherine Sermitia Barnas Romel dira sa Bulad Gimbal. Sa kay Ricky Mabaga Benito Aranwes, kag sumuman sa kay Bert Lusada. Good morning man dira sa kay Erna Figueroa Ablanido Paro, Victor Indicar, Nonoy Silubrico, kay good morning man sa kay Mel Gargaran, Lizelle Kapada, Mary Ricabar, May Ann Murino, Catherine Balsumo Sakdalan, kag sumuman sa kay Jimar Tanalyon. Mayong aga man, good morning sa kay Kagawad Robar Martres dira sa may San Pedro Molo, sa kay Irin sa kay Erlin Suryoso, kag sumuman sa kay Nerio Aklarasyon, kag sa kay Alex Defensor Tagudinay, sa kay Maring Justice asawa si Mirinda, sumuman sa kay Erol Derikito dira sa Barota Nuevo, sa kay Florencia Kalimpay, kag sumuman sa kay Bernel Vasquez, Tristan Wyatt Gulay, kag sumuman sa kay Jima Suwaan Navarro, kag sa kay good morning man sa kay Ronald Vipinosa, no? So ito lang yung nag-aupo dadri sa atong kapagpangalagad. Good morning kid.
0: Kag kay pare Alex Caras nga nagapamati dira sa may Barota ka Viejo, kay Kagawad Naldo Mandulosaga, kay Sir Loren Kausing nga nagapamati man, kag Ma'am Gemma kag nung Julie Navarro, kag kay Sir Rick Ma'am Tainz Guelios, ilat Carter Mario Suarez, kag kay Jerry Banyes, kay nung Rudy Barsibas, kag Manang Elsa Subugman, dira sa kay Guard Dandisaba, kag Guard Ayut Arbolon Chief Julius Lazara nagapamati man, kag Brother Bong Cathedral, kay kay nung Plasing Escobio, Ben Tablati, kay pari Elted Ferrares, salamat gid sa inyong pagpamati.
4: Good morning man sa kay Sergio Ehino Estiva, sa kay James sa Carpedra sa Dumangas, kasres sa Cuesta dira sa may Pasi City, kay Tatay Bugog Acuesta dira sa may sa may Kuloba Anilaw sa kay Melody Dalivas sa Lastimoso sumuman sa kay Dud sa Pinuela, no, good morning gid sa inyo sumuman, good morning sa kay Igamino Analisa kag sumuman, good morning sa kay Toto Ryan Abadilio, no, dira sa may Tabladilio, dira sa may Barangay Adgaw, Tubungan. Good morning, gid. Sumuman sa kay Leia Kasiple, kag Saldi Ariadin, no, good morning, gid sa inyo. Sa kay Kabakiro Farmer, kag sa kay Hugotirong Ilonggo, Romar Subere, kag Hector Puras, Edgar Labarico Senior, no, good morning, gid sa inyo. Kag sumuman sa kay Kagawad Buni Kalad, Jimmy Kalad, good morning, gid sa inyo. Sa kay Henry Gadot, no, mayong aga gid. Kay Engineer John Tiongko, Arner sa Unoy, siya sa Unoy Family, dira sa Tobias Fournier sa Provincia sang Antique. Sa kay Margie Cubillas, no, mayong aga gid. Sa Jiprox Fernandez. Sa Tatoy's Manok ng Seafood, sa kay Chotato na Naikonseng, good morning na. Sa kay Toto Hector Tita Maritsu, good morning man. Sa Tatoy's Manok ng Seafood, dira sa May Santo Niño Sur, sa Distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, sumuman airport sa Banwa sang Kabatuan. Standby, pagbalik na dugay-dugay, magdalag ko ng mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
19: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Miracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
21: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
22: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: May emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako ganay si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
3: Ikinan. Sa Gilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Nga dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
0: Charm Fab Con with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufactured World.
1: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Nance Corn Coffee. Isandiin ka pa sa trabaho, ka mga ulubrahon sa balay. Ang Nance Corn Coffee. Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused kag energized. Nance Corn Coffee.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
9: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. TGX 500.
12: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugar.
13: Wow.
12: Mabakal na kamo. Detex 500 na migit ini sa aton nga lawas.
9: Detex 500.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na.

0: Amigo Matiyako.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 5.45 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona.
4: Eric John Pamplona.
3: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
4: Benroy Bernal.
3: Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay ka cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal ini sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupan ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian nyo kung manako ang galastuson sa ospital. Kani magkanto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Aro, Poblasyon, sa may istansya, Simianagar Street, sa Pasig, MCT, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Sulita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Short recap kita sa day number 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-focus gyapon sa Article 4 of the Articles of Impeachment. May kang tanan sa gina-alleged grave threats and assassination plot against sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez. Kagkahapon radyo man Bindroy, ang House Prosecution panel ang nagpakilala sang ila second witness nga si Attorney Jeremy Lutok. Ang BARM Regional Director, kag before siya nagapungko bilang chief sang Cybercrime Division sang National Bureau of Investigation, siya na yung direct supervisor ni senior NBI agent John Mark Calino.
5: During the time sang natabo ang investigation, siya chief sang Cybercrime Division nila. Hindi pa ni siya regional director.
2: Hindi pa. Naging task siya ni former NBI director Jimmy Santiago nga mo ang magkapatigayon sang ginaginapayag muto propio investigation. Kaya ti ang gina-threat ang presidente sang pungsod da Pilipinas. Kag sa testimony ni Attorney Jeremy Lutok, Radyo Man Binroy, yagin pahayag nga ang public statements or ang utterances ni Vice President Sara Duterte during sang late night online press conference sa November 2024, ang makabing serious, real and actual threats rather than mere figures of speech or lawful expression. Freedom of expression, Radyo Man Binroy. Kag ang public utterances sang presidente may aras ang direct tendency para nga mag-stir up sang public rebellion against the government, mag-disrupt sang peace and order, kag i-undermine ang public order. That is why nga ang iya sining nga mga gipangbuyan nga mga statement ang makabig naga-satisfy sa gitawag nga criminal elements of inciting to sedition. That is why nga kinanlanon nga imbestigaran. That is why nga ila inigin pa sa pina ang vice presidente sang 2024, but wala siya mag-appear. Instead, nagpadala siya sang iya nga abogado.
5: Actually, ito yung gina-establish mo lang diri. Ang gina-try nga establish ang prosecution panel. Kung bala, ano ka seryoso ang threat, no? Gusto nila is-establish nga ti seryoso ini ang mga utterances ni Vice President Sara Duterte. So, amuni ang gin-testifyan kahapon-gihapon ni Attorney Lutok, Radyo Man na Eric.
2: Okay, ang defense panel nagahambal nga ti bunga gidamang ini sang kaakig sa vice presidente.
5: Amo naman ang gina-argue nila yan.
2: Kag pagkatapos sa ila nga kabahin ini sang freedom of expression sang isa iya ka vice presidente o sang isa iya ka individual Rajuman Binroy. Pero tingin hambal sang prosecution panel especially sa eliciting a witness ngating iya itong mga ginpangbuyan ng public statement is serious, real, and actual. Ang concern nga satisfy sa criminal elements of inciting to sedition. Siyempre, sino ang nagpamahog? Sino ang ginapahog? Kag paano niya i-deliver ang iyong pagpamahog? Ito ang naging elemento sang or balasihan sa FBI sa ila sinigin na conduct nga investigation.
5: Sa piyag nga bain diri kita sa mga balita lokal, driver sang motorsiklo nga aksidente ito sa diversion road kadungan sang Puma half marathon nga ginapatigayon hubog santo sa aton sining public public order and safety management office o kunpusmo santo sa ilang head nga si Colonel Oldarico Garbanzos Rajuman Eric. Gin suggest man ni Councilor Nini Dilaliana nga kun pwede nga abi nga indi dito pagpatigayon ang mga fun run sa May Sunset Boulevard instead diri sa Iloilo Diversion Road.
2: May post tabi si Councilor Nini Dilaliana nga sila nga dugay na gid ko naghambal sa fun run nga ina. Kani kun pwede sa Sunset Boulevard lang kamo or sa Esplanade para hindi masira ang National Road naton. Kaya kita kayin chindeng na namin niya nga masira ang National Road naton. Sa Radyo Man Rondel Pakapon.
5: Nagkatatais.
2: Ano ginasuksok nila nga sapatos sa
5: nagkatatais ang kwan. Tiyo, tanong, basi ng kalasip. Do, ang buto may mga lupyak ang kwan. Mayara, guro kay basi kong mga kabayo na nga may takon nga sa salsalon ang tiil.
2: Ano ka rin ng
5: o, basi kong
2: karito ka bako kanina?
5: Do, kwan, do, ano ganina, ng aruga?
2: Hindi masira.
5: Ang ano?
2: Ang National Road eh. Hindi po hindi niya masira ang National Road sa Rajuman Binroy.
5: Okay.
2: Habi ganun masira. Nagaling ganun, tingala ko doon, Tagalog. Masira ganun.
5: Hindi ma... Kwan, hindi masirado. Kay, siyempre may portion inada. Kapin pa kung sa Bado kung aga, bala. May portion. Kay kalabanan sa Bado nila ginapatigayo na. May portion ka ginaclose dira. Kay siyempre dira nag-fun run. So, hindi pa isira.
2: Okay man na.
5: Amo nang ambal yan.
2: Kay Councilor Nini Dilaliana. Magaling kati, doay ba na matungkad ni Councilor Nini Dilaliana? Ang mga purpose kung nga nga nag-promote kita sa syudad sa Iloilo nga mangin host sa mga fun run nga ini sa mga marathon nga ini or any recreational events sa Rajuman Binroy. Ilabi na gina mga fun run nga ini ka mga marathon kaya part ini sa aton nga gina advokasya nga sports tourism diri sa may syudad sa Iloilo. In fact, ang Iloilo City ang ginakilala na subong nationwide Rajuman Binroy nga isa sa mga manami nga mga site or lugar location para sa mga subong sining mga sports events
5: by kapital na kita di gani
2: tikay tungod man sa aton nga promotion ini kun may gipatigayon kita nga mga sports sa tourism events ma-feature man ang aton sining mga kwandere ang mga places dere sa sudan sa Iloilo. Kagkara para sa mga marathon abi ginakandak gid man na, grihimo gid man na sa mga key areas, mga key roads sa Rajuman Binroy.
5: Iba gani sa highway gid gani. Kita mo na
2: pero,
5: mga sa
2: pero ang importante dire nga may
5: i-manage
2: mo. I-manage mo sang maayo. Hindi mo kay pangibutang sa weekdays, no? Kag during peak hours, sumay nga 3 a.m. to 6 a.m. Ang mga schedule sa mga fun run nga ini or sa mga marathon nga ini.
5: Yung mga tiga 20k na kalabot na to sa highway to sa may uton, pagkato iban, may ara na marathon sa highway gid bala. Hindi na kamo mag-ukwanda kay do hambali kuan councilor ni Delaliana nakabudlay kun ara sa dalan kay gina close hindi na kamo da maglagan eh magamo na kun amo
2: na maluwi ka pero noted man ni ang iyang kuan suggestion ni according ani kay councilor Sid Free Cabaluna kapo ang chairman sang committee on transportation sa city council kini privately naga express gid man na si councilor ni Delaliana sang iyang dissatisfaction nga sa mga national roads kita nagapatigayon sang fun run nga ini kag sa mga maraton. Pero tindira gid man iyagi na patigayon mo. Kag gitawag yabi nga fun run nga ini. Ano way ni siya ga run?
5: Way guro ba siya kamang guro si. Ga dance na ni guro si cap ni si councilor. Ga dance na ni siya guro ya.
2: Kag maluka bilang city councilor Rajuman Bidroy. Downfall mo nimo. Nga, purti ka na po damo sang mga runners balandi sa syudad sa Iloilo. Tapos

0: panran-panran malang na. Doa mo na balang doa ya. Te.
1: Panran-panran lang na.
0: Panran-panran. Te sanggada ang nagagapan.
1: Te. Nakwansa may baklas radyaman din. Roy, kaya mo ganyan hambal ko. Sige mo ka na muda mo sa mga kwan, sa mga runners three sa sudan. Tunuan mo itong klalat ang ginabalan niya ang mga call center agents nga wala ka mo mga brain cell. Ano baklas to? Kaya mo man yan kay Kausun ni Dilalianaw. Amo na kung isa, dapat kung amo na ganyan, do paras ba sa impeachment?
0: Mayang conscious ka man sa imo, sige na pang hambal.
1: Nga kung vice presidente ka, kang magi hatag ang mga public statements or utterances, kapareho sining mga papatay mo imo yan.
0: Mayang conscious ka, mayang...
1: Tiyang impact kasi na,
0: hindi pwede man itani nga. Kumbaga, wala pa man yan mahambal. Tanigin, rephrase siya man balang. Yan ang... Hindi amo sini nga paagi.
1: Hindi login qualify ya gani ang kwan niya, ang post niya. Pero nga pala hindi man sini nga nagapamarabag kuya kag hindi kuya gusto sa mga fundran. Pero sini ibutang ta sa lugar nga hindi man iya maka hatag kuno sa perwisyo sa mga motorista. Kung galing ka sa Nini Dilaliana, ang kwanto yang mga motor to yang nagkalandiskrasya.
0: Hubog gani to.
1: Mga kwanto yang mga hubog to yan. Ang sala lang to galing nga dapat nato ni improve. Kaya na-check na ito gali sa mga nagabantay ito sa entrance ang kwanto.
0: O wala nila gin-hold.
1: Na Radyo Band Pinroy. Mm. Natumba na gani, pero wala nila gin-hold. Supposedly, gin-hold na ito. At maybe next time, munang hamba nila nga 30 meters before sang start sang kwani, sang closure sang mga dalan naton. Dapat may mga may advance na nato yang naga standby to nga kwan nato no, traffic enforcers naton. Nga ma-inform nga dito sa unhan, close dito diri kamo agi.
0: May mga kwan man.
1: Hindi nga makibot ka na lang iya nga pagsampot mo signage sa dayon.
0: Di may mga kwan anong ganing tawag, sino mga early warning device kaga dapat may mga signboard gina nga may anong ganing may naka kwan da bala nga beforehand.
1: Isa gani mga warning.
0: Isa may ara magid abi nga.
1: Isa mga warning device kani ara gid man na pero lain gid ya ko may nagadirihir gid ya
0: personal liga gani nakibot ko pagkatapos tadi program ano tong bulan nga do tay na ko magsulod sa kon kay ting warning nila hindi pala bastante bala nga
1: kumit ka nako
0: oo tapos ang
1: kita mo nang nareklamo tabla permiso sa maginaubra nga mga dalan sang mga kontraktor sang DPWH nga gabutang sila signage sa spot mismo kunin ang buho.
0: Oh,
1: paano ka makapreparar na karon? Kamin pa kung gabi? Kamin pa kung madulom?
0: Hindi pa na pwede nga confine lang naton to. Tiki ang balta gani, promotional ini para sa Iloilo. Para man sa Iloilo. Hindi pa na pwede nga maging conservative kita.
1: May
0: sa aton sini nga mga dalan.
1: May palabuton gani nga fan run party sa doko-doko naton na bala sa ano kaya ni parawag sa adlaw sa Iloilo bla ano ni ano ni anong next na gani sa this coming August bla ti ang ila purpose ang ila plano gani dira gani sa Kalirial
0: ti mo na gani
1: eh para nga kun may mga pictures nga makuha makita dang aton sini nga mga
0: ti oi kigalapta na
1: development yes
0: nagalapta ginabaligya naton ang syudad naton mo ginapakita naton ang beauty sa aton sini nga syudad ang beauty councilor Nini Dilaliana. Tikaron kun mangin conservative kita sa aton sini nga mga dalan nga hindi malang ganit nat, hindi malang ganit naton, hindi malang galit naton na pag-i-promote na amo ning Iloilo dito kita lang ya sa Sunset Boulevard paano, masito. Hindi na lang kita mag hindi na ta mag event is Iloilo.
1: Ano para mangin promotion kay, kung
0: karon, mo? Nasa vlog lang ina kun si Councilor Nini pa nagakuan na sa dalan, hindi na lang tadi mag hindi ta na paggamiton sa mga event ang mga dalan. Tadi kay total gusto ta mangin do conservative type nga ti hindi ta pag utilize na kay para lang agyan sang tao. Amo na balati ginatuon man na sa Sabado weekend gani, na kagaga man na inuway man na
1: alas stress sa sa isang kagahon
0: nga dira na nga star ang dira na nga star ang mga runners sa diversion now
1: during that time Radyo Band Pinroy during amo na nga time bala way gawa para sa mga
0: do patay man ang oras bala
1: isolated ni may mga hubog iya nga naga motor
0: kan sa history bala sa
1: kalapad sang dalan amo nga nga nagbungguan ay islang duwa
0: hinubog tikon sa history bala sang event da. Nakabati ka bala sa mga damong aksidente, pirming aksidente nga nagakatabo da? Wala man na nagakatabo. Sadto man lang kay hubog gani ka Councilor Nini, no? Hubog. Tinga sa mga previous nakabati ka nga may amo sina, wala man. Paano ka maksidente da kun hindi ka impluwensyado sang kunano-nano da? Ti personally, hubog imo iya, hubog imo.
1: Kasi hindi niya sala sang event ah. Ang sala di ato ang hubog.
0: Oo.
1: Pero amo na ba ko, pero may mga dapat kita i-improve. Nga sa event area dapat
0: natural na
1: hindi sila kasulod.
0: Magamo man niya nga kurtong isip tiya sa amo sini.
1: Pero hindi pagbasulon ang mga
0: fan run hubog
1: ang mga maraton ngayon eh.

0: Sports tourism events sa aton nga ini ini tinanan ni pag ako bagbaturon diri sa syudad kay tungod sa mga motorista nga basi matumba
1: kay may nadusmo iya nga hubog hindi na defeat ang purpose kay promote nato ng syudad kung tatong taya hindi na tayo magmarato hindi na tayo magfun run kay nadusmo ang hubog
0: so minus point kay konsen ini na dilaliana ni
1: Nadus mo yung hubog na yun.
0: Very isolated na iya. Kaya ka nabunahan mo naman sa event ka natabo din sa ato. Doon matimay na din sila siya.
1: Ang mga kilala sa nga may pirmiliga fan. Gan guru ito.
0: Nagadalagan guru. Kung magbunggo anay sa nakamotor guru. Hindi man guru ang nagadalagan makatumba ka motor.
1: Nadus mo yung hubog. Ang tato niya. Ang tato niyang fan run na isa. Yogs. No layo sa tiro.
0: Gani. Daw lain ang dapat naton i-improve naton ang safety precautions naton no mga precautions no, may, dito sa palibot
1: minus points si minus ano pogi points si Councilor Nene
0: minus points subong nawaya ka wa ma kaminsaran mayo ang kinpugad niya ng statement kaya kung ka balong ang runners kurti ka na damo di sa syudad kasi mo na yung mag-boycott si Imobla kagi magkulihot ka sa konsiyo Imobla
1: pero pigado si Councilor Juan gani ang chairman gani do medyo tanawon ta katanay ka reporto si Councilor Nini na naman nga kung si man nga
0: gari why do kwan niya do pwede nyo man na maistoryahan sa council pero sa reaction niya sa mga pumulyo kay bisan kita dari daw hindi nita niya pag ibasol ang event kag ang mga kasubong sila nga mga activity sa duwa to yung nakatumba nga motor ngalon sa mga hubog inom kita life extension na vitamin D3 adlaw daw ari kwatian ta mga doktor nga naghatag testimonya kag encourage sa aton nga magamit kita life extension vitamin D3 adlaw.
2: Life extension vitamin D3.
3: Life extension vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
6: Ito po si Dr. Bernie Ong. Now, I know better. Life Extension Vitamin D3. Effective po, di ba?
7: I'm Dr. Suzette C. And I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Nga Life Extension Vitamin D3 ang ginarekomendar gid sa mga doktor nga mo ang aton dapat gamiton. 100% himo or manufactured ini sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Ang standalone vitamin D3 nga pure, potent kag quality, high bioavailability. Ang soft gel niya himo sa extra virgin olive oil kag may ara pagid sang rosemary extract para ma-maintain ang freshness kag potency kun ato na ini nga imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 ang na-recognize sa ginagamit sang pila ka mga drug ko nga mga pangalan sa entertainment, sports kag health industry sa Amerika. Gani kita Life Extension Vitamin D3 gid ang aton dapat na gamiton adlaw-adlaw. At least duha ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kag bisitahin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation Lunes pagkadto Sabado. Ila gid kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamitan ni kalidad matinlo kag science-based nga mga health products ra galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
1: Ako si Radyuman Ben Roy Bernal.
0: Ako naman si Radyuman Eric Jan Pamplona.
10: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
12: Basta balita at serbisyo publiko. Talk RMN.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
15: Charmin FabCon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
16: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajaman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
18: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para mabuligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Oras sa 6:08 sa aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
7: Straight to the Point Headliners.
5: Top stories of the day. NBI Director sang Barm ginpresentar bilang ikaduha nga testigo sa impeachment trial ni VP Duterte. VP Duterte may intent, motive, kag capability nga ipatuman ang plano nga ipapatay si Presidente Marcos suno sa NBI.
8: Request sa prosecution nga mag-appear bilang witness ang si NBI Director Melvin Matibag subong adlaw ginpaiway sa impeachment court. Matibag ipasabi na agud magtamo sa trial sa July 20.
5: Balita lokal, Mayor Treñas napasaling nga ginpasiguro nga hilway sa peligro ang fanrun nga ginakondak sa syudad sang Iloilo.
8: Win-win solution ginadihon sang syudad para sa regular vendor sa merkado ka mga bulantero.
5: Driver sang motor nga naksidente sa Diversion Road kadungan sang Puma Half Marathon. Nakainom suno sa pusmo. Duha ka driver sang motor nga nagbungguan na gin-confirm sang traffic chief nga lunsay hubog.
8: Councilor Dilaliana ginatag nga wala siya nagapamalabag sa pagiwat sang fanrun sa syudad.
5: Footbridge sa Banuasang Leon naguba bangod sang Bagyo Inday kagabagat masobra 500 ka pamilya padayon nga apektado. Balita nasyonal. Marcos magabisita sa Singapore subong nga adlaw tubtob sa Webes.
8: Sa international news, investigasyon sa pagkasunog sang pub sa Thailand nga ginkamatay isang 27 ka mga tawo nagapadayon.
5: Sa negosyo, presyo sang diesel kag kerosene magasaka, gasolina posible magnubo o kon magsaka.
8: Sa hinampang aleksyala ginatagan sa presidential citation ni Presidente Marcos matapos ang kadalagaan sini sa 2026 sa Wimbledon Championships.
5: Kag sa entertainment, Edo Manzano gindayaw ang estranghero nga nagbalik sa inyong kwarta ang aksidente nga nasend sa nga assistant sa lain nga GCash account.
8: Sa extra wow balita, mga lalaki sa Russia ginaguba ang ilang mga iPhone agud mas lalaki kun tulukon.
5: Dalaan nyo de. May iPhone 16 Pro Max ka? Kamusta na to siya yan?
9: Di ba may araw?
5: Araw.
7: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
8: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Martes, July 14, 2026.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Novi Malion Guaso.
8: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
7: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata RMN.
5: Mauna kita sa aton nga top stories of the day.
8: Magaradyuman ginpresentar sang House Prosecution Panel ang ilang ikaduwang witness sa papadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Naghatag sang iya testimonya ang anay National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief kag subong Regional Director sang NBI BARM nga si Attorney Jeremy Lotok angot sa ginaligar papamahog ni VP Sara batok sa kabuhi na day Presidente Ferdinand Marcos Jr.
9: First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez sunod kay lutok. Magabasi sa ila analysis matapos ang ila investigasyon, nagagwa nga mayara gid sang intensyon, motibo kag kapasidad si VP Sarang ipatuman ang plano nga pagpatay sa natumod nga mga individual.
10: In the analysis, we established the intent, the motive, the capability of the Vice President to carry out that threat she mentioned, as well as we proceeded to identify the individuals present in that press conference on November 23, 2024, sir.
9: Ang pahayag niya nga hindi magdubo sa apat ka factors ang ilagin basihan para mahambal nga seryoso kag matuod ang papamahog ni VP Sara.
10: We considered several factors, Your Honor, in the analysis of that content and context.
11: Several factors, to be exact, kung alam mo, ilang factors kinonsider nyo?
10: At least four.
11: At least four.
10: Your Honor, number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken.
11: That's one.
10: Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties, sir.
9: Ginpatag man si Rico nga ang maka-alarma ang mga papamahog sang Vice Presidente.
10: Pwede hong mag-take advantage ng ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction. And then, papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address eh. Yun po yung sa amin as investigator.
9: Ang gabahin sa ang payag ni Attorney Jeremy Lotok matapos ang pagsaysay sa iyang testimonya, gilayon nga gimpaydalom sa cross-examination si Lotok. Ginkwestiyon ni Senator Judge Amy Marcos ang timeline sa investigasyon sang NBI sa ding ginako sang witness nga may typographical error sa sabina kag affidavit of investigation nga ilagin isyu.
12: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung sabina?
10: Hindi po.
12: What are you looking at? The sabina or the affidavit?
13: Dalawa yan eh.
12: What are you looking at, Attorney Lotok?
13: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may sabina na. Ba't nagkaganon?
10: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November
13: 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice.
9: Ang pag-question sa typo errors ni Attorney Jeremy Lotok para sa defense team ni VP Sara, hindi lamang ini typo error kundi makabig na bilang substantive issue. Wala naman matapos ang cross-examination sa depensa kasunod sa hinyo ni Senator Judge Migsubiri. Ngay padayon na lang ini subong adlaw bangod kapuy na ang tanan.
7: Tatak RMN.
5: Oras, alas 6, 16 ang aga. Sa piyak na bahay, naging iyo ang House Prosecution Panel nga isaylo subungadlaw ang pag-atubang ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunok kay House Prosecutor kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor, inibangod magatambong pa si Matibag sa isa ka convention sa Thailand.
14: Your Honors, the prosecution is in receipt of a letter dated July 10, 2026 from NBI Director Melvin A. Matibag requesting that his testimony be scheduled or calendared at the earliest setting, considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. In that regard, Your Honor, the prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled after the testimony of our second witness, Attorney Jeremy A. Lotok.
5: Ang request ni House Prosecutor Lawrence Nonoy Defensor, nagpamatok naman diri si Senator Judge Alan Peter Cayetano, kaginsiling nga hindi dapat sila mag-adjust sa schedule ni Matibag.
15: I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week I was Secretary of Foreign Affairs. That's why you have undersecretaries. That's why you have deputy director. So I mean, I admire the patience of the prosecution, no? But even the prosecution, they have a way of timing and laying down the witnesses. Eh. So I don't want later on to say na eh, dapat natanong ko muna to sa unang witness, kaya lang si Director Matibag inuna dahil ganito, ganyan. No? So I'd like to put that on record and ask my colleagues if that's acceptable to us.
5: Ang kag-kwestiyon ni Senator Judge sa Alan Peter Cayetano, ginsuportahan man sang defense team ang pagpamatok ni Cayetano sa hingyo sang prosecution bangod suno sa team, mangit paglapas ini sa basic tenet sang fair play. Patag naman ni defensor nga ipresentar nila kuntani si Matibag sa Miyerkules, apang i-advance lang nila ini sang isa kaadlaw. At is matapos ang trial kahapon, nagmoson si Senate President Sherwin Gatchalian nga ipasampina si Matibag agon magtambong sa impeachment trial sa masunod nga Lunes, July 20. Ginaprobahan naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang motion ni Gatchalian.
16: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:19 sang aga. Antes ang mainit pagid ng mga balita, kumusta on tanay, kun ano man ang panahon subong, magaulan gyapon o kun magainit na. Radyo man, Fia May Otero.
16: RMN News, panahon.
17: Aga mga kiradyuman inang likad sang panahon, subong adlaw. Nagsulod na ang Tropical Storm Haisin sa Philippine Area Responsibility, ilas 12 in media, kaina sang kaagahon. Sa pagsulod sa pungsod, ginhatagan ini sang lokal nga ngalan nga Josie. Sunod sa pag-asa, nahamtang ang sentro sang Bagyo Josie sa kalayoon sang 1,085 km na sidlangan sang Eastern Visayas. Ang bagyo may maximum sustained wind nga 65 km/h malapit sa sentro, kagpag madlos tugtog 80 km/h. Nagahulag ini pa northwest sa kadasigon nga 25 km/h. Diri sa aton sa Western Visayas, padayon nga maka-experyensya sa magalumon nga panahon, kag may mga posibilidad sa gihapon sa lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mahina ang hayop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanayman nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius, samtang ang adlaw nagbutlak la 5:35 sa ninga aga kag magatunod la 6:17 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Manfia Panes Otero, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
5: So tapos na ang bagyo, way na ulan halin kagabi. Pero bantayan ta kay nagsulod naman ang low pressure area. Diba, si Bla kung magulan-ulan naman, magsigisigi nga way patagan ni ka-recover game. Pero so, preparar lang kita.
9: Abi mo, Radyo Manuvi, halin diri sa may second district, pakanto sa fourth district, bisan pa sa fifth district, puno-puno sang tubi ang talamnan. Pero sa amon sa isla, why pa sa amon sang bisan isa dito naka-direct? Why to ulan?
5: Labi, no? Sa bilog ni nga bagyo
9: sa bilog nga bagyo, why pa to karado si Dudong Ruben?
5: Why pa?
9: Why niya pa maarado ang talamnan?
5: Ang inyo lang lagyan halin sa isla pakadto mainland ang dagat among masabad.
9: Masabad. Pero siling ko nga nga dito iya sa iban sa Banua or sa Ahoy, sa Sara, perting ulan. Sa among sa isla, way kalabot ang ulan, way pa kami to iya karado, way pa kami kadairik.
5: Balan mo nga.
9: Abi, ano?
5: Palangga kaninday. Oo. Oh, para nga makablog ka sang mayats pang umam. Muna nga way niya katugin ulan para madalo-dalo mong kanding mo. Oras alas 6:21 sang aga sa detalye sang aton mga balita lokal.
9: Ginpasalig ni Mayor Raisa Trenias nga ginapasiguro sang Iloilo City Government nga hiluway sa peligro ang mga fun run nga ginakundak sang syudad. Sunod kay Trenias, ginapasiguro nila nga nagka-comply sang requirements sa organizer sang fun run kag may nagkaigo nga koordinasyon sa natungdan nga mga opisina. Ginpagwa sa alkalde ang pahayag kasunod sang pagbungguanay sang duha ka motorsiklo sa Davidson Road samtang nagapadayon ang Puma Half Marathon series sa Iloilo Leg sa Domingo. Ang usinigin panugyanan ni Trenya sa publiko nga mangin responsable sa pagmaniho sa tanan nga tion.
5: Sa kaangot nga balita, ginahulat pa sa Committee on Transportation kag Committee on Public Safety ang opisyal nga report gikan sa PNP angot sa aksidente nga nagluntad kadungan sang Pumaran sang Domingo. Santo sa Facebook post ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation kag Committee on Public Safety, kumpleto ang mga requirements kag insumiter sa mga organizers antes ginaprobahan ang temporaryo nga pagsirado sang pila ka dalanon para sa isa ka fun run na saad man sa existing ordinansa nga ang TTMO among responsable sa pag-implementar sang traffic management plan pinagi sa pag-deploy sang traffic personnel samta mga organizers ang responsable sa pagsiguro sang kaluwasan sa mga partisipante kag iban pa sa palibot sang kaywatan. Matapos ang insidente, gilayon nga nagpangayo ang komitiba sang report sang insidente gikan sa mga involved. May mga naunang report nga nabaton apang ginahulat pa ang opisyal nga report gikan sa PNP agun matag nga mapahayag ang gintunaan sang aksidente.
18: Based sa aton nga mga conclusion sang TTMO kag Cosmo on the ground kay ara makita naglagan man kita dito sa Puma, ara man ang mga enforcers on the ground, well lighted man ang mga ginadlaganan sang area and there were signages man on the other side. So medyo siguro we could even do more, no? Amo nagadi nga nangayo kita sang additional pagid nga precaution for in the future, no? But as for what was set, no, gintuman man sa organizers.
5: Ang kabahin sang paig ni Councilor Cabaluna sa tiyon nga mabato ng report sa PNP, pagatunan ni sang komitiba agud may baluan ang masunod ng mga tikang kagatubangon ang mga imbolbado sa aksidente.
9: Sa gangot nga balita, lunsay nakainom ang driver sa duha ka motor nga nagbungguanay sa Diversion Road Manduriao Domingo sa kagahon July 12 kadungan sa Puma Run. Inisuno kay Pulisa Lieutenant Colonel Alain Ocon Alin Ray Terenza Ligdan, Chief sa Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office. Suno kay Ligdan nga base sa ila investigasyon halin sa Barangay Bulilao Manduriao ang driver sa motor nga gininago kay alias Bert 32 anyos private employee kag residente sa barangay Sampaguita Delgado Street City proper samtang halin naman sa Smallville Complex ang nagaangkasanay nga katapo sa Philippine Coast Guard nga gininago sa kay alias Edsel 27 anyos driver kag back rider sini nga si alias Thed 30 anyos bangod basa gabadalog ang dala nagbungguanay ang duha ka motor kag nagtabog ang mga sakay sini payag panilikdan nga nagapanimaho sa makahulubong ilimnon ang mga biktima kag sanggindala sa ospital nagamaoy kag waras pa si alias Bert samtang ginadapatan sa pagbulong. Parindugan ni Ligdan nga aksidente ang duha bangon nakainom ang mainig kag inibangon sa fun run nga ginpatigayon sa among adlaw sa karumpadayon nga ginabulong ang mga biktima sa ospital.
5: May suggestion si Councilor Jose Maria Nene Dilaliana sa tugdumalahan sa trapiko sa tiyon nga may patigayonon nga fun run sa syudad. Sa iya Facebook post, ginpakigbahin sa konsihal ang pila ka mga laragway sa disgrasya sa duha ka motorsiklo nga nagbungguanay sa Diversion Road sa Domingo. Inimatapos ginsirado ang piyak nga porsyon sa dalan bangod sa ginpatigayon nga half marathon. Sa caption nagsiling ini nga kung mahimo, ibutang na lang sa Sunset Boulevard o kung sa esplanad ng fun run. Agud nga hindi na pagsiraduhan ang mga national road. Ginatag niya pa ini sa ikaduhang post nga wala siya nagapamalabag sa fun run apang gusto niya lang nga luwas ang tanan kag wala sang disgrasya sa dalan. Pero makita mo in between sa mga tinaga ni Konsyal Dilaliana, may kwansa, may kaakig sa ambot kon sa fun run per se o kon sa mga tao sa likod sa TTMO or sa upod niya sa konseyo sa Committee on Transportation. Kaya ang tuno niya siya, kapila na kumuhambalan din yung mga panran nga ina. So, no, parehas lang na gina-small-small mo ang panran. Pwede ka man kambal nga for several times, I have already reminded everyone about panran events na mga muna taniya panran nga ina.
9: Ang inang panran. Hindi
5: nga kanubo sa pagtulok mo sa panran.
9: Daw gina-small mo bala. Kay Councilor Dilaliana, daw medyo ang dating sang imo nga post, sabi daw nagaka-imbir na kabla.
5: Daw nagaka-imbir na ita sa panran.
9: Pero abi mo Councilor, kung wala kaya gadalagan, ining fun run Radyo Manuvi, part man ini nga
5: Karon kay istoryahan ba? Ta
9: ni medyo pa,
5: hindi lang ini kay panran.
9: Hindi ni panran.
5: Direksyon ini isang mayor mo kag naton tanan nga mga Ilunggo.
9: Sa gadta ni ka
5: nga i-promote ang Iliwilo as tourism destination.
9: Di ba?
5: Hiliwatan sang event, MICE destination.
9: Dayon ang
5: tapos konsyal ka sang syudad. Tapos ikaw nagatag bad publicity sa isa ka national or international nga event.
9: Malaway.
5: Mas nang ibabaw pa yang imo ginambal sang sa ihambal tatani nga ang Puma. Of all the places in the country,
9: diri sila
5: giniwat ang leg niya ini subong.
9: Di ba? Siguro para sa aton daw na miscalculate ni Councilor De La Liana ang iyang pahayag na Jumanovi.
5: Oh.
9: Siguro sa dasun, sir, magambal ka, balansihon mo. Kay para sa akong Radyo Manuvi, daw ay nagasirinanto bala. At itong natabo nga disgrasya, sinong may hihungod abi nga hungod itong disgrasya?
5: Kamu gani? Kagway ka pa gani ka establish?
9: Kagway ka establish, sir, nga ambal sa pulis, sila yung mga hubog to iya.
5: Tikon wis no inoy itas, no? Para ibitar is imbir na akis, or itas, wis no inoy itas. Ginasunod kong language siya kay open gay man sa mo. No? Amugi man ang language nila. Councilor, sang nag-iwat ni LGBTQ Day sa Iliwilo, grabing hyping mo. Kay interest mo. No? Kay membro ka sang LGBTQ. So kung ginarespeto ka mo ni kagbaton ka mo sa Iliwilo, amo nang nami kay baton ka mo, grabing hyping mo. Pero ang kahibangan naman niya sang iban sa fan run man kay mahilig man sila sa health and wellness,
9: hindi
5: mo na ipagkontrahon. No?
9: Ano
5: ang ginsablag sang runner, abi? Kay coordinated, ina. Kagti, ang fan run, well, sige-sige, it doesn't happen every day.
9: Yeah, Radyo Manuvi, ang fan run, why na nagakuha sa bilog na dalan? Ah.
5: Kaya hindi man nadlaw-adlaw?
9: Hindi nadlaw-adlaw, gintuon gani na sa Sunday. Sunday, di ba? Sunday or Saturday? Sunday sang kagahon. Kay para nga wala sang traffic. Why sa damo nga nagalalabay? Balan ko na Radyo Manuvi, kay last year nakadalagan ko na sa fan run nga na sang Puma. Di ba? Tibalan ko nga way managin na occupy ang bilog nga dalan. Then, astama lang na. I think no, astama lang na alas 6.
5: 3 to 6.
9: Abi.
5: 3 to 6.
9: Way na, way gasablang sa dalan ah.
5: Sabaduhan, yearly, 3 to 6. 3 hours.
9: 3 hours.
5: Naging hulam ang dalan. Gusto niya yan sa sunset lang. Tiyano gusto mo ang i-promote lang yan sa syudad. Ang,
9: sunset lang?
5: Sunset lang
9: i-promote yan. I-promote naman ang diversyon. Huwag namin sa
5: diversyon. Tanan nga lugar sa Iliwilo. Ipakita, tas bisita. Kaya ang kinadalalagan, hindi mo lang amun eh.
9: Abi mo ka damo-damo.
5: Abi mo anong pinakanami o brahon mo sumong Councilor De La Liana? Pangayo, kapasinsya.
9: Kalaway, sir.
5: Sa ginubra mo. No, kay kalaway nga konsihal ka pa, ikaw pa imo yung nagsagad ko una-una sinihambal.
19: Tatak, RMN.
5: No, hindi ka na lang ka, balato si Councilor Sidpre Cabaluna, naton said, sa tuod lang, gusto ko man tani mag, fun. Run, Vice Mayor. Muna nang dikit-dikit mo kay Mayor Raisa Trinya sa programan Mayor. In effect, daw ginguba mo man imo ya, Councilor De La Liana. Kaya muna kay Mayor Raisa Trinyas, kung ako si imo, kadto ka subong si UNITAP, or kung diin ang Bulubrato, di mga divisoryaryo.
9: Sa may...
5: Oo.
9: Kalirial ba?
5: Oo, bakal ka, Kuan Mayor. Bakal ka... Sadul ba? Layo na ito, ne. Kadto ka di ganis sa opisina, kulas na ibig ron. Then pag kadto niya to, nato na ring sa dol ho.
9: Ano niya sa dol?
5: Pang garden ka to anay. Uy, kung maglao nga mo ni si Councilor De La Liana.
9: Nakibot ako iya Radyo Manuvi nga mo na iyang
5: oo, ining panran nga ina. Imagina, blamang balka.
9: Panran. So, gina-small mong panran!
5: Sir, ang turismo sa Iliwilo, ang may sa promosyon sa Iliwilo, that is a multi-million peso. No, economic driver.
9: Tunduman mo Radyo Manuvi ang iyasang Milo. Libo-libo ang nag-join dito. Oh, ang iban mga artista pa
5: nag-join. Kaya limbawa, abi may na-disgrasya. Dahil mambal ang isa ka-opisyal sang syudad, nga dikit na si Mayor Perme, kundi si Mayor Aramanas nas Dilaliana.
9: Amuna,
5: amuna. Dahil mambal nga ining panran nga ina.
9: Amuna,
5: amuna. Kapilanak mo hambalan.
9: Hindi amuna eh. Kaya ato ang pagka-disgrasya, pamangkot ka bala angay, kaya na-disgrasya sila kay hubog!
5: Kaya hindi mo na madala, konsihal nini, nga nagbulubisita ka to outside sa emergency room, sa na-disgrasya. Thank you, no? Kung nagatag ka to empathy sa ila. Pero sir, hindi na mapanas ang amuna, hindi ka ka-damage control sini. Kaya nakabuya ka sa tinagal. Ang tawaso mo ang buyayaw sa imo sang tanan?
9: Naluluhoy ka da.
5: No?
9: Bumirang sa imo
5: pangayo na. Pangayo ka, pasinsya. No? Tapusan ni subungat daw. No? Naton, naturalan na magsalata. No? Hindi man amo ng intensyon ta. Ngayo ka, pasinsya, kay hindi ginimanami ang puma subong kasunggod sa sudad. Iti, punsiyal pa mismo nga gapapicture permis sa tupad sang mayor ta. Among sagad ka kwan discredit sang ila event. Highlight pa yang disgrasya sang sa event sang turismo tadi.
9: Una ginasagad ta ka inganyo ang tanan. Diri kita, diri ka mo sa sudad.
5: Mm.
9: Karon kay may na disgrasya.
5: Mm.
9: White mat namo namo tura jumanoving disgrasya.
5: Mm.
9: Ay ibalik ta na iya sa fun run.
5: Pero kay Mayor Raisa, kung kapamati ka, depende sa imo, Mayor, kung patihan mo ning amon o kung wala. Kati, si Busaidon, buangit mo ni kong kaisa. Depende na iya sa imo, Mayor, no? Basta yung ambal na mong subo. May nanotis ka, Mayor Raisa. Sang una, daw, grabe, bigit manindugan si Nini Dilaliana kag si Rex Sarabia.
9: Mm.
5: Pero subo, may nanotis ka, daw ay na sila gana subong mag-atake sa kontra.
9: Daw natahap, no?
5: Daw natahap, party sa trip ticket. Si Rex Sarabia, ga-refuse na. Sa una, ga-huru-huru na, permi. No?
9: Sala-sala sila, subong.
5: Oo. Ang mga call for accountability, subong, sa kontra, mayor do ga-panalaw sila. So, ano ang rason?
9: Daw atahado, ha?
5: Daw natahap, no, nadlukan sila. Daw ay man. No? Kaya ni sila madlok sa runner.
20: Daw karadlawan.
5: Mayor, ang balon ko ni in one sentence lang, ah. Duda lang akis. No, duda lang akis. Kay kung sino kuno ang pinakakusog magpadike, no? Kung kay isa mo pa nang pinakaindi mo dapat pag ubos-ubusan sang pagsalig. Mayad pa na ganing pa neutral-neutral lang, pero die hard sa imo nga nagahipos. Basta mo nang na-observe ko, no? Sa isyo tani parte sa mga trip ticket.
9: Yeah, hililipo sila tanan.
5: Hadlok, bisan si Rex Sarabia, tanan na rason, pero may natunaan niya pa kuno.
9: Hadlok ka!
5: Naka-deadline na ka mo nagligad nga Webe, so ay pa ka mo gyapon sa nga rekomendasyon, di pa ka mo kambal kung anong tabo. Oo. Oh. Or bisan mahambal na lang sa aton, may kwan kami ah. Gaplano kami case build-up kami di. Kaya may filean kami kaso.
9: Ay, ginakuan pa.
5: Mga muna taning nga bagay
9: lang. Ginabulo-balansi pa Radyo Manuvia.
5: Oo.
9: Balansi pa.
5: Eh, amo na, Mayor, kisa pulupiktusan nila mga events ang sudad. Gapabulubatsag, ina. Di, anyway, abansihon ko nalang hambal, pwede nyo man i-deny. Ganun ka, surusong goods ni Nek Dilaliana, kaya wala sakin pili, madlagan, Vice Mayor?
9: Madlagan sa kong Vice Mayor, taniya, oh? Didagan, masay, pwede masay.
5: Eh, wala man kita gambal nga nagambal sa sina, unless i-deny niya subong adlaw, eh. No? Pero ti, tanan, sino hindi gusto nga magsaka, di?
9: Iyo, eh.
5: Panan mo lang, Trisado. Di ayan nga, sulusunggod si Rex Sarabia kay Wai Sagin Pili, Vice Mayor. Wai ko ka sila nga sakto ni nga ton. Pero ti, ginatuduan nyo kami magmalisyoso. Kay kanami isang away sa accountability, kaya mo man na sila yung tindog nyo. Pero it turn out, yan o, remain lang yung consistent. Kamuya, hindi. Oh. Kaya mo na, it applies to all. I-hold accountable, tanan. No? Regardless, kundi magkamayang grupo. Kete, why this ang pinakamalahalon ang general welfare sa pumuluyo sa sudan? Te, Mayor, nagsulot chismis lang kami subong aga. Pulo pa mang kuta lang dang imong ang mga adviser na ito. Idayahan na may punto si Busaidol, pero man sa ginhambal niya, na may punto mag-suspend klase nagligan. Nagligan mo, no, taon, Mayor mo. Sinya na mati si Mayor sa inyo, advice, ha? Niya wala klase.
9: Pero te, may mga reason man ato yara. May mga valid yara reason.
5: Eh, ang punto tadi, kita ang may direkta nga connect sa tao nga wala interest.
9: Yeah.
5: Why kita labot sa ila ya politika? Gusto talang kayuhan sang syudad. Kamo na kung mag-advise kita, wala na sang iban nga rason para na sa general welfare.
9: So na,
5: para na sa public interest. Te, call for accountability lang, hindi gani sila kalinas, mayan. Ara nang tanan sinyo.
9: Tahado ah. Nagapangalaga agra Jumanovi. Pero karon second part balikan ko gid si Kansilo Dilaliana kay may irisita ako sa inyo.
5: Nami ini nami. Second part, the second part, dasigon ta news ka subong. Kay Han Usan ta sa tunutudo subong siling muman.
0: Straight to the point ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
5: Karon may isugid pag iku isa si mo.
21: Kaya rapid?
5: Oo.
21: Mo kaya nabalaan ba?
5: Oo. Isa ka sektora.
21: Okay.
5: Grabing yaw-yaw nila sa ato nagligad.
21: Uh-huh.
5: Eh, subong ad-ad mo sa Facebook. Eh, why na may interview sinyong ibahan? Kami tanim pinakausto nyo nga alas. Kung gusto nyo mag-away kausa. Tigaling paano kita ka paaway kausa kay why pagani ka mong pangayot pasinsa sang buyayaw nyo sa rime nagligad? No? Kuhan lang anay ah. Dosage. Umpisay anay sa gamay. Isetol tanay ang amuna. Antes naman ka mo magpadikit, di.
0: Tatak, RMN.
5: Abot sa mga busay, dol.
21: No, eh, hindi ko pa kaabot, gin. Pero may naaran ako sa pinsar ko.
5: Why na, di? Si Alain mo, ti, ad nila ko.
21: Ah, tibalan ko na.
5: No, si Tol nyo na yung buyayaw nyo sa amo na. Oras, alas 6:38 sang aga.
22: Magkaradyo man, pabor si Councilor Senfrey Cabaluna nga pabakuro na lang ang safeguards o kung mga tika nga makaproteher sa publiko sa tion sa mga fan run sa sudan. Ini ang komento ni Cabaluna kasunod sa suhestyon ni Councilor Jose Maria de la Liana nga kung mahimo ibutang na lang sa Sunset Boulevard o kung sa Esplanade ang fan run, agod hindi na pagsiraduhon ang mga national road. Ang paig ni de la Liana may kantana sa pagbungguan ay sa nuwag ka motorsiklo sa Diversion Road sa July 12 sang kagahon mata tapos nga ginsirado ang pihak nga lane bangod sa gimpatigayon nga half marathon. Sa interview sang RMN Iloilo kay Cabaluna gimpayag sini nga ginengganyo gid nila nga sa Sunset Boulevard ibutang ang mga fan run bangod mas kontrolado ang environment didto apang may mga national fan run sa Iloilo nga tuman kalawig ang asang distansya gani ni pwede nga nagalibot-libot lang sa mga lugar ang mga runners. Dugang pa niya manami man nga makita sa pangayaw nga mga runners ang tourism kag heritage site sa palibot sang sudan samtang nagadalagan sila.
18: 21 kilometers. Si sila na yung kalibot sa Sunset Boulevard kung dito ibutang. Plus, if you look at also international events na fun run, very ideal. Yun nga they also feature tourism. No? That's why yung mga back at the back or makita sa mga pictures na gadlagan sa mga major events internationally. They're placed on ideal location nga makita ang mga major heritage sites and mga tourist sites. No? It adds to the marketing of the place.
5: Hmm.
18: In fact, I would like to believe nga because of the fan runs giniwat di nationally, damo nag-interesado nga si we have areas here nga we have bike lanes, running lanes.
5: Hmm.
22: Bangod sinigin suhestyon ni Cabalunang istoryahan na lang nga nila kaupo ng mga organizers kung ano ang dapat nga obrahon, agod masiguro ang safety sa tanan kung may mga fan run. Harikin na himbalimbawa sa opisyal ang pagdugang sa mga traffic enforcers sa mga dalanon nga apiktado sa event kapag dugang man sa puwersa sa kapulisan.
18: I think kailanlan lang pabakulod kapag ito mga safeguards na ito no, sa mga dalan. Increase the role that is being played by our transport enforcers. Maybe involve the PNP more. Actually, natabo na niya ng ligad no, sa isa ka incidente before itong may salakyan man nga naka-accidente. Ako ko ito nakakita. Yeah. And ito, yeah, kulang-kulang gidya sa mga signages. That's why go ever since wala na natin ito siya gintugutan to organize events here. Pero yun yung mga recent yung activities, you've seen some improvements.
22: Ang gabahin sang pahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna.
0: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:41 sang aga. Break na isa balita mga pikita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinen temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young kag daw idi kinumo sag imo itsura. Magsanton Gold Coffee Mix. Tikunto mo kurit-kurit sa naong motoro, kinumo si Matsura mo. Magsanton Gold Coffee Mix. Porsigi daw magpasaka sang kaso ang tatlo ka mga sibilyan nga dadala sa ginpahapa kagintayan sang armas lutang sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP IMEG sa Ilapag Raid sa Molo PNP. Inagin confirm ni Police Colonel Kim Ligada, Director sang Regional Investigation and Detective Management Division sa Police Regional Office 6. Paig ni Ligada ngang kaso ng ilay pasaka among grave threats, grave coercion kapag lapas sa domicile, batok sa katapos ang PNP IMEG kag Special Action Force. Dugang pa ning ang tatlo ka sibilyan nga mapasaka sang kaso ang isa ka kapitan, tagiya sang Changi kag isa ka katapo sang media.
1: Tatak RMN.
5: Ang balita ngayon yung nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangusin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa Iblad, Diabetes, kag sa Maykong Adugong ang nagadala sa balatian sa Tunlawa. Santon Plaza Gold.
22: Sa pinagkabahin mga karadyuman, ginareklamo sa mga pumuluyo ang nagalitik ka nag-usmod na flood mitigation project sa Barangay Muhon, Arevalo, kag porsyon sang Uton, Iloilo. Nagkitaan sa mga litik ang among proyekto pag-usmod sang duta, nagakalakakas nga bricks kag matagas nga mga hilamon. Sa interview sang RMN Iloilo kay Nestor Animas, residente sa nasambit nga lugar, gimpayag sini nga naglala lang ang sitwasyon bango sa gipatukod nga proyekto. Dugang pa niya nga hindi na madali maghubas ang baha kag nagapabilin pa ang tubig sa ila panimalay antes ini dalayon nga magsubside. Madunduman nga gintukod sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office ang nasambit nga proyekto nga may 91 million pesos nga pundo.
1: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:43 sang aga. Nadugangan sang 13,681 ka-registered voters sang bilog nga Region 6 kasunod sa ginpatigayon nga verification of project of precincts matapos ang voters registration para sa 2026 barangay kag SK elections. Sa pinakauli nga aprobado nga numero sa mga botante sa region, naglabot sa 3.14 million ang numero halin sa 3.12 million sa nagligad nga Enero 23, 2025. Sa nasambit nga numero, mas madamo ang mga babae nga botante nga naglabot sa 1.57 million kun ikumpara sa mga lalaki nga ra sa 1.56 million.
1: Tatak RMN.
5: Lasais 44 sang aga.
22: Sobra sa 8,000 kabataan ka nagabusong nga mga Ilongga ang nagabinipiso sa komprehensibo nga programa sa nutrisyon sa Iloilo City Government bagi sa isustansya kag lusog liit nga nagaserbi bilang nagapanguna nga mga inisiyatibo sang sudan batok sa malnutrisyon. Ginapatuman sang City Health Office paagi sa City Nutrition Program ini nga mga programa nagapakita sang padayon nga dedikasyon sang Iloilo City Government sa idalom sang unang nga tuig sang administrasyon ni Mayor Ray Satrenias sa pag-away sang malnutrisyon kagpapabaskog sa ikayong lawas sa mas nagakinahanglan nga sektor. Paagi sa isustansya, 3,667 ka mga nagabusong nga kababainhan ang nagkabaton sang micronutrient supplements sa gud masuportaran ang ilang pagbusong, samtang 4,803 ka kabataan ang ginatagan sa masustansya nga pagkaon. Lakip na ang lokal nga ginahimo nga rice munggo sesame blend kay iban pa nga masustansya nga food supplements para sa supplementary feeding program. Ginlunsar sa September 15, 2025 ang isustansya nga nagatinguha nga mabuhinan ang malnutrisyon paagi sa pagpalig-on sa food security kapaghatag sa dekalidad nga serbisyo sa nutrisyon sa mas nagakinlanlan nga mga residente labi na sa mga nagamapdos nga babae kag kabataan. Sa pagkabain, ginlunsar ang lusog liit sang September 12, 2025 para sa kabataan nga wala pa nagalabo sa 3 ka tuig ang panuigon nga nag-eskwela sa Child Development Centers kag Infant Toddler Early Development IAP o kon ITED programs. Alin sa pagsugod sini, nagapatigayon ang programa sang 850 ka feeding sessions nga nagahatag sang regular nga supplementary nutritious meals sa 3,131 ka kabataan agud masuportaran ang ilang pagdako. Nagabulig man sa papabakod sa mga inisiyatibo sa nutrisyon sang sudad ang Iloilo City Nutrition Center nga ginbuksan sa Mayo 2025, samtang iyang food production facility nagsugod operasyon sang September 15, 2025. Nahamtang sa city proper ini ang unang pasilidad nga gipatukod sa isa ka local government unit nga eksklusibo nga naghimo sang enhanced Nutribon rice munggo sesame blend kay iban pa nga mga masustansya nga food supplements para sa complementary feeding programs.
1: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:46 sang aga. Win-win solution ginadihon sang sudad para sa regular vendors sang merkado kag mga bulantero. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
2: Hirapang itaan sa Iloilo City Government sang win-win solution ang problema sa tunga sa mga irregular nga vendor kabulantero sa Iloilo Terminal Market. Suno kay Mayor Isa Treñas, gina-review niya ang hingyo sa mga vendor na ibalik sa Iloilo Terminal Market ang mga bulantero bagod apektado ang ilang income dala sa market day kada semana. Paniduwa ni Treñas na dapat nga amnigahan man ang mga vendor nga madugay da nga nagabaligya sa merkado. Pasalig sa alkalde na pamatian sa syudad ang magtimbang nga bahin bagod makahimo sa nakaigaw nga desisyon ni bilawan nga ang schedule sa market day sa kada merkado sa syudad hindi pa kasuguan bangod nga wala pa sa ordinansa nga nagatalana sini. Bangod sinigisling sa alkalde nga mahimo pa ma-adjust ini nga mga schedule.
3: Pa-review na ito din na so kung ano ang best way and win-win solution for everyone. And napangitaan na itong sila lugar, no? First, we have to protect our vendors. Kasi sila gid ang nadugay na, no? For the past how many years? Mag-iban more than 30 years na. Iban more than 40 years na. We have to protect them. We have to make sure nga pamatian natin ang both sides kung anong pwede natin na solution na win-win for everyone.
4: Pero Mayor, yung gina-implement natin na market day sa mga market day, so kung di pa magiging man siya permanent, kung sino pa na siya enacted?
3: Buhay pa na siya. Buhay pa na siya nasa ordinance or sa, ano, sa schedule pa lang.
4: So anytime kung dito pa na siya mapag?
3: Mara ma-adjust siguro, yeah.
2: Maradaan nga nagpadala sa manifesto ang Federation sang Vendors Alcalde agad ipalambot ng ilang sentimento. Kung madayon ang pagsailo, sa baylong isalang kaadlaw kada simana ang bulante sa guwa sang Terminal Market, himuon ini nga adlaw-adlaw halin na susosang gabi, pagdulasigo sa kagahon, kaibutang sila sa parking area sang merkado. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
5: Sa mga vendors kag mga bulantiro, istorya kamo mayad sa sudad. Win-win solusyon. Hindi man na pwede nga daog lang niya ang vendor, perde yung bulantiro, and vice versa.
21: Patas lang.
5: Patas lang kay tanan kamo di ka pangabuhi. Hindi na kamo magpadabok ko din pada nga grupo.
21: Hindi kamo mapatsutso.
5: Diretso kamo istorya sa mga opisyal sa sudad, opisyal sa probinsya kung nag-join na sila, kay taga-province, Muslim, bulantiro, kaga mangin open kamo sa solusyon nga tanan kamo makapangabuhi. Kay kun mabalik man tong nagligad to nga may nagagatong sa inyo, kagalina naman na sang kagtudturon bala kamo sang sudad.
21: Oy, kamo
5: na mga vendor ya proteksyonan ginasang sudad.
21: Tiyo,
5: sila niya ang una, di mo.
21: Why kamo may imo ang mga bulantiro
5: kung tungtong mo sa sudad? Pero kay ginabuligan kamo tanan. Istorya kamo mayad, di kamo padabok bisan kay sino.
21: Bala mo ang akon nga punto, Radjumanovi, kung dabukan ka mo karun, imbis nga matadlong taning direksyon ninyo, nagakomplikado.
5: Kagway ka mo kabalo, ang pinakadako yeah. Ganar iya kung maginamo ka mo da, hindi ka mo.
21: Eh, tama na.
5: Sila, ang gagatong sa inyo.
21: Ang gagatong sa inyo, may mga agenda na sila yan.
5: May agenda man na sila nga ila.
21: Natawag lang kung ang bulantiro karun pagatong ka mo da. Tibalaan nyo man, mambalabing sudad, hindi naman naman kamubutante. Mambalabing sudad, sige, hindi na kami iya magkwani, dito kami sa layo.
5: Dumduman ko na sa una, parte ni sa perimeter boundary ordinance.
21: Kamu man na.
5: Grabing wilgahanay, grabing reklamo. Sang ulit, tinakaan ang sudad.
21: Yeah.
5: Balas ang sudad.
21: Eh, pagusto kami iya.
5: Amuning-amun desisyon. Huwag ka man may mo.
21: Huwag ka may mo, amuning-amun desisyon.
5: So, hindi nyo pagpatam, eh...
21: Hindi ka mo iya ka obligar.
5: Kaya base, kung mag-desisyon, nagilang sila, perdi ka muda.
21: Muna nga baltang, hindi ka mo magpa tso-tso sa iban, nga kung sino lang may mga agenda. Kaya why ka mo may mo, matakaan ganing sudad, mambala sudad, hindi na lang ka mo di magbaligya sa amun. Kaya man yung may mga vendors man kami di, or base kung sa isulod sa isa kasimana, kaya isa na lang ka mo magbaligya. Why ka mo may mo kung tunturon sa sudad na.
5: Oras sa 6:50 sa aga, balita ngayon na batian dilong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline and acidic and mahirap sa tiyan nga vitamin C. Kapabakod immune system ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, aton kombinasyon sa maayong panglawason.
21: Wala sang pulis nga direkta nga na-involve sa illegal quarry operation base sa resulta sa investigasyon sang MGB suno sa PRO6. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
6: Wala sang pulis nga direkta nga may kahilabtanan sa illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Inibase sa nagwa nga resulta sang investigasyon nga ginpatigayon sang Mines and Geosciences Bureau o kan MGB6 kagimpasa sa Police Regional Office 6 sunod kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, director sang PRO 6 nga sa ginpahayag sang MGB. Wala sang pulis nga direkta nga involved apang ginagamit lang ang ilang alan o kun gina name drop kun madakpan ng mga driver sang truck nga kargado sang illegal quarry. Pahayag pa ni Tuanyo nga ang ilan na lang ginatutukan sa karon na ang posible paglapa sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kon sa diin. Posible na pasakaan sang kaso administratibo kag kriminal ang isa ka pulis kon mapamatunan ginagapasugot sila nga gamito ng ilang ngalan sa illegal quarry operation.
8: Sa kanilang investigation o kanilang patuloy na investigasyon na PNP personnel dito sa Region 6 na directly involved sa illegal quarry. Ang nakikita po nila ay ito pong may mga information po tayo na nakuha galing po sa kanila na kung saan ito po ay may kaugnayan sa pag-name drop ng mga driver na inihuli nila sa pag-hauling operations na kung saan nagbabanggit sila ng mga pangalan ng PNP personnel.
6: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
5: Dugang pang ang mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, may online greetings lang. Si Boss Idol. Lasay 53 sang aga.
23: This time check is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Semeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible. gaming@pagcore.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
26: Delivery! Mariose!
27: Is that box really mine?
26: Surprise!
27: Why are you inside the box?
26: There's nothing I won't do for you.
28: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
26: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
28: Borrow up to 90% of your savings.
26: No processing fee and get fast approval.
28: So you should
27: apply now for the Pag-ibig Fund.

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunong ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunong ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 7 sang aga. Sa detalye sang aton balita sa negosyo.
3: RMN News Negosyo.
5: Magasakang presyo sang diesel ka kerosene samtang posible magnubo ukon magsakang gasolina subong semana inibase sa ginprescribe nga range sang adjustment sa Department of Energy. Suno sa DOE yari mahimo pagbago sa presyo subong adlaw gasolina rollback nga tubtub 1 peso ukon pagsaka nga pisos. Diesel, pagsaka halinta sa 2.62 tubtob 4.62. Sa kerosene, pagsaka sa 2.22 pesos, tubtob 4.22 pesos. Samtang sa ato naman, mga karadyuman, nga bayluhan ay 1 dolyar, subong adlaw, 61 pesos and 60 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
4: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension, Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasari lang sila sa mga branches malapit sa inyo lugar. San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Bangka Dama, Santa Barbara, Tagbacaro, Estancia, Pasay,

0: Buton, kag sa tatlo naton ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag sa Robinson's Place sa Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
3: Aha.
2: Daw may cyst balahaw. Rihigin na si sana ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayag. Tiktibo ka niyo.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer live. RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Bilang pagkilala sa makasaysayan nga katalagan sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala, ginpangunahan na day Presidente Bongbong Marcos kag First Lady Lisa Marcos ay sa ka-homecoming reception sa Palasyo bilang pagpadungog sa iyatalalupangdon nga katalagaan sa patag sang professional tennis. Sa tiyon sa pagtilidipon, ginkilala sang Presidente ang dako nga kontribusyon ni Ayala pagi sa paghatag sang presidential citation bangod sa pagdala sinisang kadungganan sa Pilipinas kag sa paghatag inspirasyon sa minilyon ka mga Pinoy sa sulod kag sa luwas sang pungsod. Sa iminsay nagsiling ang Presidente nga ang katalagaan ni Ayala hindi lamang isa ka personal nga katalagaan. Suno sa iya nagapakita ini sa ikasarang sa mga Pilipino nga mag-compete sa pinakamayong mga atleta sa kalibutan. Nataganon pagtamod sang Presidente ang journey ni Alex nga nagaserbi nga inspirasyon sa mga pamatanon nga Pilipino nga magdamgo sang mas dako. Tawon yung picture blaga gamay gulpi si BBM kay Alex oh.
4: Taas
0: din mo. No, nubo lang ni sa pro 5'10 ang height niya.
4: 5'10. Way gani heels gilan ta ko gid.
0: Oo.
4: Way sa naka heels ko naka heels
0: si BBM medyo gamayon man ni gawang tawo.
4: Siguro mga 5'5 lang siguro 5'6 lang siguro si BBM. Ti ginatamdan lang sa ni Inday Alex.
0: Gabi no.
4: Dahil ano kabata gid sa sura ni Alex.
0: Gabisan mamiste ya, simple lang gid siya. Daw Pinoy na Pinoy gid siya. No, tuktukan niya lang imo ka maong kagas ni Bes.
4: Dokan man na nagakimuna man ang bayo.
0: No? Tiyan mo na yan.
4: Nugingan si Leo man lang ang bayo, ya?
0: Man, mas simple lang siya. Atletang-atletang dating niya busay doon.
4: Si Ayara Jumanovi.
0: Kag nami si Alex, siya kay articulate.
4: Articulate.
0: Nami sa magambal.
4: Nami sa magambal sa English, Tagalog, Spanish. Kag tigin, siyempre halin sa pamilya man nga.
0: May sarang man mo.
4: May sarang man mo. Amo man na.
0: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kun mataas ang aton nga vitamin D3 level sa duho. Gani ug gali ang paginom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
4: Ginpakigbahi ni Edo Manzano ang ilinya malipatan nga akto nagikan sa isa ka kompleta stranger sa iya Facebook post ginsaysay sa bitirano nga aktor nga nagsala ang i-assistant sa pagsaylo sa iya kwarta gikan sa bank account pagkadto sa GCash account. Suno sa iya naglain ang isa ka numero nga ginsayluhan sang kwarta gari nagkadto ini sa account sang indi niya kilala nga tawo. Payag niya nga pagkatapos ini gilayon sila nga nakigangot sa GCash agud i-report ang insidente kag gintawgan ang number nga nasidlan sang kwarta. Pagpatpat ni Edo nga sa una, ginpanginwala pa sang stranger nga nagsulod sa iya account ang kwarta apang sang na-verify na nga ang aktor ang nagtawag sa iya. Ginsiling sini nga ibalik niya ang kwarta. Bangon sini gindayaw sa veteran actor ang katampad nga ginpakita sang tao apisar indi man sila kilalahay.
0: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinom kay salang kasashay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Extra. Wow! Balita! Balita!
0: Sa Russia, nauso ang hindi kinandan nga pagi sa mga lalaki agud mangin mas lalaki pagid kuno sila lantawon. Sa isa ka TikTok trend, ginaguba sa mga Russian ang ilang malahalon nga iPhone smartphones. Kabayan ini sang online trend kung sa diin ginalampos ang mga iPhone, ginakurisan kag ginakiskisan ang likod nga bahin sini. Sa report, nagsugod ini sa hindi man kinandan nga trend sa TikTok kung sa diin gina-upload sa mga babae ang picture kag video nila sang daan kaguba nga iPhone 11. Apisay may nagkaguba na nga cellphone bangod sini, wala gyapon naglubad ang trend. Grabe, no?
4: Grabe.
0: Pero, pwede ka mo rin sa Iloilo, no? May iPhone 16 Pro Max ka?
6: Nakakyan ka mo. Nakakyan ka mo. May iPhone 16 Pro Max ka? So funny, guys. You're funny.
0: You're funny. You're so funny. Dunduman yun yung baysay nagligat sa mga jubog.
4: iPhone 16 Pro Max ka. Subong why na iPhone 17 Pro Max ng latest.
0: Jubog nga jugel. Ang aton nga extra wow balita busa idol.
4: Sa mga suki naton kung nagataas ang imo blood sugar, kadto ka na sa doktor. Ang hambal ninyo, kalabanan na pamangkot naton, may diabetes ka way. Way ko kabalo. Siyempre kay way ka nagkadto sa doktor, way ka na pa laboratory. Kuha ka pa laboratory ka bisan once a year lang kung way ka gid kwarta para ma-check nimo ang quality or ang kalidad sa imo siring lawas, mga karadyuman. Ma-check mo blood sugar nimo kay iban pa nga mga problema sa imo ikayong lawas, kadto ka sa doktor. Then kumabalaan mo na, sundon mo ang ginabal sa doktor and bakal ikaw sa DTX 500 sa aton sinema butika. May charanti na gikan sa Margoso nga nagabulig panubo sa blood sugar, disugay sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kamataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang untati. Ang pagkaon sa tamis, jutaya lang ang karbo, kagamaya lang imo karne, mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
0: Last 7 na sang aga. Itay kita karon part 2, diretso na kita sa RMN Network News. Karon alas 8:15, kita ay kita liwat. Diskusyonan ta ang mga highlights ng impeachment trial kahapon kay VP Duterte. Ano ang atake sa depensa? Kagano naman ang sabat sa prosecution? Kagang balantayan naton karon. Ipresentar ang Chief of Staff ni VP Sara bilang hostile witness.
4: Amo na yan.
0: No, si Attorney Zulaika Lopez ang ginabati-bati nga special someone.
4: Inaiya. Sigurado ginira Jumanovid, madamo-damo ang viewers.
0: Dami ni viewers karon.
4: Madamo ni viewers.
0: Amo isang todo hibe bilang nagligan nga ginalinan niya yung porting aki. Nga pag-describe sa prosecution kahapon ang witness nila si Attorney Lutok sa NBI, sila niya furious and fuming mad. Tapos tiambal ni Attorney, kuan ang sinuganining prosecution lawyer si Attorney
4: si Ligutan.
0: Ligutan, sila niya again furious and fuming mad, Your Honor, please. Daw kampiyon siya mo. Actually, modulation sa tingog, part na sang pag-intimidate mo sa kontra mo.
4: Gusto na.
0: Again, fuming mad and furious, Your Honor, please.
4: Dahil ka na hambalin na, may please na.
0: We show a portion of the video, Your Honor. Yeah, the second video is just for 6 seconds, Your Honor, please. Idol ko na si Bonsi Atorne Ligutan.
4: Idol ko siya, Rajuman. Nami-inami siya, articulate.
0: Nagwaray-waray pagin sa kapon to. Balaan mo gidyang sagad ni nga trial lawyer.
4: Tanda nga trial lawyer.
0: Tete image sa nga daan si Buano sa kaysa si Bo sa practice pro matod waray gid sigli. Tekwa niya ang proximity sa Central Visayas kag Eastern Visayas si, nga makusog da si BP Sara sa mga survey.
4: Kag si Lutok bali waray to eh.
0: Oh,
4: so amo na nga nagwaray-waray to siya Rajumanovi.
0: Abi congressman defensor karon Ilonggo man kita abi gamay lang sir
4: para gamay lang ginaalaw man eh.
0: Ambal ni Jesus Cudero pwede mo.
4: Pwede man ambal ni although nga sa rules nila dapat Tagalog i English lang. Oh. Pero sila niya eti kung ginagamit man lang na once eh, man lang Rajumanovi.
0: Ang Filipino nga language po sa idol, itin ko passes kuno sa tanan mo.
4: Yan eh.
0: Tanda. Eti, hindi mo man manbal nga hindi Filipino language ang waray. Amo man ang hiligay nun.
4: Yeah.
0: How would you describe the evidence
4: amo modulation.
0: Gina-practice ko na kayo pirde kita eh.
4: Amo na modulation.
0: How would you describe the reaction of the Vice President, Mr. Witness? Sila niya, furious and fuming mad, sir. Again? Furious and fuming mad? Then let's show the video then. Your Honor, please. Then pag pag isa ka video, may kadwa. Mangkot si Skudero, kaya kadugay, mag-play mo. Yeah, do you have another video?
4: Council?
0: Council? Yes, sir, Your Honor. We'll be showing just a 6-minute video, Your Honor, please. Okay, so karon sa aton yung mga taga-palamati, mati na, no, si Councilor Denny De La Liana. Kay tapos ni karon sa impeachment trial, kita naman ang cross-examination sa iyo.
4: Dahil may style pa na si Ligutan nga. Oh, mamagambal ba ang counsel sa piyak ang defense?
0: Say, distract niya ka, kagpainito niya ulo mo. Actually, mo na mga trial lawyer nga batid mo sa idol. Bisan sa mga mula na nga bagay, they know how to agitate the enemy. So, bantayan ta na karon, ha?
4: Karon, bantayan ta na.
0: No? Mga highlights, isa-isa, unta.
4: Second part.
0: Hasta ang mga, kagtibalan si unta. Kahit
4: may mga nakita, Radyo Manuvi nga.
0: May nakita to nga mga diferensya ang defense, especially sa part to balang,
4: may mga typo errors, ha?
0: Luwas sa typo error ang ila balang pag-issue sa subpoena sa mga testigo para ma-validate pagid ang video ni BP Sara. Nauna ang subpoena sang sa video. Pero ang lutsan man to ni NBI Regional Director Lutok. Kaya sila niya, prior to this video, ining nagambal gisab lang kikakig siya. May nauna na. Nga nagasulisin niya sa pang gutraban niya, liog si BBN. Ano yung kamuamo pa ng armas niyo? Ang mga amuamo niya, ang mga style busay doon. Pang lalaki ginaya. Gainaway, bla?
4: Palalaki.
0: Pero kaya ni BP Sara magmuna, no? So, Your Honor, istoryana to ni Nicaron kaga... And based on the rule on evidence,
4: Your Honor, please.
0: How important is the chronology of events, Your Honor? Your Honor, please. So, dumamo man.
4: No, amodulation na dyan, no? Ma-programa ka, biya mo na, no?
0: Di, kung panaron taguro, tama na bala na sila. Galing kinayos na sila sa amun, eh. Anong guwa ta na karon ni daw pakloy kita busa idol ko na muntra na. So I would like to disagree with your point, Mr. Arlos, Your Honor, please. Kaga istoryahan ta man karon ining natabo nga Puma fan run half marathon diri sa aton. Kay timbis nga ma-highlight ang kanami isang event, ang na-highlight yayang statement pa ni Konsihal Nene de la Liana. So, Konsihal, gaulat-ulat kami nga mga Ilunggo subong, kung mangayo kapasinsya sini. Kung hindi man, way man kaso, sir. So, pero mas manami, guro, kung mangayo kapasinsya, sa hindi mo hungod, no? Nga pagpahayag sa imong nga ginasiling freedom of expression, no? Nagkalamutsing ding aton tani nga event sa Iloilo. So, wala pala tonta na kung masarangan ni Nango Brown. Kagmadala sa pagka-gentleman ni Councilor Nene de la Liana. Councilor, if you can do it, the better. But if not, it's up to you, Your Honor. Kaga, subong man, istoryanta ang plano sa tatlo kasibilyan nga ma-file sila kaso.
4: Yeah.
0: Sa natabo sa ila, nga pagpahapa, kaga pagharas.
4: Dapat lang.
0: Sang ginsulod sa PNP ay meg ang molo PNP. Ti again way pata matapos di. God deny ang mga commander sa PNP. Pero daw kasana gid may ara sang naga
4: may nagtuhil naman eh.
0: Tuhil sang istorya. Nga haw man lang to nga warrant implementar nyo. Nagsurrender pag ani sang ulihi. Nga ang kinanglan sudlon gid sang police unit, ang police station kag pahapaon to kag disarmahan ang mga parehas nila pulis.
4: So ang guwabi daw nagdogin pakahuyan. Daw nagkalumural Radyo Manuvi. Hindi lang ang mga sibilyan nito, di ba may mga balita nga may mga pulis to nga gintapak man sang pulis. Hindi lang na nila pagakuon subong. Pero sa tuod lang kalaway kun may dalakpon kamo, ti coordinate kamo ikaw nga IMEG yung madakop.
0: Yes. So sino nagatong? So ang nabala namon iya.
4: No? Matong gid ya ka istorya eh.
0: May akig kay Captain Inot. Kay damo sa kuno ginapangabay per me.
4: Daw hindi ni Captain Inot kuno pa.
0: Daway si Inot nagapati. Tiway man takbalo kuno ano na siyang ginapangabay. Pero kuno opisyal ka tapos may poder ka dayon hindi magpating pulis. So ano ang ginasugo mo si Hau? Tikaron, ining dako nga politiko, taas nga opisyal diri sa aton sa syudad, nangayo man to tabang sa asset niya sa DILG.
4: Eyoy.
0: Ti kay may asset siya subong sa DILG, gamo? Ti guro ang asset sa DILG, kaya ti ang police under sa DILG.
4: Nag-tsutso mang guro to sa mga...
0: Nag-doon lugang man, ti total daw nakagi naman sila nga ginamuman na nila ang...
4: Ligad to.
0: Ang ligad to, isa ka radio station, SWAT man, nagsulod sa how nga ginamuman lang, nga nagdalagan lang to sa station nila. Siguro, pinsada nila, sarangan ta ni Brown subong, kapin pa may puder man ta. No? So, istoryahan ta ni Karon, Your Honor, please. Parang nga mabala na ton ko na sinong mga tao sa likod sini, Kay kung hindi magpangisog ang mga pulis naton, tingawanta nga ba si kita ang makapasanag sini sa mga pumuluyo. Kay malaw ay tulukon nga ang police station sudlon man sa police, Your Honor, please. karuna, istudyante na. Kagbalikan na itong balita. Ang sobra nga asin kagkalamay sa mga pagkaunta nga gina-offer sa mga restaurant si pa-regulate ini via a national law nga gin-file sang aton Dr. Congresswoman Catherine Joyce Goriseta.
4: Mayugid, mayugid. Pamati lang kamo kay buligan
0: amon kamo. Amon isa nga ginahalinan sa mga high blood ninyo kag diabetes. Galing way lang kamo kabalo. Kay kadamo di sa aton sa mga workers nga way na yagaluto sa balay o magbalon.
4: Gabinaka lang.
0: Tikon ka isa kay bulk cooking, no? Dasigay nga luto ay commercial cooking. Doon naman lang ginalamayin kung ano kadamo ng asin, yeah. Kaganok damong kalamay, ginabutang nila.
4: Ato nabi nga daw nami lang sa dila ta.
0: Oo.
4: Pero Radyo Manuvi, lain niya kung nagkakaon ka sa Banimalay mo, sa nagkakaon ka sa mga fast food.
0: Tiyan mo na, so kinanglan ko nag-offer kita pagkaon, make sure taman.
4: Hindi taman papataman.
0: Hindi taman in the long run nahalitan ang tao, ang aton customer.
4: Kaya abin nyo, ang tao gabakal na yan kung pilang presyo nyo, gabakal man ng tao. So dapat ang inyong produkto, hindi man sa kahalit. Mamayambal man kamo, choice nyo na, bala nyo gani nga manok ni, nga ginprito, baboy ni, nga pinirito. Oo, tuod. Pero tiko nagprito naman lang kamo. Kaya ang inyo gamiton, nga pinirito ng ilana nga mantika.
0: Yes.
4: Hindi man tama, gid, kadugay na. Ang iban nga ilitom daw, kurudo ng tsura, sige pa nga prito.
0: So, istoryanta ang asin kay kalamay sa inyong mga pagkaon.
4: Your Honor, please.
0: Your Honor, please. Okay.
4: Isi yo ah, kita na ita. Hindi ko akong balungan.
0: Hindi kaya mo na guro.
4: Hindi ko na kabalungan.
0: Sige, bigay mo sa idol. Sige,
4: hindi, hindi ko na kabalungan. Hindi.
0: Kaya mo na karon nga tingog ang iakig mo kay Councilor Nene de la Liana.
4: Hindi ko, hindi kaya. Hindi kaya.
0: Councilor de la Liana, ang kuang ay sumuputo. Susuntay ton mo kumuko.
4: Kakabuwak.
0: Imbier na ita sa imbier naman na Kamis. Your Honor, please. Radio Man, Novi Guasa.
4: Radio Man, Reagan Arlos.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: RMN. Ilang lugar sa Bacolod, Binha, bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Ilang mga residente po ang lumikas na. Kasama natin sa balita si Radio Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Umapaw ang tubig sa kabalagnaang creek sa barangay Panukoy matapos bumuo sa malakas na ulan sa lungsod ng Bacolod kagabi Hulyo 13. Ayon kay Mayor Greg Sotaya, agad nagsagawa ang Bacolod City Disaster Reduction and Management Office ng Rescue Operation sa bahagi ng Florenceville, barangay Panukoy. Binaha rin ang 2 purok sa barangay Kabog kung saan 3 pamilya o 10 individual ang lumikas sa kanilang mga tahanan. 9 na pamilya naman o 45 individual ang apektado ng baha mula sa 2 purok ng barangay Mansilingan at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa gym ng barangay. Agad din nag-utos si Mayor Greg Sotaya sa CDRMO at Department of Social Welfare and Development na i-monitor ang sitwasyon ng mga lugar sa lungsod para makapagbigay ng tulong na kinakailangan ng mga mamamayan sa gitna ng epekto ng pagbuhos ng ulan. Para sa Tutok Bagyo, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radio Man Albert Hiner. Tatak RMN!
8: Suspendido po ang klase sa ilang lugar sa ating bansa ngayong Martes, July 14, dahil sa masamang parahon, dulot nga ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Sa Bulacan, walang klase sa mga coastal barangay ng Paumbong mula elementary hanggang senior high school, public at private hanggang sa Webes, July 16. Wala rin pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Hagonoy, Bulacan, habang walang face-to-face klase sa ilang paaralan sa bahay ng Kalumpit. Wala namang pasok sa bahay ng Suwal sa Pangasinan, lahat ng level, public at private, habang suspendido mula preschool hanggang senior high school, public at private sa bahay ng Mangaldan. Diyan po sa Isabela, wala rin pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga bahay ng Ramon, Etchage at San Mateo.
1: RMN Network News.
3: Abangan sa aming pagbabalik, DYHP RMN Cebu, IFM Cebu, DXCC RMN Cagayan de Oro at IFM Cagayan de Oro. Patuloy na namamayagpag sa latest KBP 55 Blue Survey.
8: Paglalagay ng price range sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo, posibleng tanggalin na ng Department of Energy sa susunod na linggo.
3: Yan at maraming...

0: Network News.
1: Taga Pilipinas sa Idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: RMN Network News.
1: Nagbabalik ang RMN Network News. 7:22 ang oras ngayon. RMN Power of Hyperlocal.
0: RMN Network News.
1: Balita sa mga lalawigan, simbahan sa Vegan City ni Looban, laman ng donation box ni Limas. Kasama natin sa balita si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vegan.
5: Nadiskubre ang pagnanakawd sa simbahan na basit na matatagpuan sa Barangay 8 of Vegan City, Loco Sur. Ang 23-year-old na caretaker, residente ng Barangay 9 of Vegan City, ay iniulat ang insidente ng pagnanakaw sa Vegan City Police Station. Ayon sa investigasyon, binuksan ng nasabing caretaker ang main door ng simbahan. Saka pumunta sa silangang bahagi ng simbahan, ngunit laking gulat niya nang makita ang nakabukas ang lock ng pinto sa silangang bahagi ng simbahan. Pinuntahan ng caretaker ang mga mahalagang gamit sa loob ng simbahan at nakitang sira ang mga kandado ng dalawang donation box at wala ng pera sa mga ito. Tinignan din ng caretaker ang cashier box kung saan nasira din ang lock at nawawala ang cash load na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Agad namang tinignan ng caretaker ang CCTV footage sa loob ng simbahan at nakita ang isang lalaki nakapantalon, naka-jacket at naka-bonnet na nagpursige at nagnakaw sa loob ng simbahan. Mula dito sa IFM Vegan, Idol Joyce Vasquez Tatak. RMN
0: Network News.
1: Babae magtatapos na sana sa kolehiyo patay matapos mahulog sa tricycle, jumbo sa Bulacan. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
6: Patay ang isang 23-anyos na babaeng college student isang araw bago sana ang kanyang graduation matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Barangay Burol Second, Balagtas, Bulacan. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang biktima at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Batay sa investigasyon at kuha ng CCTV, hindi umano agad duminto ang tricycle driver matapos ang insidente. Isa pang tricycle driver ang humabol at napabalik ang driver sa pinangyarihan upang matulungan ang biktima. Sinisiyasat din ng pulisya ang umano'y pagkakas antala sa pagdadala sa biktima sa pagamutan. Hindi naniniwala ang pamilya ng biktima na aksidente lamang ang nangyari at nag-aanda silang magsampa ng reklamo. Kinilala na ng Balagtas Police ang tricycle driver at ang kasama nitong pasahero bilang mga suspect habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa insidente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tata, RMN!
1: Samantala, lalaki sa Bukidnon patay ng matagpuan na sa loob ng kanyang bahay. Biktima po posibleng inatake raw sa puso. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
7: Patay ng matagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki partikular sa loob ng banghouse sa Sityo Tikob, Barangay Pamutulon sa Bayan ng Kalilangan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Undo, 53 taong gulang ayon sa report mula sa Kalilangan Municipal Police Station. Nakatanggap sila ng tawag mula sa kasamahan sa trabaho ng biktima para ipag-alam ang pangyayari. Pagdating sa area, nakahiga na, wala ng buhay ang biktima. Napag-alaman na meron itong hypertension at posibleng cardiac arrest ang dahilan ng pagkamatay nito. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon ay dinala sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radjuman Mark Mikabalo, Tatak RMN.
8: Samantala, epektibo na po ang panibagong price adjustment sa produktong petrolyo ay sa Department of Energy na sa hanggang piso ang papayagan ay itaas o ibawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Hanggang 4 pesos and 22 centavos naman ang papayagang maging dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, posibleng eksaktong presyo na ng rollback o oil price hike ang gagawing anunsyo ng kagawaran sa mga susunod na linggo.
9: On the price adjustment next week na wala na muna siyang, we won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce. Next week po, if things are still volatile, then we will prescribe, wala na po yung range, kundi indefinite amount na lang na maximum or minimum, whether it's rollback or oil price hike.
8: Yun po sa Energy Secretary Sharon Garin.
1: Welcome naman sa Department of Energy ang plano ng Senado na imbestigahan ang reklamo ng ilang mga consumer sa mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalagang nababantayan ng publiko at ng Kongreso ang mga ginagawang desisyon ng mga power company. Pagkakataon na rin ito para malaman kung may dapat bang baguhin sa pulisiya ng Energy Regulatory Commission pagdating sa disputed electricity bill at power rate hike.
9: And we're very supportive of the probe para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba at kung may mali din kaming policy or regulation. So that will help us also do better service to our constituents. Yes.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
8: Samantala, sobrang paniningil ng Meralco, pinaiimbestigahan na sa Kamara. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Grace Mariano.
10: Pinapaimbestigahan ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago sa Committee on Energy ang umano'y sobra-sobrang singil ng Meralco at maling pagbasa sa metro ng mga consumers nito. Sa inihaing House Resolution No. 1189 ay tinukoy ni Elago ang kaliwatka ng reklamo ng publiko na naging doble, triple o mas mataas pa ang singil sa kanila ng Meralco kahit wala namang nagbago sa kanilang buwan ng konsumo. Target ng isinusulong na investigasyon ni Elago na madetermina kung sapat ang mga umiiral na batas at regulatory mechanisms para maprotektahan ang mga consumers at mapanagot ang mga nagmamalabis na power industry stakeholders. Diin ni Elago, batayang serbisyo ang kuryente at hindi dapat ginagawang negosyo. Ayon kay Elago, hanggat interest ng malalaking korporasyon ang inuuna, sa halip na kapakanan ng mamamayan ay magpapatuloy ang mataas na singil at kawalan ng pananagutan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: RMN Network News.
1: Blacklisted na ang supplier ng mga bigas na kulang sa timbang sa isinagawa pong rice distribution sa Mandaluyong City. Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program o BBM program ng pamahalaan. Sa halip kasi na 10 kilo, 8 kilo lang. Kumbaga nakadekwat ng 2 kilos.
8: Kadekwat.
1: Kinupitan, 8 kilo lang umano ang natanggap ng ilang benepisyaryo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, batay sa ibinigay na impormasyon sa kanila, 50 sa kabuang 29,500 na sako na ipinamahagi ang kulang sa timbang. Nangako naman ang supplier na bibigyan ng karagdagang 10 kilo pa ang mga nakatanggap ng 8 kilos pero iimbestigahan pa rin ito ng lokal na pamahalaan.
11: Ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito.
1: Si Balas Press Officer Yusek Claire Castro.
8: Eh, napansin ka?
1: Ano?
8: Walang pangalan yung
1: brand. Uh-huh.
8: Ayaw pangalanan sino supplier.
1: Bakit?
8: Biyahin naman pong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito. Iyan po'y hanggang July 16 para sa isang working visit. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng pagbisita ng Pangulo na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang talakay ng hakbang para lalong mapalakasin hawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Magsisilbi rin itong paghahanda sa maayos na turnover ng ASEAN chairship sa Singapore sa susunod na taon. Makikibahagi rin si Pangulong Marcos Jr. sa private roundtable discussion ng Milk and Instant. Ay makikipagpulong din siya sa mga business leader kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country. Kasama po sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos na meron ding ibibigay na mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit matapos maimbitahan ng Future Economic Cooperation Council.
1: Umakyat ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hunyo. Batay sa survey ng social weather stations mula sa poor na naging o na negative 15 noong Marso, umangat ang rating ng Pangulo sa negative 7 na ikinategorya ng SWS bilang neutral. Sa naturang survey, 46% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sa performance ng Pangulo, 39% ang hindi kontento, 15% naman ang hindi makapagdesisyon. Samantala, tinanong din ang mga respondent kung sa palagay nila ay anong uri ng lipunan ang pinagsisilbihan ng Pangulo. Lumalabas na 43% ang naniniwalang interes ng mga mamamayan ang pinagsisilbihan ni Marcos, 35% ang nagsabing para ito sa mga may hirap, 25% naman ang nagsabing para ito sa middle class. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
8: Si itinalaga po bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Britanio Pujalte. Kasunod po yan ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ted Erbos dahil sa kalagayang pangkalusugan. Si Pujalte ay isang orthopedic surgeon na nagtapos ng medisina sa University of the Philippines Philippine General Hospital noong 1990. Mula noong July 2014, nagsilbi siyang medical center chief ng Philippine Orthopedic Center kung saan pinangunahan niya ang pagpapalawak ng mga pasilidad at serbisyong pang-orthopedics at rehabilitasyon. Samantala, sa isang pahayag sinabi po ni Dr. Herbosa na sumasailalim siya sa bilateral knee replacement nitong July 7. Sumailalim at kailangan pang sumalang sa physical therapy para sa tuluyang paggaling. Ito ani ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang health secretary dahil hindi maaaring maapektuhan ng kanyang rehabilitasyon at therapy ang araw-araw na trabaho ng kagawaran.
1: Inalaga ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na tatlong taong pinagplanuhan ang pagpapatalsik sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ni Mayor Duterte sa panayam habang nasa Dahig na simula umano nang magkalabuan ang tinaguriang Uniteam ay lumutang ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung totoo man ito, naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggasta ng kanyang confidential funds at binawasan ng pagbiyahe abroad dahil ba't din itong gagamitin ito laban sa kanya sa 2028 elections.
11: Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift.
8: Swiftie pala eh.
1: Ha?
8: Swiftie pala eh.
1: Swiftie ba ang tawag pagka fan ni Taylor Swift?
8: Oo, Swifties.
1: Sabi pa ni Castro, malaya raw pong tumakbo si VP Sara sa 2028 kung may sapat naman itong ebidensya para iligtas ang sarili sa paglilitis.
11: Ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.
1: Samantala, nagkomento rin ang Palace Press Officer sa paggamit naman ng Oplan Romanov para ikatwiran na may banta sa buhay ng pamilya Duterte.
11: una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte.

0: Pumangatlo, ang vice presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr.
1: Balas Press Officer Yusek Clear Castro.
2: Sa iba pang balita, iniutos po ng Sandigan Bayan 3rd Division na dalhin sa Senador Rodante Marcoleta sa UP Philippine General Hospital ngayong araw para sa isang independent medical examination. Ito'y matapos ideklara ng mga doktor sa PNP General Hospital na maaari nang ibiyahe at makalabas ng ospital si Marcoleta pagkatapos niyang makumpleto ang pag-inom ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia. Ang Police Lieutenant Colonel Benali Bayani ang pinuno ng Internal Medicine Department ng PNP Hospital. Nasa stable na kondisyon ang senador at kontrolado na rin ang kanyang blood pressure. Sa resolusyon namang inilabas ng anti-graft court, inatasan ng PNP na ibalik agad sa pasilidad ang senador matapos ang pagsusuri sa PGH. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Gerardo Legaspi na magsumite ng medical report sa July 15 at personal na humarap sa Sandigan Bayan kasama ang mga sumuring doktor upang magpatotoo sa magiging resulta nito.
1: Balita sa Ibayong Dagat, umabot sa 51 kumpirmadong patay habang mahigit 1 milyong katao ang apektado ng walang humpay na pag-ulan, flash flood at landslide sa Bangladesh. Mahigit sa kalahati ng mga nasawi ay naitala sa bayan ng Cox Bazar na itinuturing na pinakamalaking refugee settlement sa mundo. Binasak din ang bahang libo-libong mga bahay sa Dhaka, ang kabisera ng Bangladesh. Saan umabot po sa lampastuhod ang tubig. Sa ngayon ay libo-libong pamilya na ang nananatili sa mga evacuation center at sinuspindi na rin ang klase sa paaralan.
2: Sports po tayo. Presidential citation iginawad ng superfan si Pangulong Marcos Jr. kay Alex Iyala. Panda-fan daw siya ni Alex. Makibalita tayo mula kay Rajuan Chanel Salazar.
3: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Iyala sa isang special homecoming reception sa Malacañang para sa makasaysayan nitong kampanya sa Wimbledon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinakita ni Iyala ang pinakamahusay na katangian ng mga Pilipino sa loob at labas ng court.
4: Never fail to remind everyone that you are a Filipina. You never fail to be right. Somehow, always nasisingit it mo in the video that they just showed us. You said pagka lumalago hindi na dati. Oh, sabi ko, basta kahit papaano na isisingit mo yung pagka-Pilipina mo. And you know, that's very touching for all of us that you don't forget the rest of us. You don't think that you're somehow left it all behind. Quite the contrary, you always seem to give the impression that it is because you are a Filipina that you are doing so well, and we sincerely agree with you.
3: Naging magaan din ang homecoming reception para kay Iyala dahil hindi na itago ni Pangulong Marcos ang kanyang pagiging fan. Nagbiru pa siya na inimbento lang nila ang pagtitipon at paggawad ng presidential citation para makapagpa-picture sa Pinay tennis star.
4: I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. And one day, I hope I will get the opportunity to watch you. I just wanted to explain. You know, all of this was, we don't really have a protocol for this. Inimbento lang namin ito para magka-excuse kami magpa-picture sa'yo. So that's so that you understand.
3: Tiniyak naman ng Pangulo na nakasuporta ang buong sambayan ng Pilipino at handang tumulong ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng karera ni Iyala. Kinilala rin ni Pangulong Marcos sa mga magulang nito sa kanilang sakripisyo upang matupad ang pangarap ng kanilang anak. Bilang pasasalamat sa homecoming reception, binigyan naman ni Iyala sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng cup at nilagdaang tennis ball. Ayon kay Iyala, patuloy nitong dadalhin ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo at sisikapin niyang maging mabuting kinatawan ng bansa sa loob at labas ng tennis court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Network News. Good news muna tayo mga kasama. Patuloy po ang pamamayagpag ng ating mga RMN stations. Dinominat overall number one station sa buong Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Habang pumuesto naman sa number two spot ang 93.9 IFM Cebu sa latest KBP 55 Blue Surveys. Nanatili naman sa unang pwesto ang DYHP RMN Cebu sa lahat ng AM at FM radio stations. Lahat ha, lahat. Matapos na makakuha ng 42% market share, habang dominant 88% market share naman para sa AM stations. Habang nasa strong number 2, ang 93.9 IFM Cebu sa lahat ng FM stations na dahilan para makakuha ng 45% network shares ang RMN Networks sa Cebu City. Samantala, mula Cebu magtungo tayo ng CDO. Nanguna rin ang kauna-unahang radio station ng RMN Networks na DXCC RMN Cagayan de Oro. Di matapos na makakuha ng 73% market share, habang nasa pangalawang pwesto naman ang DXVM 99.1 IFM Cagayan de Oro na may 18% share. Bunsod nito, may kabuang 14% market share ang RMN Networks sa City of Golden Friendship. Ang tagumpay ng ating mga RMN News at IFM Station sa Cebu at Cagayan de Oro City ay patunay ng patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko ng RMN Networks. Muli, congratulations po sa ating Cebu at Cagayan de Oro Stations. Congratulations mga kasama! At kumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman yung pastor ng bayan si Ricky Rosales.
1: Narito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayad-ayad nga agahon, mayad nga timprano mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: Ah! 743?
5: RMN Network News.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. IO certified, world-class quality.
15: This news was brought to you by Pag-ibig Fund, 12 Pag-ibig.

0: 4 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Magkaradyo man ang oras, las 7:47, ang takna sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
5: Good morning, Boss Idol.
6: Good morning, Boss Idol. Good morning, iba. Good morning, iba. Good morning, Ililo.
4: Mabuhay!
6: Mabuhay!
4: Ang bagong!
6: Mag-repita.
4: Kamusta ka, cute na guy?
6: Okay, man.
4: Ano ang masasabi mo ngayon sa ginagawang impeachment trial kay Vice President Sara Carpio or Sara Duterte Carpio?
6: No comment.
4: Lawig-lawig ang akon nga pamangkot. Mamangkot ako liwat. Dumating kahapon sa Pilipinas si Alex Yala. Pumunta siya ng Malacañang at binigyan ng award ng ating Pangulo. Cute na guy.
6: Oo.
4: My question is,
6: ano sa kagapo lang eh.
5: Question is,
4: ang tanong ko ay,
5: ano English ang ido?
4: Ano ang English ang ido?
6: Wow! Oh.
5: See? Relevance, Your Honor.
4: Kamusta ang imo tulog?
6: Okay man.
4: Nakapanyapon ka kagabi.
6: Maaw na.
4: Maaw, subong ka, maaw ka na.
6: Yes.
4: Kapamaaw ka subong.
6: La pa ba.
4: Ay. Kuan ka, hindi ka kuan, hindi ka maayo nga witness ni kun gasulit-sulit imo ba imo subong. Kapamaaw ka ba ay?
6: Wala pa.
4: Okay. Maayo na kay wife man ko kuno. Mamaaw kita ha. Anong imo kape?
6: Nescafe.
4: Nagainom ka nans?
6: Alame, amot na ite, brato pa.
4: Sa mga suki nato, anong kape ko?
6: Nescafe.
4: Anong kape ni Radyo Man Mags?
6: Nescafe.
4: Anong kape ni BBM?
6: Nescafe.
4: Anong kape ni VP Sara?
6: Nescafe.
4: Sa mga tabbalamati nato, Nans Corn Coffee na. Sa mga suki nato, subong aga, ari ng ato balanyos. Ginalino ko. Anong balanyos ta?
6: Testat.
4: Maga Radyo Man, ang Softest Wonder Oil, buksan ko ini. Ato na. Ibutan ko sa akong palad. Karon, siraduhon ko na. Kag ligison ang palad ko kasi mutan.
6: Wow!
4: Magaradyo man, ari ng aton sininga balanyos ang Softest Wonder Oil. Bago pa lang!
6: Umusta na?
4: Talikod cute ng gay. Ari na. Ibutan ko ini sa iyang malikod. Dari ka makailis, bre.
6: Oh, ilis na.
4: Karon, palangtukon ko na. Ay, abaw, grabe. Din ka nagahigda. Din ka naghigda bago lang?
6: Grabe.
4: Dito?
6: Grabe mo ba?
4: So. Pulid naman ka mo ni Murphy. Ate, oh, puno ka naman ka bulbul, ho. Oh, sa mga tapalamati natin, tamyawan na sila, cute na guy.
6: Good morning, mga Totoy Star. Ayun pa, good morning. Dok mo na po, dog. Good morning.
4: Okay.
6: Parang ibot.
4: Si Ma'am Noemi Vihon, good morning.
6: Good morning, Ma'am Vihon.
4: Ma'am Noemi.
6: Noemi, good morning.
4: Oh, sino pa?
6: Good morning, parang ibot.
4: Parang ibot.
6: Nick Pasales.
4: Okay, pare. Eh, butang man pare.
6: Pare.
4: Pare, Nick.
6: Nick. Pipada. Magic pare. Good morning.
4: Tutubon!
6: Tutubon, good morning.
4: Si Doc Buboy Puyo.
6: Doc Puyo, good morning.
4: Oo, si Dr. Banyas.
6: Dr. Banyas.
4: Ang mga listener mo, subong gadamo nga nagadamo.
6: Bambi, good morning.
4: Cute na guy, anong mambal mo sa nagadamo nga nagid subong nga mga supporters, mga listeners, mga fans? Anong mahambal mo nga sa ila nga padayon nga nagasuporta sa imo?
6: Dayon lang. Si ilan?
4: Si ano no?
6: Dayon lang.
4: Why kagina bimisin sa ila sa laman, mga listeners natin?
6: Kamusta ka mada?
4: Okay, ano pag-in?
6: Okay naman ang ubaran nyo.
4: Okay, ano pag-in?
6: Muna na.
4: Ate, sige. Salamat, cute na guy!
6: Okay,
4: magaradyo man si cute na guy.
3: Tatak, RMN.
4: Last 7:51 untang na sa aga, arinang aton siring ng mga balita.
3: RMN News, Diretso Headline.
4: Titi mo head, Oldarico Garbanzos, buka sa ideya nga ibutang sa Sunset Boulevard ang fun run.
5: Sa showbiz, SB19, may cryptic teaser nga nag-feature sang kanding.
4: Uy, may bangs na why? Balita sinampang 2026 sa FIFA World Cup semifinals games sa tunga San France kag Spain, balantayan buwas nga adlaw. Inigiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado gani sa mga suki naton. Ano pang hilati nyo mga garadyo man ang 11 pesos mo dala sa butika, bakal ka, inom ka sa Life Extension Vitamin D3. Pangitaon dalang ang Tatak Il-Id Tatak Original. Gani sa mga tampalamati naton, diri na kita, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
4: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
4: Mga karadyuman, buka si Traffic and Transportation Management Office Head Oldarico Oldarico Garbanzos sa ideya nga sa isa na lang ka lugar himo ng active mobility activities ka nga isang fun run. Sunog kay Garbanzos sa makaisa na hambala na ini nga ideya. Subong man gin sila isang kadamaan nga bisan sa mga dalag kung apungsod ginakonduct man ang fun run o kon marathon sa ilang mayor nga dalanon. Para kay Garbanzos may bintaha kung kaisa na lang o kun sa isa na lang kalugar ang mga kaangay nga aktibidad bangod mas mahapos makontrol kay imanis ang sitwasyon. Gini mo ni Garbanzos ang payag matapos isa kapos nga ginsiling ni Councilor Jose Maria de la Liana nga mas makapayo kung sa Sunset Boulevard ang fun run agud makalikaw sa aksidente sa dalanon.
5: Ang iningabahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kan nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ang palayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Nagdangat sa 1,371 katao gikan sa 400 ka pamilya ang nahalitan sa siyudad sang Iloilo bangod sang hangin habagat nga ginpabaskog sa nag-agi nga bagyo Inday. Sa pinakauli nga report sang Iloilo City Emergency Operations Center, kadamaan sa mga ini nakabalik na sa ila natungdan nga puloy-an. Nagapabilin naman sa duha ka balayang partially damaged nga nakaapekto sa 15 katao. Samtang gisiling ni Mayor Raisa Trenas kaningin madasig paghatag sang assistance sa mga naapektuhan bangod sa naka-reposition nga relief goods sa kada distrito.
7: Actually, one of the best practices that we've practiced na nga nag-reposition na kita no, sa aton nga mga districts para mas mahapos ang distribution sa mga assistance naton. Nag-pidra kita. Actually, nag-pidra kita sa Tuesday to make sure nga ma-aware na ang tanan. After kita pidra, kapanaog na sila pidra kada district again.
5: Si Mayor Raisa Trañas.
4: Magkaradyuman, las 7:55 ng tanga sa aga, mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay. Marami ni para sa inyong mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas, kablad sugar. Pero tandaan nyo lang, kung pwede tapamalang mauntat ang aton biso, inom, sigarilyo, pulao, ang iban pagid nga mga indi manami para sa aton lawas. Subong kung bata ka pa, okay lang na. Pero pag edad mo mga 40, sang una, ang ginabanyos mo, kwan, inang perfume, subong ang ginabanyos mo, kwan na, ng liniment oil. Sa mga tapalamati natin mga karadyuman, mag-Santon Plus Gold aprobado sang FDA produkto ni Dr. Remil Oy, ara na sa aton nga mga butika.
3: Tatak RMN.
4: Sa piyagkabahin, ginpahayag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Iloilo, ngayara na subong sa phase ang rehabilitation kag recovery ang probinsa matapos ang nagluntad nga baha kag landslide dala sa habagat kag ipabaskog sa Bagyo Inday. Paig ni PDRRMO Head Retired Colonel Cornel Cornelio Salinas nga tuga sa ding kalamidad may mga na-report nga totally damage nga mga panimalay subong man nga mga narumpag infrastruktura kalakip na ang karsada kag hanging bridge bangon sini gilauman sang PDRRMO nga matagan sa importansya ang permanente ukon maayo nga masayluhan nga balay ukon relocation sites ang mga

0: magabalik lang ini sa aton, kung hindi naton pag-ibalik ang pwersa sang kakawian.
1: Ang kabahin sa pahayag ni PDRRMO Head Retired Colonel Cornelio Salinas dugang pa sang opisyal prioridad subo nga matagan sila sang hilway kagluwas nga sa iluhan agud masiguro ang ilang kaluwasan kag malikawan ang liwat nga peligro sa tion sa masulod nga mga kalamidad.
2: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palayag, garlic malunggay kag spirulina nga nagapanamik kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santhom Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health and Wellness. Ginabanta nga magalabot sa 15,500 ka mga barangay officials gikan sa 1,721 ka barangay sa probinsya sang Iloilo ang magatambong sa iwaton nga Liga Day sa July 19, 2026 sa Iloilo Sports Complex. Sunod kay Provincial Liga ng mga barangay President Amalia De Buque, makabig ini nga record-breaking bangod ini ang pinakadamo madamo nga magatambong umpisa nga ginhiwat ang Liga Day. Payag ni De Buque, naghiwat sila sang coordination meeting sa pamunuan sa Sports Complex kag City Government. Ilagin request sa pamunuan ni Mayor Raisa Trañas kag sa TTMO nga temporaryo nga siraduhan ang dalan sa tion sa Kiwatan agud indi magpugok ang mga salakyan kag matagan sa ligwa nga makabaligya ang mga vendors.
3: So this year nakibot kami sang nag-open kami sang registration naton, naglabot kita sang 15,500 and I think that is a record-breaking high in the Liga ng mga Barangay to gather this much people sa sports complex. Actually, if nakita nyo, kapilagid ako mag-coordination meeting kay Ma'am Jing Fondal of sa sports complex, kay kinapalibugan natin kung paano tani mapakomportable ang pagpungko sang aton mga barangay officials sa sports complex.
4: And I am so excited to see you if this is gonna be your annual...
1: Agarajuman, alas 7:59, antar na sa Agarajuman.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Liga ng mga Barangay President Amalia De Buque. Anong lesson learned mo, Subong? Anong lesson learned mo?
5: Inikita mang libak.
1: Inikita mang libak.
2: Anong tangan yung kasi di mang libak?
1: Inikita mang libak, ha? Tituon man, abe, kaya ginmuno ko man sa imo.
2: Tuon?
1: Oo.
2: As in?
1: Oo, anong balanta ka daw. Pero maayo niya, balikan ko lang ang balita ni... Lain yan, ginistory na mo ni Rajuman Magsabot.
2: Ikaw ka mo, Danay, sa sports complex sa 19. Hindi ka mo daw mag-agi.
1: Hindi ka mo mag-agi da. Hindi ka mo mag-agi da. Kaya gutok
2: da. Hindi ka mo ka-agi.
1: Hindi ka mo ka-agi. Kaya hindi ka mo papagyon kay siraduhon na da. Last 7:59, antang na sa aga. Rajuman Mag, sa mga tamparamati natin subong aga. Ari naman ang isa sa marakinom sang Evergreen.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Magarajuman sa mga tab palamati naton, hindi ka mo magkalipat, inom na sang Evergreen.
6: Tatak RMN.
1: Sa piyag kabahin sa dugang paginaton ng mga balita na kalabot sa 10,321 ka mga Ilonggo ang naservisuhan sang libre nga manicure, pedicure, haircut, kapamasahe, paagi sa Uswag, Usguapstap, Usguapsta. O gimana no? Usguapsta. Program sang Iloilo City Government sa una nga tuig ni Mayor Raisa Trañas bilang alkalde sang sudad. Luwas sa pagdala sang libre nga serbisyo sa personal nga pagatipan kag wellness sa mga benepisyaryo ang programa naghatagman sa parangabuyan sa siyam ka job hire barbers kag anom ka job hire therapist. May tagline nga kaanyag sang tanan, dignidad para sa tanan. Ang Usguapsta nagapakita nga ang personal nga pagatipan kag anyag dapat maangkon sang tanan bisan ano pa ang kahimtangan sa kabuhi. Agud mas mapalapit ang serbisyo sa katawhan, ginapatigayon ang mga barangay based caravans nga nagadala sa mga volunteer ka professional nga groomers direkta sa mga barangay sang sudad. Ginadala man ang programa sa mga pampubliko nga lugar pareho sa Iloilo Central kay Iloilo Terminal Market, kun sa diin ang mga manugbaligya nagapaninda Iloy kay iban pa nga nagabisita sa merkado ang naka-avail sang libre kag nga grooming kag wellness services. Ang Usguapsta Kumusta? Isa sa mga inisiyatibo sa Iloilo City Government sa idalom sang Rise to Action Framework, ginapangunahan sang Office of the LGBTQ Plus Affairs Iloilo City sa pagbinuligay sang Public Employment Service Office ang programa.